0: patroldo aton Yaklan Police Provincial Office with the police major yut. Ah, oo. Ay, from police captain to police major. Isang bilog ro aton nga miga nga nga police nga imorong Chief Public Information Officer at Aklan PPO. Pero, anangan ko, no? Anangan? Hindi makontak? Ah, may meeting? Oh, sige, sige. Okay ko, no, sinanaw ay. Si Engineer June Agrabante. Ay, okay. Oo. Na-late imot reply ko, no, partner? Sige, sige. Sa ton niya, mga hug racer, standby ang kamuha. Eh, raton abing nga rangakuan, mambay naton, kapulisan niya sa klan, ginpang promote, no? Sa rayang arang nga mas mataas nga posisyon. No? Dahil deserving matalam ng mga rin mga pulis, dahil nga ni nga, ribay, mabuhay man matuod, nga nag-asikaso ko rin yung butang, ti nag-grab man o oportunidad nga maabot ang daran ng ginapangarap nga rangko pagit. Agad mas makaproceed pagit sa next level, kutob kung si Ingrid Randa nga ginahandom bago magretiro sa day ka nga serbisyo mga K-5. By the way, congratulations in advance ha, sa mga, di ba nagpanumpaon eh, congratulations sa mga bagong kwanaton, no? Promote ng mga kapulisan, yes, aton sa probinsya Itaklan. Palakpakan naton. Well, balik kita sa mga hug racers naton, no? Ay pisar masako pa si Engineer June Agrabante. Ilatag naton doday nga ra nga may kantanan sa raya nga ra nga wago ka mga banwa, no? Nga una sa yellow alert status. Na humbay ko nga ni sa data nga ginpagwa it Department of Agriculture ag kwaton nga BAI or Bureau of Animal Industry kahapon nga adlaw na himo sa wagot aron yellow zone sandaro ro mga banwa it Balete, Banga, Batan, Burwanga, Madalag, Malinaw, Nabas, ag Raya Karanga, New Washington. Raya ro mga nasa yellow zone mga K5. Pero kalibot ang aning hamba ni Engineer John ay pink ang ani nasa buffer zone. No? Mga K5, pink ang ani sandaw. Doon ang hamba nando to ay may mga gimpang buhat sample sunri ha. Pero I'm sure sa Banga may nagkamatay nga baboy sa sangka babuyan. No? Ag una sa may part it Batan. Pero pag mga nagpaabot magkakot information, hamba ko ani, hindi pa gimat ang totally ASF. Mga suspected pa man doon nga mga kwanandaho doon nga sintomas ay kapariho bimana mato di ASF. Pero buhat sample ng blood sample and then itest dito sa laboratory ag hugaton ng pinakadlaw nga magwa ro ring resulta no kung ASF gimano ikinamatay ko datong atong nga mga baboy. Pero doon yun ihambay ko budlay sa mga hagraces mamatyan. Ako halimbawa maabot sa point nga doon nga baboy nga namatay ay may ASF ti dagasa ro bilog mong babuyan kasi 500 meters rin, reduce. So, kutob kung magapit ng mga babuyan din na, tutukan man ko ato niya taga off-bet. Nga hindi yun pwede kagawa, di ko na anay sopa na ng baboy, basi kung infected man, kung rin yung virus. Diba? So, ngayon ay, bukot hanga yun ng mga nagtag-iat babuyan, magmaro ng kapital karon nga gastos na at libo-libo sa bahog, no? Sa pagbakay, it rin nga urok para pabahugon. Anda nga mga vitamins ay hindi man pwede nga hindi mo pag kumpletohon anda karon nga mga bakuna vitamins ay magkabas pagid nga magkabagatian agon mas pagid nga mangin manami ro anda karang nga gawas nagon sa pagbaligya tiba-tiba ka man bilang tagiya rindo na bimana mga K5 so rindo ka na mga banwa nga nasa yellow zone do mga nasa buffer zone no nasa pink zone ay Altabas, Ibahay, Kalibo, Lezo, Libakaw, Makato, Malay, Numansia, ag Banwa Itay ka nga tangalan. Ruyon do mga nasa pink zone. No? Nasa pink zone. So ngani, ginaklaro it BAI or Bureau of Animal Industry nga uwa it may nasa red zone. Ano pinakabudlay? Nasa red zone. No? Wa it may nasa red zone o kon infected zone. Pag inama mo red zone, infected zone. Meaning, may klaro gon nga may una nga nag-positibo or ikinamatay it baboy, hayray ka nga ASF. So par uwa pagid. No? O yung mga kabanwahunan talia sa aklan. As of kano na data ita mismong DA ag Bureau of Animal Industry July 24. So last data nangin pag-uwa July 24. So last Friday pa. O, kahapon yang nandagin pag-uwa sa publiko ron niya data. Okay? Ngani sige yang kanyang kamo sa mga hagresesta po pamatsyagag mas sundo na tondo ginatawag nga nga paglimpyo no ko inyo nga mga tangkay ag butang at tabon nga rahong nga para hindi pagtugpaan din at mga kun ano nga mga sapat-sapat nga halin man to sa ibang nga mga babuyan baga nga una man imo posibleng dumapo kimo ha huh? Pero mismong banwa nga sa surveillance zone hay usisaon doon it of bet ruan ng status kung ano ka lala o yung problema nga kung may mga reporter nga namatid baboy. E mga ginahambagan nga ni nga kukuwan off-bet naton nga kung mahimugang kung may mga maurong problema o sintomas pa nga nakikita sa yung alagang baboy, hay kung pwede ipaabot yagi sa rayang-rang nga opisina it inyong MAU or Municipal Agriculture's Office, agud may i-report man diya katon, agud makatake kita it action, which is good man yan ni Makon. E ribabi man nga mga babuyan, intindihan ta man, doon mga reason nanda nga, hindi basta-basta ka sugid, hindi basta-basta ka report, because, nagkakahadlok, e basi matod kung daga sa ontanan na ng alagag, basi kung ipanggubong pati, uwa kagitimot may kinita, bisan bawi na lang sa kapital, uwa-uwa o tagit. Kung nalibawa, matukiban niya, unagin maghalin, magupok, ro, ASF si mga farm no budlay man abi matod maintindihan ta mo pero kung wa ka mo nila magmauron do plastada sundo ninyo ro tanan nga ginapa implement it aton mismo nga taga offbet mga kakipay
1: komentaryo nga patas kag serbisyo nga waga
0: alas 8:11 raton nga oras ang day nga balita oras nat gaton eh ita daya kara nga D3 Bio rong kampyon nga suplemento inom kita itay kara nga D3 Bio D3 Bio may sangkap nga extra virgin coconut oil nga manggarunon sa MCT no or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa ton karang ikaayong gawas. So dapat inom kita itay karang nga D3 Bio. D3 Bio sarang nga ma-healthy rin yung brain because may sangkap man imod nga ketones ang according sa mga eksperto, ro ketones nagaserbi nga pagkaon ko utok. Takita mo kung namat pag inom mo D3 Bio kaping kuntig daywa ka kapsula sa gahon, dayo kapsula man bago matugog sa gabi eh. Nami rin mo nga tugog dahil naga healthy rin yung brain daw naka-rest imot mabuhay-buhay. No? Maroon nga aktibo gapon imong brain. Ag, dapat ay timprano pa nga, tugot akamugagi. Agud mas pa nga maka-effect do D3 Bio. Ag aside karon, mailikaw ka lang sa pagiging ulyanin kaping sa na mga nagatapak 50 years old, 'di ba? Eh before ka mag senior kun namat na notice mo daw na may mental blackouting. Bukod healthy brain, maon doon, mangin matinandaon ka pag nag-inom ka D3 Bio. Sa mga nag-review rin na, may balak ka magbuo ita mga board examination. Mas nami ko nagainom ka mo it D3 Bio no para nga mas mangin matinandaon. Aga side karon, simpleng kantang kaso ubo. Imnit D3 Bio gamayad kayagi mga kakipay.
1: Yonar Viray Foro Delos Pueblos.
0: Sa aton nga pag ililiba sa mga dugang naton nga mga balita, makaron sa aton nga programa, no? Aton i-plastar day nga nga may kantanan mga kakipay sa balita naton nasyonal, no? Ay sambilog sa aton makaron nga gina tutukan ray nga nga may kantanan sa supply it ray nga nga langis no ay according sa Department of Environment Department of Energy ay mga susubra sang buga na langgit no agma kano maubos raton nga supply riya sa Pilipinas pero ginhambay bastante pa naman no bastante pa naman ro rin nga supply ya sa aton sa Pilipinas. Dahil sige mataro buo pagin naton si ibang nga bansa eh. Di ba? Sige mataro buo naton. Mga 45 to 42 days ro kwano ro igagawi kita aton nga diesel. Mga 126 days pa mata sa kerosene ay hagos wa man nga neron gina sa Pacman ay yaka man lang katon nun lang gagamit ita kerosene. Pero ro mas mabaaba ay ro rin yaron nga kwan doon, kerosene ay 126 days. Mga 77 days man, rong igabuhay supply it mga jet fuel, ro mga ginagamit ko aton nga mga aeroplano, no? And then 38 days, ro igabuhay, no? It fuel oil, ag 36 days man, rong sa LPG. Ayan. No? Ano yung mga ginagamit kato yung makigmanghuran, maroon niya madahog ito LPG ya sa aton sa Pilipinas. Sa kada bagay, no? may aton yung LPG, riba, gatong man matod, nga tipid yun. Pero majority, gid, gagamit kit LPG. Ay pagsantik mo to, dagadabdab, dagagi matod. Diba? Madasig ti imaw. Nga makagaha ka. O, maroon nga ro, supply man ay nag amat-amat singkiring, ano yung ikabuhay mat LPG, nasa 36 days. Ag remember, kung magmauron lang, may tendency nga basi pumitik man. Ro presyo it doon nga ron nga LPG, liquefied petroleum gas. Oh. Ani next Tuesday, saligan yung matakara, ro uman nga pagtaas it presyo it langis, dahil suno sa Department of Energy, may mga chance sa matana nga basi kon by maybe no katung-anan it Agosto hay may pagnaba no depende sa situation abi sa world market e kun aton balik-balikan ta biro gulong ara sa Middle East igi pa ta ambag ko DOE undersecretary nato nya si Alessandro Sales hero peace talks man nga ginakipan it China agrong pagpundo it missile attack sa tungay it Estados Unidos ag Iran hay makabulig ba taron sa pagpanubo ita presyo tay kada nga langis ron. Hey, bukoy man gid it ganon ka aggressive bro Amerika sa pag-atake sa day kada nga part it daya kada nga Middle East or Iran, no? Dahil nga ni nga may mga kahit papaano nagpatunga gyapon kanda nga mga negosasyon ag kabay pa nga ni Macon nga riba man nga mga world leaders magbulig nga maistorya mandudaywa ka mga lideres nga nga mapatawa yon eh budlay ta nga di ba budlay ta nga magsigi-sigi mag padayon daya hasta git at matapos do 2026 us Ginoo kon Dios kasi mamagamaga taraton ka nga Paskwa di balit ana ro may mga nabaton nga nga tigtukay every month sa uplift program ay makasustainer ta kanaro yon nga mabakait bugas sa sangbugan may 2000 ba kay mo tanan ka bugas do yon ay pilat ang kilo to di ba ay hasta ron mo it December ti butang bagon may hindi ta mawaga nga may anat ang ikabutang nga pagkaon sa lamisa Pasko man or pa, may pagabuton nga bagong dagon mga kakipay oh di ba ay may anat ang grasya nga ang ginabaton no kuray nga ranga mga na nakasugod sa second group 2 or group 3 it day kada nga uplift program ko aton yung administrasyong Marcos mga kakipay
1: sa bawat katanungan may kasagutan Foro de los Pueblos on the spot
0: sa aton nga pagpadayon sa aton nga pag ililiba no standby man kamo sa mga dugang mabalita ay kahapon nakibot kita nga umanyo matanang gindakop si Kwanera si Carlo Asturias, no? Eh, said man kita nga roray ang nga dating broadcaster ay nagamiana matabi ron nga sariling nga kwan baga, no? Makabig na ton, hindi man yung station, gid, kundi galay ba tayo sa Facebook, no? Mga K5. So, I don't know kung sino man karaguman ka na rin nag-file it kaso nga cyber libel kasi kung ato matandaan, diba, present man ato do issue nga raya sa kahanginan nga based man sa ato niya pag-usisa mga ka-K5 pero nauna na nga to file ka na hay na-interview taman that time si former Congressman Carlito Marquez. Diba, nag-file mo doon it cyber libel ka na, pilat ang accounts nga ni man to. Pero na-reston yung mauman ko una, agaraw man da yun. Eh, sa ibang kita nga kababo, tabirana ka rin nga mga ginawaswasan man, no? Pagi sa anang platform, sa Facebook, sa anang Facebook Live. At eh, rights man doon itawo nga magpasakat ka, sukod sa pagtanaw na na, pero ginabatikos ka na is what may kamaturan, and then libel, eh, di ba? Manan, mahabog ko, accusing someone without evidence. Oh, ay kung ano matura ng presentation dito, sa pagpati man kuroy nga ron nga tawo, daw bulok, agawagit at may kamaturan, may ginapresent ng ebidensya, libelous kita, te, pailan at kaso. Ay, pagi sa Facebook, maroon mga cyber libel. Ay, pinatapaman ka ron doon mga piyansa. Di ba? Oh, maroon nga ginapabot atong kinyo, nga una imokon sa lakapsel, it aton nga New Washington Pin, pe gindako pre imaw, kahapon. No? Balik na naman imaw, mga K-5, sa dekara nga kulungan. Doon nga ron. Depende man doon, may available man da. Kung makapiansay mo, te, guwa na naman sa kulungan. Ay, galing nga sa paghisayod sa akong mga report, eh, madya may una patagyapon nga naka, kano, naka abang gapon nga another warrant, agray may kantanan man si gapon sa cyber libel. No? May kantanan nga po cyber libel. At mapuno ka timukart cyber libel kung magmaurol matuon. Eh, basi kung may unamat at tinipon nga po naman, di piyansa nga piyansa lang yun mga matuod man, mga kipay.
1: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas.
0: Pero gusto kang ishare, det ang arang nga may kantanan sa natabo nga rasa sangka maestro na subo ta kita baga, ibukong tatagariyabi sa aton da. No? Ay, wa kita ka, di kita ka pati nga paagi sa pagtugop, no? Ay, gintugop naman ni si 9 anyos nga si alias Renz nga to. No? Hey, tumbag kung ta patay ta ka kasubok kira ng pamilya. Okay na ko na partner si engineer. Okay na. Tumbag ida imaw, wag na subok kita dahil nine count na meet ko bira imaw eh. Twice guro tag una kita sa nag-report to sa New Washington. Ambi ko ta ani kon anot abay mo sa eskwelan, gali ay kwanta gali imaw second mate gali imaw. Gaturo una sa kuan ring eskwelahan. O, tapos pangaywa kung meet ka na to, lipat niya ako. Pang, hindi kami, wala man kami ka-istorya, pero nanamukaan ko ang baimaw. At nasubot, akita, isos, ginoo ko patay at anaro ring kuan, mismong manugturo. Hey, what ay mong kabugtan, no? Kumatos na to sa Sangka Private Hospital. Tingin pilot at kaso, di sinwebe anyo si Manu tumugop, tingin pilot at kaso, imaw. Marungging kulong at ana to, gin-inquest na. O, mga kipag, pinapabot natin kinyo rin dahil kahapon tayo managduhan itana ka nga huga mga kabuhi. Nilanggid ay mabalikan ta si engineer John Agrabante ay nakaschedule mo makarangad law. Mamangkot kita kung anong reaksyon nga na. Yun, may wagok ang mga banwan sa yellow alert status although mamat red status gid, red zone. So ano nang balak pagid ka na, no? Ag andang pag-contest nga na kung may gantanan sa 200 pesos nga farm gate price ko rin nga buhi nga baboy. Engineer John Agrabante, live kita sir sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
2: K5 Leonard, good morning. Saka sa mga listeners ng K5 FM.
0: Mm-hmm. Engineer, unahon na akon. Pakihina na yung engineer yung mga monitor, nag-feedback. Unahon na akon, engineer, do may kantanan sa dayangarang nga kuwan baga. Sugat yung ginsend nga to sa opisina at presidente kung may possible nga maka-provide mo response kinyo kung matawaan mat solusyon inyong mabuhayon nga nga problema, engineer?
2: K5, no? Isa sa mga initiative natin yan no, nung dating federation naging co-op ngayon, nagsulat na tayo kasi ilang times na, no, business na naglapit tayo sa mga NGOs natin ng lokal, wala silang magawa, no? Kaya ang binasihan namin doon sa isa sa mga sulat namin is yung 210 na sinabi ng national na baka magawa nila ng ano yon, ng EO, ng presidente, para maging basihan ng mga local dito, local NGO.
0: Okay. Sa mga kuno, mga traders, may mga pagibatik ang mukanda, engineer, kung ano man bagaran dang plano, kung mapataas ba sanda, or bisan butang na lang dang 180, ay total di man sanda kabakat baboy ito sa liwan or iban nga probinsya, engineer?
2: malaki ang probability na mapataas ang presyo natin dito

0: kung wapang ka mo nag-aalaga, ay kasabi ko no, ay hindi ahagos man na maubos. Iwa ko gapati ka ron sa nang hambang hindi maubos, ay bisa na ni talipapa, ginakuwang itbaboy. Engineer?
1: Hindi ako maniwala niyan. Na ganyan ng mga reasoning ba? Ano na lang yan? Ang importante sana dito, kami yung nag-supply ng baboy, kami yung nag-alaga, dapat malaki yung concern nila sa amin. Kasi mapiktuhan man yung negosyo nila kung wala kami.
0: Correct. Dahil, waman sa net may kitaon kung hindi ka mo mag-alaga. Siyempre, sa pag-alaga ay mag-marin yung kwan ka na, no? Gastos, pressure kinyo nga paano mangin healthy, tanan-tanan, kompleto, vaccine, bugong, no? Tapos daw kuwang ng pangayoon nanda kung magbakay sa nakinyot buhi nga baboy. Ay dahil ginapagag ka mo nga ito sa namabaw sa ibang probinsya. Now, makaron, may inyo baga nga stand kinyong grupo nga as of now, no? Total, may mga border checkpoint na. This is the time when i-grab na tunda nga hararo dapat kita at mag-demand it presyo hindi sanda. Lewa masanat ibang antunan eh, engineer?
1: Siguro hindi sa punto na mag-demand kami. Siguro natural effect kung wala sila makuhaan, may tendency na tataas sa presyo. Actually, hindi na kami naghahanap ng 210 yan eh, kasi sa ngayon imposible yan kasi hindi naman ano talaga na ano, mga 190 200 lang. Pwede na 'yan.
0: 190 to 200 pesos okay na.
1: Oo.
0: Pero sa pagisayod mo, pila ro pinakanaba na makaron nga baka sa kada buhi sa ibang mga banwa.
1: Wala sa ngayon ano pa rin eh, hindi pa masyadong gumalaw kasi kakasara lang nung Monday.
0: 130.
1: Pero
0: 170.
1: May mga 140, 160.
0: Okay, hindi
1: 160 may mga 160.
0: Hindi na magnaba ka to, no, sa 140.
1: Hindi na 160 lang yung ano. 160 lang.
0: Okay.
1: Ang tingin namin na pinakamababa. Kaso lang mababa masyado yan.
0: Sa report engineer. Sa report engineer it aton nga ra nga Bureau of Animal Industry agko DA kahapon nasa wago ka mga banwaro may una nga daw nasa yellow alert, no, the rest is sa pink zone, sa buffer zone, do kalibo pink zone ang ani, so meaning what a problema riya. Any comment party karon, no, nga pasyamat kita iwa kita ta banwa nga namutang sa red zone.
1: Oo, wala na. Ang ano lang dito, ang kagandahan, maka-avail pa sila ng PCI kit na insurance. Dapat yun ang lakad no, sa mga operators. Kasi importante yan na maprotektahan. Maski sabihin natin na tinatamahan na yung ibang lugar, pero hindi man na-declare.
0: Pero may mga kwan kita, may mga banwa nga nasa pink zone, based sa meeting nyo ko last Thursday, nga ginpangbugan it sample, engineer. Dahil may nagkamatay nga baboy eh.
1: Ang alam ko lang na kinuhaan na negative display, so the rest wala. Hindi na, wala akong balita na kinuhaan.
0: So leso negative. Eh may mga report daw na may mga baboy nga nagkakamatay sa ibang banwa. So I don't know kung gina-report man doon ko mga hog raisers, although nga nagapanawagan ka mo.
1: Meron to. Meron 'yan pero hindi na hog raiser nag-report. Saka hindi na nagpakuha ng sample. Yan lang, marami kasi nga maraming factors. Number one is di ba ikakaling, wala ka na makuha pag kinaling. Pangalawa, mapiktuhan ng 500 meters radius.
0: Oo, yun yung dinipensahan it iba, no? Para nga ma-stop doon matuod. Sige. Last lang, engineer, imo nga minsabi sa mga klanon nga nagpamati, especially hog racers ya sa klan.
1: Hog racers, dapat sa ano lang tayo, bayo-bayo security natin, importante. Yun ang pinakano natin, first defense.
0: Alright, sige. Thank you, engineer, and once again, good morning po.
1: Good morning. Thank you. God bless.
0: Okay.

0: Engineer Jun Agrabante, may sakoy mo, ito patay mo sa latay man matuon, may anang ginatendiran nga so meeting, no? Sumudyo mo lang mo sa anang sayakyan, sa anang kotse, mga nag-feedback to kinay, anang bing sayakyan kung pag-open mo, pag bukas mo ko sayakyan, 94.5 na kabutang agi, nakatutok sa K5.
1: Yahoo!
0: Anang radyo, no? Anang stereo. So, nagguwa mo lang mo, nagkwanto sa anang kotse, parang ma-interview na madaling minutos, eh, parte sa anang kwanto, sugat ay salik man ng sandang nga may response presidente, mga K5. Well, ato nyo oras, 8:30 on. Makaon nga oras agahon, sa ato nyo pagbalik. Standby, pagit kamay, dugangan taparo mga balita ka na matapos sa mga importante nga pahanundom. Standby!
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubo na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Inia mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko bina-allergy. Kaya magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: batere ng ating memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
5: Yonard Viray,
6: puro de los pueblos.
7: Alas 8:37 yon daton nga oras, balik kita sa aton nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Good morning una kay ang kole dito Apolinario Gapamati adlaw-adlaw sa may Purok 2 Bulwanga sigabong gidrong kampiyon ng istasyon. Yes, amon salamat K5 na sa tanan nga taga K5. Good morning yon kinyo ha. Sa mga suki naton sa may barangay Bulwang sa Banwa Itaya kanang numan siya nga nagatutok man every day iya sa aton kanang palatuntunan mga kakipay. Well, ding oras ag mga balita tod gaton itay kanang DTX Beauty Soap rong sabon nga pampagwapo ag pampagwapa mga kakipay, no? So dapat gamit kita day kanang sabon. Kung gusto nyo nga magputi, magkinis ro inyo karang kutis, dapat DTX Beauty Soap nga man gamito naton doon. May ampalaya, ampalaya leaves, guava leaves, ag papaya extract. Oray nga mga ingrediente, herbal, di ba? O talong chemical. Compared sa ibang mga sabon, baga nga paggamit mo, mga K5, nga wakatimot nag-itom kating, no? Kaping kung babad ka pa sa silak, baliktad na, imbes makaprotect, nga itom ka pa. Ag sa kaisog it chemical, mas pagig ka nasusunog, rin mo nga panit. So mag-switch na kamo it sabon nga dapat gamito. Kapin sa mga soltero rin na, ag, mga soltera nga gusto nga mag-kinis sa ng kutis, ag ma-prevent ro pag ilinabo, baga kwanda nga mga pimples. O hera kung solusyon ka ron, DTX Beauty Soap. Hilamos, ag paligos. Doon dapat gamito nyo, good kakas, ag ma-prevent ro pag inabo kayo nga mga punggod. Nga rin, ko, problema, ganyan nyo ron. Ay, nasa puberty stage ka mo, normal doon, nga nagatubo. Pero kung naman, according sa eksperto, pero pag-abot at mga punggod, ay bukong matpalahi-lahi, ganyan sa dugo man ako. No? Pero dahil lang itabi ko kung namatay, dirt and dust. No, mga higo, ay masyado ka mong expose sa mga kunanong higo rin na adlaw-adlaw. Kaping ko nagadilinayan, pag kamo rin na. Huwag ka mo gahilamos magpakatugog, tiga punggod gilang ron eh. No, dapat ay hilamos, gamit sabon, DTX Beauty Soap, mga K5. Aga, next naton is Clinica Dio Fresh Dio Roll-On. Eh. Papution naton nga kilikili, raton ka nga underarm, no? Mga ka-K5. Agod nga kung puti, siyempre confident ka man nga mag-uwal sa aking mga butkon, no? Confident ka man nga mag- alasaking botkon agod nga maputi ag matamana ng kilikili kinis tamana pareho tamana at mga artista ba nga ho eh simple man lang man bukod mat masyadong mahal ang gamit nga roll-on Clinica Dio Fresh Dio Roll-On may una kara nga sangkap no nga VCO nga ginapaputi ro kilikili ginapahumot pa bilog of 48 hours kani mag Clinica Dio Fresh Dio Roll-On na.
5: Yonard Viray,
6: puro de los pueblos.
7: I-check tanay kara partner si K5 Ridgeline Tornino ay makumo ka mga pulis sa bilog ng Western Visayas sa akon nga data nga nabuo kapon mga 200 plus bilog ng Western Visayas, no? Pero yes aklan pila ba rugin pang promote? Pila ka bilog, no? Ka mga PNP personnel. Ag ano ro promotion nga ra? Ay sa bilog kara sa na promote from police captain to police major. Si Ma'am Aubrey Ayon, natong nga permingin na interview ba? Rong Chief Public Information Officer at APPO. No? Abo nga kapulisan gin pampromote eh. No? Diba? Nag-normal doon ay buhay mo na sa ginahugat ng Dama K5. 200 plus sa bilog ng Western Visayas. Pila yes aton sa aklan. I-check tayo sa detalye si K5 Ridgeline Tornino. Patrol, standby.
5: K5 News FM Live Report.
7: K5 Reds, sa reports, go ahead.
8: Yes, sa K5 Nard, kabilugan niya 38 ka mga PNP personnel at Aklan Police Provincial Office. Pero gin-promote sa K5 Nard, doon da karon niya ranggo. Kaya hay sa ginpatigayon na simultaneous, no, nga pag-take out kahapon karang adlaw ka K5 Nard, nga kung sa sin, kaibahan, doon da karon niya pamilya, ang mga mahal sa kabuhi, ro, nag-pin ka K5 Nard it pag-promote dugang na kung baga hay linya sa anda karong insin niya K5 Nard itatong karang mga kapulisan. Mm. May mga police commissioned officer kita, minimum officers na mga official sa K5NARD, at mga TNCO, rong na-promote. Kung sa CNC, yam kara, rong maghalin sa captain, padrate major, including na karon si Ma'am Ayon sa K5NARD. Gama naman, may una ang lieutenant o captain, daywa, may executive master surgeon, paad ko sa lieutenant sa K5NARD, sa Bilog, and the rest ay mga TNCO na, meaning maghalin sa corporal, patrolman to corporal, paad ko sa chief master surgeon, kasta sa executive master surgeon sa K5NARD. So, dayang mga na-promote nila, kaparte ra, ita mass promotion, regular promotion, itatun ka lang na TNT, at sandara rin nag-undergo ita schooling, K5NARD, kutob sa mga qualified na magpa-promote. So, gauman nga, sa bilog sa mga mensahe nga ni RD, suno kay Ma'am Ayon, na regardless ka K5NARD, kung anda karon nga pagpataas yung posisyon, ay dapat mag-pangyapon sa na pag-abot sa professionalism ka K5NARD. At siyempre, kung na-promote, mas baho man rong responsibilidad nga dapat nga pag-igapatigayon at pag-abot sa na kanya duties. Itatang
7: sa mga dugang trabaho kanda nang kumbaga ay deserve niyo promotion like abi man mga from lieutenant to police captain ay ikaw is dating deputy chief police it isang police station ti hindi ka lang pwedeng maging deputy pwede ka nang maging happy gid it isang ka police station pag happy ka ti mas mabahuro nakaatang kimong responsibilidad.
8: Yes, so yun ro, matabo ka K5NARD kasi ro mga official nga ra, i-distribute sandara sa nagkagain-gain niya mga municipal police station, kung ro iba dati mga deputy, hay ro iba eligible na maging hepe na gid ka K5NARD, maging chief of police at isang ka police station, kay kadungan niya ni tadang promotion, hay mas baho naman ro ang takaroon niya pa responsibilidad. So pamatian taro pagpahayag ni Major Aubrey Ayon ka K5NARD, sa atin karon nga pakikipag-angot.
7: Okay.
9: Si Police Major na, no? Police Major Aubrey Ayon, no? Ro tagapaghambag itaton karon nga Aklan PPO. May kaangtanan sa mga na-promote nga mga kapulisan niya sa Aklan. Ma'am, una sa tanan, no? Congratulations kimo ag sa pila naton ka mga PNP personnel sa probinsya, ma'am.
10: Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Siyempre, congratulations, ma'am, sa mga kaibahan na muna na-promote, ma'am.
9: Oo. Ma'am, iya sa Aklan, pilagid, no, ro, total, itaton ka nga mga kapulisan, ma'am, nga na-promote at nagpakigbahin sa simultaneous nga pag-take out na, ma'am?
10: Yes, ma'am. Iya sa aton sa bilog nga Aklan Police Provincial Office, may aton, ma'am, nga 38 nga mga na-promote. Daya nga, ma'am, hay, 11 ka, ma'am, hay, puro officers naton, agro 26 kara ma'am hay aton nga mga police non-commissioned officers naton ma'am.
9: Oo. Ma'am, ano kararo mangin na indikasyon sa aton kara nga Aklan PPO kay mga inanda with great power comes with great responsibility. Ano ro mangin papel dugang responsibility si aton kara nga mga PNP personnel nga day karang na promote ma'am?
10: Yes ma'am, una-una ma'am no, sa parte matataton nga mga 11 nga ra nga mga na-promote naton ma'am no sa mga next rank naton nga mga police commissioned officers ay siyempre ro ginasaligan gid ka ra ma'am is dugang persa imaw kapabilidad pag-abot sa leadership nga kung siin maga sandara ro maga magiging leader, magiging guide, maga mentor sa aton nga mga supervise sa aton nga mga kapulisan sa kung siin masanda nga respective unit ma'am no tama ron magdo hambal nga ni RD during sa anang speech na nakahapon ma'am hay daya bukon yang itdugang nga rangko kundi rudugang expectation it aton nga command and at the same time aton nga komunidad mas gina-expect ka ma'am nga syempre mas i-intensify ro aton nga pag-implementar it mga programa naton para mas maging progresibo gid ma'am ro aton nga implementation it peace and order sa probinsya Aklan ma'am.
9: Ma'am, sa mga na-promote nga ra ano ra ma'am kaparte it aton nga regular promotion sana it aton karang PNP ma'am.
10: Yes ma'am, daya nga rahi kaparte mo it aton nga regular promotion nga kung siin nga ni ma'am hay daya nga rahi first nga batch it atong promotion sa raya nga ra nga daya nga ra ma'am nga dayang dagun nga ra ma'am ag doon nga ni ma'am Swerte kita no nga iya sa aton sa probinsya at Aklan, abo nga mga na-promote, ma'am.
9: Okay. Ma'am, pag-abot sa data, sa numbers it mga promoted personnel naton, so far, ma'am, no, dayaro sa bilog sa makabig naton, medyo abo-abo, abiro aton yung mga personnel nga na-promote makara, ma'am?
10: Yes, ma'am, tama, ma'am. Mas promotion imamanda, ma'am, no, abo nga na-promote even sa party manit aton nga mga police, commissioned officers naton, ma'am, abo nga na-promote, ma'am.
9: Mm-mm. Mas mataas raya, ma'am, compare sa mga previous years nga mga na-promote naton yung mga personnel, ma'am?
10: Hindi man gid, ma'am, kasi may time abi, ma'am, nga may mga years man kato, ma'am, nga mas mabaho pagit araw aton nga number 8 promotion naton, ma'am.
9: Mm-mm. Ma'am, ano ro mga criteria kara nga ro sang ka PNP personnel hay qualified abi man na or pwede imaw sa nga mag-undergo i process para sa day kara nga promotion, ma'am?
10: Yes, ma'am, sa kadarang ko abi, ma'am, no, may mga ano ro, ma'am, may mga criteria abi man, ma'am, no, may mga standard nga ginasunod, pero ro pinaka common sa tanan karon, ma'am, is una ro time in grade or do required nga number of years nimo sa dunya specific na rank nimo. Mm-hmm. Tapos may ina pagidabi karon, ma'am, nga ro aton nga mga schooling kasi mm-hmm. sa aton abi, ma'am, sa Philippine National Police, every rank karon, ma'am, may mga respective nga mga schooling nga required ikaw di karon siyempre imong eligibility and at the same time do physical fitness it aton nga mga ano, ma'am, aton nga mga kapulisan iskaibahan man di karon doon, ma'am, sa inatanaw nga basihan siyempre ro performance during sa ana nga present rank na na, ma'am.
9: Mm-mm. Ma'am, ano ro mga pag-expect ro naton especially sa mga officers na, ma'am, no, nga mga personnel ta, may mga changes baga kay usually ro aton nga mga chief of police agro anda kan mga OIC hay mga officers gid, may mga changes kay ta, ma'am, nga pag-expect ron sa deployment kara sa mga nagkain nga nga mga municipal police station, ma'am?
10: Pag-abot mata, ma'am, sa aton nga mga non-commissioned officers naton, ma'am, no, siguro wakit at matanaw gid karon, ma'am, nga mabaho nga hugag it aton nga mga distribution atong mga personnel.
9: Mm-hmm.
10: Pero pag-abot sa mga officers naton, do mga ginatanaw karon masang bato sa mga ginatanaw nga ginakonsideran makara, ma'am, kasi tama ron, ma'am. May mga pilang bato abi nga mga officers nga from Executive Master Sergeant abi man sanda, ma'am, no, na promote dayon sanda naging police lieutenant yung sanda.
9: Mm-hmm.
10: So most likely kinahanga nanda ang nagakabagay yun sanda sa another mas mataas pagi niya position or base assignment, ma'am. Do yun do ginatanaw naton karon, ma'am.
9: Mm-mm. Ma'am, ano rumangin impact kara sa aton nga Aklan PNP ag syempre hay pag-abot sa security, ano ro aton kara nga mapanugyan sa aton kara nga publiko, ma'am?
10: With this ano, ma'am, no, with this mga personnel naton especially mga officers naton nga bago na promote, syempre daya sang ka-edukasyon daya nga nga mas mapabag-on pagid naton do aton nga pag-abot sa implementasyon it mga peace and order iya kasi di nga ni ma'am may nagdugang nga mga officers kita nga kung si insandaro magadugang supervise magagiya ag maga guide sa aton magiging leader naton, ma'am, no, dugang nga leader iya sa aton mga kapulisan sa probinsya at Aklan ag syempre, ma'am, inaon karon do mas dugang nga inspirasyon sa aton nga mga na-promote.
9: Mm-hmm.
10: So ro pagiging masigasig ba, mana, ma'am, is dugang imo inspirasyon aton nga mga kapulisan na na-promote, ma'am.
7: Mm. So po ang mga pulis oh na-promote, may mga si Sir Sardon kwa nagali man from lieutenant to Major man gali mao man ho. Ah, hindi. Lieutenant, Captain. Tama, Captain na. Kipa Bridge. Hmm. Partner?
8: Mm, sa bilog man gali mao sa mga na-promote ka kay Five Nard. Tama ron kay from Lieutenant, Captain, Major, Lieutenant, Colonel na dayon. Kay Five Nard, full-fledged siya, Colonel na dayon. So, sa bilog na career, PNP ka kay Five Nard, kung ma-reach na gado, dayang level baga, na pag-abot sa commissioned officer, ay sa mga fulfilled, tara kay Five Nard, kay pagkating kong rose from the rank, kita baga, na step by step, kita kay Five Nard, ganda ka niya, ginagyan, ay kung baga experienceado, ta, na may adro, ato yung karang nga mga kapulisan pag-abot sa actual baga, at day-to-day nga operation, ito yung karang nga, pagiging police ka kay Five Nard. So nga niya, sa uman, congratulations sa atong karang nga mga PNP, yes, sa Aklan sa 38 yung nga kay Five Nard.
7: So may mga police station nga iba nga wa, anasanda, no? Andang nga mga unit, ay wa, ma-promote ro iba. Ay kasi may mga leso nga ra, may tigdaiwas ang bilog sa ibang police station. Yaban, kampo ta.
8: Yaban, kampo. Apo ro, na-promote makaroon sa patulong to corporal ka K5 na daya kung amat may mga personnel kung amat nga nabubuhayan tabaga sa dating TO1 baga sa K5 na daya din patrolman makaroon ay mo pang napromote sa pagka-corporal lag mga bata patangan ni mga nagka-promote nga makaroon meaning ay nadasig sa aruan na karoon nga promotion ka K5 na basta nga maano gat ananda ma-meet gat ananda mga qualifications na sanday eligible para mag-apply for promotion ay pwede to sanda nga magtaas ro ang nga rangko ka K5 Leonard. So dayro ato nga report pag check sa aton karon nga aklan TTO may kangkanan sa 38 ka mga PNP personnel ya sa aklan nga nagtaas ro ang rangko ka K5 Leonard. With K5 ro may kahili gaga K5 Jim Lidor o try naman sa K5 Red Jillian Tornino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko. Kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
11: K5 News FM Live Report.
7: Thank you so much sa reports katong yung patrol with K5 Regilin Tornino pagkigangot sa bagong promote man nga Chief Public Information Officer at Aklan PNP kay Police Major from Captain to Police Major Ma'am Aubrey Ayon. Yeah, congratulations sa tanan ang mga police nga na-promote makaron ang dag-on mga K5 palakpakan naton. Ti mas dugang trabaho man para kandaro yon. Kabay pa nga mas paginsa nang maka-perform no. Ag sa mga wa paginangalangan kuraya, hey sige gang ah. Tiis yang mga kakipive. Makan man gidron maamat-amatan man gidron, no? Police captain to police major siyam ro ka police ya sakla na promote. From lieutenant to police captain daywarogin promote si Sir Sardon sa Milugray. Police executive master sergeant to lieutenant tarata ba palakpakan pagid nato nag yahoo matuod. Di ba? Hey Executive Master Sergeant, Lieutenant yun. Ah, pwede ko tingkara mangin Deputy Chief mga K5 sa Sangka Police Station. From Chief Master Sergeant to Executive Master Sergeant, daywarugin promote. What na promote sa Staff Sergeant to Chief Master Sergeant? Pero ro mga Police Master Sergeant to Police Senior Master Sergeant, waguro na promote. No, ag sa Staff Sergeant to Police Master Sergeant, tatlo. Corporal padto sa Staff Sergeant, lima. Ay, rayro makwan eh. Kung mga corporal na dating time itrangko nanda, PO2 to PO3. Ayan, naging ibabi ni Duterte ng rangko, tawgon eh. From Police Corporal to Police Staff Sergeant. Ayan. Patrolman to Police Corporal, wago wagisan naging pampromote yan sa aton. 38 sa natanantanan. Ayun, patrolman nga ra, PO1 doon, to PO2, Police Corporal. Ayan, so congratulations sa mga na-promote ng mga miyembro at kapulisan iya sa ton sa Aklan. Alas 8:54 gondoras, oras, ag ding oras balita, to katon extend the food supplement for men. Aton nga mga kingmanghuran nga perming lapyo ag surrender sa andang Mrs. Pabot sa malabing-labing mag-extend food supplement for men. Tanan niya mga produkto, suplemento mabaka makitaan sa Klinika Daltar Nativo Medicine and Wellness Center nga namtang sa Refendors Building Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, barato na, epektibo pa. Kani magbisita sa Klinika Daltar Nativo o sa si Doc Robert Empinado Avenue, libre nga check-up Sunday to Friday 8 AM to 5 PM mga kakipay.
11: Yonar Viray Foro Telos Pueblos.
7: Gapod at oras makaroon niya adlaw it Webes sinagaman hilibate kita. Adlaw it Biyernes, swilduhan na. Okay. Mga pirsa-pirsado kita inaga ka rin, swilduhan. Aga siyempre sa supervision, kumaluan mabot, very generous Chief Executive Officer, ato niya CEO, Bossing Doc Ramil Uy, Station Manager SM Gloria Villas Manyo, inyong anchorman K5 Leonard Viray para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
14: Mabakal, sumang muti ka.
15: Ang atong storyahan sa mga medyo may damo misconception. No? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain.
7: Nainada yun.
15: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20% the other 20% you get that from your diet, kuha mo na sa imong pagkaon, okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your in your body is used by your brain.
14: Grabe.
15: So, kailan lang sa brain ang cholesterol?
14: Hormones.
15: Correct si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, masload sa imo skin, makadto si mo liver, isa na ginausayan sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
14: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha sa
15: body. Oh, correct. Ang manog dulong, si LDL.
14: Yani si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
15: it's
14: all.
15: It's not bad at all.
14: Naka-bad lang siya kay Way sa pili. Dalhon niya tanan.
15: Dalhon niya tanan. Amun ang lain lang siya.
14: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang D3Bio mag-manage sa imo cholesterol?
15: Number one, ang D3Bio gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
16: D3Bio.
14: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
15: Usually, nubo mo ng LDL, ano?
14: Sigurado na.
15: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
14: Correct.
15: That's why nagtaas ganito.
14: Ang muna ganito, may nung D3Bio to support your HDL.
15: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sa LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga-develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga-block sa imo arteries, ga-cause ang hypertension, ga-pisweet na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So, si D3Bio, ginabuligan, karagina pa damo ang imo HDL. Anong pagid? Si D3Bio, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sa liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. D3Bio, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
17: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga buti ka.
14: That's how important
15: D3Bio.
14: Nga ang mainom giga D3Bio adlaw-adlaw.
15: Correct.
14: Mala ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa D3Bio, Sir Bon. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kwan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3.
15: Gabi, no?
14: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, katukan lang sa D3Bio. Kay may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3Bio ka lang, kay may BCO.
15: Ako D3Bio ko, ya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Hilanat, Ubo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3Bio.
14: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-dabis na nga gamiton sa imong brain, man.
15: Your brain is a fatty organ.
14: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa D3Bio, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
15: Correct.
14: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa imong nga good fats nga ginkaon.
15: Correct.
14: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
15: Correct, no? Ang nami iya kay D3Bio, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
16: D3Bio!
18: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
12: This is K5 News FM. Your official news and music station.
19: News FM. Kalipo 94.5. 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, na mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapod ka alas.
21: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
23: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gini carots.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
20: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Kasi hindi ko nababala ni mga flowers nga damong probiotic.
19: Maitukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
14: Ang DNA, Sir GP, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
21: Tabaw?
14: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
21: Kampiyon! So, ano yung Doc ang ginatawag nga gene?
14: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sa bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sa madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
21: Bawa.
0: Pero sa kabilugan niya DNA sa chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sa nabilin niya, 99% sa DNA. Although sila ang nagapati ngayon niya ang involved sa pag-regulate sa transcription o kung ang pagkopya sa genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sa mRNA agad maghimo sa proteins kaangay sa gitawag insulin.
1: Mm-hmm. So ano gani Doc ang explanation sa chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sa chromosomes DNA kag genes.
0: Mm-hmm.
1: Pero paano bala nagaka-damage ang DNA Doc Ramil? Mm-hmm.
0: Ang pinaka-common nga rason sa pagkaguba o dysfunction sa DNA sir GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidant.
1: Okay.
0: Pero may ginatong balik-balik, labi na sa mga wala, gainom DTX500, way gainom ITC, way gainom PRC. Ang oxidative stress, bangod sa madamo ng free radicals halin mismo sa mitochondria, sa kada cellula, ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato niya cellula, gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tiyon.
1: Mm.
0: Amo na nga, ang wala gainom DTX500, wala gainom ITC, wala gainom PRC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya Doc kung magsiling ka cancer formation?
0: Hmm. Amo na ang finale sa sining nga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantaw bla ang mga edad sa una nga mga ginikanan laba kan wala mga cancer. Subong, oh grabe na.
1: 50, 40 bla cancer na.
0: Pala kaon to prutas, pala kaon to gulay. Pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato man lang ang DTX500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX500 tag ITC or PRC adlaw-adlaw.
2: DTX500. Di na problema mo wala ang mataas nga blood sugar level. Mag DTX500 na ang palaya extra nga bugana sa challenge nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX500 na. DTX500.
3: Lay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
24: Sa ginom ka DTX 500. Dili na lang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gid. DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw kapag inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kay sa balidok especially sa mga babayi.
0: Mm.
1: Dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no, sa mga babayi, attention ha.
0: Mm.
1: Mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na.
0: Mm.
1: Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Ini man ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
0: Mm. Ang nami sa DTX500 kag Mighty C or Pure C Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sa babae.
1: Mm.
0: Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sa puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sa menstruation. Ano gabusong? No? Ah, mayara na. Pag 6 months, diban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Sweet. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Eh, permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If indigit malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty Sig or Pure Sig. With DTX 500 kag Mighty Sig or Pure Sig, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
4: Me? Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa MyTC. Madamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C MyTC sa kagamay nga kantidad, bo. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw ang bal ni Dr. Ramil. Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pang-hospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nang gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kay 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
0: Basta ko yan, sir boy, lima sa aga. Na mamang kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, na nalumunaw na lang ang pandemya, no, ti buhi pamanta sa boy.
4: Correct, no? Salamat,
0: salamat Lord, salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
4: Why na? Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sa DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500, DTX 500.
6: Ginakano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya by one.
9: Sisa, kadlo kapila ka mag-inom
6: sa DTX 500? Sa primero, katatlo, sa subong kadwa na lang.
9: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagyo ginabatsa.
5: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangigigigali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Yuna Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sar Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kinid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina
25: Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikaayong gawas.
21: Tanan Gapaligo, prong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap-up, tanan nga problema sa skin. Uy, basi hindi sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
8: Sala ang habon. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papay, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
9: Well, para kumpleto, Sir Boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, Sir Boy, kinanlan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
0: Malimpatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gindi nyo paglipatan.
8: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
0: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
8: Uy, mag-Shopee!
0: Ara na, pagitanan lang Clinica de Alternativo Store.
8: Coffee time.
0: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium.
8: Premium.
0: Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga, wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
8: Stevia.
0: May harap pa siya sa ergotayon.
8: May ergotayon din nga rin sa gano. Mushroom nga, vanilla is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Mil, gindugang pagin ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat ka hubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No?
0: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
8: Paborito ko man na.
0: DTX Coffee Mix. Nga paborito, Sir Eljan.
8: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung gainom ka mo sa DTX Coffee Mix, kiga-detox si sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells nyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Po kung gusto mo yun, nami. Gidya ang mood mo sa aga.
0: Paborito ni, kung naman eh? Ni Kevin.
8: Ni Kevin. Sir Kevin Bigay, paborito ni
0: Sir Ibrin sa Iloilo.
8: Kung gusto mo yung naamit.
0: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
8: Wow! Panami, no?
9: Prebio coffee.
8: Prebio coffee.
0: Prebio coffee.
8: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadal. Ang lunchbox, may prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
0: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
8: May pagkaon. Ipabalunan.
0: May probiotics, may prebiotics.
8: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
0: Amoning kape, nga paborito sa mga buhi na to, nga ara sa tiyan, ang aton nga mga good bacteria.
8: Good bacteria.
0: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Alba.
8: Yes! Siyempre!
0: Kapamasad sa DC nga babae.
8: DC, ha? DC na minag-slang na sa DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto niya magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Extend food supplement, kapa namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man pag-gimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young. Kung ang imo
0: feel young, perform young.
8: Nami, diba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto ko yung engineer, no?
11: I-feel mo kitang young.
0: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sa young.
11: Kag-perform sa young. I-feel yung young, kag-perform sa young.
0: Extend food supplement.
8: Nami lang may mute, no? Napunggan ko lang.
0: Anyway,
12: ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabot ka!
21: Well, ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
0: Sila giniya?
21: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masak as kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
0: Correct.
21: Ang solusyon, antibiotic. Tekon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
0: Patay ang mga good bacteria.
21: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Talk ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
15: Talk ni Doc!
16: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung ano yung UTI, no? Because abang ginit nila, sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayenan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
0: Kabalo naman da, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin ko na tuwel. Di damo siya sa MCT.
16: Wow.
0: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent. Especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin. Wow. Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
16: Fungi na lang.
0: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
16: Mm-hmm.
0: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
16: Dasig ba?
0: No? D3 Bio? Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
16: Uy, isa ng bacteria.
0: Sa dara nga masulod, i-disintegrate niya. Pakyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka, D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
16: Wow.
0: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka, D3 Bio. Ang nakanamit, pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidin mo Spore Biotics, nahimo nga strong anti-microbial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pagdisturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no
16: kisala panghugas.
0: Sala nga panghugas. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no, nga makita mo sa Spore Biotics gakreate galinis la sang ila nga sarili nga biofilm, pero hindi sila infectious,
16: hindi infectious,
0: kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics, hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
16: Oy, Sam,
17: ha? Una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio na magiging, Sir Boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nagapodose sa natural antibiotic, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No, ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sa putos sini ginatuwag E. coli bacteria gina amat-amat nya tunaw ini ginatuwag E. coli sir boy no ang tandem sang probiotics kag klinika D3 bio sir boy no nagapa enhance man sang aton nga microbiome but silingon ang

0: probiotics, mapuslan gin sa lawas na nga. Makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya si imugat, no? Agisin si mochan, may hydrochloric acid. Agisa sa before pag siya tumaro, niinitan siya, guba na siya. Iniyang probiotics siya, could take the abuse, no? Biskan mainitan. Mm. Biskan mag-agisa chan, no? Ma-forma ni siya gyapon sa imugat para maobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas. Case spore forming probiotics na yung natawag nga spore biotics. Ang namin isang spore forming nga probiotics is, grabe ni sila kung sa basketball, mag-box out sa mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikit ilan niya padamoy-damo ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Mm. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, may na ka mo diyan pangan, no? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pag matawaran nga ginaobra sa ining tandem, gina-promote sang Clinica D3Bio kag Clinica Spore Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages, o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sa Clinica Spore Biotics kag of course sa D3Bio.
1: D3Bio! Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga kapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio uno sa MCT nga kahatag sa insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas. D3Bio! D3Bio with Physium!
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
1: D3Bio! Ang D3! Visio, ang Visio, nga may D3 Bio, may DC, alkaline, nga vitamin C.
3: Kasi sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala din ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, ilanan, insulayan ko pa, no, ang may DC, at one capsule, 3 times, after 1 week, namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa may DC.
1: May DC!
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kinid sang LBC,
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Bar, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office,
1: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Informasyon sa ikayong gawa.
6: Para sa dugang pa nga mga benefits ang siringa tandem, Dr. Ramil?
7: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baloan man ato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
0: So, ang role niya sa cells, ang ganyan role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulog ka. Kung cells ka sa tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
7: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag Spore Biotics.
0: Uy, ang munang technique da, ha? Mag-probio tandem kit.
6: Kibot ka kisa pagbugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
7: Ginabiring.
6: Ginabiring, sakit ka tama.

0: Kulang ka kalsyum.
1: Kulang sa kalsyum. Nga kulang sa kalsyum, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate ang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa inisang
0: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
1: calcium maabsorb gid sang tuol.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tudlan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Amin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Pag may PC para araw.
4: This is K5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Channel.

0: istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: Wow!
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istas.

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Kakaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
3: Animal, buhay-buhay kiyang lakat ni DJ Nilo?
4: Dira sa Barangay Puso, La Castellana, may arad na nag-aarangkada, El Jan Lima. Ato na, ha?
3: Baba! Animal, dako kinigurong bayad siya ni El Jan Lima sa Barangay Puso, La Castellana?
4: Sa mga gusto da nga magpa-promote, message nyo lang, ah. Kay sa 10 minutos, kung awakal, dalunta ka mo. Da sa pag-indorso. Wala niya sang bulubalita. Buhay-buhay na lang niya, ah.
3: Hala! Sadya-sadyay, no? Wah!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon, may ibalita ka naman ay.
0: Boss, you know mo na, you see you pa?
1: Why? Yoga, Boy Ramon eh.
0: Boss, doon nagalupok naman ang Senado.
1: Ano naman ang naglupok? Ano nagtiruhay naman, Boy Ramon? Nag-ilinaway naman ang mga senador.
0: Wala, boss, ha?
1: Di ano man gali, ha?
0: Amuning plastada, boss, oh. Nag-debatehay sila, boss. Oh. Man sa sobra nila kadibati, boss. Doon may naway na sila mo.
1: Hindi na sila mag-away, Boy Ramon.
0: Ha? Nga man, boss, oh.
1: Sigurado ko nga hindi na sila mag-away.
0: Nga man gani, boss.
1: Damo, daya manugtambag sa Senado. Ang iba na gani daw, abi mo daw matapungulay na gahib. Kaya may gatambag mong. Pero kung wala na may gatambag, mga talawan man, ha?
0: Meaning, boss daw mga bata, gali. Dapapugong-pugong pa?
1: Oo, oh, kung punggan mo, abi mo daw makasagid, bla.
0: Pero kung buyan, bi boss?
1: Ay, hindi man mag-away, kaya ti mo, yan sila mong naka-live daan tanan sa mga media kag sa mga Facebook.
0: Sa bagay, boss, no?
1: Pakita lang na nila nga isog sila. Ah,
0: pero may arang gidaguro isog, boss, ah.
1: Palariyo lang na sila.
0: Ay, hindi, boss, ah. Isog yung naka-agigira sa pelikula nga Miss Tabla.
1: Mm-hmm.
0: Kag si Leon Guerrero, nga kapamihak blas ang bala.
1: Ay, galit ka.
0: Oo, boss.
1: Uh-huh.
0: Ipusipo sa naslito lapid, pero matilaw na ya, boss.
1: Si Robin Panilyaya.
0: Ah, matilaw man, boss, ah. Bato sa gani gira sa mista, ah. Sa mga senador pa. Ang isa to, boss, matilaw man to tani. Atong napriso na bla. Si Jinggoy bla, matilaw man to.
1: Matilaw ano?
0: Matilaw sa flood control project. Kita mo, ah, sa sobra ya katilaw, ah, natilawa niya man ang mapriso.
1: Ati sadya sa jaino.

animal nga buong sansaw ay. Sansaw gid matuod ang iya pagsurbe. Ngaya sa iban nga mga surveyor, kaghalos kalabanan pa, nagnubo ang trust ratings ko. Tapos siya, taas ko. Sa dini siya nga surbiya man, sa dalong taytay sang magsungay. Dapat ang surbi ni Bong Sansaw, amo ang sundon sang iban. Gasurbi nga, gasurbi siya nga daw, suli yaw. Kanuguna sa bayad ko kay Bong Sansaw nga, kulukaroon ang iban nga mga surbiyor. Ginano ilang kwarta ko, ha? Ginkwarta yagid? Pila na to kamalita ang ginatag ko siya. Tapos amula ni resulta. Sa iya lang kung takasurbi nagdaog. Sa iba niya kag, sa iba niya nga legit nga manog surbi. Lapa-lapa ko. Oh, animal. Ano ni ang obra ni Bong Sansaw man? Hindi ni dapat matabo sa akon. Dapat ako yang mangibabaw sang tanan. Hindi nga ako pa yang perde. Kanugon sang malita nga suhol ko. Perde pa ko. Subo-subuin, no? I work all-

0: Hello, hello dyan, laba-laba.
1: Hay man toto, dako, bot.
0: Oo. Daw, daw makulbaan man ko kung anong isugpon mo ba? Abi ko, kung masala ka naman sa isugpon mo.
1: Hindi ah. Kulokar ako na eh.
0: Basi pala magsala ka, usagit ang writer kag director eh. Ayoko kali. Nang toto at toto Erjan, nagdamgok pala.
1: Ara naman ta.
0: Kag hindi ka magsiling, nga ikaw, nagdamgo ka man na.
1: Gadamgo ka gani. Ako pa? Natural lang nga madamgo ko. Kay gatulog man ko mo.
0: Sige ah. Sugot lang ko ah.
1: Sige be. Sugirin ako sang damgo mo. Kay sugiran, tamang ka sang damgo ko.
0: Hindi na. Kasi hindi ka maghihapon magpapirde.
1: Depende sa damgo mo ah. Ito to na kubot kon. Anong damgo mo?
0: Nagdamgo ko nga kaya kuno ko nga hakwaton ang isa ka ng tricycle.
1: Sus! Ano na nadamgo mo? Hakwaton mong tricycle? Bigaw eh.
0: Nga napigaw ang kapayaw.
1: Ako ya? Nagdamgo ko ya? Nga kaya ko hakwaton ng isa ka jeep?
0: Yuga mo eh.
1: Tood niya.
0: Ako gani nagdamgo ko nga kaya ko kuno akwato ng isa ka bus.
1: Ako ya? Nagdamgo ko ya nga kaya ko akwato ng tricycle, jeep kag bus, tapos gasakay ka pa na.
0: Tinikal na gin niyang imo ya?
1: Tood na ya. Pati ko gani siyang imo. Dapat na pati ka man sa akong damgo eh.
0: Sadya, you know?

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ka butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problem nagid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mabaka sa mga butika. Extend
5: food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa extend food supplement for men. Epektibo git.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una.
7: Good name. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpot gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM.
9: Championing the lives of the Filipino.

0: Pero hola, Toy.
1: Es mega bang kay.
0: Ready na gid kuya para buhas kay Lunes na. Masunday school naman to.
1: Ako yung may reading ready na kuya. Ambot ko si Man Burak tay ready naman ha.
0: Ready ko rin magay?
1: Oo, makita naman ni mamang yung mga estudyante ng mga tagas ang IQ. Di ba lang eh?
0: Amokin magay?
1: Pabili bonto naman si mamiga. Wala labot sa mga assignment ha. Ilabin agad sa mga activity ta.
0: Ano pa bimig? Sansawal na yun sa atoy.
1: Oo man. Anong mayo meg para may balon tabo sa Sunday school? Makato takaroon sa patio meg. Madiskarte naman na ito pang balon-balon lang na ito na.
0: Nice idea, Mega.
1: Oh Meg. Madiskarte naman na ito, Diyos kag-burger, Mega.
0: Ano yung mo, Ante, Meg?
1: Ati dating gawin, Meg, eh. Hebe-hebe, ah. Kono abe, pamilya. Hindi gani, kilala tagid ang ilubong.
0: Basi maparot naman ito, Meg.
1: Ay, hindi, ah. Antes na mag-hebe, Meg. Manilag tanay eh, para safety.
0: Pwede agad, Mega.
1: Oo, Mega. Wala mo na napinsaran ha, oh. Taas tayo kyo.
0: Napinsaran, Mega. Nalipat lang ko.
1: Balibad.
0: Sa jay, no.

0: Mads, are you here?
1: Mads, unahan ta na kangadaan ha. Nagkadto ko di, hindi agud mangutang, kag hindi mangayo sa imo suhol. Ah,
2: aba.
0: Advance ba?
1: Ay, Mads, nagkadto ko diya, agud makig-istorya sa imo.
0: Istorya lang, Mads, wala ni ayo anay.
1: Ay. Wala, Mads, ah.
2: Sure ka, Mads?
1: Pero kung paayoon mo ko, Mads, okay, kid. Pero kung hindi, okay man lang. Ah.
2: Aba, okay, ha?
0: Helba, dumaayo, ha?
1: Oo, Mads.
0: Ayo nga napinsaran mo, inak, Mads.
1: Amo ba, Mads, na hindi ko na iya mag-ayo. Hindi na ko iya mag-ayo sa imo. Ah.
0: Ay, sure ka, Mads? Daw, mamaguhan man taman.
1: Oo, Mads. Ah, hindi nagkikuya mag-ayo sa imo, Mads.
0: Ay, very
1: promise.
0: Good, kagidya, Mars.
1: Mapakitluoy na lang kuya sa imo, Mads.
0: Ay, ano?
1: Base pa man lang niya may gamay nga kaluoy nga na bilinda sa dugan mo kag matandog ang tagipusoon mo, ah.
2: Aba, tandog, may.
1: Kagabalo ko bala, Mads, nga pusong mamun ka, hindi kaya pusong bato.
2: Aba,
1: Mads! Mga kaluhi man, Mads, ang kumari mo nga makaluluhoy, Mads!
2: Ay, hala! Sadya, sadya, ino!

0: Okay, Sir Norbing di Malunhaw.
1: Ah, yes, nurse.
0: Very, di na, ha?
1: Ay, nga ba, nurse?
0: Magwa ka na karoon sa hapon.
2: Kuya nurse, wala ko na yan nadala.
0: Ay! Hoy! Nalawagan ang ngalan mo o kung wala?
2: Wala, nurse.
0: So, meaning, wala ka nadala, eh.
2: Di mano ko di yan, nurse.
0: Mano ka di? Manimuron ka na lang di samtang wala ka pa yan og bayad.
1: Ano ba? Eh, batian man to guro ni mo, Jaguar?
2: Bus Norbeng, liki mo ko ay.
1: Kung makadaog lang ko sa loto ah.
2: Paano di kung di ka kadaog, boss?
1: Ati wala ta sa may mahibo eh.
0: Hoy, Jaguar! Ay, muno ka na lang, di ah. Anong tanaya kay wala ka sang pamilya nga mabayad sang bill mo diri sa hospital?
2: Boss, buligi man ko ay. Maluhoy ka man sa akon, boss. Tanan-tanan, boss, imuon ko, boss. Para sa imo. Buligan mo lang ko di ah. Tanan mo nga isugo, boss. Patihon ko, boss.
1: Ah, sige. Patihon mo ko basta, ha?
2: Oo, boss.
1: Pahimuyong kade. Kag hindi ka na magpamilit nga updon ka nga makagwa, amo na ang sugo ko. Gani, patihon mo.
2: Boss, hindi man ay. Subo-subo, eh, no?

0: Probiotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Probiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Probiotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
2: O si Jean Paul Generoso, storyanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sila therapeutic na no.
3: Music pero, therapy.
2: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol ka bi.
0: DTX 500.
2: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi kakaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 naibaluan sini nga ang sobra katas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sa una?
4: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
2: Husto.
3: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
2: Oh, araman.
3: The reason one is, taas ang antioxidant.
2: Oh,
3: pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha.
3: Isa ka lang. Pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
2: Husto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
2: aging.
3: Of the reason.
2: Oh, oh.
3: Wala na gabase sa edad.
2: Pag edad mo, abido
3: ka. Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
2: Hubin pa.
3: Like in general ba?
2: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, di rin nagpabalo nga kung puno sa antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
2: Amukid.
3: So, yung pabungol ka, way kagay ng antioxidant.
2: Oo.
5: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung exposed ka blabermi sa loud music.
2: Amo man na, isa man na.
3: Excessive noise exposure.
2: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na itong isa.
3: Para di magubay mo ang longgan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, porting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
3: Correct.
2: Amligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalongan. To. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalungan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
5: Ma-infect ang dalungan mo, inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: Na. Meningitis. Meningitis, saman, maka-affect
3: pwede
2: sa imong... Pwede
3: apik ka, inflammation sa imong brain.
2: Example, wala ka gijabalatian, but old age will eventually destroy your ears.
3: Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
2: Grabe kit.
3: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imong palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulongan.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Oras sa K5 News FM Kalibo alas 10 sa Unoy Tagahon.
1: K5 News FM, top of the hour, news break.
0: Para sa ato niya, top of the hour news. Inayo ita kampo it dating congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu sa Sandigan Bayan nga pasugtan sa nang makapagpiansa angot sa ragina pangatubang kasong plunder nga may kaangtanan kay Senator Dante Marcoleta. Noong kaso ay nag-ugat sa ginaaligar uwa pagdeklara it 75 million pesos nga campaign donation ni Marcoleta. Sa sangka 5-page petition nga gin dihon makaroon niya adlaw ita depensa gin panindugan ni Defensor ag Espiritu nga may ka nga may andakarang kinamatarong nga magpiansa bangod bahina rong ebidensya at prosekusyon kontra si Goncanda. Inexplika man it abogado karangan rong in-issue nga warrant of arrest hay base gamang sa probable cause at mas manaba raya kumpara sa strong evidence kumpara sa ginakabing nga strong evidence nga kinahanglan nga pasugta nga ni kinahanglan nga pagpasugtan sa nga makapiansa. Bago rong ayon ni Defensor na unagon nga nag-file it petition for bail si Senator Dante Marcoleta ag negosyanteng si Aristo Tolviray. Roma akusado ay presente nga nakadetain sa Quezon City Jail sa Barangay Payatas samtang ginahugat arong desisyon ni Korte angot sa andakarang petisyon. Ang inyo nabatian ng K5 Top of the Hour News. Inahatod gato ni DTX 500 the superior antioxidant para makalikaw sa nagkasari-sari ng masakit kapareit high blood diabetes. Mag-inom it DTX 500. Ako si ka K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpapaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3
2: Bio. Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
3: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: With Visio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
3: Yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: 4 Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4 Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4 Biotics.
1: Nagabaho ba lang ilok mo?
2: Yucky!
3: Tama na nga palupok.
1: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Pretonyo day, musta ang bulang kape pre?
7: Ah, wala gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
4: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May kag Vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre?
7: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si misis e.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Tigasin.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aplan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
10: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
11: Hey, five!
12: Hey, Toyek.
13: Tay.
12: Napakabubo mo talaga.
13: Bakit po? Bakit po?
12: Ano itong kuha mo, ha? 75 lang kuha mo? 75 lang?
13: 75 lang yun, Tay, kasi half day lang kami. Kung whole day pa yung klase namin, Tay, 150 na yan.
12: Ah, pandamay. Ay, ay, ay.
13: 75 lang naman kailangan ng gobyerno natin, eh.
14: Station.
15: K5 News FM.
16: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakats, mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Uh-huh. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio nami sila for healthy cells, pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon.
2: Dumduman mo sa...
1: Paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oo.
2: Pwede hindi lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ko pagkadagan?
1: Ang muling ipiko ito, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant gini sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang. And then,
1: wala ubos ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study. Ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So bisan adlaw-adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3. D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakasumangabot ka.
1: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong iba lang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D.
2: Ako naman Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin o nga, kablo ka nga puti ang lubi.
1: Uy, ko kapi para sila.
2: Nagsulod lang na mag-us ako ng uto ko. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
1: Wow, no?
2: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos ga kuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 2 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed ng mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

Speed Novelita Optic Fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5 Robby Kahiling 11 Mbps. Yung ka-T5 Robby Kahiling 11 Mbps. 11 Mbps. 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.

0: Daiwa ka mga ex o former manager at Land Bank of the Philippines ro nag-testify kahapon nga positibo nga si Vice President Sara Duterte ay as usual nga naga-withdraw it may kapin sa 612.5 million pesos para sa nakarang opisina Office of the Vice President parang taliwan karang 2022 to 2023 ayron transaksyon ang inabuitan itron dahil karang daywa ka mga manager ex-manager ang sa gihapon nag-testify para sa nagapadayon gihapon nga impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte. Ngayon si Duterte ay nagapangatubang it-allegasyon itron dahil karang systematic misuse, misappropriation, irregular liquidation, itong dahil karang kabaw-bahong amount it confidential fund si daom ko anak karang departamento rong office of the vice president nga nagabot-abot it may kapin 500 million pesos mga kakipaib agdugangan pagid rong Department of Education nga nagabot-abot it may kapin 112.5 million pesos. Pero sa sunod sa Vice President, agad na karang lawyer sa defense team, ginadeny tanando mga akusasyon nga ita House Prosecution. Ang akusasyon na pagpresent at ebidensya, ay aligar lang, ginaaligar nga gingamit randay karang confidential plan. So, prosecutors makara ay nag-release man kundi karang nga mga encashment ag money o kwarta nga ra. Next week agud nga makita kon paano gingastos agin audit ron dahil karang kwarta nga kung sasen hay may nagkakatabo nga mga irregularidad pero kon mamakaraw tangarahay ag may ginapresentar kaon lang ginatawa nga documentary evidence mabaho itang puntos ra sa part ko aton karang prosecution ro opening presentation ko article 1 of impeachment complaint rong House Prosecutor agro mamayang Liberal Party list Lala de Lima naghambang nga rong confidential in nature dupan nga ra pero dapat hindi ma-exempt para sa ginatawag nga public accountability ay gina-istoryahan abiro parte rin sa ginatawag nga kuan baga mahamba na ton pag confidential because nga ginahamba ita andang defense team nga raya manangarahay hindi pwedeng mabuksan bangod it is considered as a private na abin kwento nga kwan abiron nga account itron day kana mag-asawa nga lang Duterte galing siyempre sa ngagan nga si Vice President is a public official agino naman kung public official ka imong libro bukas tanan don for transparency basan imong negosyo tanan imong mga kabit una ay ginatan-aw kita nan don base kun may connection. That's why ra anang bisan anang karang mister nga abogado nga wat at kalabtanan sa dayang arang nakakinatabo kung minatood gin man ng ginibuo nga ra gintanaw para anang karon nga account man because ro prosecution nagkatanaw agrong laye kami andang ginatawag nga marital relation siyempre kung mag-asawa ka hay sharing kamot may ginatawag nga conjugal partnership ron ano ra imo ana ano ro ana imo sambilog gamo. Ay sambilog rin akuan, grabe ro pag-question krat defense team, angot sa samin may mga ginsight ng mga provision, itong dahil karang alay mga key 5. Pero gin-stress da nga ro confidentiality, asuno kay Congressman na Laila de Lima, ay nagaprotekta gamang sa legitimate karang operation ng informant, agbukon din itawag nga fabricated record or diversion of public fund. Ay matod kung what at kinatawag nga idle curiosity sa part kung dahil ka ng kinatawag nga confidentiality ay makonsider nimo nga legal aron. Pero matod kung may una nga kamamagahan nga nagkakatabo sa part ko atong gobyerno sa itong official ay ito subject for investigation dapat matod ay buksan. Pisma na sa kaso nga nga 6.12 million confidential fund nga gintao sa Office of the Vice President o, di ba? Sa Department of Education, o. Ay, paano na makita? Paano na natabo ang nagkaduga? Tulungan rin sa prosecution witness kay retired and Land Bank Show Boulevard branch manager Violeta Constantino na nakarang pag-testified na nakarang personal, no? Personal nga gin supervise ro pag-incas it may kapin sa 125 million pesos nga treasury check payable to office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Kita mo ang abi ha. Makon mo mga statement niya. Personally, supervise. Ani nagatanaw ka una kung paano mo ginabuuro kwarta nga 125 million. Sunod pa kay Constantino, anang na-identify, rung up at ka mga cheque nga nagatotal at may kapin sa 500 million. Agra nga gin-incas ko, December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023, at July 14, 2023. O, di ba ka? O, ano say ko aton nga defense team? Ha? Pero sa gihapon, ngayon sa matabo nga ra, pero aton nga Senate Impeachment Court, ay mag-grant sa Ronday Karang prosecution request nga isabpina si former Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund Audit Office ag auditor nga si Roderick Kawamil. O ay mo nag-audit ay makita na gidron kon pila ginman dong amount nga kumpirmado nga gin in cash ni Vice President Sara Duterte. Agkama naman si incumbent supervising auditor Celine May Del Ocampo ag House Legislative Information Resources Management Department Director Mary Big Pareha nga mag-testify sa maabot nga nga 3, 4, 5 ay makarangarahay maenda pa makaray. Ah, wow, kahapon lang yung lulas gali, no? Ay Lunes, Martes, Merkulis, walang da karon nga hearing. So, marisyum naman imo sa maabot nga August. Ah, August 3, 3, 4, 5, di ba ka?
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, ka-Hiling, 11 Mbps.
0: May dahil gate nga utradlaw sa aton nga mga soke, sa aton nga mga pinalangga karangatag pagamati. Iya sa kabugusan at aton karangang probinsya Taklan na Banwat, Kalibo, Western Visayas. Adlaw kita nga Webes, pizza 30 na. Gaya nga po sunda aton nga buwang ita Hulyo. Partly sunny day. Ag 29 degrees Celsius. Raton ka lang init. Iya sa aton ka lang bilog nga probinsya Taklan. Partikular iya sa aton nga Banwa ita Kalibo. Pagdadgid nga utro adlaw sa aton nga mga negosyante sa aton nga mga public market. Nga nagapamati, no? May mga tienda kita makarang adlaw nga rat Webes. Ag siyempre sa aton man nga mga talipapa, raton nga mga restaurant, sa aton karang nga mga baraka, ay dahil kinyo una nga pagpamati ang pag ilabas sa mga restaurant nga ready na. Haom na, haom na. Sa aton man nga mga transport na sektor nga bising-bisigid, obviously sa mga biyay sa makarang panyimpo, mapa-jeepney, PUB, PUJ, mga kutsi, kung aton nga mga bus na to, nagkamanaman mga tricycle drivers na to, operators, may dahil kinyong pagpamati. Dahan-dahan lang. Importante safe raton nga mga pasahero. Ag siyempre sa mga panimayay nga nagahikutar, o naiwan daton nga mga ginikanan, raton ka nga mga tatay-nanay, raton nga mga lulo ag lula, o haom na raton nga mga putahi. Importante ay may ginapahaom kita. Wala no makarad aton nga mga mainit nga mga balita, aton nga mga taupang doon, aton karang nga pag-istoryahan, iya sa kabilugan, Webes nga edisyon ko aton nga programa mga kakipaybe. Balikan taron dahil karang isyo nga ra sa system loss charges. Ayro pag-abaga sa nasabitan karang nga system loss charges sa aton karang nga mga kooperatiba ay mauli ko nura sa ginatawag nga pagkalugi or pagsara ita mga electric cooperative iya sa Pilipinas. Suno kay Attorney Ariel Hefti ay kahapon nag-meeting sanda sa bilog ng Pilipinas tanan ng mga general manager at electric cooperative at may plano sa namakarang ginaduso nga pag-apila sa aton karang Office of the President nga hindi tapagduwaon rondaya karang ginatawag nga system loss charges. Instead, pwede nga bawasan pero hindi pagduwaon. Otherwise, abo nga kumpanya kooperatiba nga magasara ag magapundo sa pag-operate sa bilog karang Pilipinas, mga kakipaib. Ato nindun na rong pamatian kung ano rong anakaroon nga logic amanita rayang arahay bukod bintaha sa part ka aton nga kooperatiba, although nga pabor para sa aton nga mga konsumidor, mga kakipaib. Samtang dugang gihapon nga balita, balikan taro sang gunang bayan at kalibo ay mag-aakton sa runday karang petition letter nga nga gindihon it mga tudas, no, lima ka mga tuda nga rang legitimate nga nag-operate sa kalibo ng mga tricycle drivers kontra kay Mr. Miguel Valenzuela nga nag-claim nga imawhay membro gihapon it kaputuda nga rang. Actually, hay ito na ipabati itaraton nga pagkikipag-angot kay Capnil. Nanuro istorya kung daya karang problema nga ra it mga tudas natong sa kalibo nga ra. Medyo may una undang pag-istorya before agaraw matahay. Medyo wasi ko na satisfy rin nga ra mga operators, mga drivers, nagpadat petition. Ang tuloy ako nung kaina si Sir Miguel, aton maabot, no? Pero sa gihapon bukas ro aton nga broadcast center ay gusto naman mabatian doon ang karang side. Manhamat gin petitionan ima, wag ano gid man rumatood man sa part ko anda karang nga grupo nga nagabiyahe nga mga drivers man iya sa Banwa Karaita Kalibo. Samtang balikan taron dai karang aton nga aklan na DPWH District Engineering Office ha. Wapagid itaron dai karang klaro kung mabayaran rong tag-anang right tagugta na kung sa sinahamtang rong tayo karang farm to market road ikara mismo sa may barangay Tabayon sa may banakas Banga na kung sa sinahamtang rong karang project kay project na before ni former congressman Marquez ha? Nagpangunta na ro DPWH sinong gabayad? Pangunta naman ng barangay sinong gabayad? Pawata ka mo ha-orient karon kung sinong gabayad ko project karon ay agsin o karon dong dapat na magbayad. Kasi naghalin doon yung kwarta nga ron. Medyo mahamba na ito nga. Medyo kahapon yung kamunatawo sa kalibutan na. Dahil aton ka lang nga pag-istoryahan, iya sa kabukusan ko aton ka lang nga pag-ililiba. Broadcasting kita live. Iya sa aton nga broadcast center. Makita kita sa fourth floor. Ita Garcia Building 2, Capitol Site, Banway, Takalibo. Nag-broadcast man kita pinagi sa aton ka lang nga Facebook live. Bisitahin aton do aton nga programa live programs K5 News Kalibo. Aga pidi man kayo sundan sa www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Ag sa aton man nga magbanghod. Nga nagamonitor pinaagi sa aton karanga mga radyo, transistor radyo nagamonitor sa 94.5 MHz. Daigid nga pag pupamati kinyo una ha. Numan din yung trabaho sa mga karangapang orason. At siyempre aton man nga pag-encourage sa aton nga mga viewers, sa aton karangang mga listeners, mag-like, mag-share, mag-follow sa aton karangang Facebook page. Agod permit ka mo karangang ma-notify sa mga balita nga nagagupok, nagakinatabo. Iya sa kabukusan kung probinsya Taklan, Banwa at Kalibo, mangin man sa aton karangang bilog ng Pilipinas. Pagkaiban man kita ko aton karang mga patrol, ko aton karang mga news team, sa mga preska nga mga balita nga igabasyada man, iya sa aton karang pag ililibasta kita at alaon na rong oras karat hapon. Nagihapon ninyong amigo sa kahanginan, K5, Romy Kahilig.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong K5, Romy Kahilig, 11 Mbps.
0: Bago kita kara mag-adto sa aton nga mga tagupang doon, inaman na kita itaton nga vitamina C. Inaman na kita ita mighty C alkaline vitamin C. Rong mighty si alkaline vitamin C may mahayga ka nga papil sa pagpabaskog ko aton ka nga mga maskulo sa aton ka nga gawas. Kaya ako na-realize ka nga buko niyang limakot protein o kinangan kong gawas si tawo. Kinanggal it vitamin C. Ag, waka mo kasayod nga rong vitamin C galingara ay puro protein galera. So, pagsuporta sa pagbilog itong dekaran nga collagen. Rong vitamin C ay may compactor enzyme nga para sa ginatawag nga biosynthesis in it collagen. Aray ang collagen galingara sang kaproteina imora nga nagabulig sa pagmintina it aton karang nga mga joint aton nga panit at kamanaman ko aton karang nga tungan. Ngayon ay kung madamo gari imong collagen, meaning to say, siyempre of course di ka maka-experience at may mga kulubot, may mga wrinkles ka dahil hugot ing panit. Ag, kanawira ay parang unod nga madamo. Ag, nagabulig man sa pag-improve ko aton karang mga muscles. Kasi siyempre na aton karang unod sa mas, atong unod ag panit ka na nag-iba ron ay. Agroputina ay sambilong factor nga naga pa-muscles mga kakipay. So nga sa aton nga mga weightlifters, sa mga nagakat mabugat, kung nagainom ka at protina, dapat may vitamin C man. Ayro nga rin, no? Bangod manggaranong sa ginatawag nga collagen mga kipay. Arong may tisyo nagabulig man sa pag-ayos ko aton nga mga tisyo, nga may mga repair mechanism rin mao. Kung kita nagainom, no? Namin ko kung bago kita magkatugog, inuman ni kita, agod nga, aside nga nag-repair pa itong yawa sa pagtugog, nag-repair pa gitro atong vitamin C. Ano, double effect, di ba? Ako pagbugtaw na ito na hay, makahambal kita nga success. At syempre, of course, makabulig man sa pagkontra sa rin dahil karoon nga mga oxidative stress. Agod nga ni nga balik taron, no? Kaya karoon dahil karoon nga or balik taron dahil nga mga oxidative stress. Kadaga kung dahil karang ersisyo, nga nagpahina it pag mayad at pagdaga it sa kasamaran sa aton mismo karon nga cell ko aton karang gawas. Ay siyempre kung kita nag-ersisyo ay may ginatawag nga tear or wear mana sa part ko aton nga mga tissues ay instead nga masamad ima because of oxidative stress ay dahil may vitamin C kita nag-refer mo mga kipay. So atong bulikan atong kaugalingon ha sa runday karang aton nga mangin manami aton karang pamatsyag kung kalingon mawag kita sa mga batian ang makalikaw kita sa karunday karang mga sintomas mga batian nga posibleng magsuda magsamad sa aton karang gawas mga kakipay. Aton nga vitamin C na ascorbic acid na acidic ag aprobado ka aton karang Food and Drugs Administration. Magbisita yung sa aton nga butika yaron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Rependers Building Osminya Avenue, Kalibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, kahiling, 11 Mbps.
0: Bukas rato nga butika, adlaw ta Domingo, sa adlaw karat ta Birnes. Except for adlaw ita Sabado ha. Kami aton karon nga, kwan, a free consultation no, nasa aton karang butika no, o siyan si Doc Robert Impinado. Na may mga pangutana ka mo, visit lang ka muna. Aso rin nga rin oras mga kakipaib. Agot matawaan ka mo at giya sa ano nga mga klase ita food supplement inyo karang gamiton para sa inyong gawas nga may ginabatsag mga kakipaib. Okay? May dahil kayo nga utradlaw na kay Sir Edwin Aguilo nang nag-monitor yun. Iyan sa aton nga programa samtang nag-uilabas sa taimaw. Oy, ano pa sir, hindi mong oras. Ano pa rin mong ginawat? Ay, chimpo naman ito. At igugutom mong gimana makarang oras yun. Muna man kay, kwan, kay Sis Tisis Okgang, may dahil man nga pagpamati. Ang satanan ko nung nagpamati di karang istasyon. God bless everyone. Thank you, gida, Sis Tisis Okgang. Kamusta lang sa inyo karon nga mga grupo, ha? Mga grupo na to, transport sector ikara sa may eastern part ko ato nga probinsya. Altabas, ano pa? Altabas, Batan, Baliti nga mga jeepney drivers operators, ha. Kadaigid nga otro adlaw kinyo una. Ag sa aton man nga mga nagabiyahe man ita tricycle, oh, may mga tricycle man patot Batan, no? Ano pa? Altabas, Baliti may una man ay. Thank you, kid, sa pag-monitor, pag iba katon iya sa aton karang nga programa. Aga may deadline o tradlaw sa aton nga mga pasahiro nga nagadali yun nga makauli. Amun na sa may western part, oh, aton nga probinsya Taklan sa aton nga mga nagabiyahe. Kaya sa may weste, may dad kinyo nga utro adlaw, may dad kinyo nga pag pupumati sa makarang pang orason. Nagalik kay nung Stephen na sinulogyo, may dad nga pagpamati man sa nakarang baraka sa poblasyon. Ah. Leso kay kamanaman kay Kagawad Patrick. Agkamanan kay Kapitan Phoebe Silverio, aton nga mahugod man nga kapitan na sa poblasyon. May dad kinyo nga utro adlaw sa mga staff na tunag, mga leres nga mga kagawad, mga rebester ag kabidol family, may dad nga pagkumati man na sa Leso. Una man sa kwan, sa water refilling station una sa may partit poblasyon na Leso nagapamati, may dad nga utro adlaw na. Ag yaman sa Alenso, nagamonitor man niya katon do, may dad nga pagpamati man sa mga staff una ag ikaraman sa nalipat sa tako karayang arang ka, no? Karayang arang laundry shop, ikara sa aton nga may party nga right Osminia Avenue, may dad nga pagpamati gid. Kay Sister Susan una, Flores, may dad nga utro adlaw na sa Leso, kama naman kay nung Ifren, Rapis, naman kay Auntie Anami sa Martinez sa Bagto sa nakarang mister, kay bro Jan Crispino Itamina una sa aton nga may Leso Multipurpose Cooperative. At kay Sister Marjeline Magsipok Placido nag-text man, no? May dalgid nga utro adlaw mga Placido family una, mga sister nga mga Placido na sa Andaga, oh, may dagig nga utradlaw kinyo. May aton ka nga 26 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 11 mga kakipay. Well, in doon na, of course, may aton pang 4 minutes. Ato lang dugangan na naigang ito na pagbalik naton. Ay aton ka nga naangutan, no? Kahapon, si punong barangay Neil Candelario. Aton karang ABC President, iya sa aton karang banwa ita kalibu angot sarunday karang

0: hindi ka ra, una-una rong ginatawag nga accreditation. Dahil inkumpirma nga ni kahapon ni Kapnel nga bukod at sandait ma-considered gid nga legit bangod nga ni nga wa pa ta nag-agir ang nakarang papel for approval sa aton karang sanggunyang bayan ita kalibo, which is the governing body, although may princess man kuno sandara. Then mabudlay nga ni Makon, ano ba nagkatabo before kara haman it nagbuwag-buwag ra ay aratong pagkasalig pagkasahid kara nga the moment abi nga may princess ka sa kalibo hay makonsider ka ting legit ka kung gabiyahe ka. Di ba? Gabiyahe ka ting. Now, kung may una mataitik ng mga grupo man sa kalibo nga wakating nabilong sa imong grupo pero may prangkisa ka ting. Tawag nga naman, ginaalaw pa ba rin nga rin kung may grupo-grupo mo lang or pwede mo sa mga transport sector makarang may mga ginatawag na consolidation na hindi ka man makabiyahe kung wakat partido o grupo or nabilong sa kooperatiba. Dahil doon ang purpose. Hayaan mo manahago sa kalibo na ito. Kaya nga ginatawag ng mga tuday. Tricycle Operators, Drivers, and Association. That is the purpose. So how come nga may una abing may iba pagid ng mga miyembro, nga wata nagpamimbro, pero legit sandang nagbiyahe because may nang prangkisa. Doon dapat pang i-resolbar ako aton karang sangkunang bayan ito kalibo regarding sarunday karang isos mga K-5. Na hindi na sa itong pagpanumbalik, aton da nga basahon da nga rang kwan ha, petition ag kung ano restorya ba ha? Kung da nga rang kwan ba, rin nga rang a petition ag siyempre haman wa ma-resolve ra before nga hamat makaratahay o, oh, kanyang o oh, kung nagtaliwa lang nga ra, July at June petition nga ra ag dapat ginaksyon nga mas timprano ra ko aton karang nga local government particular atong kalasanggulang bayan. Agod nga ni Iman nga, siyempre at ano malang abiro kinausoy ko aton karang mga pasahero ay mangin, dapat mangin lead. Although legit, pero siyempre pagkabot abi sa ginatawag ng mga insurance nga lang, ay rikara malang kita rin pinaka-importante nga, mabayaran ka, insured ka ba sa imong ginasakyan, doon yung importante eh. Aton na panumbalikan na pagkatapos siya lang, itdugang pa nga mga reminders, kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong palulukan. Kung wala ko antipara, hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Ibo
1: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
0: Yung may VCO!
2: Ang VCO!
0: Yung may D3!
2: Matatas mga butika.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
0: Ikaw bala
2: ang may diabetes.
0: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
0: DTX 500!
2: Asal rikas!
0: Epektibo!
2: DTX 500!
0: DTX 500!
2: May powerful extract sa tubo kag amargoso.
0: Duwaka compounds.
2: Yan ang kapanupo sa level sa imo blood

0: Sugar.
1: GTX 500 ang katinlos ang imong magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami, nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. GTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Proteksyoni ang imong mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aplan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
0: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
9: Okay, balik kita iya sa aton ka rin nga pag-ililiba. May aton ka rin nga 37 minutos yun. Rong nakataliwan sa oras ka rin nga alas 11. Sa aton ka rin nga pagpadayon. Now, may dadgig nga utradlaw sa aton nga mga tricycle drivers nga nagabiyahe sa makaranga panyimpo, ah, nagapumati, makaray sa kalibo. Well, basahon tara ni nga rang petition nga rang agin submitter, no? Sa aton karang Office of the Sangguniang Bayan, actually, suwatra it grupo ag in representation ni Mr. Johnny Boy Samenyo, rong President Barangay Poblasyon to the Federation. Ato na bing basahon na takara nga petition ag suod kung suod ka bago naton iplastar ro aton nga pakikipag-angot kay punong barangay poblasyon Capnil Candelario. Rong address nga July 9, 2026 kay Honorable Philip Kimpo Jr. Raton karang nga Municipal Vice Mayor it Municipal Calibo ag nagahambal sa runday karang nga sugat, respectfully endorsing for your appropriate attention and action is the attached petition submitted by Tricycle Operators and Driver Association or TUDA operating in Barangay Poblacion concerning the legitimacy. Take note, legitimacy of the leadership of Mr. Miguel Valenzuela as President of Caputuda. So, kina-question na kung ro, ano, kung nayabay, legit, kitbaga, ro, anong pagiging presidente ni Mr. Miguel Ngara nga nagrepresenta it kaputuda nga grupo. The petitioners have raised issues which they believe merit proper review and consideration by your office in the interest of transparency, fairness, and orderly administration of association. We respectfully request that the matters presented in the petition be given due attention and acted upon in accordance with existing laws and municipal ordinances and applicable rules and regulation governing transport organization. So, ito na, basa na itong petition kung ano pag-idrong nakabutang nika ito. We trust that your office will undertake the necessary evaluation and appropriate proceeding to ensure that the concern of all parties are addressed fairly and judiciously. Thank you for continued commitment to public service. We look forward for your appropriate action on this matter. So naghambal si Mr. Johnny Boy Saminyo, Randang Barangay President, President Barangay Poblasyon to the Federation. May kopya kararo aton nga chairman sa transportation si SB member Matt Guzman, si Cap Neil Candelario atong ABC President at si Ms. Aury Cruz. Sino si Ms. Aury Cruz? Kira. Okay, sige. May ba galing maswat ro aton yung mga taga-pa, no? Taga-transport, no? Ito, inabugad naman ay. Hindi ito ma-under, ito mahamba ma-underestimate ang nakarang mga letter nga rin communication sa atang office of the Vice President, Office President, Office of the Vice Mayor. Ano man, naka-istoryan kita kay Sara nga impeachment ay Vice President raton. Okay, hararo kaong da, no? Kabilugan ko rin tayo karang petisyon, no? Nato ay sugat, no? Hararo na lang mga rason ko naman ita andang ginapetisyonan rin si Mr. Miguel Valenzuela. To whom it may concern, we, the undersigned members and concerned stakeholders, respectfully submit this petition to express our non-recognition of Kaputuda under the leadership of Mr. Miguel Valenzuela. Our petition is based on the following ground. So, rayang grupo, wa na ila, agwa na, wa sila gusto nga i-recognize rayang grupo nga rat kaputuda sa pagpamuno ag pagdumaga ni Mr. Miguel Valenzuela, mga kipay. Sa ano nga mga rasones? Una, lack of accreditation. The kaputuda under the leadership of Miguel Valenzuela is not accredited Barangay Poblasyon Kalibo. As such, we question its authority to represent the tricycle operators and drivers within the barangay. So, pagkinaman mong lack of accreditation, ay bukon kat accredit. So, ano ra ginak pero ako ginakwestiyon ni karang ani ay anong klase nga accreditation bukon imo it bona fide members it aron daya karang barangay poblasyon ay usually pag gina-accredit yaban do mga drivers and operators kung nakabukat prangkisa dapat within the kalibo your members or your bona fide members it kalibunhon ay kung bukon kayat kay star absolutely hindi kating pwede maka-avail. Okay ha, pero bukot masyado nga ninyo ano specific kay na question, lack of accreditation. So maybe, siyempre pag mga nagpangutan natin kay Cap nila before, nga ano rong proseso kung nagabuo ka at nagapa-aproba ka nga may imong grupo o partido or tuda ka nga ginag-crear sa pagbiyahe sa kalibo. Di ba? It doesn't mean nga kung may prakinisa ka pag gusto ka bitbiyahe. Pero doon na nga akong ginawa ko kapangutan na rin nga nabuksan da akong piniino nga kung ako halimbawa may akong prangkisa wa takot membership sa ibang tuda ayhan legit ba ako nga magbiyahe eh siyempre sa akong napagtan-away ginalaw gani ako at munisipyo ginalaw ako at sanggunay ang bahay gitaw ako at permit tapos itang magbiyahe pero kuyang lang kakon hay membership sa among tuda pes mara sa senior citizen ba nga qualified kayon nga maging senior nagabaton kaon ita ayuda sa gobyerno galing may inyo patanggihapon nga organisasyon sa inyong banwa, sa inyong barangay. Gabay ka pa ito't mga manti Diyos, di ba? So may iba matanga sino citizen nga wasa na nag-join sa mga grupo. Pero sa gihapon, nag-enjoy ang nagabaton sa dako, ginatawag nga mga privilege or ayuda nga halin sa gobyerno. So para makarada ako nga pag-intindi sa kalibong aray. Dapat nga ni nga maayos ang maplan sa tusto. Kung kinangan tanan, required nga magbilong ka, magpa-under ka sa inyong umbrella organisasyon. O, dapat ubrahon. Ay, may mga komando, may mga ginatawag nato, mabahong man nga maibulig in terms of assistant, di ba? Ay, kung abo ka mo, madali mapasilitate o kinanganon ninyo mga kakipaib. Okay. So, bukot masyadong specific ka, roa na nga lack of accreditation, pero maybe, generally speaking, ay bukod limot accredit sa barangay. No, barangay. Another one, alleged leadership in another tuda. Ano ra? Mr. Miguel Valenzuela is allegedly the current president of tuda located in Dungunuman sa Aklan. Aha. Ay, hindi trompiti kung maimot ang grupo itong Dungon nga, Dungon West, West or S. This raises concern regarding his eligibility and authority to simultaneously serve as the head of Kaputuda. Ay, ro, saying karnay, you cannot serve two master at the same time, di ba? Kung kaya pa, kaya, pero may ginatawag nga conflict of interest ra. No? So, alert. So, it means to say nga, si Mr. Middleman nga ra, may anat ang organization sa Dungon, how come nga may anak pagid isa kalibo? Ha? Di ba? Ayun na itong ipangutana kay Mr. Middle ay kumatood ra. Okay. At siyempre, nakasuwat sa petition man dahi. Hindi mas sinusunan mag-petition dat basta-basta kung masat basihan nga ginabuitan man doon mga tudang ra sa kalibo. Third, declaration of invalid presidency. Baka residency ta siguro ra. Ah, presidency. Declaration of invalid presidency. The presidency of Mr. Miguel Valenzuela in Kaputuda was declared invalid by the Committee on Transportation and the Committee on Civil Society of the Municipality of Kalibo. In view of this declaration, we believe that this continued claim to be the presidency lack proper basis in light of the foregoing, we respectfully request the appropriate authorities to. Okay, meaning to say, nga no pagpungko nga ra, nga presidente makara nga presidente Kaputuda, nga naga-exister sa kalibo, nga sa pangalan ni Mr. Miguel Valenzuela, ay bukong tamanat, kwanda, null and void, bumanat basihan, ay bukong tamanat legal, bukong tama, sa mga masunod man nga kwan nga dapat nga na-aksyonan it mas timprano katon karang otoridad especially aton nga local government unit it kalibo nga sandaro may authority pag-abot sa nday karang prangkisa nga at mga tasikel. Refrain from ginasugo itong nday karang mga tuda ro aton mismo nga munisipyo particular aton nga sanguneng bayan nga refrain from recognizing Kaputuda under the leadership of Mr. Miguel Valenzuela until the issues raised herein are properly resolved. So meaning to say, habang ko kanikaina, as per nila itong pakipagamot kay Kapnel, nga may una otang haaproban as early pata nga mimbro at Kaputuda. Aghaw kam, nga may panibago matang Kaputuda nga nag-presentar agbasis kan daw panarecognize si CSO ag ato nga Committee on Transportation. So matod, invalid, ano matod? Kung mamakaranong gano'n, tabo ah, hindi man pwede manghindaywa ka mo. Unless kung may B1, B2. Pwede, nagkasugot ka. May huwa man ay. Di ba ka? Okay. Next, verify the legal status, accreditation, and legitimacy of Kaputuda and its officers and. So, rayang bago nga rang nag-exister nga ng Kaputuda, at tanaw man ang grupo karagandang accreditation. Randang legal status ang namang opisyal. And the last one, take such appropriate action as may be warranted in accordance with existing laws, municipal ordinances, applicable regulation. We submit this petition in the interest of fairness, transparency, and orderly administration of tricycle operators within the municipality of Calibo. So, abo nagpirma karaya, no? Pero mga signatories, saron dahil karanga, petition mga kakipay.
0: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong kakipay, Romy Kahiling, 11 Mbps.
9: So, rin mga nakong pangutanay, abi ko tanaw at problema on pag-abot di karas sa parte di karas sa tuda-tudang aray. Basi makon, sa ako nilang pananawan na, ay huwa matakita bukong magkita, unang taga-Calibo, unang huwa magkita it relasyon sa mga tuda sa Calibo. Ay kung nagtaliwan, abi nga tong, I think within this year or last year pa, ay may unang ginatawag nga mahamba tong kung sa mga term na ito, yung pagbagasa, no? Ano pa, gin-institutionalize, ginbagasa ro tanan nga mga tuda, iya sa aton sa Calibo ay nagkagulugulo ka ni sanda dahil ro iba ay hindi ma-recognize andang mga official, ro iba nag-rebuild this andang mga official, di ba? So gin-organize, reorganize, gin-ayos, randang organization, randang struktura. Agaro na tipon yun dong lima nga nga mga legitimate ag may mga prangkisa nga mga operators ag drivers iya sa aton nga poblasyon Calibo at ha impartukat ng atong istorya nga ra poblasyon Calibo ha watyabot ibang barangay poblasyon lat a ra ang ginatawag nga R4 ra sa nagabiyahe na uri kara nabilong ri kara dong kaputuda ra pina I think ra pinaka unag nga ning grupo ra bago mga kaputuda ano pa ibang grupo karon kaputuda gid darong I think original karon nakon sa akong pagkasal ay mabuhay taro nag-exister ag kumpirmado ang anay nag-exister sa Calibo. What a problema. Galing, we don't know nga basi makon kung may una baga nga hindi manabi ko naman malikawan natin sa organisasyon nga may unang nagasipak baga. O, limbawa, simpre, basi rayaon doon mga grupo, hindi man, nga may mga issues katong chimpo nga or iba nga mga membro haywa tagi na respeto ng mga opisyal, may isog pasandas ang mga opisyal, kung may mga ginamando randang opisyal nga aray mo on ay what anaga sunod ay sino man abing opisyal karon do maila man kun ako ikaw ang katanong pausun ko ta sa akon nga membership di ba ay bukod daya ro mga grupo hindi man that's why nga wa sa nakasold sa nang grupo ag ara total membro man gihapon kita may prangkisa kita ma-create kita pa ni bagong grupo di ba
0: high speed na balita optic fiber na komentaryo kasama ang inyong ka-K5 Romy Kahiling 11 Mbps
9: and bani kap nilaw tat problema ro pag create mat grupo or organization nga ro provided nga way mat konflikto ba sa pangagan ay matod may ginatawag nga trade name kita ano para man term karon may trademark may trade name under sa atong laying hindi mo pwede gamiton di ba may mga kaso karon bisan sang ka wording yang karon ag medyo magparehas hindi pwede hindi mo pwede gamiton kinangan make your own unique name or identity nga ginatawag dapat ka parehas otherwise ay may claim ron bisan sa Facebook nga pag magparehas di mong kwan gina-claim hindi ka pwede allowed duot Facebook ra imong mga post o imong mga music di ba unless kung may ginabutang ka nga mga pre-con ba information nga raya ay ginahugam mo ng abi. So, actually, ito na ipabalik, ipapatiyan itong si Kapnil, sa atong nga ng komentary iya, ay atong buhat uman itpagpahayag man, no? Side man ni Mr. Midel, no? Ano man na nang mahambay sa petition nga ra, ang up-at nga ra nga mga, kung baga, petition, paragraph nga gustong paimbestigahan sa atong karang sanggol ng bayan, although may una man tikang ro aton nga sanggol ng bayan nga ipatawag robot dayon nga rang sipre ro ka petition abi makarara ang grupo nga rang kaputuda man nga may approve ta ag legit ag may organization ta nga recognize ta katong munisipyo sa na mismo gaban og petition sa kanang rang gina panagian ginadumagahan bilang presidente nga si Mr. Midel Valenzuela mga kakipay. So atong tanawon doon kung ano kamatuod rin nga rang petition nga ra, no? Kung paano masabat ra. akong pangutanay haman ito at kinanggita na ito. Kung ako haman, kabaabo man piding nga grupo, nga pangagan nga piding, gamito na matagagamit gyapon na bigit at makarakon. Mahamba na ito may una o ta nag-existing na hauna. Di ba ga? Pwede man siguro magamit at kaputudawan. Basta kaputudawan, amon doon. Arong kaputuda, kamuna ron. Pero kami ro, one o two, ara kami. Pwede mataron, basta may one ag to. Di ba ga? Ay, mabulit ako rin kung may duplication yung ginatawag. Medyo ulit na pwede rin ay. Bisan siya kita mag-add tong angulo ko atong lay, ay may evaluation kita rin mga K-5 nga dapat kita i-resolve. Ay, di ba ako, may sa korte yung nga, di ba karoon nga mga, may mga jurisprudence kanda kitang nababasa parte sa mga trade name at trademark nga ron. No? Earlier na nga to, may mga kaso nga ni parte sa asang ka noontime show, di ba ka? Bisan matuod nga nagagamit siya na talang pangayan, pero may roandang practice, agarandang performance activities related sa natong programa. So, again, question. Balikan natin dahil pagkatapos ko atong dugang o katong ka ng MITC Network News.
0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Si Edil Grace Paglumutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1.

0: likod, wala na akong nga tuskap-tuskap sa akong nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
0: Mabakal na kamo. Sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
3: Paano madula ang madamo ng mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo ng punggod sa iyong mga guya?
4: Sa mga pagtuon, o sa mga rason nga kakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang kuan na gakontribute sa pag-develop sa pubis kan mga kuan na radiation sir boy. Pwede nga mo nang rason nga makapunggod ka.
1: Baka epekto na si muskin, okay? Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka-cause man na siya kung sobra-sobra ka nga painit, it might cause also inflammation on your
5: skin. Sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulau eh.
3: Pulau. Aside nga pulau, grabe pakaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag-inflammation, sir boy.
1: Correct.
3: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagkakaigong lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis, ang buking ang paborito sa mga bataon sa mong sir boy.
1: Correct. No?
3: Uh-huh. Ang hindi paborito sa bataon ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga, gani, kinapainom ko na kanadlaw sa ang pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo slawas mo. It's all about antioxidant.
1: Antioxidant
3: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
5: Kakas ng punggod.
3: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500 kay sigurado, dako ginaya makabulig ya.
1: Correct, no?
3: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
1: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Cause ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
2: DTX 500.
6: Dina ka no nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI kasakit gid sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
1: Sa pila ka maginay?
6: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
1: Subong kamusta?
6: Huwain ko ginapatsya at maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
2: DTX 500!
3: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinloan mo atay sa tanan ng mga toksin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
1: Correct, no? Kay collagen
3: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
1: Puting datos ang DTX 500.
3: Hindi dali maghubag imo korason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw, permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
1: Free radicals. Going back sa imo pimples, kung saan po sa bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pag pala inom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
1: Ang extension.
3: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak balyo, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat niya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, sir boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
2: DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
7: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
1: Sa may mga diabetes

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At sa ulo naman nagbabagang balita, 162,000 na halaga ng kontrabando ng sigarilyo na samsama. 24 years old na di umano'y smuggler, timbog sa Puerto Princesa, Palawan. Dating media practitioner sa Aklana, arestado sa kasong cyber libel. Pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa Tacloban, nakatanggap ng libreng pabahay mula sa National Housing Authority. Di umano'y stray bullet incident sa lalawigan ng Iloilo, iniimbestigahan ng kapulisan. 6 years old na lola natagpo ang wala ng buhay sa isang abandonadong bahay sa Santiago City. 1,000 individual na lumabag sa iligal na sugala, pagtutroso at pangingisda na aresto ng Antique PPO. Pamilya ng ginang na pinatay sa saksak sa Negros Occidental, handa magsampan ng kaso sa responsable sa krimen. 3.4 million pesos na shabu na kumpiska sa isang tulisan sa Cagayan de Oro. At pusher na taga Zamboagita arestado sa bypass sa bayan ng Valencia, Negros Oriental.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Abang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 162,000 na halaga ng kontrabando ng sigarilyo na samsama. 24 years old na di umano'y smuggler, timbog sa Puerto Princesa, Palawan. Abang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
3: Arestado ang isang 24-anyos na lalaki matapos maaktuhan na nagbebenta ng mga ipinuslit na sigarilyo sa isinagwang bypass operation ng Police Regional Office Mimaropa at Bureau of Customs sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City nitong Martes, July 28. Ayon sa pulisya, nakabili ang pusher buyer ng 5 rim ng New Berlin cigarettes sa halagang 2,500 piso na naging dahilan ng agarang pag-aresto sa suspect. Nasamsam din sa operasyon ang karagdagang 324 na rim ng iba't ibang brand ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 162,000 na pinaniniwala ang ipinasok at ipinamamahagi sa bansa ng labag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nakakulong na ngayon ang suspect sa kustodiya ng Puerto Princesa City Police Office habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10863. Ayon kay PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz, paiigtingin pa ng mga otoridad ang kampanya laban sa smuggling upang maprotektahan ang legal na kalakalan at kita ng pamahalaan. Para sa YTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Network News.
1: YTC Network News.
2: Samantala, dating media practitioner sa Aklana, arestado sa kasong cyber libel. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
4: Muling inaresto ang dating media practitioner na si Carlo Asturias matapos silbihan ng arrest warrant kahapon sa may barangay Ochando, New Washington, Aklane. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Manila, inaresto si Asturias sa kasong cyber libel na may piyansang abot sa 30,000 pesos para sa kanyang temporaryong kalayaan. Sa ngayon ay pansamantalang nakakulong ang akusado sa New Washington PNP para sa dokumentasyon bago iharap sa korte. Matatandaan na inaresto rin ito noong nakalipas ng mga buwan ng Kalibo PNP Station sa kaparehong kaso. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Gayun din pamilya ng mga estudyante ay nasawi sa pamamaril sa Tacloba na nakatanggap ng libreng pabahay mula sa National Housing Authority. Kabo ang detalye ng balita, hatid kay K5, Carlo Arisgado.
5: Tumanggap ng libre at permanenteng pabahay mula sa National Housing Authority Region 8 ang mga pamilya ng mga estudyanteng biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa pamamagitan ng Tacloban Housing Project. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pamilya ng mga mag-aaral na nasawi sa pamamaril na sina Fabiana, Sipara at Dazo. Formal naman itong i-turn over sa mga pamilya ang mga pabahay o units sa pangunguna ni NHA Region 8 Regional Manager Engineer Clemente Dayot at Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez kahapon ng Hulyo 29. Ayon naman sa NHA 8 at LGU Tacloban, layunin ng programa na maibsan ang pasanin at matulungan ang mga naulilang pamilya. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong habang tiniyak naman ni Romualdez na bukas ang kanyang opisina para sa iba pang pangangailangan ng mga ito. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Comedero Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: At di umano'y stray bullet incident sa lalawigan ng Iloilo iniimbestigahan na ng kapulisan. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Kim Caluyo.
6: Patuloy sa ngayon ang imbestigasyon ng Oton Municipal Police Station kaugnay sa report na di umano'y stray bullet incident sa isang subdivision sa Barangay Kagbang, Oton, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang hepe ng Oton MPS, inireport sa kanila ang insidente Hulyo 29 ng hapon kung saan nadiskubrihan ang butas sa kisame ng CR at pinto kung saan may nakita ring slug ng bala ng hindi pa natutukoy na baril. Sa kanilang investigasyon sa homeowner, alas 5 ng umaga sa nasabing araw, nakarinig ng malakas na tunog na unang inakala na bato lamang. Ipapadala naman sa Regional Forensic Unit ang na-recover na slug upang matukoy kung ano ang pinagmula nito na armas. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 60 years old na lola natagpo ang wala ng buhay sa isang abandonadong bahay sa Santiago City. Detalye ng balita, hatid kay K5 Don Chavez.
7: Nagis nang wala ng buhay ang isang 60 anyos na babae sa loob ng isang abandonadong bahay sa Alfonso Street, Barangay Dubinan East, Santiago City nitong umaga ng Hulyo 28, 2026. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Leticia Urbano Doña alias Leti, may asawa at residente ng Puro Tres, Barangay Sagana sa nabanggit ding lungsod. Naitala ng police station doon ng Santiago City Police Office ang ulat matapos ipagbigay alam ng police station 1 ang insidente kasunod ng deklarasyon ng Santiago Rescue Team na wala ng buhay ang biktima. Ayon sa investigasyon ng pulisya, bumisita noong Hulyo 26 ang biktima sa kanyang kaibigan na si Visitacion Panganiban, kapwa niya sa 60 anyos na kasalukuyang caretaker sa nasabing abandonadong bahay. Nagdesisyon anya si Doña na mamalagi doon nang hindi bababa sa 2 araw. Subalit noong umaga ng Hulyo 28, laking gulat ni Panganiban nang paggising nito ay nakita niya ang nakahandusay na katawan ni Doña sa sahig sa tabi ng kanyang higaan. Batay sa paunang pagsusuri ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ng Santiago City Forensic Unit, walang nakitang anumang sugat sa labas ng katawan o anumang palatandaan na pumalag ang biktima. Dinala naman ang labi ng biktima sa Carbonel Funeral Homes sa Caloocan, Santiago City para sa karagdagang disposisyon at pagsusuri. Patuloy rin ang panawagan ng kapulisan sa mga kamag-anak ng biktima na mangyaring puntahan at iuwi na ang mga labi ng biktima upang mabigyan ng disenteng libing dahil hanggang ngayon ay wala pa rin kamag-anak na nag-claim dito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
2: Samantala, isang libong individual na lumabag sa iligal na sugala, pagtotroso at pangingisda na aresto ng Antique PPO. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Murillo.
8: Inaresto ng Antique Police Provincial Office ang mahigit 1,000 na may individual sa lalawigan mula Enero 1 hanggang Hulyo 25, 2026 bilang bahagi ng pinaigdi na kampanya laban sa illegal logging, illegal gambling at illegal fishing. Ayon sa Antique PPO, kabilang sa nasabing bilang ang 145 na lumabag sa batas laban sa illegal na pagsusugal, 304 na lumabag sa batas laban sa illegal na pagtotroso at 626 naman ang lumabag sa illegal na pangingisda. Ang halaga ng mga forest products na nakumpiska mula sa 329 na operasyon na laban sa illegal na pagtotroso ay umabot sa 2,066,125 pesos. Umabot naman sa 705,560 pesos ang halaga ng isda at 56,786,690 pesos na fishing paraphernalia ang nakumpiska mula sa 479 anti-illegal fishing operations. Samantala, 52 naman ang operasyon ang isinigawa sa kampanya laban sa illegal na pagsusugal. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: Network News. MyTC Network News.
2: At pamilya ng ginal na pinatay sa saksak sa Negros Occidental handang magsampan ang kaso sa responsable sa krimen. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
9: Porsigido na magsampan ang kaso ang pamilya ng 33 anyos na ginang mula sa Cabancalan City sa Southern Negros Occidental na pinatay sa saksak sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Hilamunan. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si Ivy Ramos. Namatay si Ivy matapos nagtamo ng mga tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan noong nakaraang linggo. Wala umano sa bahay ang asawa ni Ivy na si Leo Ramos noong maganap ang insidente dahil pumapasada ito ng tricycle. Isinugod sa ospital si Ivy na ayon sa kanyang mga anak, nakagat ng ahas kung kaya't pinainom pa ito ng kanyang asawa ng tinatawag na himag o langis na pinaniniwala ang makakatulong sa biktima. Matapos nito, isinugod na si Ivy sa ospital kung saan nakumpirma na nasaksak ito ng ilang beses at binawian ng buhay. Ayon sa Cabancalan PNP, may person of interest na mga otoridad sa kaso. Nakaburol na sa kanilang bahay ang bangkay ni Ivy habang patuloy naman na nananawagan ng hustisya ang kanyang mga kaanak. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
2: Samantala, 3.4 milyon pesos na shabu na kumpiska sa isang tulisana sa Cagayan de Oro. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
11: Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 3.4 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation sa Barangay 36, Yakapin, Cagayan de Oro City. Timbog ang isang high-value individual na kilalang si alias Rio, 30 anyos, habang nakatakas ang kanyang kasabu na si Jojo. Ayon sa investigador ng kaso, dating PDL ang suspect matapos masangkot sa kasong robbery noong nakaraang taon. Nadiskubre na nagmula pa umano sa Lanao del Sur ang mga shabu na nasamsam mula sa suspect na umabot sa 500 grams. Maharap si Rio sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
12: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
10: YTC Network News.
2: Gayun din pusher na taga Zamboagita arestado sa Baiba sa bahay ng Valencia Negros Oriental. Detalye ng balita, atin de ka K5 Shara Humilio.
13: Isang lalaking hiwalay sa kanyang asawa ang naarasto sa isang drug bypass operation sa Barangay Liptong Valencia Negros Oriental ilang sanali matapos maghating gabi ngayong Hulyo 30. Ang suspect na kilala sa alias na Lalay, 34 anyos at residente ng Mayabon sa Zamboagita ay nagtungo pa sa Valencia particular upang maghatid ng shabu ngunit ngunit minalas na makipagtransaksyon sa isang pulis. Bukod sa isang gramo ng ininalang shabu na may standard drug price na 600-800 pesos, nasamsam din ng mga pulis ang kanyang bagong asul na Yamaha Sniper Motorcycle na umano'y ginamit sa ilegal na aktibidad. Sasampahan siya ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Sharamari Humilio para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: The Network News. YTC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tiniyak ni U.S. President Donald Trump na sila ay gaganti sa Iran matapos ang ginawang pag-atake sa U.S. bases sa Jordan. Ang nasabing pagbabanta ay matapos ang patuloy na labanan sa kabila ng isinulong na peace negotiations. Ito Miyerkules naman ay inanunsyo ng Saudi Arabia ang strike sa militant bases sa Iraq, habang inakusahan naman ng Israel ang Hezbollah na lumabag sa negosasyon. Sa nagdaang dalawang araw ay iniulat ng Saudi Arabia ang drone attack mula sa Iraq na ang target ay ang kanilang crude facilities.
10: YTC Network News. YTC Network News.
2: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Avac sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Avac, Dumaguete, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Rex Santos Candos, K5 Reynard Barcelona Puston at K5 Romy Cahilis sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Cahiling, 11 Mbps.
14: Balik kita ya sa aton nga pag ililiba, may aton karang 19 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. Patayin kita ya sa aton karang nga pag ililiba, happy ilabas katontra na sa mga kakatapos nga mag-ilabas ag nakataligabon. Sa mga nagakaon pa lang, ag nagapupahuway, sige, patayin niyang mga K5. Bago kita magbalik sa aton nga mga tao pang doon, ano dapat kayo muna, good, makalikaw kita sa randay kinang tawag nga kidney stone. Doon pinaka-importante ha. Dahil tanan hagus nagapangamuyo nga hindi makaangkon kundi ang kidney or kidney stone. Nagahin na biron sa kidney stone bago na maging kidney imaw, no? May mga bato-bato ka. Diba ka? Ag mabudlay makara nagapakuan. Dialysis, ha? Magastos. Ag makamagatay kung ma... Ha? Kung wakat inugastos, mga kipay. Ang kidney stone amurong pagtiga itunday ka ng mga mineral deposit. No? Rang medyo bato nga rang nabubuog. Bato kita nga ni mo, gid. No, kon hiboy mo doktor ag operahan ka, ihaboy mo asin bato gid imaw, no? So mga mineral deposit kalira nga nagapurma sa suod ko aton karang kidney. Agray hay tuman masakit. Ha, hinaling nga mag ibas aton karang pagihi, na kun mat medyo nagabatsag ka mo masakit hay may mga bato ron, no? Ag nagakasamad ro aton mismo karon nga again itarnday karang urine, ro aton nga urethra nga ginatawag. Ay siyempre ay smooth abit tapos may mga bagas-bagas ay masakit ang matodron. Rung tao nga may kidney stone ay may una nga 50% nga chance nga makaangkon it kidney stone ituman sa sud kra itapuo ka tuig aba delikado li ra. Pwede magbalik after 10 years nga nagmayad ka ha, 50% katunga. So may mga klase na tawag ang kidney stone, yung tawag nga calcium oxalate stone or common na makara nga kidney stone. Yung calcium oxalate stone. May una mang ginatawag nga calcium phosphate stone, may strobate stone, may uric acid na mga uric acid nga tag nang aratong common na nabatan, may uric acid ka, nagkakaon ka mana itong dai karang mga kan mga beans, oh, may uric acid ka. May cystine stone. So paano malikawan no dai karang ginatawag nga kidney stone? Una, mag-inom it maabo nga ra tubig sa milog itaron nga recommendation ko aton mismo karon nga doktor to aton nga mga eksperto. No pag inom it sangkere nga tubig hay nagapahina o nagapaisot sa bulyom, it aton karang nga ihi nga mangin more concentrated nga hindi matunaw wrong urine soap. Ah, doon nga liro pinaka-importante. Abi na ito, nagainom kita tubi para hindi magkakidnik. Ropurpos kali kong tubi. Ha? Take note sa ato nga ibangod, nga pagkakaot maagat. Kung abor tubi, ginatunaw raya nga nga mga urine salt sa suod ko ato nga gawas at kidney. Nga ni kung sang kiri mong tubi nga inumon, posible nga hindi matunaw ag ratong atong nga nagbilog atong nga mga urine salt, matigagli ito. Mga ni dapat after ka makakaot at maagat, inom kang itubing abo. Agod nga mapusgay mo to. Otherwise, pag hindi mainuman katubi nga abo, ay mamaga, kung ba magmaga, nagtiga, nagbilog, mangin kidney stone, mga kakipay. Agaroon nyo nag-umpisa o ginatawag nga formation it mga stone na ton. So, pag inom it mga lemon juice, orange juice, ay makabulig. Bangod, may ara ka nga citrate nga nag-prevent sa stone formation. Rokan gali ha, asal gali sa iakong induga nga, lemon at orange. Rayang ko ano, pineapple, pinya, oh pinya, makabulig, mabahog. Eh may akon karang na istorya nga sang ka abogado, may sakit imo nga kidney stone. Oh, ay manog adtokot imo sa Manila para magpa-check up. Ginabaysan, inom kala o kaon ka man it pinya, o gintistingan na. O magpa-check up tayo sa Aklan, hay, naduga o tarubas, bagas ka to nga, rin na tawag nga kidney stone. Ha, pinya, orange juice, lemon juice. I-try na ito mga kipay. Arong pagkaon man, it calcium rich in food. Bangod sa milog sa mga klase at kidney stone nga, nagahimo it calcium oxalate stone. Nga ginalikawan sa mga tao, wrong calcium rich diet. No, apang kung kakulangan man at calcium, amo mga ginalikawan man, it pagpurma it calcium oxalate stone nga mas delikado sa ginatawag nga osteoporosis o kung pag huyang ko aton nga mga tugan bangod ka kuyang calcium. Meaning to say, kung masubrahan gali kita sa calcium, nagakreer man ito, kinatawag naton nga ron nga calcium oxalate stone. No, may kidney ka yun, kidney stone ka yun. At kung makuyangan ka calcium, siyempre mong sakit man ay osteoporosis. Harap pag sa milog kung ma-share ha, rayang ginatawag nga rin protein. Kung masubrahan ka man sa protein, you know, sa milog mo nagka-cause man at kidney. Ha? Masubrahan ka man sa creatine, may kidney ka karon, delikado ron. And that's why nga dapat hagan-hagan gid. Wrong low fat milk, low fat cheese, low fat yogurt, mga low nga ratanan, ay manami nga mga option gali for agmangrandas nga tawag nga calcium sources, no? Datong uso yon. Kung kita ay kakugangan kung atong ginausoy calcium, mga low fat atong nga gamiton. Wrong asin. No, likaw kuno kita sa asin na. Ay kung namatay, buko na ito malasa o pagkaon ko at asin, kuha ito na mga bitsin, no? O pagkaon, ito mas mataas ka ng salt content sa mga pagkaon, hay nagkapataas pa at risgo nga magkaangkon it, ginatawag nga kidney stone. Ngayon, may mga tao kita sa Pilipinas nga mga pitsan na sa mga seafood nga lang sa mga asinan. Yaban, pero may nga nag-ubrang at mga dilis sa mga baybayon. Yaban, may mga lugar kita karon nga mataas ro kaso kidney dahil siyempre no choice adlaw what suga isda nga mga maagat di ba may mga makaron no nga mga klase ita tao kita no mga igmanghot naton nga nakakaangkon it yaban mga kidney so rikaw naton dong asin itmabong asin no ro aga okay lang ga asin pero bukod sobra no ay kung sumobra ibot aron ay kinangan man aton doon sa atong gawas rong ginatawag nga asin. Kung makuangan kita asin sa atong gawas, nagawiya man kita, masakit man karon, di ba ka? Di ba kung ma-loss of dehydration kita, noro nagakaubo sa atong gawas, nga tubo ka na tubi, kundi asin. Ha? So, atong asin ay naduduga, that's why nga gawupsi kita, nagagugya, bidi ka matay. So, kinangan man itong asin mga kape. Pero bukon kita dapat it, sobra-sobra sa amount nga kinanganon. Agharagahaganan naman o pagkaon it mga pagkaon nga mataas sa mga oxalate. Rayang mga oxalate ka calcium nga nag-bind sa digestive tract bago pa man nga maka-abot sa atong karang kidney. Haran ng mga oxalate nga mga natural food compound nga makitaan. Chocolate, ay kamote, peanuts, soy product. Hay, mga paborito ka pa man kaunod da, ha? Hay, dapat kali hagan-haganan, dapat kali gid after ta karon hay inom kat abong tubig, no? Mga soy product nga ra. Likaw man no pagkaon ni taron ng mga animal protein ginahambay ko, no? Ay masyadong acidic ra, mataas sa acidity aga gaban gid nagaformat ginatawag karanga uric acid. Nga ni ibang hambay nga pagkaon kumana it beans ay sakit naman na ra kung, no? Sa uric acid. Ay galing robin sa ito ginhalo sa karne nga abo nga uric acid. Na acidic. That's why nga nagapinakito na itong mga tuhod tuan. No? Beef, chicken, fish, and pork. Ha? Pwede man galing makaangkon. Ito na dahil karang mga animal protein. So it means to sambay ko nga ni kayo na kung sobrahay nagakos ito bagatian. So sa tanan nga nga mga produkto, in short, dapat regulated yan. No? Bukod sobra-sobra ag abo nga tubi. Ag plus, siyempre, ay kinangan tong limpyuhan da aton nga bilog nga gawas. Kinangan ton nga ma plus out dahil nga mga toxin, mga chemicals sa atong gawas, agod mangin free kita sa posibleng nga formation kung dahil karon nga mga kidney stone, mga K5. Yaro DTX 500.

0: Libo Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
0: Una kay bro Israel. May dad nga pagumati bro, kimo na sa Banwa, itunday ka nga banga. Oh, thank you gid. Adali ang gid na usay ko ani Rokwan. Roaton nga mga adugang nga mga feedback. Iya sa aton ka nga pag ililiba, dalang mga komento anay ha, kaina dalang gid. O suyin anay. Okay. Hindi ko makita. Okay. Sige. Aha. Okay. Magkapanumbalik kita yes, nga pag ililiba pagkatapos siyang itaton nga dugang pang mga reminders. Kindly stand by.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: keyboards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
1: Yung may D3!
2: Mga butka!

0: 500 DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butiga. DTX Coffee Mix.

0: Nyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Namuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell.
7: Pabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
8: Okay, may 35 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 12. May dahil nga utrua daw na kay Sister Jo Sarabia kay nanailing sa Blessed Site. May dahil nga utrua daw, wag ka man naman kay Sir Rosie Nelson Delpin. May dahil nga pagkamati man no, sa Auckland State University Banga, nakikinig sa 11 Mbps, ang kampiyon. Number one, Kalingawan sa Kalibo. Thank you, Gida, Sir Jose Nelson Delpin. Okay. Sa aton nga pagpadayon, na ipamati naton, ro aton nga pagkikipag-angot kay Cap Neil, no? Regarding sa runday karang petition nga ra, ha? Ano ro istorya ni karang itranday nga rang kaputuda nga ra, hamat nakabot sa punto nga ginapetitionan gid it grupo ag ginagamit kaniro pangalan nga ra, nga haaproban yung taman. Nauna pa, hamat may una paghihapon nga nag-exister. No, sa ngayon ni Mr. Middle nga naman, K5. Si punong barangay, ABC President Neil Candelario, ito barangay poblasyon.
9: Ka-K5 na makaroon si poblasyon na punong barangay Neil Candelario. May mga topikaw kita nga gusto karang masayran man. No? Sana karang pagpungko bilang barangay official at may mga clarification. Una kap nga itong pangutan na rin ang petition nga nga ginpaabot no, sa atong sangkunang bayan. Ita mga presidente man ita poblasyon naton nga mga tuda isa Kalibo ara yang petition nga against kay Mr. Middle Balinsuela kap tawe bi kami kara ita background ag paano napot sa punto nga gin petition mawag may mga issues tangani nga bukod kuno mo taga iya sa aton sa Banot Kalibo kap.
10: Yes, tama no, kay Pedro Mino gamin ayad nga adlaw aton tanan no sa tagpamati ang sa mga nga tanaw no sa K5 News FM Kalibo. Ag nakaabot man yan ni Kapon dayang arang petition letter no ang dayang arang petition letter yalin sa lima nga ni no signed by lima toda nga association no it aton yung barangay poblasyon
9: kali doon to toda nga lima sa kali sa poblasyon.
10: Yes, may aton naming lima nga toda ag andang petition sa kung sa unod ba naman na aton mahambag ay gina-question nanda no authority ag existence no it grupo na kay Sir Medel Venezuela nga hamaan it ginagamit ng daro pangalan niya Kapotoda at hamaan it ginaallow baga sanda continue ang gamiton do niya ron nga
9: ag nakapiyahit sa Kalibo
10: og mo sa din recognize ko no man gapon it federation it munisipyo so do you know ka actually ko Monday kay Monday abi nagheld it aton yung regular session atong sangguniang bayan aging agenda man doon the open nga yung mandoon yung topic ag masingan nila ito doon na pinalangga ang Vice Mayor ay nga taumano ito nga sign, no? Mga man, agsmaman na ato niya chairman at ato niya committee on transportation niya si Honorable Matt Guzman ay ang nagpaabot man, no? Ang instruyahan naman doon at madali sa session. Aga, tama doon, no? May din abing nga niya, topic ko ay may resolution yun doon. Ging cater yun doon at sa Muriang Bayan, nagpa- committee meeting, no? Ro committee on transportation, committee on CSOs, no? Nga ako nga ni Karando Head, no? Or chairman, itayarang committee ba? Ay, ging patawag naman ka to, no? So, naro mga grupo nga ron. May grupo ni Mr. Valenzuela, ang grupo na ni Mr. Apilido, it Kapotoda. Ag in-invite lang man, no? Pati Ero Federation, itato ni Municipio, President, si Jojo Tobalinal, that time, if I can remember it right, nag-iba ang mga presidente at barangay poblasyon. At that time ay yung resolution karon ay ginambagan ng grupo nga rin ay Mr. Valenzuela nga may wa matagal ni Gar, no? Raton niya LGU Kalibo, raton niya SB, o raton barangay poblasyon for that matter nga nga mag-organize sanda, no? E grupo, ito da mataranda. But kung pwede yan, hindi na napagamit doon doon yung pangagan niya Kapotoda dahil existing yung imaw, agwa imong ginarecognisa at mga dati na nga mga opisyal dahil yung Kapotoda. And besides ro Kapotoda no ang sa group ng grupo ni day Mr. Apilido ay ana accredited it's under ang bayan nga bilang legitimate nga association. Rin man lang ni question del ro ginaaligar no itaton nga lima nga ron nga ka association sa barangay poblasyon ay di continue nga ginagamit doon yung pangalan ang may gagabaton nga po sa mga membro ang Kapotoda ako niya ni Anang nga ginagamit. So doon man lang no, yung question nagaro ang inubra ka ron itsang ganyan ang bayan no ay yung pasaraya sa opisina at ato niya CSO sa LGU Kalibo para sa another resolution yung man doon kung ano-andang nga ma kung ipatawag magananda rayang arang mga faction niya.
4: Okay. So gagawa ka na sir nga kung makarangat simpo kung may ka-exister pagkita ang Kapotoda pang ano mo takunta ron?
10: Yes. Now, but doon yan yung nangamba na mundo. Kapotoda abe ay approve ta
4: approve
10: na accreditation nga sa do presidente talanda si Mr. Apilido. Itsang gali ang bayan. Siyempre kung may mag-exist yung kambangan sa daman ni Kapotoda ay siyempre bukod po siguro sila legitimate doon sa luwa kaman sa naroon na accredit at kaman kinarecognize.
4: Oh, so sa part ito, hindi ka nga ni Mr. Mindela Bino, why mo ka ito sa barangay sa sanggol ng bayan nagpasa itandang membership for approval abi nga sandahay mag-operate at magagamit it parehas ka nga pangagal?
10: As I mentioned yan ni Kaina, no? Dati ang may resolution no andang ano yung problema. Kali yan dapat karon hay in abang
4: anong lang, anong chimpo to sir nga gin
10: Dayang year man. Di ko ma-remember nga kung anong man. But sa early this year. So kung matandaan naman doon ay ginambag yaman niya niya nag-ato man imo yung karakabon sa barangay poblasyon ginambagan man ng istoryahan man naman no di mga yung mata kami ganigar na magre sa sanda but napatay sa proper nga pag-organisa ag magani na kung that time ay dapat nanganay sanda at karang internally no kita ng asosyasyon nga gaayos but nagmangayo man sunda karon it bulig sa sanggunyang bayan at sa barangay poblasyon barangay council so that's why nga yung orasan gidron it pati ito si nato niya pinalaga ang vice mayor Philip Timpo ay nagpadagat sugat sa sanggunyang bayan at ano ganyan no kumanon ko nag-schedule kami karon it meeting aga resolution ka to kumanon ko ay mga ganit natin, wa matagin sa nang nabawagi, but hindi na napagamiton doon yung pangalan niya Kapotoda dahil ga-exist yung Kapotoda ag may sarili doon tama karon yung mga officers, no? Ag ha-accredit yung ganit man sanda yung sanggol ang bayan. Ag doon kung may mga members na dapat ay ito sa nang dapat nagpa-member sa mga legitimate yung mga association ito ato niya sa sanggol ang bayan.
4: Bukon sila at mga dating miyembro sa Kapotoda nga nag gusto nga magpatintok at panibago. Ano ro purpose? Ano ba rong rason sir? Gusto lang gamitong gihapon doon pangalan niya ng Kapotoda?
10: Dahil may mga ginakontest man ang pag-asayag ka rin ang hapatean manamon ka rin doon side, no? Nanday, Sir Medel Valenzuela nga kung ano nga mga dinakontest sa dati nga official. But doon yan ni among humble, no, dapat supposedly yan, dapat internally yung election sanda. But kanya-kanya business at election. But saan daw matanang dapat niya bylaws doon kung association gilwan sanda ay patay tatuan ng sundon. Ang sa amon matanang pag istorya, no, ang pag-meeting yan, no, tatuan niya rin niya Committee on Transportation and ang CSO ay tatura mo niya din sidahan niya kung pwede matasanda mag-organisa dahil nga pero may law na narapangayan, no? Dahil di exist no kapatodang ginakontestit dati yung mga officials aga doon yan eh, no? Nag-apply man yung month again at aggregation no kapatoda ang ginakredit yung tasanda ron sa liderato at anan ni Mr. Apilid.
4: So nagkakuwat ang makarasir nga ro grupo nga nanday Mr. Valenzuela nga ra imahambat atong illegitimate or parang kolorom ta no? Sir, bukong pat-accredited ko aton nga
10: bukong manggit siguro ano, run ng grupo ha bukong tandang franchise wawa pas na franchise natin yung mahambal. But siyempre doon nga yung muna hambal, no? Ro ha-accredit yun do kapotoda aga nga grupo nga gina-recognize sa anay sa grupo at anan na Mr. Apilido. So kung mabangay naman umano na ito, no, sa nga grupo na day Sir Medel, like, kung gusto ka na mag-grupo ay naman ka na sanda organize sanda pero dapat ibailuhan ng daro
4: ibaho na daan na pa agkon sana ta Sir, may mga prangkisa mataan ng grupo nga lang.
10: Wagin ako kasayod sa tananan ng members, no? Pero ang pagkasayod, iba may mga franchise.
4: So, balik kita sa kanyang back to basis ang kresel sa pag-abot sa pag-accredit nga, no? Membership, no? Sa aton nga kapatuda, particular na sa Kaliwa, bikon nag-pa-accredit ka. Ano rin mga step po, sir, nga agod nga ma-approve ni tatong sanggunyang bayan?
10: Wagin ako mag-details, no, requisites ba nananda, no, kung ano, siyempre, ibe, kada asosasyon, abi, iba mananda ka rin siguro, no, bylaws, at bukod man ganda ako, well, bros, anda kanya-kanyang mga bylaws. But, tingin nga, no, ang pag-asay ko na, ato man lang man sa nasaan ng, iriba, abi, nato niya ang mga toda, ay, may mga opisina ron, ito sa nag-a-apply. Siyempre dapat po siya may franchise doon, mag-recognize ito lang sa ganoong bayan, magpa-members na ito. Aro, ang pag-aside, iba gasukot ito ang membership fee. Sa doon yung aside ko mataroon. Doon nun, may anong mga sundan nun, doon mo lang siguro pa na napasunod man.
4: So, since naging paabot o petition sa atong sanggunang bayan, so ano mga in-action ka na, sir? Ita, of course, aro atong committee ba sa transportation at sa part panila bilang ikaw ro punong barangay na Andre nimo gihapon do tanan nga mga todas nga sa Kalibo.
10: Yes, our point man lang abi gid itong mga toda ay ginaduan na ginuan gina question, no, ay ko naman continue nga ginagamit. Igrupo ni Sir Medel do uruhangan et kapotoda aga dapat ay nga nakatanan na dapat papunduhon, no. So, in marapat naman lang man ito ato sa ngunin bayan niya, ibalik sa opisina ito ato niya CSO, no, kay sa ato niya focal person, kay Ma'am Aria, no, plus, siguro ay tawa na lang sa matarot at oras sa pre-ipatawag kaya ang rang daywa kapaksyon.
4: Okay. Sir, tamong sagamat, no. Masahil ako at dugang, sir, nga pangunta ng topic ko ay natapos yung dukando.
8: Ato na ibalikan si Cap nila, hasta na kita rekaon na lang, balikan tami dugang para no, may mga, may pangunta na pa ako kung nagtaliwang itong, pagbisita it PDIA Agro Rescue Olympics nga medyo nag second place do barangay. Now balik ana kita rikara sa kanyara dayang rang reklamo nga petition, no. Of course reklamo na petition nga ni ay. Itong day karang mga lima mga katuday against aron day karang nag-exister nyo man nga bag-o nga kaputuda nga aron na may mga previous nga lira nga resolution ay katupakalin nga exister. That's why siguro nga ni basi makon kon kumbaga mahamba na itong umabot na sa kinatawag ng sukdulan ay. Siyempre, kabuhay man na lang nga nag-exister. Haman mo, tagihapot action daton nga sanggunyang bayan Kalibo, which is the governing body sa pag-regulate at sa pag-apprehend kung may una gidman nga ginatawag nga illegality or the questions of legality sa part kung dahil ka nga bago nga ng grupo at kaputuda sa pagdumangan na ni Mr. Middle mga kakipaib. Ag ulihot na makarapat agon nagpaabot sa petition ay nakita na siguro harong gintipon yung tanan do mga puntos nga anda karang gustong ipaabot sa atong sanggunang bayan itban way ta Kalibo mga kakipaib. Now, ro hamba ni kapitan hay hindi man mahamba sa dang illegitimate dahil may prangkisa nga ni Mako na eh. Kaso gang, wa sa nat grupo. Kung sa in terms of grupo, mahamba na itong illegitimate. Pero in terms ko andang nga prangkisa as legal nga nagabiyahe, ay may andat ang prangkisa. Galing, mabudlay ang abi, ginagamit o pangagan, no? Medyo may unang ginatawag nga konflikto, di ba ka? Nga dapat marisolbara internally supposedly kung anda kagamaan baga it nangin makardo pamanaw ay kung sambilog malang kamu nga umbrella it kaputuda hamat ang bugugag pa kamu abi hamat hindi i-absorb itsang ka umbrella organization yang meaning to say nga posible nga may ginatawag nga factionalism sa part ko andang leadership.
7: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, ka-Healing, 11 Mbps.
8: May mostly na kakatabo ko naman sa kwaray, sa organisasyon. Kaya ginatawag ko nung mga renegade group, ba? Nakabati ka mga renegade group, oh, mga sipiratis, ano ba? Grabe yung tagro baka term nga ron. Hindi man makaroon ka ganun git sanda. Ako nga i-refer na, himplo man da, refer, ako nga pag-refer nga isampulo na sa mga arm group, no? Alam doon, mga sipak group ba? At posible, siyempre, wa siguro nagkaintindihin ay sa, we don't know. Amo nga nahamba nga, bro, hindi ko ginawa malipatan permi, no? Pag-abot sa ginatawang edukasyon, in terms of implementation ko mga rules and policies sa sangka-eskwilahan, always gina-consider sa ka-teacher. Ngayon, once kaka-formulate ka mo it mga policies sa sanga classroom, dapat it always involve student. Same as the application para sa aton nga rin nga mga drivers. Bukod niya mang it mga official to nag-himo-himo kayo mga constitution and bylaws, involve grupo tanan. Mitingo ninyo o ano yung mga proposal di kara. Ha? Kung halimbawa nakahimo ka mo it drapon ko inyong constitution and bylaws, then present it to the members. Oh, in toto, from Article 1, haratong policy. O, oh, any comment? Diba ka? What comment to? Okay, adal lang gid. Mr. Chair, kung sa ko nabiro, kung sa proper parliamentary procedure. Okay. May ako nga komento rayang paragraph, rayang provision, o oh, di ra. Oh, let's talk about ano rin nga ra. Diba ka? At least, white mahambay naton nga may mga disgusto. Pero problema siguro rin kara sa akong pantanawan, amatod internally may problema gid before, nga posible ro mga constitutional bylaws ko mga particular din kaputuda base in favor lang sa mahambarton pila ka mga membro yang. Pero iba nga to ay medyo bukon it favorable para kanda. That's why, ah, sige mana, masipara naman ang kita, ay kung makaralat na ratong pamanaw nga rahay, watat mahimo kita ka, di ba ka? That's why nga siguro nag, haroon nyo may dayawang kapakso nyo nagtuhaw nga may kaputuda wa, nagkaputuda to, ang tawag ka rahay. Pero in fairness ha, let the sanggunyang bayan to resolve rin dahil karang issues between two parties nga ra. Ag, I always welcome iya sa ato nga broadcast center si Sir Midel nga magdugang pa ko rayang arang petition, reklamo ka na andang grupo sa atong sanggunyang bayan ay ato man tawat oras at chimpo nga magsabat man. Actually, gusto ko masayra na eh. Anong gitahaman at makaroon na tabo? Kung nasayra na itong kay Captain Derong istorya ka itong chimpo, na gusto nito mabatihan man kay Mr. Midel, ano man doon ang inkabangdanan hamat nagdaywa ka mo? Hamat di ka mo pwede mag-iba, agaman at kailangan magbugag, agamat mag-clear ka pa, it do yun gihapon nga pangagan. Haman dapat ibang pangalan dapat imong ipatindog.
7: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy, ka-Healing, 11 Mbps.
8: Okay, may aton ka nga 52 minutos na kataliwan. Paki-check anay, ano ra ko nga halipatan? D3? Okay, dalanggit. Nanugo abil sa akon nga ko anay. Okay, may aton ka nga 52 minutos yun doon na kataliwan sa oras nga nalanggit sino tanga ni ra. Oo, oh, nalanggit. Hindi tanga tigo. Pepe 3 minutes sa katiliwan sa oras nga 12. Ag, sa ato lang nabilin nga mga minutos, iya sa nga pagliliba. Yan kita sa nga final part. Nalanggit, mahina ato nga internet, nag-loading mga kakipay. Mahina ito internet ko naman. May time at nga madasig, no? ay kung naman may simpo ko nung nag-maintenance anda, ay sige lang, basta importante ay after maintenance ay okay na, no, mga K5. Bago kita magtapos, ito nga nga pag-iliba, mga K5, dalanggit, hindi ko ma... dalanggit.
7: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy Kahiling, 11 Mbps.
8: Bantay lang sa pila ka mga news and public affairs program at itong karang pagkipag-angot kay attorney Ariel Hefte ay grupo nga makaraita kooperatiba sa Pilipinas. May andong ginaplano nga i-counter or i-apila sa office of the Malacanang. Ay nga rin paabot karang statement sa suna ni President Marcos nga bihay dugaon totally. Ay sunong kay attorney nga ni ay hindi pwede maduga, pwede mabawasan, ang dapat to dugaon dungbat rubat nga gina-impose. O sige, atong dong nga pagkaistoryahan. Ang bago na magtapos sa pagliliba, rong nga clinic ka di tribay nga sa ka-superfood o supplement ay makabuligid sa pag-build up ko aton karang muscles. Bangod sa anak karon nga, cold press extra virgin coconut oil base man sa aton karang mga eksperto mga K5. Nakita nga medium chain fatty acid ay buko niya magtangkatout instant energy kundi nagabulik man in pag workout ko aton nga mga muscle agad makarecover kita sa aton nga gym no sa pagpahugas. Aga Clinica D3 Bio aprobado ra ko aton karang nga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton nga butika iyaron sa Clinica de Alternativo and Medicinal Wellness Center nga makita kita sa Repenos Building, Osminya Abinyo, Kalibo, Aklan. Hasta lang kita rikara sa ato nga pagpanarbiso makarang adlaw nga rata Webes. Sangan ko ato nga mga partner technical ato nga mga broadcast engineer K5 Fred Batoy, K5 Oliver Kahiling. Sa ato nga mga viewers, thank you so much kita mga listeners. Ag of course ang ko aton karang station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ag ko aton nga president CEO Doc Ramil Oy. Ako sa gihapon si K5 Romy Kahiling. Nagaaywan kayo't may daidgid nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with the Sweet Terry. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
7: FM. Championing the lives of the Philippines.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Uh-huh. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Uh-huh. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells.
2: Uh-huh.
1: Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa.
3: Hindi sila kagiyo.
1: Hindi kakaon.
2: Dumduman mo
1: paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, huwag kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
1: Ang muling ipikoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na lang ang target person, nag-inom, imbes ka 7 days, 3 days lang. And then,
1: wala ubos, ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid. Ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw-adlaw ka pwede inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa, blado, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance sa antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
5: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong iba lang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka. Kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sila.
1: Nagsulod lang na mag-us ako ng utok. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling? The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan, imong ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang secret is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan, hindi na maubos tanan, Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold.

0: epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid.

0: George!
1: Love? Ano, may sugo ka bala?
0: George! Ano ni man? Para magpritos ang isda? Batok pa?
1: Love, sakto lang gina, bro. Di bala amoy ng gusto mo?
0: Di bala naghambal na ako sa imo nga medyo brown lang? Ang imoya batok, gid!
1: Amo bala? Sorry lang, love. Sige lang, baklanta na lang kasang niluto sa guha.
0: Ay, sus! Nagpauyang-uyang ka lang imo sang kwarta. Hindi na lang ah! Wala mo gid gina pamensar, no? Nga ako ang nagbakal sang pagkaon, tadi?
1: Sorry na, love. Ay, hindi ka magkabalaka. Dayon ko ng pagluto. Sa dason, love. Sorry, kid.

0: daughter mo?
1: Eh, ano abi ka talaga kay George Tay, ah?
0: Eh, ano naman, Hal? Kabuot lang yun na kay George Tay po.
1: Buot man gani. Ay, pero doon hindi mapuslan sa balay?
0: Dahil hindi mo abi mention dihan eh. Sa tuod lang, mas budlay nga ara ka lang sa sunod balay. Mas kapoy ang obras ang sa aton di. Isipa bala, problema sa tubig, kuryente, sudan, kagong ano-ano pa.
1: Tige na provide kung manatanan, day.
0: Oo, gani, ikaw ga provide. Pero sa pag-budget, amo niyang budlay, day. Kung paano pangitaon ang tanan. Bilip ko ya gani kay George eh, kay... Nga ah, do prinsesa kaya? Wala ka nagaluto, wala ka nagapanglaba. Makaon ka na lang ya gani, ya?

0: Naano ka?
1: Ay, wala. Stress lang ko.
0: About ba sa pag-upod niya ni George?
1: Yes. Ay, ambot. Doon na dula ang love ko sa iya.
0: Imposible. Gidpakaslan mo. Meaning, palangga mo siya.
1: Ay, ambot. Doon na takaan ako bala.
0: O, ti ano? Hangout ka karon? Para madula ang stress mo? Ha?

0: You know what, Bal? Kanugon ka tama nga. Tibrano ka pa nagpakasal.
1: No. Why, man?
0: Nakita ko nga. Daw wala ka pag gidmayawan sa pagkadalaga mo.
1: Well, well, well. Kilala mo gid kuya. Party girl man ko sang una.
0: Huh. No. Hindi mo sinang ginamin ko.
1: Ano man gili?
0: I mean, wala mo ma-enjoy yung pagka-single mo. Sa pagkilala mo kay George, kanagpakasal ka mo dayon. And then, pagkatapos kasal nyo, nadulaan mo siya dayon sa obra. Tapos kung base kung kulang kapag itsa mo niyo, hindi ba labal?
1: Bal. Jovi?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
5: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Biotics.
5: Mighty

0: Thank you, good George.
1: Love? O buka?
0: Nakita mong ginmangkot ka pa?
1: Kuntani, nagtawa ka sa akin para masugat ka. Oh, galing. Alas 11 na sang gabi, oh. Sa din ka pa nagaling, love?
0: Birthday sa office mate ko.
1: Oh, ba? Ba? Love? Dali ka. Sabihinan ko ikaw. Pungko di sa sala, oh. Eh, naano man. Basi ko nagpatama ka di sa minom. Love, daligid lang ha. Mainit ko na isang tubig. Relax lang da ha.

0: Love, dali na. Mamaw na kita.
1: Ay, kasakit sa ulo ka.
0: Ano, Abike? Grabe, ganda na ang sululuka mo kagabi. Abi Love, sa dason, hindi ka na magpatama inom. Kag kung mag-inom ka ginman, kamusang office mates mo, pabalo ka sa akon. Para hindi man ako magkabala ka.
1: Oo na. Kadamo balaya sa imo sang wakal, George. Ah,
0: nagapanumdum lang ko. Basi kung anong matabo sa imo?
1: Okay lang ko ah. Anad naman kuya sa pangamudlay eh.
0: Oh. Ati, sige. Ay, ugali love. Buwas, ma-duty na ko.
1: Ma... Ha?
0: Oo. Oh. Nga doon nakibot ka gidaw. O wala ka ba na nalipay nga may operan ako?
1: Eh. Kuan, maayo man gani ko magsubong sina.
0: Love, kung swertehon ko sa obra ko, pwede ka na makapahuway. Kag ako naman na maobra, okay?
1: George!

0: nakahadlok magkadto diri sa balay nga aring pana ko?
1: Wala man siguro sang malain, di bala? Kung makita niya nga ari kita sa guha, kabalaw po malutsan mo siya. Sa mga rason mo.
0: Anong kinahanglan mo, ha?
1: Val, nag-away kami sa asawa ko.
0: O di ano? Ano man ang labot, kuya?
1: May labot ka tungod. Ikaw ang ginalinan sang away namon nga duha.
0: Ay, Jofi, hindi niyo kuya pagdalahigon sa problema ninyo.
1: Val, nakahibalo siya sa natabo sa aton nga duha.
0: Jofi, one night stand lang ato. Hubog ka! Kag-hubog man ko.
1: Val, please. Buligi ako rason sa wife ko. Gusto kong maistorya mo siya. Dako nga problema yun ni Val. Please, buligi ako.

0: Kuntani, ginpasulod mong lalaki nga to.
1: Love? Bug daw kagali?
0: Nabatian ko tanan ang ginistoryahan ninyo. May problema ka mugalingan doon,
1: ha? George, I can explain.
0: Love, may kulang pa pala.
1: George,
0: tanan ginhimo ko na. Nangin sunod-sunuran ako sa mga daw ibro. Isa mo lang kasugo parada yun. Pero abo pa rin na buhat mo sa ako.
1: George, please. Pamatiyan ay ko.
0: Abi mo samtang nag-istorya ka mo sa lalaki nga to. Nabatian ko ang tanan. Dong gusto ta ka mga daw patyong. Ugaling palanggat ta kay.
1: Love.
0: Palanggat ta ka.
1: Love. Please, please, please, pamatiyan na ako.
0: Valerie, kung masitol mo ng problema mo, tawag

0: George, love. Nasitol ko ng problema ko kay Joffy. Pero, nagbulagay gid sila sang asawa niya.
1: Kung nga mo, good for you. Ari, pirmahin eh.
0: Mga dokumento?
1: Annulment papers sila. Pirmahin.
0: George, anong buot silingon sini?
1: Hindi ka magkabala ka. Kaya balo ako nga dakong gastoon sila. Pero ako ma-shoulder sang tanan.
0: George, ano nga kabuangan ini man? Siling mo kung masitol kong problema. Mabalik ako sa imo.
1: Oo. Mabalik ka sa akon. Agud na pirmahan mo ina. Valerie, isa lang ang mambal ko sa imo. Wala ka sang pulos klase asawa!
0: George! George, please! Please!

Daw hindi ako makahibalo sang buhaton ko. Daw mahipi ako nga doon na shock sa mga ginpanghambal ni George sa ako. Huod ako katama ang sala nga nahimo ko sa iya. Pero ginihinulsulan ko ato. Sang ginpapermahan niya sa ako ng annulment papers, wala ako nagperma tungod nag-assume ako nga mapatawad niya ako. Sa subong, bulagay gid kami ni George, kag wala ako makahibalo kung sa diin siya subong. Ako naman naghalin sa obra ko, kag nagsugod sa bag-o naman niya kabuhi. Kutob na lang diri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Valerie.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masamig,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatsyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan ka tampis.
4: Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
5: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag labuwaska. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis,
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto.

Rotary Advanced Syrup. Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagapanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. K5 News FM. K5 News FM. Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan? I remember the days when you're here with me. Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories. Secret Memories. Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 46 minutes after 1 in the afternoon. Kwento ni Valerie, mga kaka-5, ang ating natunghayan sa segment The Pages of Law. Another story na magbibigay na naman po sa atin ng pasilip ng kahihinatnan kapag ikaw medyo maharap. Ang kahihinatnan, mga kaka-5, kapag ikaw ay hindi marunong makontent. Though may mga tao rin talagang handang tumanggap, handang magbigay ng another chance, or even magpanggap na walang nangyari. Para lang siguro makip ang isang relationship or makip ang kanilang mga partner. Well, may mga tao na kasi sa panahon ngayon, lalo na kaka-5, na matatapang na. Yun ay yung kaya na nilang humindi, kaya na nilang tumalikod, at kaya nang panindigan yung desisyon na for sure ay hindi madali. Kasi may mga ginugo through na process. Maybe sila yung tipo ng tao, kaka-5, na mas earlier sa kanila nag-sink in yung mga bagay-bagay and naging smart enough sa kanilang mga realization na ano man ang kanilang piliin, panatilihin ka man nilang nasa kanilang tabi o kaya naman i-let go ka man nila ng mas maaga. Pareho din ang kanilang mararamdaman. Pareho lang din na sila ay masasaktan. And with that, masasabi mo rin, kaka-5, na hindi naman talaga lahat ng mahal ay ipinaglalaban hanggang dulo. In line po sa ating kwentong tinutukan, handa na ang ating tanong, kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Ang ating question of the day ay, saan nga ba kadalasang nagsisimula ang cheating? Minsan kasi clueless ang iba. Madalas wala silang bakas na sinusundan. Kataon din na akala nila ay talagang tapat sa kanila. But then, hindi nila alam, kaka-5, na magaling lang pala talagang magtalo. Pero kadalasan na may mga alibay na kesyo napilitan lang. May mga alibay na hindi naman talaga nila ginugusto. But then, tao lang din. At medyo willing victim at times. Sabi sabihin, may mga factors, kaka-5, na nagiging rason na para sila ay ma-audio. Kaya naman ang ating tanong, sa muli, kaka-5, saan nga ba kadalasang nagsisimula ang cheating? Sagutin mo na yan. Mari ka nang maghintay, mag-abang at mag-komento sa aking page. Hanapin lamang Sweet Terry, K5 News sa FAM Clip. Sabi sa panahon daw ngayon na halos lahat ng bagay one click away, panigurado social media. Social media siguro ay madalas silang nakikita, madalas nilang nai-scroll up and down. Napakadali lang kasi, kaka-5, ang mga bagay-bagay ngayon. Yung iba nga, hindi na nag-e-effort. Talagang idinadaan na lang talaga sa social media ang lahat at minamaximize ang use ng mga platforms para sila ay maging taken, para sila ay magkaroon ng date, or para magkaroon sila ng someone na talagang sana eh, yun nga, mali eh. Kasalanan, but then ipinaglalaban. Nagsisimula din daw, kaka-5, sa pagiging kampante. Yun lang eh. Kasi may mga pagkakataon na kapag feeling na ng isang tao ay into them na ang kanilang partner. Siguro nabibigyan sila ng iba yung confidence. At pagiging kampante na kahit anong gawin nila, still tatanggapin pa rin sila. So, yung iba naman daw, nagsisimula sa pa-comfort-comfort. Pag mga ganyan, kaka-5, matatakot ka na talaga, eh, no? Kasi kapag yung hinihiling mong comfort ay hindi na nagmumula sa iyong partner, hindi sa ibang tao, ay panigurado, hindi malabo na ikaw ay maa-attach. Eventually, magkaka-developan na. And who knows, baka kayo pa ang magkatuluyan. Kaya nga, marami ang ayaw sa mga pa-comfort-comfort na yan. Kasi kadalasan, kapag vulnerable ang isang tao, kaka-5, mabilis silang ma-attach sa taong willing na makinig sa kanila at feeling nila ay magiging shelter at safe place nila. Pero ikaw ba nung yung take sa ating question of the day? Again, mari mo yung sagutin, maghintay at mag-abang ka lamang. Ipo-post ko na po yan sa Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalibang. Yahoo! 1:51 ang ating oras. Tuloy po natin ang ating musikahan. Huwag nang maglilipat pa ng radyo. Manatiling nakatutok sa kampiyon na istasyon, ang K5 News FM.

0: Ramil Uy. PKX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
2: 470.
1: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
1: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
3: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una ang apdo ginatawag na nga gall, subong ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo ano, atay. Kag i-store niya sa imong gallbladder.
1: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
3: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sa kuan antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Amo pinaka-importante nga man, madamo nga pagtuon nga nag hambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sang paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sang gallbladder. Kaya gini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sang bile. Di paglapuyot siya na, matamata na siya porma sang ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero may naman na ginabalik-balik, kung gusto ka healthy imong organ, gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nag-suffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
3: Yes, Sir GP.
0: TTX 500.
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar pagpa-check sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Pero pa Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, 1/3 sang mga babae makadevelop sang gallstones.
1: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
3: Kaya magani nga, minom ka DTX 500 kag Mighty C para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubin na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
1: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence sang gallstones from elderly to the younger generations?
3: Siyempre, wala na sang iban, Sir GP. Diet, eh.
1: Diet.
3: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
1: Wala pa fast food, ano?
3: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
1: Saging.
3: Balinghoy kag saging lang pakaon sa amun mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi especially kung ari di sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken,
1: chicken sa kilit-kilit.
3: So ano yung moon? DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag Mighty C para makabulig ni siya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo mga organ. Inom kagid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
1: Correct
3: na, no? Hindi dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga milestones mo. Pirmero daw, balas-balas lang na siya. Tapos amat-abat nga gadako, daw pibols na.
1: Tamo siya, no?
3: Kaya man, bato na gidya. Ang research gan naghambal daw, ang kadakoon, pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
5: Grabe, dako na.
3: So, budlay katama. Kung nga magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body, it's your choice. I hope you chose wisely. Pinaka the best nga supplemento, DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, marami
5: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026.

0: lilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Secret Memories with Sweet Terry.

0: minutes after 2 in the afternoon. Balik po tayo sa second stretch ng ating programang Secret Memories Set. And kamusta yung mga kakaifay po natin? Talaga nga naman, inaantok at this very moment. Parang usual problem naman, ano? Lalo na kapag mga ganitong hapon, tapos right after mong mag-lunch, usually yan talaga ang iyong problema. Na sana as much as possible ay hindi mo mararamdaman, but still, inaantok-antok ka pa rin. Pero kapag malapit na ang uwian, doon naman bumabalik ang energy. Na para bang inaasar ka talaga. At yung goal lang sa'yo ng antok na yan ay wala kang magawa. Matenga ka kagay-ipay. Tapos sa panahon ng uwian, doon ka magiging active. At sikapin mo mang makatulog, di ka rin talaga inaantok. But for some, sabi may mga rason naman daw talaga sila kagay-ipay. Bakit madalas silang inaantok? Yun ay maybe wala silang ginagawa. Kasi kung manonotice mo, kapag talaga ikaw nabuburyo, kapag walang ibang choice, walang ibang magawa kasi sa sobra mong sipag, natapos mo na lahat. Usually, hikab ka ng hikaba na. Yung ilan naman, kung may mga taong inaantok dahil walang ginagawa, may mga tao namang sobrang busy. Sobrang busy, kaya makaantok din. Kapag kasi minsan pinopokus mo ang iyong sarili sa mga bagay na kailangan mong i-comply, dapat tapusin, ayusin, dyan ka pa talaga inaantok. And of course, yung ilan naman, siguro dahil nasanay ang kanilang katawan, kaka-5, sa kung ano man ang kanilang mga system. Particularly yung mga kaka-5 po natin na usually ay ini-spend talaga ang kanilang mga siesta moment. Kaya mag-a-adjust talaga ang iyong katawan kapag binigla mo sa mga panahon ngayon na kailangan dilat na dilat. Mulat na mulat. Kapag mga ganitong hapon. So, minsan, kailangan mo lang bigyan ng konting panahon para makapag-adjust ang iyong sarili. Naman, kapag may mga iniindas, dyan talaga mas nagiging matamlay na parang hindi capable mag kaka-5, magkikilos-kilos wala sa mood at inaantok. Manonotice mo kasi yung weather natin, napaka-unpredictable, ano? May mga times na nagiging basang sisiw ka for real. Kasi aalis ka sa iyong tahanan na medyo maulan, tapos nakailang steps ka lang sa mga neighboring na lugar na iyong patutunguhan kaka-5, sobrang init pala. Kapag ganyan ang iyong siste araw-araw, sigurado, di ka talaga magiging immortal. Di ka rin sasambahin at magiging sakitin. Tatamaan ka talaga ng sakit. Kaya, sa mga moment na ganyan kaka-5, kaya dyan natin mas ine-emphasize ang importance ng pagiging healthy at pagpapatibay ng ating resistance. Lalo kapag hindi ka pa mahilig sa mga healthy habits, healthy foods, dito ka na lang sa MyTC kaka-5, ang alkaline-based na vitamins. Problema naman kasi ng ilan, kaya ayaw nilang uminom ng vitamin C, kasi kapag uminom daw sila, medyo sinisikmo. Uncomfy sa chan, masakit ang chan, at ano pang problema sa kanyang, kanilang mga chan. Pero no worries ka kay 5, ha? Dahil again, ang MyTC ay mas pinalakas na alkaline-based na vitamin C. Ibig sabihin, no ouchie para sa iyong tummy. Kakatulong para maboost ang iyong immune system, mapatibay ang iyong resistensya, ang iyong katuwang, at kagapay sa paglaban. Para sa mga posibleng sakit na pwede mong makuha, again, sabi nga natin, sa mga pabago-bagong panahon, sa iyong mga nakakasanayan, sa iyong habit ka kay 5, at pwede sa iyong lifestyle. Yeah. Anyway, ang MyTC, maaari nyo pong mabili sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Try mong i-check kung available. At kung ikaw naman dito lang din sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari ka naman magtungo sa Refendors Building, Osmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Mag-offer din po tayo ng free consultation kaka-5. So, para sa mga nais makasiguro na ang ating mga produkto at suplemento from klinika ay para talaga sa iyo. Yeah. Or ipakonsulta mo na yan, ipacheck mo na yan, kahit pa ikaw ay wala namang iniinda at karamdam. Gusto mo lang talaga makasiguro na yung mga suplemento natin at produkto ay po pwede sa iyo. Maybe because isa ka sa mga believer na hindi lahat ng uso para sa iyo at bagay sa iyo. 8:19 ng ating oras ka K5. In a while, magpapaalam na tayo dahil final hour na po natin. Pero syempre, magbabalik pa rin tayo. Kaya sa mga hindi pa nakakasagot ang ating question of the day, maaari ka pa rin humabol, makibahagi sa ating listeners and viewers. K5, ang ating question of the day ay, kung saan nga ba kadalasang nagsisimula ang cheating? Yona, sagutin mo na yan. Comment lamang sa aking page. Posted na po yan sa Sweet Terry, K5 News FM Kalina. Now, tuloy po natin ang ating musikahan kasama niyo pa rin.
1: Sweet Terry!

0: Calibo Atlan 94.5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangun din siguro sa akon ng edad. 55

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina Energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman ang ginahalida sa mga nagkalainlay nga Energy.
0: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatya.

0: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pumasok sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.

0: C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics. DDX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Babakang sa mga butika.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Babakal sa mga butika.
10: Nagapangita ka bala sa food supplement nga barato, kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
7: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Klinika Sport Bionics, Mighty C,

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 47 minutes after 2 in the afternoon and the second hour na kaka-5 and final stretch na rin sa ating programang Secret Memories. Ay oras na para bigyan po natin ng final take ang kwento ni Valerie, ang ating bidang karakter sa segment The Pages of Love. Since ang kwento natin na itong hayan, sabi nga natin na parang umikot doon sa cheating na naman. Kwento umikot kaka-5 sa minsang pagkakamali. Wala namang perfecto bilang tao kung iyong iisipin talaga kaka-5, lahat naman ay nagkakamali. But then, may mga mistakes lang minsan na pwede naman sanang iwasan. Aware ka naman kung ano yung mga magiging consequences. Alam mo naman kung ano yung mga magiging kapalit posible. But still, ginawa mo pa rin. So, ibig sabihin, nasa iyo talaga ang choice kaka-5 kung umayaw or mag-push. At sa mga ganyang sitwasyon, kung pinili mo yung bagay na tingin mo nung mga panahon na iyon ay wasto, yung mga sitwasyon na ganyan kaka-5, wala ka nang magagawa kasi nangyari na ang nangyari. Ano man ang iyong gawin, di na maibabalik ang kahapon. Pero onan ang outcome, ang iyong mga pinagagawa, ang iyong mga desisyon at aksyon. At syempre, sa mga moment na ganyan, magkaroon ka na lang ng pag-admit, acceptance, tapos aamingin mo kung ano yung mga pagkakamali mo. At syempre, hihingi ka ng tawad doon sa taong pinagkasalanan mo. And above all, wala ka nang pwedeng i-demand kaka-5. Ang gagawin mo na lang ay tanggapin anuman ang magiging consequence. Siguro perfect reminder din, ano, na bago po natin, or bago pangunahan ng emosyon ang ating utak, bago magawin ang isang bagay kaka-5, pwedeng pag-isipan mo muna. Huwag masyadong pairalin ang emosyon. Sabi nga nila, you have to learn to master your emotions. Kasi kapag hindi mo yan na-master kaka-5, panigurado, siya ang magli-lead kung ano yung mga magiging desisyon mo at kung ang magiging outcome ng iyong buhay ay hindi maganda dahil sa, syempre, nagpadala ka sa emosyon, panigurado, magkakaroon ng regrets. So again, learn to master your emotion, kaka-5. Kasi minsan, may mga problema namang nadadaan sa pag-uusap. May mga problema din minsan na kailangan na lang ng konting pahinga, ng konting space. Minsan sa silence kasi, dyan ka mas nakakapag-focus sa kung ano ang tama at mali. Dyan ka mas nakakapag-weigh in ng mga bagay-bagay. Kesa masyado kang, tawag dyan, masyado kang reactive kaka-5 sa kung ano mang sitwasyon. Malamang sa malamang, sarili mong emosyon ang iyong papakinggan. And kung wala ka ng tingin mo ay hindi na maisasalba ang isang pagsasama, wala nang ibang option kaka-5, mas better na hiwalayan mo na lang. Hindi naman sa promoter talaga ng breakup. But then, kung ang makokompromise kaka-5 ang inyong respeto sa isa't isa, at masasaktan nyo lamang ang isa't isa, magkakasala lamang kayo sa isa't isa, mas better na makipaghiwalay na. Ganun din. Diyan din kasi kayo papunta kaka-5, di rin maisasalba ng mga pagsisinungaling at mga pagkakamali ang inyong pagsasama. So, mag-ano nilang kayo, mag-part ng ways. At least, mapapanatili ang respect. At mapapanatili nyo ang peace isa't isa. So, makaka-move on rin yan. Manggaliiti man sa iyo ngayon kasi iniwan. Makaka-move on din. Anyway, 2:51 ang ating oras. Wala na tayong oras kaka-5, kaya kailangan na po nating pansamantalang magpaan. Don't you worry, sa muli magkakasama at magkakarinigan pa tayo bukas. Same time and same station. Again, this has been your DJ, Sweet Terry. Wishing you all a great Thursday, everyone!

0: D3Bio.
1: Ako si Norbertoy, sa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Mabakal, sumagbuti ka.
3: So kagapon, gindiscuss ta kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Inis na tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
4: Wala pili, Sir Boy.
3: Why pili?
4: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
3: Hilanat, palakit lawas.
4: Siyempre, gari ang immune system, kagaw mo,
5: impasaw mo. Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
4: Correct.
5: And recognize na yun.
4: Buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3Bio?
3: Inom ka na D3Bio. Ano bala ang D3Bio? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na gid tapos na si imo vaccination? Paano bala ang D3Bio makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Oy, hindi niya na makita sa iba niya ha. Ang D3Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Cause extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Not only energy para sa lawas, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B cells kag T cells. So kampiyon, gingaan ka na B cells, gingaan pagatong para mag-imo B cells and T cells. Ambo na ang epekto sang imo gitawag nga D3Bio.
4: Aside sina Sir Boy, patyo na gid niya tapat ang ano, kwanto mo, ang attenuated virus.
3: Correct.
4: Magyan sa BCO nga ara sa D3Bio, total patay na gid.
0: D3Bio with physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulun-an. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3Bio.
3: Remember, ang balita't mapatay. Paano na lang na iyang maghimo ang aton ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies.
4: Antibodies.
3: Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na na iyang kalanlan ni body cells. Oy, makuha ko na protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo-damo klase nga
4: amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
3: Correct. Correct. May ara man niya mRNA. Ano na kompleto ng virus, may halag ginatawag nga ng vector type nga vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts ng lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa atong lawas, kaya ipatsyon.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin mo doko na ibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko at nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
4: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3Bio, may TC.
8: Oh.
4: Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3Bio. Ang epekto sa post vaccination, ang D3 nga ara sa D3Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
8: Correct. Babakuron.
5: Meaning to say, mangin efficient.
4: Ang D3Bio, be makabulig siya before,
5: and after.
4: During, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahon niya imo immune system.
5: During. Di siya mag-overreact?
4: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maaasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na! Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. E3 Bio!
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!

0: palang durong pala ang imong panulukan.
1: Magandingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga

0: kung ngalawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: TTX Coffee Mix mabaka sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C
2: ko si Ricky isa ko ka guard sige kog pulang uti kog buntag gabi imo nang lunch akon nga ubra alito gid ko sa banikaturas gatik gid ko vitamin C ang Mighty C the best gid pagpabas kog sa lawas
1: Mighty C mabaka sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C
3: ako si Milagro may ara ko ulcer hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi subong nagnami na akon pamatiya at ibugit katama
1: Mighty C mabaka sa mga butika TTX Coffee Mix
4: ako si Rina pero milang gahulong akon ulo sang nagtisting man ako TTX Coffee Mix panamigid sang pamatiyag natula na ang hulong sang akon ulo salamat gid TTX Coffee Mix
1: TTX Coffee Mix mabaka sa mga butika
5: ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mugs 4. Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep. So
8: una,
7: today, mag-ed ako sa akong body odor. Buya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Naghamis ka, nagbutik, gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ga, gabasa na naman balang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
9: Clinica
11: Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness
12: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
1: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
13: K5 Kalingawan Time!
14: Sweet Joe.
15: Ga?
16: Ano ga?
15: Sexy man ko ga?
16: Okay lang.
15: Ano gusto mo ga? Mapadugang ko boobs?
16: Okay na nang duwa. Ano to ayan? Tsuray akong dugangan mo pa?
13: Sweet. Hey, I'm Kalingawan Time.
17: Ang kampyon na istasyon.
18: K5 News FM.

0: 100.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryanta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi. Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects. Very resilient ang ilang nga vital organs.
4: How much more kung naka-DTX 500 guro to kung naka-may TC, no? Tindi tanan nga tao ang blessed na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history. Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa ang taas ng high antioxidants.
3: Correct.
4: Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag may TC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
3: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dr. Ramil, is obesity.
4: Na.
3: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
4: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
3: Husto.
4: May tani kung gainom ni si DTX 500 kag may TC, kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag may TC, di kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
3: Gusto.
4: Imagine lang, pag cancer mo, nagalin niya na.
3: Glucose,
4: diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok, kaya nga pag gusto kaon.
0: PGX 500.
2: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score ganit?
5: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
4: So, tunan ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Way pa din sila nakainom di takes 5 minutes. On the top is Iceland. Kung ka ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland, 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha? Ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
3: Oh, ang mga hapundok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
4: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-may TC niyo? Ambot pa ni 90 mo. No?
6: Correct.
4: No? Iba abi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted, concentrated. So, amo na, mami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
3: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sekreto, wala nagagamit oil.
4: Yeah.
3: No? Kalamilig sila, steam.
4: Mga cold press oil lang gamit instead sa mga ginapainit ng mantika.
3: Sa lugar sa mga tita ko, kag tito, sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsak kag malaka lang magkaon karne, no? Ang source nila protein is fish and tofu. Grabe.
4: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
6: Labang
4: yung prutas. Inom lang DTX 500 kag may TC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag may TC, daw gakaon lang ka sang damo ng
6: gulay.
4: Sa mga prutas, sigurado magalawig ito buhi.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunong naton subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpun sa katong drama sa kahanginan. Gidugid makuhaon sa leksyon, gaginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sin-ogid ang gusto mo?

0: Mitch, Brianna, mabulagay na kami daddy ninyo.
1: Mitch, Brianna, nagbuang na ang iloy ninyo. Para sa babae lang, gubuon niya gid ang pamilya ta? Nga, ako lang ba lang nagaisanon nga bana nga na-involve sa extramarital affair? Girls, please, buligin ninyo ako nga mauluuluhan si mami ninyo.
2: Daddy, sa tood lang, kakapoy naman sige pamati sa inyo ni mami nga nag-aaway per me.
1: Ano?
3: Tood na, Dad.
1: Ang buhot ninyo, silingon. Sugot lang kamo nga magbulagay kami ni mami ninyo? Sugot lang kamo? Ha? Mga anak?
3: Bulagay na lang kamo, Dad.
2: Kundiin kamo, happy dito kamo eh.
1: No! Hindi ako gusto nga magbulagay kami ni mami ninyo.
0: Really, Danilo? Are you really that stupid? Hindi ka gusto nga magbulagay kita? Pero hindi ka man gusto nga mag-untat sa bisyo mo? Abi mo ha, nagapalanindog ang balahibo ko magtulok sa imo. Sobra ka pa kahigo sa patay nga sa apat ginauluran, Danilo. Ma-file ako sa annulment. Nakabati ka? Ma-file ako sa annulment!
1: No, Pirina. Please. Maistoryahan pa nato nini. Maistoryahan pa nato nini.
0: I am done with you, Danilo. I am so done with you!

0: Okay. Upset si Sir Dan sa po.
1: Ma'am, hindi ko ba sa'yo yung mga papers na?
0: Kaya si Kailin. Wala man nag-report dali sa opisina. Ang mayo pa. Samtang wala pa nagkubangalan ko. Ma-exit na ako dali. Ma-file ako sa resignation. Kagbahala ka mura. Doon nagagamuna eh. Hindi na ko gusto nga ma-involve pangalan ko sa kawianan ngayon eh. Oh. Ba? Si Sir Dan. Nag-message sa akin. Basahon yung message niya. Oy. Gantuan ko kuno siya sa parking space ng isa kamal. Nag-ano ato siya man. Ay. Okay. Replyan ko siya. Coming, sir.

0: Arang auto ni Sir Dan. Nagapark sa pinakasulod gid nga parking area kay ni. Anong nagsulod sa ulo yung adres na nagpaamod yaman? Are. Are na ako sa tupad sa auto niya. Ba, nakita niya ako.
1: Oh. Oh, sulod. Sulod din eh. Sakay.
0: Oh. Oh.
1: Oh, isa ra ang puwertahan sa salakyan.
0: Oh, iya sir. Oh. Nga gipakad tumako diri sir.
2: Don't call me sir. Hindi mo sinang tao ka na itakon. Wala sang ibang nga tao, hindi pala.
0: Oh, yeah. Oh, sir. Nga ginlak ang puwertahan sa auto mo. Ano, sir, man? Ha, sir? Ano ini?

0: 95 News FM.
1: Reopening the lives of the Filipino.
2: Ifrit Payo.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO.
4: BCO.
2: Yung may Ditribayo.

0: Manda? Ay, dali ako sa dugang ice cubes, be.
1: Ay, oo, ma'am. Dali gid lang, ma'am, ha?
2: Mami? Enough na nga inom, ina. I thought bala hindi ka affected sa pagkapatay ni Daddy. Kagsang executive assistant niya nga si Ron.
0: Abi pa ba ilang akurbiyan na? Mapos ang maghambal. Pero hindi abo sinakapos ang ari sa tughan ko.
2: Abi ko, hate mo si Daddy.
0: Oo. Naugot ako sa iya. Doon kadamo isang palamangkutanon nga wala na sabat sa pagkapatay niya upos ang assistant niya nga si Ron.
2: Pamangkutabi si Miss Kylene, Mami. Basikon may masugid siya sa imo.
0: Amo manganing ginapanumdum ko eh. Pero din ang mas mayo. Nga wala na lang ako sa matukiban pa. Ha, Brianna?
2: Kung sa bagay. Anyway, Mami, past is past. Move on. Face the present and enjoy life.
0: Thank you so much, Brianna. Anyway, din si Mitch, ha?
2: Naglakat. Abi ko naglisten siya sa imo.
0: Isa pa gidina sa mga salawayon diri sa balay. Nagalakat nga wala mo lang naglisten siya. Kag wala man nagpaybalok kung sa diin makadto. Ay, Diyos ko. Kabudlay na sang bag-o nga generation subong intindihon.
3: Manda! Sa din ang ice ko! Ay, ano na ginapatigaan mo pa?
1: Ay, ma'am. Ari na, ma'am. Ay, kuhan. Nakita ko nga, nag-istorya pa ka mo ni Inday Brianna. Iyan mo na nga nahuya man ako magpalapit.
3: Ay, kundi tanay naghambal ka sang excuse me. Ano nga? Butang tao.
1: Ay, oo, ma'am.
3: Basi, gusto niyo mag-inom. Brianna? Manda, oh?
1: Ay, abaw, ma'am. Ay, kapait si na yan, mama. Ay, hindi ko na yan, ma'am.
2: Mami, red wine na lang. Ang less lang ang alcohol content.
3: Ah, okay. Ay, may ara dito sa minibar. Kuha ka mo dito sang red wine. Hope din niyo ako inom.
1: Ay, basta, do juice lang, ma'am, ha? Okay na yasa ko niya, mainom ko na niya,
2: yes,
1: ma'am.
2: Yes, yaya, Manda. It tastes like juice lang. Pero, dumahubog ka man.
1: Ay, di. Ay, hubog tanga tatlo ni mami mo, dahi. Ay, sadyagid ni Karun. Sadyagid ni Karun, ma'am.

0: Mommy, may meeting ang mga parents sa school namon sa about sa moving up ceremony.
1: Sa amon man, ma'am. Sa senior high graduation namon.
2: Eh, hindi pwede nga iba nang ma-attend sin, ha?
0: Mommy! May iba pa kami nga, Mommy, ha? Wala naman kami, Daddy. Sino pa hindi ma-attend? Alam lang si Yaya.
2: Eh, si Yaya nyo na lang,
1: Manda. Si Yaya Manda na lang? Eh, para daw kaladlawa ng gwa namon, eh. Mommy, attend ka gidya, ah. Ma-college na bala kami.
0: Gani man. By the way, Mitch, may napilian ka na nga course sa college?
2: Eh, oo matuod. Anong gusto mo nga course, Mitch?
0: Balaan ko na. Madoktor na siya, May. Gusto mo doktor,
1: no? No way. Business management na lang, ah. Para kung inkaso, ako mabulos kay Mommy sa appliance business natin.
2: Whatever. Basta pihua lang ang makatapos ka, ha? Don't waste your time. And also my money.
1: Your money? It's not just your money, Mom. Kwarta man nila ni Daddy.
2: Nga kinasalot mo ganyan si Daddy mo, ha? Wala na siya.
1: Just saying.
0: Okay. Mitch! Hoy. Ara naman siya, oh.
2: Hoy! Sadiin ka naman makadto, ha? Mitch! Mitch!
0: Mami, pabayin na lang siya. Me? Abi ko wala anay ka wala na si Daddy. Malinong na kita diri sa balay. Pero doon mo man balagi hapon. Kagahod si mo, me? Ngaman, me, how? Ha?
2: Brianna? Anong buot mo silingon nga? Ako ang magarot? Nga ako ang masabad? Amo bala? Amo bala, Brianna?
0: Mami, relax. Hindi nang buot ko silingon. I mean, basi, nagapasingit ka lang kay wala ka love life.
2: Brianna?
0: Yes, Mami. Ngita bala, BF me. Sige na, Mi. Sige na.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Tama nga pala hubog.
3: Yo, lefeng.
2: Tama na ang pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag Mighty Sina ka mo. Samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver. Kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kayayunan niya to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pamamati ang makahalaw at hawat niya kasumpun sa atong drama sa kanginan. Inyugid makuhan sang pagturunan niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Brotenya. Kagini ang inyong alagan EJ Liva. Bugal ang ginapamati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: News FM.
2: Shaping the lives of the Filipino.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, panayunon naton subong sa pagsipan-sipan ang matahong magkasugpon sa aton drama sa kahanginan. Inyugid makuhaan sang leksyon, yuginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Sin-ogit ang gusto mo!

0: just your money, ma'am. Kuwarta man nila ni Daddy. Nga ginasaloot mo si Daddy mo. Wala na siya.
1: Just saying.
0: Hoy!
1: Mitch!
0: Hoy, sa di ka makato, ha? Mitch! Mitch!
1: Pabayin na lang siya, Mia. Abi mo bala, Mi? Abi ko, anay, kung wala na si Daddy, malinong nakita dari sa balay. Pwede ka mo manggihapon? Kagawad si mo, Mi. Naami, hao. Naa.
0: Brianna? Ano buot mo silingon, ha? Nga akong magarot? Nga akong masabad, ha? Mo bala? Ha mo bala, Brianna?
1: Mami, relax. Hindi amoy sinangbuot ko silingon. I mean, basikon, kapasingit ka lang kay wala ka na love life.
0: Brianna?
1: Yes, Mami. Nita bala BF, Mi. Sige na. Nita bala, Mi.
0: Kag, mangita naman sa problema. Hindi na, Brianna. Si Daddy na ninyo ang katapusan ng lalaki sa kabuhi ko. Palariho lang mga lalaki, Brianna. Dalok-dalok sa mga babae. Wala sa kabulusgan. Kani hindi na, kuya. Hindi na, gid kuya.

0: Salamat. Natapos ng meeting para sa moving up and graduation sa duwa ko kay girls. Ay, magawa na ako dito sa eskwilahan.
1: Oy!
0: May nag-hi. Ako?
1: Yes, ito. By the way, I'm Dr. Chan. Just call me Brent. Actually, mag-friends ang hinaplos ko nga si Chad kag ang duwa mo ka-girls.
0: Oh, really? I'm Perina, by the way.
1: Oh, nice to meet you, Perina. Would you like to grab a cup of coffee?
0: Huh? Oh, God. Maupod bala ako sa tao mo, ay. Pero daw ko okay mo lang sa iya. Sige. Sure.
1: Oh. Yes. Thank you. Thank you, Gitverina. Dali ka.

0: What? Nag-coffee date si Mami with Tito Bren?
1: Yes!
0: Sa uncle ni Chad ni Doktor?
1: Yes! Kag I like Tito Doki.
0: Tito Doki?
1: Yes! Diba cute pamatian kay Doktor man siya? So, I will call him Tito Doki.
0: Meaning, kay nag-coffee date si Mami sa iya? Nagapangaloyag sa iya?
1: Tiki bago pa lang sila nagkilala, kahit bala pag-meeting lang. Hmm? Gurga so good eh. Feeling ko bala sis, kiligon good si Mami sini. Kas very guwapo nga daan si Tito Doki.
0: Yes, true, true, true good sisi. Kag, oh, kamacho.
1: Kani.
0: Kaputi. Kag, kanami sa mga legs ya.
1: Kanalag ko, no? Oh my God! Ano pagkidayan ng big sa iyo, sis?
0: Bastos ka, ha?
1: Oh, ako, bastos! Basi ikaw!
0: Hoy, ano ka, ha? I'm just admiring, no?
1: But kidding aside, sis, I hope nga siya ng perfect guy para kay Mommy. Not just for Mommy, kagsaton man eh. Diba? Kay mangin second dad na natin siya. If ever, ha? If ever!

0: Girls, I hope nga maintindihan ninyo ako. I love bread. And
1: Mommy, it's okay. Di ba mo nang hambal ko si Imo? Nga you need someone nga magpakiligluwat si Imo.
2: Yes, true ina Mommy. Kagbagay man kamo ni Tito Duke. Laon man siya.
1: So, go, go, go.
2: Yes, Mommy. Sano ka pa mamanaliwat kun puno na sang wrinkles ang lawas mo?
1: Go, Mommy, go.
2: Yes, go.
1: Kunsarin ka happy. Approve gid ina sa amo ni Met.
0: Correct. Thank you, good girls. And I hope na lain siya sa iban ng mga lalaki.
1: Kabay pa.
0: Kabay pa.
1: Yes,

0: much, ha? Kadamo-damos ang pinamakal mo para sa akin. My shoes, clothes, jewelries, and makeup.
1: Kaya ikaw ang favorite baby girl ko. But, don't tell Brianna, ha? Kaya ikaw ang favorite ko sa inyong kadawa.
0: Yes, tito.
1: Stop calling me tito.

0: 아리요.
1: 어. You're beautiful, Mitch. Can I kiss you? Sa cheeks, sa forehead, sa din mo gusto.
0: Kung din mo gusto, Daddy Bren.
1: Pag sure ka, ha? Iba si kun halukan tagakaroon from head to toe. Oh, shit. Nagapugong lang kita ko. Nagapugong lang kita ko. Mitch, sorry ha. Kakwan, wala sang mali siya.
0: I understand, Daddy. Kisan mo ko or ako ang magkisain mo.
1: Oh.

0: Kang nagligad nga adlaw, ikaw gin shopping galore ni Tito Doki. And now, it's my turn.
1: It's fine. Wala ko yung nahisa sa imo, Brianna, no? Cause I know, nga love ko ni Daddy Bren.
0: Ikaw lang, how? Ako love you man ko, ah.
2: Brianna? Ay, hindi na pagpunta si Daddy niyo, Bren, ha? Ma-shopping man bala ka mo?
0: Yes, Mommy! Sige, bye-bye!
3: Te, ano sa imo, Mitch? Okay man si Daddy ninyo, Bren, as a father?
1: Yes! Yes, Mommy! Super! As in super!

0: O te ano, nalipay ka sa gin shopping?
1: Yes, of course.
0: Are na kita sa gina parking ang auto ko. Daligid lang ha. Sulod na. Kagibutang sa backseat ang mga shopping bags mo.
1: Yes, Tito Doki. Tito Doki. Thank you, gina. Sobra kapagid yamang palangga sa sakay, Daddy. Thank you, kid.
0: Ginakos mo ako sa hugot.
1: Daddy na lang itawag ko sa imo, imbis nga Tito Doki. Kasi you deserve that title, Daddy.
0: Oh, Brianna. Ginahimo ko lang ini kay palangga ko kamo.

0: special ikaw. Ikaw gid ang favorite ko sa inyong adwa ni Mitch.
1: Tuod?
0: Yes.
1: Ako gid ang favorite mo?
0: Oh. Pero secret talaga gid na, ha? Diba, si kun magsungod si Mitch. Kag hindi mo man siyempre isugid kay mami mo. Kabalo ka naman. Hindi na siya manamian eh kung may balanya na may favoritism ako sa inyong adwa. Okay, Brenna, Brianna?
1: Yes. Yes, Daddy Bren.
0: Oh, my very special baby girl. Oh, abo mo. Kung pareho lang kita edad, I will beg you to love me, Brianna.
1: Daddy?
0: Yes?
1: Pero you know what? Okay, gid lang bala bisan older ka.
0: Oh.
1: Okay, kid.
0: Adong butbo silikon? Ha, Brianna? Adong butbo silikon? Ha, Brianna?

0: 95 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin.

Nakuha na ni Bren ang simpatiya sang duha ka dalagita ni Pirina. Kag daw may lain ini nga tuyo, ano pagidayhan ng matabo sa gayunan nga to. Mga byan, sunda pagidiyubwas sa pagpabati ang katapusan ng bahin sa ato drama sa kahinan. Educate makuhaan sang pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Noli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Dr. Ramil Uy. PTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may PTX 500.
2: Sa kadlo ka pila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo sa subong kaduana.
2: Subong kamusta?
1: Oh, ini ko ginabatsya maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga wipe na katumara sa DTX 500?
1: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na siya nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
3: Importante ka tama, Sir GP. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mong kabataan.
2: Oo, gusto.
3: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Hindi naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung masawa.
2: Oo.
3: Damo factors nga tunaan nga ano.
2: Gabulagay.
3: Gabulagay. Kung hindi kinmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied. Grabe na nang agungmahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid Sir GP ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Ti terminator balik-balik. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MITC or PureC, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
2: At ulit, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iyang marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
3: Uraro.
2: Uraro.
0: DTX 500.
3: Hapos lang na yan, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga semen, may ara na siya 40 million to 300 million.
2: Kadamo,
3: kada kwan sperms per milliliter.
2: Milliliter.
3: Grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka DTX, may mga study, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang ano, sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa ara gid.
0: DTX 500.
4: Si Catalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol kag no medyo may nag ano na hindi nakukakita. Nagbakal ko dayon sa DTX. Inang pulo

0: mata.
1: GTX 500.
2: Dok, ano blak damo ang sperm count nga kun low ang lalaki ano?
3: Si ang iban zero na gijay. Ang iban iskan 10 lang na og 20.
2: Oo, million
3: hindi na kabata.
2: Mm.
3: No, so kung amo na kanubo ang inyo sperm counts, kabalo mo magfasting-fasting da. Meaning pa tag pila ka adlaw nga ano.
4: Ano klase nga fasting na?
3: Kung araw minsan yung babae hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na ya. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig.
2: Wow.
3: So, dapat ya,
2: sufficient
3: timingon mo, inang 3 days ka fasting mo, nga fertile man ang babae.
2: Husto.
3: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat naka-inom DTX. Damo on, sir boy.
1: DTX 500.
2: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
3: No.
2: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapaway ka, mga 5 ml lang man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
3: Ang mga nagari, Sir Jipid, may mga pagtuon nga, hindi butang imo cellphone sa imo nga
2: bulsa.
3: Ang lapit. Ginagubwa sa registration mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
2: Ay, nakabag.
3: Damo mga oxidative stress nga ang gakaguba ang sperm cells. Number one, sobra ka init. Tatawab lang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
2: Grabe, no? Kini panday, pagigurudok?
3: Sigarilyo.
2: No? Sige sa init.
3: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
2: Ay.
3: Kaya kung lubo, tiyang ako nga ginabutang, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donit. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
2: Gusto!
3: So, Husto dapat ka inom gidsula at antioxidants. Inom sila DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4:48.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
2: Grabe po.
1: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador.
2: Grabe po.

0: Grabe po. Maayadayad nga hapon na Banwa 8,000. Maayadayad man nga hapon probinsya Itaclan. Good afternoon na Western Visayas. Throwback Thursday kita mga K-5. Pitcha 30 sa buwan karat Hulyo dagon 2026. May nabilin pa. Kapit lang ka K-5. Sang adlawon lang aga intrada ut anagali. Sang bugan lang Burmans won. Kamusta ro aton kira nga mga suki nga mga tagpagamati? Aton nga pag-abi-abi sa 17 ka mga kabanwahunan. 327 ka mga kabarangayan sa kabugusan nga probinsya Itaclan. Good afternoon. Welcome mga K-5 sa aton nga palatuntunan. El Castigador. Webes nga edisyon na broadcasting kita live sa 4th Floor Garcia Building 2 Osmeña Avenue, Estancia, Calibo, Aklan. Sarang ninyong mabatian sa live programs K5 News Calibo. Di magkalipat, mag-like, mag-follow, mag-share mga K5 at aton kirang official Facebook page K5 News FM Calibo 94.5. Di man kamong abahin karat kalibutan inyong mabatian rong K5 News FM Philippines. El Castigador. Sana kaanggan inyo karang ako boss nga alagad. Ako si K5 Gloria Villas Manio. Ano ro aton yung mga top stories of the day, nagapanguna nga mga balita. Nga aton yung pagatawan it dagan makaroon karang nga kahapon anon. Aklan Electric Cooperative o hindi nga ni Rong Akelco nagapaandama K5 o nabagaka sa rundaya karang epekto kita pagbuog it system loss. Kaya man nung kabagaka ita iba pang mga operatiba o kooperatiba mga K5 nga kung sa siin posible sigon nga makaangkon it kalugian kung raya ay madayon ay siguro ado ging tunaan man right aton karang nga gobyerno pero depende ron mga K5 sa rundaya karang nga magiging epekto ay di man aton mabasog ro aton karang nga mga kooperatiba kung sanda karahay nagkakawag. Ito na aton karang igapabatikin nyo rong ginpatigayon yung pakikipag-angon ni K5 Romy Kahiliga sa aton karang General Manager sa bahin ni Aklan Electric Cooperative kay Atty. Ariel Hefte. Ang nungod man karang mga K5 sa anang karang reaksyon sa rundaya nga pagpatuman at system loss. Kasunod man itpag-anunsyo karang ni Presidenta Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa anang katatapos nga ikalima nga sona. Sa pihak man karang abahin, standby kamo mga K5. Check naton nung dugang karang mga balita naging pabaghag sa tagatapan at aton nga tagsa-tagsa ka mga municipal police stations. Balita pinakauli karang maging pablatter mga K5. Ayak ina sa may bahin karat Osmeña Avenue. Kaya sa Estancia Calibo mga K5. Sangka kotse ag sangka tricycle rung raya karanga naka experience at aksidente ay sumunggab sa likod karanga porsyon ni trundaya karanga kotse rung tricycle nga nagasunod kana pero aton yung ginahambag ko amat mga K5 nga kalaro aton yung pinadagagan dapat ro sa likod karanga maging aware bangod ka muna ro may visual mga K5 hindi ka mo magdilinukot. Doon nga nero ginahambay o ibang mga sakyan nyo may nakabutang karon nga keep distance. Aga kung kamo ay nagabasat inyo nga mga ginsabtan nga examination paper ha, sa LTO mga K5. Dila dapat ro distansya ita sa gakyan sa masunod kira nga sakyan. Di ba dapat ay 2 meters. Ay laro inyo nga dilinot do. Ay paano kung may tumabok sa printer kira mag-prinot gulpirong sakyan nga ron di mabunggo ka mo sa likod. Dapat ay nagadistansya ka mo mga K5. Keep distance. Ay madyangani, wa man kainang karat grabing naninahan. Pero nakita naton, pusa, takararo sa gaming itrundaya nga tricycle. Check naton karon rong detalye hindo na kay K5 Val Rose Paul. Samtang mga K5 suspect sa pagpangbuno sa Daha, Surbanga. Ginpasakaan yun itkaso, nagapabilin nga naka-hospital arrest. Ano pa kararo iba nga madagom nga rason ng motibo mga K5 base man sa pinaka-latest karang investigasyon it aton nga Banga Municipal Police Station. Mga balita nasyonal, aton karang nga pagasikyaron hindu na mga K5. Ayron daya karang si Senador Alan Peter Cayetano nagahinyo makara kay Senador Panfilo Lacson. Ay hapas akagun rong raya karawang kaso may mga ebidensya. Sa rondaya, karama K5 nga Ghost Projects sa bahin ni Tagig. Sa Jagid Rwanda, karangan nampang una sa bahin ni Sinato. Pero makaguguoy mga K5 ay roaton karangan mga pumuguyong Pilipino. Ang kakapal ng mga mukha. Alas 4.55, magapanumbalik kita sa mga report ita aton yung mga patrol reporters. Detalye ita aton kira nga magin pang headlines. Pagkatapos nga mga itpilang ka mga reminders, stand by.
1: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
3: So, anong stolihan ta sa bong?
4: Coconut oil, pinaka-kampiyon sa tanan, ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Cold press means ginpuga lang.
5: Wala kagi init.
4: Wala kagi init.
5: Wala ginluto.
4: Wala ginluto. Natural way, ginpahandungan para magdaog ang lundang magsaka. Ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. That kind of extra virgin coconut oil is the best, the most effective, pinakadamo lauric acid, pinakadamo caprylic acid, caproic acid. Those are medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides that are plenty useful. Pero gabi kadamo ang iya usage sa ato nawas. Amo na ang storyahan ta subong, no? Tinig-inom ka D3Bio. Si Doc Ramil ka, abi, ginkagat mo anay ang kapsula before mo siya tunlon. Before mo, ginkagat mo siya, sugod na sa baba mo.
5: Sa mga baba da, pwede na siya kagaton.
4: Kagaton?
5: Mga may gingivitis, sir.
4: I suggest you use 2 capsule para ma-feel nyo, no? Para ma-feel nyo ang mag-swish
5: nila. Oil pulling lah.
4: Oil pulling mo. Tanan nga maagyan sang oil, sang D3Bio, sang extra virgin coconut oil, sang D3Bio, kakas na ang imo mga oral microbes, mga bacteria, kag mga fungal infection mo na sa baba mo, kakas na kay D3Bio. Once tapos mo na, you may swallow it. There's no problem about that. Ambal mo, paano to microbiota?
5: Patay na to ya.
4: Pagpanaog ya sa itsa.
5: Ang wala mapatay ang D3Bio.
1: D3Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
5: Ang function sang D3Bio.
4: Arayan
5: pa. First day pa lang to. Kung gasalakyan ka, primera pa lang to.
4: Si lauric acid pa lang to. Kag si caprylic acid, kag si caproic acid. Sila pa lang to. Naog sa imutyan. Pag naog sa imutyan, sino unaya himoson? Si H. pylori. Si H. pylori.
5: Pag magdamo si H. pylori si Mochan, ga-acid ka, sir.
4: Ga-acid ka.
5: Gataas ang imo nga acid sa tiyan.
4: Correct. May acid reflux.
7: Relax ko na mo, sir. Nami siya sa mga may balatian nga ulcer.
4: Correct.
7: Ugas ang
5: ulcer, hyperacidity, may mga problema sa GERD. Tantawa ba, sir boy, ang GERD, ang kontra niya, ang mantika. Pero the only nga mantika para makorek siya is the BCO from D3Bio.
7: Friendly nga mantika ni sir.
4: Friendly nga mantika.
5: Pero katong mga mantika ang ginagamit mo prito, katong nagisa na mga trans fatty acid. Gadugang palala ang imong acid kag ang imong GERD.
4: Correct. Before si D3Bio maghalin sa imutyan, sino ginapangita niya? Ginapangita niya si Acidophilus, si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus, isa klase ka probiotic. Ini siya nga probiotic has the ability to withstand stomach acid. Pero jutay na lang ni sila, lalo na kung gabusal ka sa lawas mo, no? Wala ka kakaon mga food high in fibers, wala ka kakaon sa mga food nga fermented.
5: Wala kaon ka vitamins.
4: Wala kaon ka tamis, ajutay na lang ni sila. Padamuon ni sila ni D3Bio. Te once kung damo na ang yatawag nga Lactobacillus acidophilus, layo ka na kay H. pylori. Because this is the only kind of probiotics that hunts, ginapangita si H. pylori. So, gin-cure mo na, gin-patay mo na sa H. pylori, gin-binlan mo pa security guard ang imo-chan. H. pylori.
5: Kag hindi lang dara sir boy, ginaano pa niya promote nga magtubo o magdamo ang imo nga mga mucus.
4: Correct.
5: Lining.
4: Repair of the mucus lining nga ginguba ni H. pylori.
5: Lantawa ba lang ako anong bintaha, benepisyo kung nagainom ka D3Bio compare lang sa plain nga D3. Correct. Tungod kay ang superstar sa D3Bio is not D3, it's the BCO in D3Bio.
4: Correct.
1: D3 Bio.
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Pamakal, sumagmuti ka. D3 Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation, you are

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
1: Balik kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad El Castigador. Impunto alas 5 ro aton kirang oras. Check naton rong report it aton kirang mga K5 patrol reporters. Unahon naton si K5 Sandro Salazar. Suspect sa pagpangbuno sa Daha Sorbanga, ginpasakaan yon mga ka-K5 it kaso. Nagapabilin sa gihapon nga naka-hospital arrest.
0: K5 News FM live report.
1: Sa line number 2 sa kampyon nga balita K5 Sand, go ahead. Dala ang mga K5 aton karang i-reestablish aton nga connection ay kung aton karang matandaan rong natabo sa rondaya karang Daha Sorbanga rong raya nga biktima mga K5 ay nagakatulog agin agdunan ni rondaya karang suspetsado agin sigida nana karang ginbuno ay raya karang biktima bago bawian itong hugam nga kinabuhi nakabagos pa sa rondaya karang suspect. That's why rong suspect nga gin paidagom sa hospital arrest matapos karang mga K5 nga nagsurrender sa anda karang barangay kapitan matapos nga mataborong raya karang nasambitan nga krimen nakaangkon ni nina sa anaman karang alima. Si K5 San sa dugang karang detalye K5 San, go ahead.
2: Gin in question no akong din pasakaan it kaso K5 kay inakara iya sa aton karon nga fiscal yarong suspect no sa pagpang buno sa bahin kara ita Daha Sur sa ray karon nga Banwa it Banga ko nagtaliwan nga Hulyo 28. Suno sa aton nga pagdawag sa Banga Municipal Police Station kaso nga murder no ro pagato bangon ita daya karang suspect no nga 40 anyos na nasambitan karon nga suspect kay Pablo ag suno man sa anakaw nga medical status ay nagapabilin imaura nga naka hospital arrest bangod man sa anakaw nga naangkon nga ni na kay Pablo no nga kung susiin ko aton karang matandaan nga base no sa aton karang Banga Municipal Police Station na sayon nga ni nga may personal nga alitan no sa like, may kaangtanan ba sa pamilya tong ginatawag karon nga motibo sa nasambitan karon nga krimen aga base nga ni sa investigasyon una sa influensya at makahigilong karon ilim noon tong 40 anyos nga suspect katasod lunana sa panimagay ng 50 anyos nga biktima samtang nagakatugara aga gilayon nga ana karon nga ginbuno kay Pablo nga kung sasiin nga ni nakabagos patakunta man nung daya karon nga suspect at imaw rekord nga nasambitan nga suspect kay kat mga mabugtawan bala rong daya karon nga biktima kay Pablo aga kung hindi ni kara ay isigida matangani man imaw do nasambitan ka nga suspect na mag ano bala nga mag sungka o kung mag surrender sa anda karon nga punong barangay no aga ginbuligan niya nira agud na badala man sa ospital bago nga makipag-angot no sa atin kaon ng motoridad para imaurahay i-voluntaryo ba nga i-surrender sa atin kaon ng mga kapulisan. So ikato gin ano imaw nga i-hospital arikon nga i-hospital arrest so, nga sambitan ko nga yaki ag nakatayana nga nira nga operahan do anak karon nga alima bangod man nga ni sa naangkon karon nga tama ita tuga ita pagdepensa sa record niya biktima man kay Pablo. So sa makaron, pinakalitas natin kunya update ay ito mo, naka-hospital arrest sa gihapon, aga padayon ka ng nagapamayad, aga hatunganin, na-file na imaw, ita kaso kara nga murder. Samtang, sa aton karang dugang balita no nagapadayon pa sa gihapon kay Pablo rong investigasyon it aton karang mga otoridad matapos nga ni rang magyapta gumatana rong daya karang mga peke ba kay Pablo nga kwarta no 1,000 peso bill gumatana kay kung tanawon mo normally ati kung ikaw ay nagasikyar it daya kaon nga kwarta kung itaas mo imaw abi pasilagon mo ba kay Pablo ay bukon it akma ro daya karon nga image sa daya karang transparent abe no nga papel kay Pablo aga sa itsura it print out karang tatlong ka mga nakabutang, no, nga mga
1: tatlong katawo.
2: Oo, tatlong katawo kay Pedro, bukon imaw ita pareho kumbaga. So ito sa bahin kera it. Yes, Roger kay Pedro. Kay ko nagdaliwan nito nga adlaw ita Domingo may isang kapwesto, no, sa bahin kera ita Ibahay Public Market. Pero nga nang biktimat ana ita peke karang kwarta agubos man yani. Ko ana karon nga pagkanugon ba ita dayta nga biktima sa insidente bangod gani ay naduga rong daya ko nga haiga ba ag mabaho git ana rong nabawa sa ana karon nga kita na ibaw malangani man ay ultimo ay minimum wage earner, no. So sa una kara suno ka na ay una kara nga sa matuod patama na rong sambitan diyon nga peke kwarta kung rason nga madali daya nga makayusot baga sa mga baligya.
1: Kapin ba kung masako sa K5 san? Hindi tanandaron matanaw itmaya. Dahalagat andang sininsilyo karon.
2: Roger, K5 lo. Kasi siyempre kung mga, for example, abimana, paska 10 days with abimana K5 lo, no? At may mga masako, mga abo-abo nga customer nga gina-entertain. Hindi karo yun kita abin nag-aatake nung daya karon sa bitan ng mga perpetrator, no, nung daya karon ng mga modus na ra nga magbaylo daya karon na kwarta agulin nga ni aron ni matana nagigapta og matana rong 1000 karon nga pesong bill kay pa glo, no. So nagano lang ron nagpadumdum rong daya karon nga tag-iya, no, daya nga biktima na sa aton karon nga mga iba pang ito mga establishments nga mangin vigilant ng insanita, no, sa anda ko nga mga ginabaton ng mga bills agud nga maiwasan, no, nga mapamarisan pero nga nasambitan karon nga insidente ita pagpangbaylo or the effort nga pagbayad ita peke karon nga kwarta K5 Gloria samtang sa aton karang dugang mga balita man, no, nagpakitang gilas man do aton karang province of Aklan K5, no, matapos nga nga nga ginkabig nga kampiyon sa static display competition ita 2026 Regional Rescue Olympics sa ginpatigayon sa Binirayan Sports Complex sa San Jose Antique. No, so bangod karon sa anda ka nga kumbaga extraordinary nga pag-perform kay Pablo na ulit ita probinsya sa Aklan rong plaque, no, or plaque of recognition ag may una pangani ka nga 50,000 pesos ka cash nagapangaywa matarong kapis ng Sundandaya ita Iloilo province samtang runner up matana rong Antique sa nasambitan karon nga competition maguwas sa rektor nga pagdaog, no, sa static display competition official man nga ginpasa sa rektor nga province of Aklan rong director nga kumbaga hay mangin host baga sa 2027 Regional Rescue Olympics sa pagtapos man ita rektor nga awarding ceremony K5 Law. Samtang, sa piyakaw niya bahin, siyempre, napamatundaan na kasi di hapon, dayakaw niya province of Capiz. Pero nga, andakaw niya kamayad K5 Law sa emergency response matapos nga karang makuhit manda. Pero nga, ikatlo karang sunod-sunod nga overall championship sa 2026 Regional Rescue Olympics ay nauli nga ni dayakaw niya Capiz. Pero nga, plaque of recognition ag 100,000 pesos na cash, nga cash prize bilang overall champion K5 Law win kabig man nga first runner up rong daya karon nga Antique nga nagbaton at 70,000 pesos samtang second runner up matana rong Iloilo province nga naguli at 50,000 pesos sa overall kara nagtapos man no aton turn nga Aklan bilang third runner up ag rong Kimaras bilang fourth runner up nga kapo man nga nagbaton sa dakara ita plaque ag 25,000 pesos na cash prize K5 Gloria. Samtang sa piyak na itong karoon niya balita o sa mga nag-renew galit makaroon K5 Law ito anda karoon niya mga kwanbaga registration sa anda karoon niya mga behikulo mga lisensya permits ag certificate K5 Law ay suno sa aton karoon puuna abikara ay dukatapusan abik K5 Law nga pag issue, no, kung dahil kung niya pag-renew lang, it is until hinaga, July 31, no, so no, sa atin karon nga last nga to nga pakikipag-angot kay Engineer Marlon Velez. Pero sa atin karang nga pagtatapan if LTO Region 6 may extension baga kay Pablo, umpisa, no, nga, mga nag-expire umpisa at daya karon nga Hulyo 1 kay Pablo ay ginpayawig kita aton karang nga Land Transportation Office pero nga bisa it anda karon nga mga importante nga mga dokumento nga nakatayana nga mag-expire umpisa ko rekord nyo Hulyo 1 nga to ay mas gin-expend pat anak kay Five Glo. Aga, base nga ni sa gin na patigayin ka raw kung dahil ka nga LTO memorandum it nga gin pagwa kay Five Glo nga dated kahapon da ay gin na patigayon rung dahil ka nga nationwide extension it bisa it anda ka nga mga driver's license, student permit, conductor's license, motor vehicle registration, aga medical certificate. So, no, nga ni sa atong pag LTO, ginhimo rung daya karon nga tikang bangod nga sa padayon nga downtime ag kwan ba nga nagaigod nga operasyon no kay Five Glo it anda karon nga land transportation management
1: obisa na binaka naka-digitalize kay Five Sand hay pag mag offline hay indi ta sanda ka kapadayon it daya karon nga mga processing
2: Roger kay Five Glo what sabi di ba once nga mag-login kita sa atong karon nga LTO portal online ay i-check naton abi man ito no one license mana is kumbaga ay to be renewed mana or i-renew mo na na rin mga lisensya after karon ko i-check mo kung magpa-renew gali sa mga nag-renew dapat may anda gali kay Five Glo na LTO portal needed get aron at kinahanglan anda nga mag-take an exam kay Five Glo i-attach nanda sa anda karon nga medical good nga kwan nga gi no kung magpila sanda ito sa mga LTO
1: mag-renew hay ga take it exam
2: mag-take it exam sanda karon nga mga lisensya kay Five Glo may una gihapon doon sa anda karon nga ano tawag
1: doon sa nag-renew ako dati kay Five San madyokat ako katanda nga nag-boot ako tumat exam tao gang
2: pero kung mag-renew kati abi kay Five Glo makara ay may exam tagihapon no para ma-merit okay. Ikaw nga matawan ikaw if daya karon nga 10-year abing nga period iti mo karon nga validity it license ni mo kay Five Glo. Ga-exam mo tamakara ay may gina-attach pagid nga medical. So sa mga nagarin nyo hinaga kung sa masunod pagid doon naman inadla, wak man it ginhambal ro aton karon nga LTO office until further notice pa man doon karang memorandum kay Five Glo. Pero may mga extension. So hindi natin pag-ugaton nga base kung mga katapusan patamanat Agosto asaro extension na ito pata kita ma renew no so do ano nga ron is para matauan is nagkaigo karon nga ligwa ba si Five Glo nga kumbaga hay malakad it aton karon yung mga nag-avail or nagabuo it mga renewal it anda karon nga registration anda karon nga lisensya hay ma-process ya ginanda hay sadaya karang nga land transportation management system ko amat ay naga-down may ginaga ka experience kay Five Glo it ay kun niya down sa dang system so ibigagi insigida ma process process so magbinalik-balik pati mo ito sa atin karon nga LTO so mas medyo ngid lang na may extension agud in kaso for kaso nga mag-down abi makara kundi may tempo ka pahinaga para maayos ni Muro imo karon nga mga digital
1: i-clear lang siguro naton kay Five Sunday base baga kung malito sanda base kara sa LTO regulation kung ruin mo ka K5 nga renewal it lisensya hay uwa it uwa naglagpas sa expiration no need ka na mag-take it exam pero kung naglagpas mo sa expiration halimbawa masobra daywang dagon wa mi mo ha-renew kinahanglan mo magbuo it theoretical and practical driving exam do yan K5 san
2: base abi ka hapon kay Five Glo sa aton karon nga pag-check ito sa LTO may exam kita kay Five Glo
1: sino naghambal karon hay hararo LTO regulation no base kung balikan baga kita kara K5 Sands what naman ako no ga-ticket exam hambal ko no sa K5 sino naghambal karon hay hara sa LTO regulation hay kung regular renewal gang wa ka naglagpas sa imo karang expiration no need ka na mag-ticket exam kung lampas na sa itinakdang panahon ang pagka-expire, halimbawa may higit 2 taon, kailangan mong kumuha ng theoretical and practical driving exam. Base ba kung malito sanda, much better siguro kay Five San kay Sir Marlon Velez lang, imo lang karon mag-explain.
2: Pwede man natin doon na abuton ito man si Sir Marlon Velez kay Five Glo. Pero sa mga nag-expire abi from April, tapos may extension until July, una ron sa LTO portal kay Five Glo nga magbuo kagit imo exam i-attach nimo sa imo karon nga medical.
1: Oh, paglagpas daw sa ano, paglagpas daw imo sa halimbawa, expire na imo makara. Oh, lagpas nimo sa expiration, kailangan gid na mag-take it exam. Pero kung regular renewal, wa pa matay mo nag-expire, no need nimo mag-take it exam. Base ba akong kita tandang obrahong datugan ka ra? Haba tama na K5 to ay wow tama na gabuo pat ako no manat exam pat ako no manat ako. Oh. Ay di nagsaga ta kita K5 sand. Na sige proceed.
2: Bayan no so i-check lang it akong karin yung mga pagpagamati no kung mga nahabatian nanda makaroon i-check lang nanda ito sa kung most especially sa atong karon nga mga motorista ag bihikulo nga nagarenew ita mga drivers ba kay Pablo nga nagarenew ita daw nga mga defense
1: or si ano kay Five Sun si Sir Marlon Velez kung available imo para mas klaro gid ay aton man lang ginabasa di karaabi sa andar ang CDE Theoretical and Practical Driving Exam with LTO ag sa andang rules and regulations sa CDE online validation exam.
2: Pero kahapon ABK5 Blue ay nag-renew kita eh. So nag-take it kita exam.
1: Expired so, kagon?
2: Yes, ay nag-take
1: kita
2: exam.
1: Oh, see?
2: Ag medical.
1: Oh, tama. So, pag expire ka na, ga-take agad mat exam. Pero kung wa pa mat expire, regular renewal, no need ka na mag-take it exam. Since ka nag-expire ka, ay doon doon, nag-take it exam. Hi, Claro?
2: Claro. Claro po mo sa malinaw na tubig. So, pwede rin daw sa uman, sa atong karun yung mga pagpagamati, pwede kinanda ma-check ang mangutana ito sa atong karun nga LTO.
1: Kaawat yung tagali makara, no? Mag-renew ita daya karang lisensya.
2: Roger, K5 Blue. Pero syempre, ay ano man dun, kumbaga refresher man sa atong karun yung mga driver, kay matuod, no? Ay kung iba binatuod, kung white daya karon nga nagakaigo nga pag refresh ba sa mga traffic signs kay Pablo o mga road signs ay masami nga nagakatabo abero mga disgrasya kung amat na ano ba yan abit ananagya kung tama sa imaw pero bukong anagali kay Pablo kaya may mga bago abi makaroon man nga mga like for example na sa Dayanon mga sa mga rotonda abi
1: mga
2: naroon,
1: traffic rules
2: man, kung sinumana rumauna kinyong daywa kung uwait na yan karoon nga traffic lights abi man na kay Pablo or wa man is available nga nag-traffic dito sa mga rotonda o kung intersection. So, magbigayan no, sa parte if daya karoon nga man si pareho abi karoon nga mga motorista kay Pablo o kung sinuman no, rung nauna gagi una sa daya karoon nga linya nga main highway ay imaw rung mag-proceed kay Pablo. Pareho man doon sa mga dayag ko ag main talk nga mga bihikulo. So kung mga dayag ko inauro paunahon hindi din magsunod bro daya ko ng mga motorsiklo ko most especially sa mga nagasingit-singit ba ngayon si Pablo. So doon malang man at least ay ma-remind bro mga motorista mga nagabuo daya ko ng mga lisensya.
1: Ang jawa man yan ni Gahapon K5 San, ay kapin pa kong gina-fixer doon, ay ginatildukan malang karon do answer, wa man na doon nabasahan.
2: Brother, mawin K5 Blo. So do yon do aton karon nga so, sa mga dugang karon nga mga updates ag angot sa daya karon nga extension it pag renew it mga lisensya permit ag rehistro kay Pablo no aton gud nga ihinga buton ro bahin o daya karon nga linyada ni Engineer Marlon Velez aton karon nga hepe it LPO Calibo District Office kay Pablo. So do aton nga report magaling sa atin ito yung area of responsibility with the C5 Kenneth Lachica. Ako man, si K5 Sando Salazar. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko ang Kalingawan sa Dugong Binche Daklan, K5 News FM.
0: K5 News FM, Kampiyon Report!
1: Alright, thank you so much, Gid, kay K5 Sandro Salazar. Saan naman ka ang mga balita, mga ka-K5? Check natin si K5 Will. Saan ka ang mga report responsable sa pagpanakaw sa koleksyon mga K5 8 piso wifi sa Estancia Calibo o agihapon ka rin natumod ba o kamayad managi ag mga nagkakaigo nga dokumento para sa pag-file it kaso sa 19 anyos nga nga suspect sa pagpangbakaw sa Mabilon na Washington sa rundayo ba ka rin nga maestro mga K5 nga masubo-subo binawian gid ita hugam nga kinabuhi padayon pa nga ginatipon it mga otoridad samtang school bags ag supplies. Igapanupod man ni Mayor Jury Sucro sa mga estudyante sa Calibo. Sana all.
3: Yahoo!
1: Si K5 Will, saan na karang balita? K5 Will, stand by.
0: K5 News FM, live report.
1: Sa kampiyon nga balita, K5 Valrose.
3: King 5 yo uwa pa sa gihapon na tumud kung dahil karang responsable no sa pag-ransak sa sangka piso wifi vendor machine no ina sa may bahin kira ita barangay istansya sa Banway Takanibo bali kahapon sa tangamit aga-aga na tabo King 5 yo na kung siin haya nabugyan makaroon yung matumud kung sin o responsible kaya base sa atong karang information no hay uwa ta it available kung uwa nag-function through nakakabit nga CCTV sa daigang establishment. So, wabudlay nga matumod. Kung daigara nga, ano ba, grupo at mga, ano man, geng-geng, kay private law, mga ino na, o kung nasin, oh, do responsible. So, daigara nga, pag-ransak, no, sa daigara nga, piso wifi vending machine nga, kung tinga ni, habuog, ito, kapin sa 2,000, pesos nga dahil ka nga collection no tama ag may mga pila pa nga bakaya ka kasi tayo do kung waon man mat estimated nga ni kung pila exactly no ito nagapanag-iabangon nga ni sa labit na nakagin na report man niya sa aton nga kalibo PNP agod nga ma-investigahan punta agod nga matulog man punta kung do responsible pero magudlay kita nga ni may CCTV sa may unahan dampi ito ay kira nga establishment pero wagid mahagit syempre gid man mahagit matuod kung may nag-agi matang tao di ka to hindi man natin matayuan kung imaw datong nagbuo kay dapat dumakita gid dahil kat dinakansak gid ako dahil kira nga piso wifi vending machine so padayon pa ka nga gina-follow up at atong kira nga otoridad kay kalabanan no kay kung masayuan man da ay basikat mga police character man gihapon kay Five Oglo pero mga responsible ka ka
1: laban doon
3: yung kagabanan kay medyo grupo at mga ano mga dekra niya nagapang takaw
1: mga bukas wifi vendo machine gang
3: oo kay ano da diskan nga niya do dekra nga machine niya kay may naka-install yun nga cage naka-cage yun mo kay Pedro ay may andat ang kagamitan ating nga bit-bit so dito nasa ba ang ba doon kung sinukarado ma responsible pero siguro ay sa'yo kan man gudron sa pinang-adlaw kay Five Gloria kay gina-follow up gid kita sa man nga kapulisan kung dahil kang responsable sa nasambit nga pagpanakaw kay Five Gloria. Actually, ay dudaya nga kang bedroom machine matabi ay what ay manakasinche so medyo padali nga masama di man kay Five Gloria so ang makasinyo mong siguro kato ay pwede na mabuo do collection kay Five Gloria at sa nga rin nga gadusmin pa lang so bago man siguro nga ano baga kay Pedro buo man punta ako naunong ng koleksyon at bago man nasudlan so ato gining ano tagali yung patos at yakin kaya nga mga manakaw no kay Pedro Gloria so recorded kaya sa aton nga kalibo PNP kung dahil ka nga sambit nga insidente at padayon kung pag follow up investigation kita atong kakaan nga kapulisan kay Five Gloria. Samtang sa Banway ni Washington, no, atong kakaan nga pag-secure kay Five Gloria, sa makakon nagpadayon ko pag-collect, no, dinatipon makakon, kita atong kakaan nga investigador kung mga nagakaigo ng mga dokumento kaparehas, no, ita death certificate, itry kakaan nga biktima no, nga maestro kay Five Gloria, kung saan nga nga possible na dokumento nga kinahanggan, nga maitlansar ito sa atong kakaan nga prosecutor kay Five Gloria kay base sa aton kirang nga information nga kung nagkaliwa no frustrated homicide iku kaso nga ginapangatubang ita 19 anos nga kirang gagaking responsible no, sa pag bayo sa aton nga biktima kaya nakadepende sa aton nga prosecutor office kay Five Gloria kung alin no siin na upgrade sa alin nga kaso kung dahil kirang nga anagid ba na final nga kaso nga atubangon itry ka nga suspect nga sa makakon ay temporary nung naging release kay Five Gloria sa ato nila kapsel it's New Washington PNP K5 Gloria. So, kalabanan na siguro mahugog man lang man or ma-upgrade no, agali sa dahil ka nga homicide kung dahil ka nga sambit nga case K5 Gloria. So, ato man din nga, time to time mong bina-update, agad nga na tawan man ako sa ita, dahil ka nga update sa kung dahil ka nga sambit ni incident kay Five Gloria, kaya abo, ubig ka nga nakasubo na, especially do community no, ita, eskwelahan kung siya nag- Pero nung kung daya karang maestro kay Saiva Gloria iya sa atong karang Aklan Polytechnic College sa Banwa ita kalibo kay Saiva Gloria. Samtang iya man sa atong karang Banwa ita kalibo no sa man naman pag-check pag-update natong kay Saiva Gloria sa kapo natong record sa balikbayan nga babae nga ginaligar din na dukutan ito din nga nito matumod nga persona kay Saiva Gloria. Sadly mo, nag-visit ko atin kang investigador. Actually, nagbuhay ko ba nga niya. Dalian kita kahapon kay tanagan nga may flight isa pagka-analyze. Nung runday ka nga biktima natin. Saan ba kang pag-agto? Unang din at tumantra do establishment sa mall. Iya sa Banway Takalibo kay Saiva Gloria. Kung din at tunan. Sadly, ay abot at ang process. May mga dapat pat ang gagaong ani ko si Dekran nga do manager kay Five Blocks sa puno gid bago makataos ang permission sa ato mga anong rang kapulisan nga maka-check CCTV. So nabuhayan pat actually nga ni kay Five Gloria.
1: Sa ano meron kay Five Vilo sa National Privacy Act?
3: Respect mataman nga ni atong kapulisan. Pero ay nag-proceed siya rin sigida sa airport kay Daiwa dito gina-allege itry ka nga babae nga possible no sa mall o kung sa airport imo ba hadukutan kay basika na may nagasunod sa nagasunod imang waraki agaya sa aday ka nga mall ay nagasunod ng imaw na nag-intingita ka na kay Sergio. So that's why Daiwa nga kong nga lugar din at tinanggil sa ating industry kasi bahan man imaw pero wag kita nga ni ita manaming results mo kay Pedro kung ang kakang mag-follow up kay wag man ita makitaan na kay Fiverr Gloria. So wala wag kita tumod wag kita kitaan kung sino kung dahil ka or responsible sa ginaligay na pagdito sa anak ka nga kapin sa 20,000 pesos niya cash. So since alas 6 kuha na kaya nga flight, K5 Law, ay gidali-dali mo lang maluna na ito record lang sa daughter, K5 Gloria, at timpato na lang na natulaan ni Mouse, kaya like, kaya nga kapin sa 20 mil ng cash K5 Gloria, at sakay mo ka nagbalik sa airport uman, at doon mo gato kuha na kaya nga flight na K5 Gloria po balik sa Manila. Kaya hinaga, kaya kuha ng balik mo, sa Taiwan, K5 Gloria. Okay. So, recorded iya sa aton nga kalibo PNP kung gaya ka nga nagsambit nga incident K5 Gloria. Samtang sa aton man kirang pag-secure na sa opisina at aton kirang alcalde kalibo K5 Gloria, may good news kita na sa mga students natin nga umaka na kalibo mo, baga ang mga estudyante K5 Gloria. Kaya pang-at-at na actually ni Mayor Gaya nga pagpanupod, ita bag at mga school supplies kay Saiva Gloria, no? Iyan sa atong kirang mga titila ka mga school sa Banwa, ita kalibong akong si Ingani, may masobra na imaw na 10,000 ka mga kalibong ho ng mga estudyante kay Saiva Gloria o nga hatawaan umpisa ko dag-on it 2022. So, magkakang year, nagamat-amat na actually una na nga naman sa opisina ako mga bags niyang iga panutod kay Saiva Gloria sa mga pinang-adlaw siguro ma-announce ng Japon. Dato ang kira ng Office of the Mayor na kung si Ingani, siguro itry kira ng school bag, pero notebooks, may Crayola kay Saiva Gloria, may papel, lapis, at iba pa ng mga kinahanggan sa ka-estudyante.
1: Kompleto gagi.
3: Kompleto talaga kay Saiva Gloria. Dito ang magkatulog ugo ni nanay at ni tatay sa bakal kay Saiva Gloria at mga school supplies kay kamahal makita do dahil karang mga bagakron no kay Saiva Gloria at tanagan nga butong matanan sa village no kay Saiva nga matawaan na bakantanan bala dumid sa sangka estudyante sangka o nga. So comment sa abit at ang kang alcalde sa kalibo nga matawaan na kung dahil mga inumayan sa kalibong hon kay Saiva Gloria at mga adang pinangan saan daw nga pagtuon kay Five Gloria. So far, no, pag-check man natin sa aton karang kalibo PNP mga kaon nga pang orasyon, so far, wak pa man git. It, like, mga dugang report iya kay Five Gloria. At ongoing pa din pag-record gali sa kay karang nga natabong aksidente no kay Five Gloria sa may Capitol, no, sa may ABL dumping sa atubang git. Na kung sa gina ka-involve ka na kay ita tricycle at kotse kay Five Gloria. So ongoing, kung anda ka nga pag-atubang, aga,

0: iCare Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumaras ang iCare Gold kag nagpatulo sa mata sang iCare Drops sa sunod sa isang kabulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo daw ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang panimisis ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas
2: mga buti ka.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
0: Ikaw bala ang may diabetes?
2: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500!
0: Asal Ricard!
2: Epic Tibo!
0: DTX 500!
2: DTX 500!
0: May powerful extract sa tubo kag amargoso.
2: Duha ka compounds.
0: Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar.
2: DTX 500!
0: Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata.
2: Nga masami,
0: nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar.
2: DTX 500 kada adlaw.
0: Agud marikawan ang diabetic retinopathy.
2: Ukon pagkabulag sa mata.
0: Pangod sa diabetes.
2: Protectioni ang imo mata.
0: DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami yara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
0: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinical Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: You're listening to 94.5. K5 News FM. K5 News FM.
0: El Castigador.
6: Alas 5:37 mga K5 Raton karang oras. Sa ato niya pagpadayon, may ginpatigayon karang interview mga K5 si K5 Romy Kahilig kay General Manager Attorney Ariel Hep. It aton karang Aklan Electric Cooperative kung sa siin nagpahayag imaw karang nagkakabaga ka man sanda. Hanungod sa rundaya karang pagbuog ita system loss. Airo raya karang pagbuog ita system loss gin anunsyo ra ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa anang katatapos gamang ikalimang sona mga hakim. So kaina sana karang reaksyon nag-ana man karang pagpaliwanag aton nga pamatian.
7: Si Attorney Ariel Heptir aton karang General Manager ita Aklan Electric Cooperative no. Ya kita sa nakarang opisina. Mabo kita at dugang pang reaksyon no, since nga kung taliwan nga itong State of the Nation address ko atong presidente ay may ano mo takarang mention no, with regards sa rantay karang FERA law which is gustong i-amenda rayang arang system laws nga dugaon no, sa ando na karang li. Attorney, may dahil nga adlaw kimo. Sir, ano ro mangin reaksyon no, sa part ko atong karang Aklan Electric Cooperative regards sa rantay karang plano atong gobyerno, presidente nga dugaon tayo nga system loss nga mabuhay mga mga gina panatunda ginakon mga ginagamit ko atong kooperatiba.
8: Unang-una may dayan nga agahon sa aton nga manugpagamati iya sa K5 News FM bago ko sabton ro imong pangutana nga ron ay allow me to explain kung ano ro ginatawag nga ng systems loss. Okay? Do systems loss sa abihay, raya ro diferensya in electricidad nga ging procurar o ging deliver ito atong nga generator, normalit NGCP, agro aton nga ging build sa customers. So, ro diferensya karon ay doon ro ginatawag nga systems loss. Hmm. So, papareha sa abiman nga nagbakay kita it 1 megawatt na electricidad sa isayang ka-generator. So, samtang gahalin do kuryente, halin sa anang planta, paagto iya sa aton na substation, ay 1 megawatt nga ron ay nagabuhin dahil may mga technical factor sa ginaagyan i-kuryente, agro yun ay it's a physics, no? A law of physics, ro yung sistema karoon kung hamaan nagkakaduwa no ro kwadro kuryente it's either sa resistance so ruyon yung ginatawag nga technical loss. So may una man kita nga ginatawag nga non-technical loss sa systems loss. So ano raya nga non-technical loss daya ro mga kuryente nga mga gintakaw it ato nga mga member consumers no kumbaga nagapamintahasan da kaparehas ko mga na-disconnect ron, ginabalik ng daro connection sa andang panimagay. So, roon yun doon mga nagakaduwa nga kuryente. So, siyempre, kung ro-order ni mo ay 1 megawatt, ang tapos ay ruging basa itaton niya mga meter reader ay nagagawa nga less than 1 megawatt, do diferensya ka ron, ay roon yun doon ginatawag nga systems loss.
2: Mm-hmm.
8: So, kung doon yun, ay dapat bayaran doon natin. Kasi rato-raton nga gimayad. Kaparehas doon, kung nagbakay kay Tielo, sa isa yung katindahan, pagbuo ni mo Tielo sa rep, no, pagbakay, ay bilog na bilog pa imaw. Mm. Pero habang nagabiyahe ka, nagabuhay, nagakatunaw. Dahil bukod yun, it maintained o temperatura.
2: Mm.
8: So makaroon na sa kuryente, may nagakaduga, may nagabuhin. Okay?
2: Mm.
8: So ruin halos the principio it systems loss. So, hamaan may sinuktan kita it systems loss. Dahil lo systems loss nga ba, haging tagana tara it aton ngalayi under sa ipira law.
2: Mm.
8: Nga kung siin, do diferensya, it kuryente, aging bakay, aging deliver, aging build, hay ratoro ginatratar nga systems loss.
2: Mm.
8: So, ayhan, kung duwaon daya nga systems loss nga ra, beneficial bagara sa mga electric cooperative o sa mga pribado man na distribution utilities, kaparehas it Meralco, parehas man it More, yes, it Hilo. Bukonda it manami sa aton nga distribution utilities na atong pasanon, paman. Kung sabton tara it distribution utilities, kaparehas it Akelco, sa aton nga pag-operate iya sa probinsya, bukonda kita it for profit, Pro Akelkot ana is a non-stock, non-profit nga cooperative. So kung ano yung ginaganar it electric cooperative yung ginasukot sa aton ng mga member consumer, pro gaagtukaton niya ro yung nga DSM.
2: Mm-hmm.
8: Ano ro DSM? Distribution, supply, and metering charges. Ila ro sukot karaya it Akelko? 1 peso and 61 centavos per kilowatt hour.
2: Mm-hmm.
8: Daya nga kwarta nga rin nga ginakolekta ni Akelco, daya rin ginagamit para sa aton nga mga kahinanganon iya, mga bagakganon para tayo yun do operasyon it aton nga kooperatipa para pagserbisyo. Huwag kita kara it ginaganar.
2: Mm-hmm.
8: So, may mga naghambay aton nga sekretary, siguro aton sekretary garin ay misinformed, naghambay imaw sa interview ka na sa kay El Chico nga, kami roga benepisyo. Saga roo yun yaron. Dahil roo ginasukot ni Akelco o sino mang distribution utilities, huwag takamon dun gaagto. Roo diferensya nga ron. Ginataot anamon to sa generator.
2: Mm.
8: Dahil do generator, retro bill ka to.
2: Mm.
8: Okay? Retro billing. Bayaran
2: so,
8: man natin.
2: So, kaparte ka rin ko charges to?
8: Oo, ka-charges. Kaibahan na to.
2: Mm.
8: So, kung amon na sayo dun tanan, uwa it maga-survive na electric cooperative o this private distribution utilities. Kung makita nimo sa news, do presidente mismo Meralco, nagareklamo sanda kung ipasa ninyo, maduwa na nan.
2: Mm.
8: Makolapse do aton nga sistema sa energy sector. Doon do saga nga pronouncement. Dugang pa ako karoon, do problema na ito sa systems loss, no? Kung mapati ka mo sa hindi, gina-charge pa kita karon it what? Siin ka nakakita. Na-loss yun nga ni, ginasukot ka paghihapon it tax. The normal nga prinsipyo, it aton nga taxation, iya sa atong pungsod ng Pilipinas, ruin ka mga tana ro gina-tax. Pati makang do-loss gina-tax.
2: So dapat yata na buon?
8: Dapat buon na ro yun.
2: Oh.
8: Para uwa kita extra charges.
2: Mm.
8: Ag siguro kung no systems loss ay hindi na natin completely ma-eliminate doon duwaon. Dapat manduhan doon tanan ng electric operative. Mauman mga privado nga distribution utilities na i-improve doon mga facilities o nabaan do cap itdaya nga systems loss. Kasi iyakaton do ato nga systems loss na cap ay 10.25%. So, pag sumubra ka sa 10.25% sa systems loss, gasabat karon do distribution utilities sa sobra e 10,000 nagabot mo it 10.30 pero 0.5 na to abagahon to e distribution utilities pinalidad na na to pero kita iya sa aton nga electric cooperative umpisa kita nga nagpungko iya sa management. Ginghutuhutan naton nga mapanubo ro aton nga systems loss. Ang actually do akon nga challenge sa aton nga mga kaibahan iya sa atong co-op na aton nga i-aim nga makaabot kita it 6 to 5% na systems loss. So kung tanawon ni mo ro average namon dati pagpungko ko na sa 9. So makaron nagakuan kita sa 8. So ano ro natabo hamaan it
2: naganaba.
8: Dahil sigida sa roaton nga pag-introduce it mga bag-o nga mga gamit pag-improve ko atong mga pasilidad. Ginakuha naton ro pag bag-o it aton nga mga metro, ginakaiyan naton ro aton mga kilowatt hour meters, gadugang kita it substation kasi ro yun habang nag-travel abira kuryente sa mga magayo nga lugar kapin sa mga baryo. Pero ang iba nga may maduwa git nga supply it kuryente. So kung inyo mapanuhan ro iba nga sa palipungtong linya kung amat hay low voltage imaw dapat hay makorek man naton doon para kung 220 to 240 na voltahe dapat bisan sa katapusan imo nga linya at kuryente parehas do mabaton para ma-minimize aro systems loss do yun na dapat nga i-challenge do mga distribution utilities ang tanan nga electric cooperative na ayuson do aton ng mga infrastruktura. Dahil systems loss ay bisan paalin, bisan sa developed na countries, may una gitaron. So may allowance. So kung gusto it gobyerno nga duwaan do systems loss sa ato sinuoktan, dapat siguro saan na mag-subsidize dahil do ibang nga nasyon, ina-subsidize man doan ng kuryente. Kapag sa Vietnam o sa Singapore.
2: What do you mean subsidize sa gobyerno ro system loss?
8: Oh, say send daro ga sabat.
2: At do imo atong habok kay kina turning nga dapat tay i kon ba i-develop ro mga kon ba ro mga
8: infrastruktura
2: it ta kooperatiba
8: i-improve git anato.
2: Ato paduga.
8: Oh, dahil doon ro akon nga trust makita man nimo ron sa aton nga mga project nga giniinubra adlaw-adlaw ag sa dinag-on na akong pagserbisyo ay una ro innovations ag modernization nga gina-introduce naton dahil hindi kita pwede nga raya at anang gamit ro aton nga gamiton gihapon bisan okay aron imaw ay kinahanglan naton i-improve do klase it serbisyo kapareha tungo sa gakyan kung daan yon ay magasto sa krudo pero kung mga bag-o nga sa gakyan makaron ay makinot sa konsumo it gasolina o krudo.
2: In short, attorney ko na itong intindihan makado ng imando kong presidente pero pinakamagapit ka lang parang immediate remedy ay pwede matabawasan do system loss para hindi totally iduaon.
8: Tama ro, yun doon ro win-win solution dahil sigurado nga mabudlayan kararo aton yung mga lehistratura no, sa mga aton mga tigawas nga sa mga debate dahil raya abi nga rahay, it's a science. Daya nga systems loss nga rahay, this is unavoidable. Bisan paalin, may una gitaan ng wasi nga ginatawag. Parehas ko aton ng mga pagay, may una gitaan ng pasi, mawa sa tubi, may una sa danganan, revenue water, may mga leak, doon doon mga senaryo nga kung siin, no, hay, hindi pwede nga sarpon yan it atong distribution utilities. Especially sa mga electric co-op na uwa man it rayang servisyo na taraan na bukod man it kami it for profit. Gareklamo nga ni si Meralco how much more kami.
2: Attorney, gusto ka nagyapit sa ginatawag na layman nga pag-intindi. No? Manto kita rikaras sa mga konsumidor. No? For example, abi man ay kita man ay nagagastos it almost 100 kilowatts no per month. Ma-identify tayo natin ang attorney rikaron sa aton nga ron nga rating kung pila do system loss natin.
8: Aton abi karon may metering abi kita sa tanan natin ng mga substation. So tanan nga nagasugod yung kuryente halin sa NGCP nga gina-deliver ka ton, ay una ron makita sa substation nato. Una ron may metro ron o pila ron sumugod. ano oras, una ron na nang gina-record doon.
2: Mm-hmm.
8: So sa makaroon, may una kita nga ginatawag nga SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition ng Equipment, na kung siya nakikita mo lahat na sa monitor.
2: Oh.
8: Kumbaga digital imaw, ginabato imaw at internet, hindi ko mag-agto sa substation. Mm-hmm. Iyak natin nga pong ko, may monitor ka, makita niyo mo. So ruin na sistema. So tanan niya gina-deliver nga yung kuryente, no, kamon, ay may contador man doon.
2: Mm.
8: Parehas man sa mga panimalay, may contador man kung pilar konsumo.
2: Mm.
8: So, tarantaran.
6: Alright mga K5 bro, yun rong Raya. Karang again, patigayon kay inang interview ni K5 bro. May kahilig kay Attorney Ariel Hepto. Aton karang General Manager ita Aklan Electric Cooperative. Alas 5.50 ro atin karang oras. O, hindi kita magkalipat mga K5 ba? Mag-DTX 500 to support your antioxidant. Rong nagatap na type 1, nag-type 2 diabetes, nagatap na oxidative stress para sa mas manaming nga tugog para masukuan rong free radicals. Malikawan rong hypertension, high blood pressure, ag alta presyon. DTX 500, rong vegetable capsule nga DTX 500, mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, aga syempre rong Klinika D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Rong Klinika D3 Bio nga may MCTs o kundi nga ni rong medium chain triglycerides nga nagabulig agud malikawan rong pag-angkon, itrundaya nga mga epektot viruses. Nagatap nat infection, manggaranon sa vitamin D3, nga manggaranon man sa fat-soluble vitamins para mas madasig naton ma-absorb rong mga vitamins and minerals maghalin sa aton nga mga ginakaon. At syempre, rong Mighty C, rong maskin pabaskog, nga alkaline-based vitamin C, himo sa pure nga alkaline, yan inan acidic, para kita makaangkon itagakaigong collagen production, immune system booster, para malikawan rong iron deficiency, malikawan rong anemia, mag Mighty C. Tanan mga K5, mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Revenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan, sa Atubang Itpag-ibig Fund, dating Garcia College of Technology, Kaiping Itapilsis mga K5, usuyon nyo gamang si Dr. Robert Impinado. Sinkwenta dos minutos rong nagtaliwan sa oras at alas 5. Thank you so much gid sa aton karang mga naging partners of the kay K5 Sandro Zalazar, K5 Val Rosqual, atong navigator K5 Kenneth Lachica. Partner man aton sa technical side, the broadcast engineer K5 JR Onayan. Sangagan manit amon nga president at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Ako rin yung karang naging alagad inyong kastigador. K5 Gloria Villas Manyo, para sa kampyon niya balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News sa FM.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Jose Benlo, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi. Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects. Very resilient ang ilang nga vital organs.
5: How much more kung naka-DTX 500 guru to kung naka-may TC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history. Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sang taas nga high antioxidants. Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag may TC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuli gid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
4: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dr. Ramil, is obesity.
5: Na.
4: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
5: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
4: Husto.
5: Maitani kung gainom ni si DTX 500 kag may TC kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag may TC, ti kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
4: Gusto.
5: Imagine lang, pag cancer mo, nagalin niya na.
4: Glucose,
5: diabetes, high blood, heart problem, aratanan sa mga tambok, kaya nga pag gusto kaon.
1: TTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score ganit?
6: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
6: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
5: So, tunan ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Way pa din sila nakainom di takes 7 on the top is Iceland. Kung ka ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland, 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha? Ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
4: Oh, ang mga hapundok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
5: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-may TC ni? Amot pa ni 90 mo. No?
7: Correct.
5: No? Iba abi ang suplemento. Ang suplemento, extracted, concentrated. So, amo na, mami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
4: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sekreto, wala nagagamit oil.
5: Yeah.
4: No? Kalamilig sila, steam.
5: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit nga mantika.
4: Sa lugar sa mga tita ko, kag tito, sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsak kag malaka lang magkaon karne, no? Ang source nila protein is fish and tofu. Grabe.
5: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
7: Labang yung prutas.
5: Inom lang DTX 500 kag may TC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag may TC, daw gakaon ang kasang damo ng gulay.
7: Kinilokilo.
5: Sa mga prutas, sigurado magalawig ito buhi.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News sa FM Kalibo, alas 6:01.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Nga istasyon K5 News FM. K5 News FM.
9: Yan ang radyo ko.
10: Wow! Headlines
8: sa atong balita lokal. Rider nga nakainom na aksidente sa motorsiklo sa Puo, Kalibo.
11: Dugang nga headlines, balitang lokal. Presyo at buhi nga baboy posibleng tumaas bangod sa provincial borders angod sa pagagit ASF.
8: Sa dugang natong nga headline, balita lokal, nakaparadang tricycle, sinunggabanin sa bilo pang tricycle, driver ginasugid nakainom.
11: Dugang headlines, balitang lokal.
7: Balitang lokal.
11: 38 nga mga pulis sa Aklan PPO na promote.
8: Headline sa ato niya balita national, BIR din sumitigon sa impeachment court drong tax records ni Vice President Sara Duterte.
11: Dugang headlines balitang national, ex-DPWH official ginpamilit nga hindi kaya inspeksyonon drong tanan nga proyekto.
8: Headline sa ato niya balita international, a French teenager ginpamulta sa Singapore bangod sa viral straw leaking scandal.
11: Dugang headlines balitang international.
7: Balita international. International.
11: US nagpatigayon it mga paran nga airstrike kontra sa Iran matapos runghana ang pag-atake sa mga American troops.
8: Headlines sa atong balitang negosyo, MAP suportado rong PAC sa Celica pero nagpanawagan ni hugot nga proteksyon.
11: Dugang headlines balita sa patagit negosyo.
7: Balitang negosyo. Negosyo.
11: BSP nag-launch it direct debit Philippines para sa automatikong pagbayad it bills.
8: Headline sa atong balitang sports, LeBron James na dismaya sa Lakers bago naghalin.
11: Dugang headlines balita sa patagit tinampan. Luka Doncic pagapangunahan rung Lakers mini camp sa Slovenia.
8: Headline sa atong balitang entertainment, Ben Affleck nagdaog it $1 million sa Who Wants to be a Millionaire.
11: James Reid ginpakigbahin ng suporta ni Isa matapos rong 150 million pesos nga lugi.
7: News FM.
9: Yan ang radyo ko.
10: Wow! May puso.
8: Maayad-ayad nga gabi, Banwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Probinsya it Aklan. Good evening, Western Visayas. Welcome mga K5 sa ato niya pagpangalaga, D3 Bio Evening News.
7: D3 Bio Evening Newscast.
8: Adlaw kita makaroon ita Webes, petsa 30 sa buwan ni Hulyo dagon 2026. Ginatod kato ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Agmighty Serong maskin pabaskog nga alkaline based vitamin C. Live maghalin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News sa FAM Calibo. Kami ro inyong mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanio.
11: Aga kuman si K5 Santos Salazar. K5
0: Bio Evening Newscast.
8: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga ka-K5 sa aton yung balitang lokal.
0: Balitang lokal.
10: Balitang lokal.
8: Ang ka 20 anyos nga gagakirong gindaga sa Provincial Hospital matapos maaksidente sa ginasakyan niya motorosiklo kabiin. Sa initial informasyon, halin sa Pook Port, rong biktima ang residente at New Buswang kata madugaan it control ag mag-overshoot rong ginamaneho karang motorosiklo. Nagagawa nga sa impluensya at makahilong ilimnon rong biktima nga posibleng naging dahilan it anang pagkakaaksidente. Nakangkontrayat ni na sa nagkasarisaring nga partid kagawasan, naging tawaan at nagkakaigong pagbugong at nagresponding BEP personnel bago gindaga sa ospital.
0: Balitang lokal.
11: Dugang at talya sa itong balitang lokal. Posibleng tumaas rong presyo at buhi nga baboy bangod sa kakugangat supply nga naghaliin sa guwa at probinsya kasunod itugot nga provincial borders bangod sa pagagit African Swine Fever o kon ASF. Suno kay Engineer John Agravante at Federation of Livestock, Hog and Poultry Raisers Association, dapat sigon niya ikonsidera rung sitwasyon ni hog raisers bangod sandaro na apektuhan sa presenting sitwasyon. Ginpunto para nga duga nga pwede man nga maapektuhan rung negotiate mga traders kung maduga rung mga hog raisers bangod sandara rung nag-supply it buhi nga baboy. Bangod tira nag-salig raya sa bastante gon ro 190 pesos hasta 200 pesos kada kilo sa buhi nga baboy bangod sa presente gamang raya nga presyo it 150 pesos rung kada kilo.
8: Sa dugang pag-inaton nga detalye sa balita lokal, tinikitan rong sangka 29 anyos nga hilong nga driver e tricycle matapos rayang sumunggab sa sambilog pang tricycle nga nakaparada sa 19 Martyr Street Calibo ko Miyerkules. Nakaangkon ni kasamaran rong likod kira nga porsyon at nasunggaban yung tricycle nga may rutang Linabuan Calibo. Sa investigasyon at mga otoridad na sayuran nga sa idagop makahilong ilimnon rong driver at nakasunggab. Insigida man nga gindaga sa Calibo Municipal Police Station rong mga sangkot kung siin na uli sa settlement rong insidente. Sa piyakara, posibleng i-endorso gihapon at Calibo PNP sa Land Transportation Office o kon LTO rong pagkabangga bangod sa pagbayular sa Republic Act 10586 o rong Anti-Drunk and Drug Driving Act.
0: Balitang lokal.
11: Katapusan nga detalye sa itong balitang lokal.
0: Balitang lokal.
11: Kapin sa 38 ka mga personnel at Aklan Police Provincial Office Aklan PPO rong na-promote bilang kapartet o ng batch sa regular promotion makaroon karangadag-on. Suno kay Police Major Aubrey Ayon, Public Information Officer at Aklan PPO. Kaya kip sa na-promote rong 11 ka mga Police Commissioned Officers at 27 nga Police Non-Commissioned Officers. Ang karauna umansigon nga gin padumdum at Regional Director nga rong promosyon ay bukon yamang itpagkilaga sa andang trabaho kundi dugang responsibilidad agod niya pabaskogon ng programa para sa peace and order it probinsya.
8: Alas 6 sa 8 mga K5 Braton kirang oras. Sa oras naton ginatod katon at DTX Coffee Mix. The healthy coffee nakakapi kagon, nakadetox ka pa. Pero DTX Coffee Mix nagabulig agon niya detoxify ro mga higo sa aton niya kayawasan. Kaya mga K5 hay manami sa aton niya digestion, sa aton niya metabolismo. Manggaranon man sa fiber nga nagaprotekta sa aton niya colon agod malikawan ro pagangkon it colon cancer. Pero ang DTX Coffee Mix mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang National.
10: Balitang National.
8: Ginsumitiyon at Bureau of Internal Revenue kon BIR sa Senado bilang impeachment court rong income tax records ni Vice President Sara Duterte ag-anang asawa nga si Attorney Mans Carpio ag makumpanya nga may kaangtanan kanda matapos aprobahan ni President Ferdinand Marcos Jr. rong pagpagguwa it mga dokumento. Suno sa impeachment court, pagagamiton yamang rong mga record agod matumod rong pinansyal nga status ni Duterte ag bukonit bilang ebidensya it iba pang posibleng impeachable offense. Presente gon nga gina-inventory ag gina-proseso rong mga ginsumiting nga dokumento bago matao rong kopya.
0: Balitang National.
10: Balitang National.
11: Dugang Italia sa itong balitang national.
0: Balitang national.
10: Balitang national.
11: Ginatod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial specialist. Ginpamilit it depensa it dating DPWH Maropa official nga si Montraxis Tamayo. Sa sandigan bayan niya Bukon, it praktikal nga personal na nga rekon nga inspeksyonon rong tanan nga infrastruktura sa Maropa. Bangod magayo rong biyahe ang limitado rong transportasyon. Suno sa depensa, masobra sa 2,200 proyekto rong ginpatuman ag masobra sa 800 pa. Rong ginamonitor DPWH Maropa maghalin 2022 hasta 2025. Ang traya ita kaso nga malversation kontra sa dating kongresista nga Zizal Dico, parte sa maanumalyang road dike project sa Naujan, Oriental Mindoro.
0: Ang kampanya ng istasyon K5 News FM Balita International.
10: International.
8: Alas 6:11 mga K5 Raton karang oras sa aton nga Balita International. Hatod ka aton ni DTX Premium Coffee nga may stevia, agaricus mushroom, agrong prebio coffee, prebiotic plus probiotic, ag may malunggay.
0: Balita International.
10: International.
8: Sangka 19 anyos nga French student rong ginpamulta it $600 matapos dilapan rong straw it's ang ka-orange juice vending machine agin balikraya sa dispenser. Nag-viral rong video nga gin-upload na sa Instagram nga umani it mga batikos online. Bangod sa insidente, ginbayluhan it kumpanyang iJuice rong tanan niya 500 straws sa nasambit karang makina. Nagpayag mata it pagnuog rong nasambit ng estudyante sa anang ginhimo.
0: Balita International.
10: International.
11: Dugang Italia sa itong balitang international. Ginatod katon it mighty serong mas ginpabaskog ng alkaline vitamin C.
0: Balita International.
10: International.
11: Nagpatigayo ng Estados Unidos it mga parang ng airstrike kontra sa Iran matapos si Gon Raya nga maghana nga umatake sa American troops sa Jordan ag mga barko sa Strait of Hormuz. Sunod sa US Central Command, gintamaan it mga pag-atake rong 12 nga target Islamic Revolutionary Guard Corps. Kaibahan rong mga command center, missile ag drone facilities ag coastal defense sites. Ginhaba matait US President Donald Trump nga raya rong bago sa unang pag-atake Iran. Sa tang nagapabilin nga mataas ng tensyon sa Middle East, sa pihak ipanawagan nga makaangkon it de-escalation.
0: Balitang negosyo.
10: Negosyo.
8: Ang sa aton nga balitang negosyo, mga ka-K5, ginatod ka aton ito extend food supplement for men nga may makarot at Club of Waska sa mga mag-asawa nga nalisdan makaangkon itong nga mag-extend food supplement for men. Kaya nagabulig agod nga maging manami ro fertilization, malikawan rong erectile dysfunction, mapababayi man o gagaki. Rong extend food supplement for men, mabakay naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Balitang negosyo.
10: Negosyo.
8: Supportado it Management Association of the Philippines so kon maprong US-backed Pax Silica Initiative pero ginhambang nga dapat may nagakaigong pamaagi agod protektahan rong national interest trabaho it mga Pilipino agrong dunang manggad. Suno sa map dapat siguraduhon it gobyerno rong teknolohiya ag may kasayuran rong nasyon kung ano rong epekto kara sa palibot ag ano rong pakinabang sa komunidad. Ginagauman niya igapatindog rong high-tech industrial hub sa New Clark City sa Tarlac agod maghimoy trabaho sa patagit artificial intelligence ag advanced manufacturing.
0: Balitang negosyo.
10: Negosyo.
11: Dugang Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
0: Balitang negosyo.
10: Negosyo.
11: Gin-launch ita Bangko Sentral ng Pilipinas BSP ag Philippine Payments Management Incorporated rong Direct Debit Philippines sang kabagong digital payment service nga nagapasugot sa otomatiko nga pagbayad mga regular bills gamit rong nagkakanasari nga bangko ag e-wallets. Suno sa BSP kinahanglan anay nga magdaoy patnugot rong customer bago magpatigay rong auto debit ag posible rayang kansilahon anuman nga oras. Ginatuyat sistema nga obrahon nga mas madali, iuwas ag mas epesyente rong pagbayad it mga obligasyon para sa mga consumer ag negosyo.
0: Balita Sports. Sports. Sports.
8: Ang sa aton nga balitang sports, sa balita sa patag it hinampang mga hockey final. Ginahatod katon ita Clinica Dio Fresh para sa fresh nga pamatsyagan, fresh nga hugom.
2: Wow!
8: Clinica Dio Fresh may VCO ug vitamin E, nagapakinis, nagapaputi sa aton nga mga kilikili. Gin-report makaroon nga nagapati rong kampo ni LeBron James nga bukon at seryoso rong Los Angeles Lakers sa uman nga pagpapirmakana. Matapos igon nga uwa it naging hinunanon sa magkasiparar nga partido bago rong free agency. So no, sa report, haom kunta sigon nga magpabawas at sweldo si James kung hapakita it Lakers rong plano para pabaskogon rong andanga roster. Sa pihakara, ginpilit 41 anyos nga NBA superstar nga maghalin sa Philadelphia 76ers. Matapos man ikonsidera rong pilang iba pang team, kaibahan rong Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, at Denver Nuggets.
12: Balita Sports, Sports.
11: Dugang detalye sa aton nga balita sa patag itinampang.
12: Balita Sports, Sports.
11: Maga-host si Luka Doncic it apat nga adlaw nga minikam para sa bilog nga Los Angeles Lakers. Sa Slovenia sa Agosto bilang pagbahaom sa training camp. Igapatigayan ng mga workout, golf activities, ang rekon nga team building sa Lob Hanagu paglaskogon ng rekon nga anak nga teamwork at team. Kaibahan sa mga nabilin nga players itla Lakers magaliin sa nagdaliwan nga season sa the Austin Rivers. O Jared Vanderbilt, Bronny James, Dalton Neck, Jake Laravia, Chris Manon, Agado Tiero, kaibahan si Doncic.
12: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
8: Sa ato niya balitang entertainment, balitang artista, hatod ka ato ni DTX Biriso para sa Kutis Artista, Kutis Malapur Siya. Karong DTX Biriso, mga K5, nag-atop na it early signs of skin aging. Kaya nagabulig para sa mga K5 naton nga prone sa allergies, may mga sensitive skin. DTX Biriso, available gone sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Balitang Entertainment. Balitang
8: Entertainment. Habo ni Ben Affleck rong $1 million nga premyo sa Who Wants to be a Millionaire kay bahan rong Jeopardy champion nga si Jamie Dean. Nagturong kabilugan nga premyo sa Eastern Congo Initiative sangka charity nga gintukod ni Affleck. Raya rong ikaywang sunod nga dagon nga sangka bida ita Goodwill Hunting rong nagdaog ita prize matapos man nga magdaog si Matt Damon ko 2025.
12: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
11: Agparaman sa katapusan nga detalye at pagpangalaga dito by Evening Newscast.
12: Balitang Entertainment.
10: Balitang Entertainment.
11: Ginako ni James Reed nga si isa pressman nung nangin sandigan na matapos madugaan it masobra 150 million pesos bangon sa problema sa anang negosyo. Sa interview ginhamba it singer-actor nga nag-umpisaro adang relasyon, kadungan it pinakamabugat nga challenge sa anak ka lang nga kabuhi. Rong paghigug masigon ag suporta ni isa rong nagserbe na nga compass, agod uman nga makabangon sa emotional stress nga anang naangkon matapos malugi yung anang negosyo.
8: Alas 6:18 mga K5, sa dagagan ni aton kira nga panyempo, check naton sa aton nga pag-asa DOSC.
12: K5 Bantay Panahon.
13: Magandang hapon mula po dito sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather forecast ngayong Huwebes, July 30, 2026. Base po dito sa ating latest na satellite image, no, yung low pressure area na nakakaapekto sa Metro Manila at nagpaulan kahapon at nung isang araw sa malaking bahagi ng yung western section ng Luzon kasama dyan yung Zambales, Metro Manila at yung mga karating nitong probinsya ay nalusaw na. Itong low pressure area na ito ay nalusaw na kaninang alas 8 ng umaga. Kaya kung mapapansin din po natin, paglabas natin ng bahay sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila, ay bawas na po yung mga makakapal na ulap na tipong madilim at magkakaroon ng pag-ulan sa mga susunod na oras, ay wala na po sa kasalukuyan. Pero sa ating pong thunderstorm na monitoring ay posible pa rin na magkaroon ng mga pag-ulan sa susunod na 2 to 3 hours dito sa ilang bahagi ng Zambales at Tarlac, ganun din dito sa Laguna at Quezon. Kaya yung mga kababayan natin doon sa mga binanggit na probinsya, kung tayo uuwi mamaya ay huwag natin kalimutan na magdala ng payong. O di kaya naman ay kapote kapag tayo ay magmomotor. Moving on, bukod dun sa low pressure area na nag-dissipate, meron pa po tayong isang low pressure area na minomonitor. At ito ay nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Approximately about 1,455 kilometers east ng Eastern Visayas. Mananatili pa rin po ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility, quasi stationary. Ibig po sabihin ay halos hindi kumikilos itong low pressure area na ating minomonitor. Kaya naman, mananatili po siya sa labas ng Philippine Area of Responsibility hanggang ito ay malusaw sa weekends. Pero yung mga kaulapan na associated dito sa LPA na ito ay nag-extend po. At meron ding mga kaulapan na umaabot dito sa Eastern Visayas, Caraga, ganoon din sa Northern Mindanao at Davao Region. Kaya naman yung mga kababayan natin sa mga binanggit na region ay posible po na makaranas tayo ng maulap na kalangitan at nandyan yung tsansa ng mga pag-ulan. Para sa magiging lagay ng ating panahon bukas, Friday, July 31, huling araw na po ng buwan ng July, ay dito sa Luzon, patuloy na makakaranas tayo ng maaliwalas na kalangitan. Yes po, bawas na yung mga kaulapan, pero posible pa rin naman yung mga localized na thunderstorms. Dito sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay 25 to 33. Dito naman sa Tuguegarao ay 25 to 34 at sa Legazpi ay 24 to 33. Dito naman sa Palawan, being part of Luzon, ay mananatili rin na partly cloudy to cloudy skies. Mababa din yung chance ng mga pag-ulan. Ganun din sa Visayas. Pero yung eastern section po ng Mindanao, ganun din yung ilang bahagi ng Eastern Visayas, no? Hindi po natin bubuuin, pero may mga part po dito sa Eastern Visayas na mananatiling maulap. Ganun din dito sa eastern section ng Mindanao. Dahil pa rin po ito sa trough ng LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Dito po sa Iloilo, ang agwat ng temperatura ay 24 to 32. Dito naman sa Puerto Princesa ay 25 to 32. At sa Davao naman ay 24 to 32. By the way, nabanggit ko po na huling araw na ng July. Kaya po sa Agosto, sa pagpasok po ng buwan ng August, may ina-expect po tayo na 2 to 4 na tropical cyclone. And hindi po ibig sabihin nun na 100% na hanggang 4 lang. Posible po na lumagpas. Pero yung number po na binibigay natin na dami ng bagyo for a given month ay based sa ating historical data at din sa ating seasonal forecast. So ito yung most probable na dami ng bagyo na papasok ng PAR o kaya naman ay mamumuo sa susunod na buwan. At nananatili pa rin naman po na wala tayong gale warning na nakataas kaya malaya pong makakapaglayag yung ating mga kababayan na mangingisda at seafarers. Mag-ingat lamang po kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin dahil kapag tayo ay naglayag throughout the country ay posible pa rin na maapektuhan tayo lalo na kapag may mga thunderstorm activity. Para po sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na tatlong araw simula sa Saturday sa weekend hanggang sa Monday, sa buong Luzon ay mananatili po na mababa yung chance ng mga pag-ulan. Partly cloudy to cloudy sky condition po yung ating mararanasan. Pero dito sa Visayas, malaking bahagi po ng Visayas ay makakaranas ng mababang chance ng pag-ulan except dito sa eastern section. Dahil magpapatuloy pa rin po na magiging maulap yung mga lugar dito sa eastern section, particularly yung sa binanggit natin kanina na mga kaulapan na magpo-progress pa rin sa mga susunod na araw. Ganon din po dito sa Davao Region, pero sa natitirang bahagi na yung central and western section ng Mindanao ay mananatili po na thunderstorms yung posible na magdala lamang ng mga pag-ulan. Ang ating pong araw ay lulubog mamayang 6:26 at muli pong sisikat bukas ng 5:39 ng umaga. Ako po si John Manalo. Ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.
8: Thank you so much sa aton kirang pag-asa, DOST. Alas 6:24, mga K5, aton nga oras. Inyong nabatian, ang mga nagapangunang balitaan sa aton nga pagpangalaga, D3 Bayo Evening Newscast, Thursday Edition, July 30, 2026. Ginahatod ka aton ni DTX Coffee Mix. DTX 500, D3 Bayo Agmay TC, rung maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga dugang balita, mag-like, mag-follow, mag-share. It aton yung official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.5.
11: Agi ni Bagilipat, kasundahan kami sa aton yung official website, www.k5newsfmkalibo.blogspot.com. Com ag sa itong mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok ag X account. Ag sa mga gusto man nga makitaan rin mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa itong bilog at binsya itaklan, bisitahon nga mang rong biyaheng K5 Aklan.
8: Sa ngangan at bilog ng website K5 News of FM Kalibo, sa ato niya partner sa technical side, the broadcast engineer K5JR Unayan. Sa ngangan man, itamon niya president at CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villasmanio.
11: Aga kuman si K5 San Rosa Luzon.
8: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

namin sa lampoteksyon at gayon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Hesus. Amen. Mga katuran, pila na ka mga pagtuunta at nung ginisturihan ang anlong inagpuhuay. Subong, may mga gamay nga mga summary nga aton nga pamatian, aton nga tunan. Kung paano bala naton tumanon ang Sabado. Kay siyempre ito, may mga ginapatuman sang una sang mga Hudyo sa aton nang ginatunan, ginpasubrahan man sa mga leader sa una. Ang sakto lang tani nga tinahambal sa Ginoo sunod sa Biblia, pero gindugangan ni silang mga pagnila sang mga pagsulundan nga perti nakadamo nga sobra sa sintos kabilog. Amutong yung pabukatan nila katama. Pero, ang botambalon din ang exemption, kung may mga nagabalatian, may mga ginsakit, halimbawa, kay mga kinahanglanon gin, kay damo man kita mga sirkumstansya nga hindi natin mapreparar sa adlaw nga Biyernes. Amo na ang hindi din natin pabayan kung may nagbalatian, anong kinahanglanon niya, biskan Sabado, hindi aton siya tipanon. Hindi nga kaangay sa mga Hudyo sang una nga pabayaan na lang nila kung may haara sila sapat, nahulog sa buho. No. Pabayaan na lang na hastas pagtunog sa adlaw, hindi na pwede. O kay imbis masalbar ang kabuhi, napatay na lang, natuloyan. Amo na, hindi pwede. Manang adere, aton gyapon kinini siya. Agon nga, hindi man kamo mga huna-huna nga sa mga Hudyo sang una, grabe ito. Grabe ganitong ilam, itong ginsaway sila ni Kristo, ginsablong sila. Now, dire, paano? Unastanan, kung maghambal kita nga paano, hindi paghimo sa imo kagulingon ng mga kalipayan. Amo na, medyo aton kagulingon kalipayan. Ano na, sa imo negosyo, hindi naman negosyo. Amo na nga, ang tag-iya sang K5 News FM, kag sa isa pag-estasyon nga sa Yamang Hood, adlong inagpahuway ang tanan ng empleyado, pahuway. Pahuway na sila. Dayon, ang tagiya mismo, kung ano ang nabalaan niya nga mga kamatuoran sa Biblia, kay may bersikulo ina nga nagasuporta. Imagkuloy yung kalipayan. Di ka pwede mangita si Imagkuloy yung kalipayan, adlong inagpahuway. Di ka pwede mangita si Imagkuloy yung dinalan sa adlong inagpahuway. Kag hindi ka pwede nga maghambal si Ongkulayon Pulong, ano ang butambalon sila? Nabalang mga lahog-lahog o ano pa. Ngayon mo na lang mga pulong sa Alang Inungpuhuay, dapat likawan siya. Ano himuon sa Alang Inungpuhuay? Dapat mo gani nga ginhimo na siya nga, adlaw nga kita magasimba sa Ginoo. Magasimba kita sa Ginoo, adlaw nga Inungpuhuay. Kaya nga, bilog adlaw, imo siya pamalandungon, tanan halin sa pagtunga, tanan pagkamaayo sa Ginoo, pagpagkamaayo, mga kamatuuran, or kung anuman nga mga kinahanglanon sa espirituhanon nga pag-uswag. Importante siya, pagtubo. Dahil kung basahon nimo sa Nehemias 13, mga 15-19, bisan dito sa pagbakal, kag pagpamaligya, hindi pwede. Magbaligya ka kung nabaligya mo, magbakal ka kung nabaklon mo, wala na siya. O, wala na siya. Kaya yun mo nang naaras ni Himayas. Ang paghimo man sa maayos ang langinog po, huwag mo na itong aton ginaistoryahan. Kung may nagabalatian, kinahalan niya kung ano ang kinahalan niya sa langinog po, huwag, dapat imugin siya tipanon. Ang langinog po, huwag, isa kabuta nga, hindi mo mahimo nga baliwalaon tungod kay ang balaan nginog po, huwag, amo, gidina, kag, mangin, at matanda na siya sa imo kag sa Dios, sa tunga sa imo kag sa Dios. Ang nagapain nga pader sa tunga sang matuod na Israel sang Dios kag sang mga dumuluong. Kag adlaw inog pahuay, amo ang dako nga pamangkot sa paghiusa sa mga tigipusoon sa mga pinalangga nga nagahulat nga mga balaan sang Dios. Kaya kung kagkon ang isa nga nagatuo kag nagatuman sang adlaw inog pahuay, kag nagbaton sang pagpakamaayo nga nagatambong sa sini, kag niyan ginbali wala niya ini, kag ginsira nila ang sugo sing balaan, ang mga gawang sang balaan nga syudad, batok sa ila kagulingon,

0: Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Calan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako niya ginabat siya. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta siya na karoon nga diskasyon ang amon CEO, si Dr. Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw. No? Ang iban, halin sa hindi husto nga lifestyle, Doc?
3: Free radicals eh. Di ba naman ito ginabalik-balik na ito? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
2: Correct. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
3: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among kapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease, halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk foods eh, kaya damo na bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
4: Mga cakes.
2: So, unless kung...
3: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Gag, siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
0: TTX 500.
2: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. No, wala mang ginadiabetes ang buang. Kaya wala sila, kakaon.
4: Wala mang ginatapikan virus.
3: Hindi sila damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema sa RGP. Kaya ilang problema, aranas la utok.
1: TTX 500. Sa ating Grace Paglumutan, 45 years old, kahila muna.

0: Kicks 500.
1: Isa-isa akong tasar, JP, kung ano ang mabulig sa pag-inom sa Detex sa aton lawas. Una, ang epekto sinya sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon, mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
2: Gimprito?
1: Kaldo, linaga. Sobra na guro, 20 anos.
2: Ang average person ko, no, ga-consume 4 liters of cooking oil every year.
1: Kulogro. Okay? Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
2: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala sa boy perting lagdo ka ng tipik tapik skillet.
1: Ya hindi pagi ka pala inom DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
2: So ining LDL doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize sang free radical susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium size arteries.
1: Amo nang may arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo na eh, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na mo, na-oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo, nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa kung para sa cancer.
2: Tawag
1: lang mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
0: DTX 500.
1: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang gina-attacki mo free radicals. Pang, kuha nila, pang
2: dugangan nila, kulang.
1: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang manang matabo. Una, ginatake, before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation,
2: may mga toxins,
1: pambutangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa JP mag-abot na, una nila nga i-neutralize. No. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
2: May reserve ka na.
1: Correct. Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Si Papa ay na!

sakali kung saan walang pasagan ng trip. Unlimited ang tawanan, kulitan at mga pangmalakas ang sound trip. Mag-ready na sa gabing puno

7:21 ang ating oras at syempre pa isang magandang gabi. Medyo Kalibo probinsya ng Aklat Western Visayas. Welcome na naman sa ating programang Tambayan sa Kalis 5 on a Thursday today. Thursday is my Friday dahil Friday ang aking day off mga ka-K5. That is why makahambakot ang happy weekend para kakon. Anyway, bukas ay huling araw na rin para sa buwan ng July. At sa Sabado, August 1 na mga kapatid. Ready yun kuno kamo sa bugan at tigugutom. Pero permi natong ginahambag no, what gutom sa tawong mahugod. Ngayong araw na ito, July 30, mga K5, ay ipinagdiriwang din ang International Day of Friendship. Sinoroin nyo kayo nga makabig nga mga minatuod-tuod nga mga friendship. May una pa baga nga matuod gid nga amigo, amiga sa oras it kasadya, ag kasubo. Diba ga? Ito ay nire-recognize ng United Nations mga ka-K5 bilang celebration ngayong July 30. It encourages friendship among people, cultures, and nations as a way to promote peace and understanding. Kumusta man kamat imong atong best friend? Nga imo pagalero, magatraidor kimo. Pagkatapos itanan, imo nga ginpautang. Ginobra mo tanan yung mga manaming pabor para kana pero wrong ending. Anak ka man lang karon nga ginbuno sa likod. Ano ba't siya nga ginbuno sa likod? Anak ka man lang nga ginsamad. Itpatalikod, gintraidor kumbaga. Backstabber. Tama ba? Paano nga ba malalaman mga K5 na totoo ang isang kaibigan? What are the top 5 qualities ng isang totoong kaibigan? O ito, pakinggan ninyo ha. Number 5, tanggap ka kung sino ka. Bisan na mag-away ka sa pananawan ni't iba, baton ka na na. At imaw pa mismo, ro unang-unang tao nga mahambang nga, mag-away ka, Timo. Pero manami matana ro imo karon nga tagipuso on. Botsing hanon ay wakatingnan na ginainto-into. Ginahambagan katingnan kung ano ro minatuod-tuod na nga nabatsagan party kimo. Malisod man matuod ro nga hambagan kat guapa o guapo sa imong aprinte pero pag talikod hay madya ikaw undo pinakamagaway nga tawo sa kalibutan. Di ba ga? Baton ka kung sino ka. Hindi ka pinipilit magbago para lang magustuhan ka. Tinatanggap ka niya kasama ang strengths at iyong mga imperfections. Baton na naruin mo karon nga pango, nga ilong, nga madyapakgang. Number 4, supportive. Ayan, masaya sa tagumpay mo at laging handang i-cheer up ka sa mga pangarap mo. Bukod gina-down ka pa baga nga ron. Diba ga? May mga ideas ikaw nga mga manami nga ginasugid ni mo kana yan at ang ginaobra pero mo ay gina-discourage kat imo. So that is not a true friend. A true friend is someone who is supportive of your dreams in life. Top 3, trustworthy, mapagkakatiwalaan sa salita, sikreto at pangako. Bukod ginasugilan mo sikreto, pagkatapos ang 5 minutes nagaptagon kung si Insein ito sa nagatadad it baka sa tindahan. Naga-harvest it mais. Aabot ito, ito sa mga barbershop. Aabot ito, ito sa mga nagapanggaba sa may suba. Sa mga nagatilang itagaba. Ito tagab otro imo karon nga sikreto. Diba? Top 2, loyal. Nanatili sa tabi mo kahit may problema at hindi ka tatalikuran kapag mahirap ang sitwasyon. May loyalty.
Diba? Pilion ka na na bisan pa sa mga panahon nga uwa-uwa gid ikaw. Diba? That's loyalty. At top one, quality of a true friend, honest. Bukon et porilon. Hindi ka lang sasabihin ang gusto mong marinig, kundi ng kailangan mong marinig. Ay, ang ganda nun. Ulitin ko ha. Hindi ka lang sasabihan ng gusto mong marinig, kundi ng kailangan mong marinig. Wa ka ginainto-into, ginahambaro ka matuoran, masakit man sa imong bagatsyagon, especially if it is a constructive criticism nga for your own good. Nga kung sa siin, hay, rindon, mabutang ka man sa madayad nga sitwasyon. Alright, once again, that's top 5 accepts you for who you are. Top 4 is supportive. Top 3 is trustworthy. Top 2 is loyal. At ang top 1, honest. Samahan niyo po ako sa ating programa ngayong gabing ito. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 9. Maaari nang magkomento sa ating live stream. Hanapin lamang si Papa A ha sa Facebook. Kaya naman si Angelo Cortez. Si Sir Archie Zauza ay nakaantabay sa ating programa ngayong gabing ito. Magandang gabi. Kay Mamelda Baez, lagi nakaantabay sa atin. Kay Mama Bibing. Una sa Ujong Altabas. Kay Claire Hanson. Good evening sa tanan nga mga tag pagamati naton makaroon nga gabi. Keep your messages coming. Tuloy-tuloy ang ating tugtuga dito sa Kampiyona Estasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Tambay and Jill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
2: At po si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
0: Mabali sa mga butika.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rika.
1: Epic.
0: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.

0: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tika, mag-joyride na ta.
0: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
2: Kaya?
0: Siyempre! Naka-extend ko yan!
2: Basta sa gan nga driver, extend, lover!
1: Extend Supplement for Men!
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobio

0: Tara sa natin ang ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Abangan sa mga butika.
5: Nagkapangita ka pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics.
11: Mighty C. DTX Coffee Mix.
12: Free Bio Coffee.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Herbal Oil.
15: Clinica Day of Fresh Roll On.
16: And many others.
17: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: may free checkup ka pa.
19: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
13: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: You're

7:49 ang ating oras. Kapiling pa rin yung papay sa ating programang Tambayan sa Kali 5. At po sa atin ang aking paboritong kape. Walang iba kundi ang kape na healthy, ang Clinica DTX Coffee Mix. Nagkakape-kape ka mo baga sa mga tiyempo nga ra? Ano rin inyo karon nga ginainom nga kape? Kung pagpapiliun ka mo it kape mga ka-K5, ay dapat piliun nyo yun rung may health benefits sa inyo karon nga kagawasan. Ang atin pong DTX Coffee Mix ay merong ampalaya, chia seeds, and the sugar cane extract powder na tumutulong pang linisin ang mga toxins sa loob ng ating katawan. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. At ngayong araw na ito, mga ka-K5, pag-uusapan po natin ang ating mga shoulders. Oo, bilang ating pag-explore sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. So natapos na tayo sa mata, ilong, tenga, bibig. Pag-usapan naman natin ang ating shoulders. Ang balikat ang isa sa pinaka-mobile na joint sa buong katawan. Kaya mong iikot, iangat, iabante at iatras ang iyong mga braso dahil sa shoulder joint. Binubuo ang shoulder ng tatlong buto, ang collarbone, shoulder blade at upper arm bone. Sama-sama silang nagbibigay ng lakas at flexibility. May mahigit 20 muscles ang tumutulong sa paggalaw ng balikat. Isa na rito ang rotator cuff na responsable sa stability at smooth na paggalaw ng braso. Hindi laging muscle pain ang pananakit ng balikat. Minsan, maaari rin itong manggaling sa tendon, kasukasuan o maging sa ibang bahagi ng katawan. At kaya mong abutin ang likod o itaas ng ulo dahil sa unique na disenyo ng shoulder. Ito ang dahilan kung bakit isa ito sa may pinakamalawak na range at motion sa lahat ng joints ng katawan. Lisod pag ito paman mga K5, no? Kung nagkatura aton nga likod at hindi na aton maabot. And the very reason kung hamat naabot doon at aton karon nga alima is because nga kung aton karon nga shoulder may pinaka malawak na range ng motion or paggalaw sa lahat ng joints ng ating katawan. Pero habang nagaguhang kita, syempre na naman doon, na-restrict man, nagakuan man baga, nagagagtok-gagtok man. Kung sa mga metal pa, ginakalawang man. That is why, ro iba, hindi ko takaabot. Itanda karon nga likod. Kaya may benefit gihapon kung may asawa ka, may imo nga suguon nga abi man na sweetheart ay kagutaan ay manaro ako nga likod ay hindi ko maabot. Ay paano kung wa man at asawa, what partner? Ay pwede mo man nga ikis-kis sa pader. Nakakita kamot mga magugang hindi ko maabot rong likod ay ginakis-kis nanda sa pader. Para kang makagot or nagabakal sa nat doon ngayon nga pangkagot ngayon nga kahoy. Diba ka? Ay kung amat ay naduduga or nalipatan kung sinabotang. Ay nagakaguangon yan eh. Ay doon. Ginakwan lang. Ginabagid-bagid lang sa pader or sa pertahan or kung sa siin man nga pwede makagot. Kapin pa kung abong lamok, no? So pag man mana nga lamok ra, yagid mana masugod sa likod nga. Hindi niya ni mana maabot. Iyan mga ka-K5 ang ating trivia for tonight. At tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM. Para hindi madali mag guyaro inyo karon nga mga shoulders. Magma-maintain ng flexibility. O, iunat-unat anay magmakarena anay kita. Magandang gabi sa ating lahat.

0: Y cosas buenas, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Let's stand by and chill. Satambaya, sa calle 5.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Pilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
2: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat, and what do we mean by the word visceral fat? Kaupod tis na sa mga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil,
5: kung nadumduman nila Sir JP ang aton topic about obesity, na discuss naton to Sir JP kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs, especially itong kan fatty liver.
4: Oo.
5: Pero kung naka DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon. Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
4: Grabe, no?
5: Actually, Sir JP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka. Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir JP?
4: Ano na, Doc? Ang tofi?
5: Tofi means thin outside, fat inside.
4: Ay!
5: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
4: Mm-hmm.
5: Ang problema, Sir JP, kay hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
4: Oh.
5: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI.
4: Ay!
5: Ang muna ka-importante, Sir JP, ang pag-inom sang DTX 500 MyTC or PureC. Bangod sa DTX 500 kag MyTC or PureC, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones, nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
4: Mm-hmm. Correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalom lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kaiban pa nga parte sang lawas.
5: Ang problema, abi Sir JP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammations. Amo nang rason kun nga nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid, pirmi na mo diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir JP mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga na-discover nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag MyTC or PureC, Sir JP.
4: Yes.
5: Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
2: DTX 500.
6: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilo.

0: TTX 500.
1: According to research, ang visceral fat Dukramil is about 10% of all body fat.
2: Mm.
1: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
2: Mm.
1: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
2: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan lang nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
1: Justo.
2: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
1: Correct.
2: Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di managani permi na tumbalik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulik. Problema sa insulin, DTX 500 gapon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod
1: niya.
2: Oh, ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa ibulawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gid ko. Inom ko DTX 500, inom ko maitis or pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
1: Ay, katam.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the life.

8:18 ang ating oras, kapiling pa rin ang inyong Papa A. Second hour na ang ating programang Tambayan sa Halis 5 on a Thursday today. At bago man lang mamaalam ang buwan ng July, mga ka-K5, abay narito ang mga dapat mong malaman patungkol sa buwan ng July. Pero bago ang lahat, kumusta naman ang July sa inyo? Naging mabuti ba ang buwan na ito? Ha? Naging ito ba ay buwan na puno ng blessings o buwan ng puno ng problema? Ayan. Sana naman ay maayos, ha? At positibo ang ibinigay sa inyo ng buwan na ito, mga ka-K5. Alam nyo ba na ang July was originally called Quintilis? Sa sinaunang Roman calendar, ito ang ikalimang buwan ng taon dahil March pa noon ang simula ng calendar. Oo, hindi January, March ang simula noon, mga ka-K5, ng taon. Pinangalanan ang July kay Julius Caesar. Noong 44 BC, pinalitan ang pangalan ng Quintilis bilang July bilang paggalang sa Roman leader na si Julius Caesar na ipinanganak sa buwang ito. Ang July ay isa sa pitong buwan sa isang taon na merong tig 31 days. Sa Northern Hemisphere, July ang pinakamainit na buwan sa maraming bansa. Samantalang sa Southern Hemisphere naman, ito ang kalagitnaan ng winter. Ano ba itong Northern at saka Southern Hemisphere, mga ka-K5? Ito ay ang dalawang kalahati ng mundo na hinati ng equator o Ecuador. So, syempre, pag sinabi natin Northern, ito yung nasa taas na bahagi ng Ecuador at ang Southern naman ay nasa ibabang bahagi ng ating Ecuador. So, ang Pilipinas, saan ba kabilang ang Pilipinas? Tayo po ay kabilang sa Northern Hemisphere, Hilagang Hemispiro, mga ka-K5, kung sa Tagalog pa. Kaya kapag summer, halimbawa June to August, winter naman sa Southern Hemisphere. Ayan. Pero dito sa bansa natin, ang July ay parang umpisa na ng ano, 'di ba? Ng rainy season. Ayun. Pero sa ibang bansa, ito ay simula ng winter season, mga ka-K5, yung mga buwan ng June to August. Pero ganun pa man, mainit pa rin kapag walang ulan dito sa Pilipinas. Sa Samantala, maraming makasaysayang pangyayari ang naganap noong Hulyo. Halimbawa, noong July 20, 1969, unang nakatapak ang tao sa buwan sa pamamagitan ni Neil Armstrong. Ayun, ang ilan sa mga facts na dapat niyong malaman ngayong buwan ng Hulyo, mga ka-K5. O sana naman ay nakadagdag iyan sa inyong kaalaman. Ang mahambang ninyo nga, ay, nagpamati at ang kay Papa A, ay nagdugang para ako niya kaagam. Di ba ka? Ngayon, dapat permi-permi ka mo nagpamati, ha? Agod, mangin ano kita. Mangin maagamon kita tanan. Hello kay Ma'am Nern at Taplara, si Rudo na nakaantabay sa ating programa. Kay Sir Nervar, Arico Studio, Geraldine. Ah, babae pala. Si Ma'am Geraldine. Balis ka, dabi. Abi ko ta, Nervare, imo ka rin nga pangagan. Kaya Ma'am Geraldine Nervare, Arico Studio. Magandang gabi! Shout out! Kay Ma'am Norma De La Rosa Alba, nakaantabay po sa atin. Abatian yung man ko na naroan na karoon niya favorite song. Ano rin mong favorite song ato, ma'am? Oo, pero thank you so much gida sa perming pagpinamati sa aton karon nga program iya sa K5 News FM. Let's have this song, mga ka-K5. Dito lamang sa Kampiyon na Istasyon. Every breath you take. Kung agalik nakabutang, di ka lang kung sino nagkanta. Unknown! I-search anay natin doon.
In the meantime, enjoy the music. Kapiling si Papa A dito sa K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM, iCare Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old.

mas epektibo nga kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.
2: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio,
2: ang D3 Bio
0: yung may Physio,
2: ang Physio
0: yung may D3.

0: o si Barangay Kagawad Elgin Castaño, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: sa natin ang ating memoria.
1: Memory Advanced Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advanced Serum.
2: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gahin na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap.
4: Mamakang sa mga butika.
5: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinicon, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
7: Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinical DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica Sport Biotics,
11: Mighty C, DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Deo Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
21: You're listening to 94.

0: Si Papa ay na!
1: 8:46 on the clock. At oras na rin, pero ako'y pansamantalang magpaalam. Maraming salamat sa pagsama sa akin for the past 2 hours sa ating programang Tambayan sa Kali 5. Magkakarinig ulit tayo sa araw ng Linggo, mga ka-K5. Dahil mga adlaw kita karon nga day off. Sana all, dahil mga adlaw ro day off. At syempre, ang programang ito atin po sa atin na ang Clinica DTX 500 Disappear Antioxidant. Nasakasama ang Mighty C, ang alkaline of vitamin C. At syempre, ang D3 Bio, the power of vitamin D3. And cold pressed extra virgin coconut oil. Syempre, kasama pa rin ang aking paboritong kape. Walang iba kundi ang Clinica DTX Coffee Mix. Para sa mga ginatamad yun nga magsuod hinaga, syempre... ay hindi kali pwede tamaron magsuod hinaga. Ay it's payday Friday hinaga, sakto ged, diba ga? Aman ma-absent ka ay hinaga ro swelduhan. Eh man napapa naka ATM at aman na amon nga swildo. Eh pwede mataman ako ka-absent. Oh ay pagustuhi ang ginhawa. Pero congratulations sa mga makabaton it sweldo inaga. Makahambagin kita. It thanks God it's Friday, no? Kabay pa nga rutimtasyon it Sabado ug Domingo nga wa kamot sugod. Hay inyo karon nga mapunggan basi bagag maglinastos kamo sugod dayo ang adlaw. Aga magantosyo man kamo pag-abot it Lunes. Pag-araw yung namalisod kong Roswelduhan yung nagapatak sa Friday eh. Natitintar kita nga mag-Friday night out. Although sa makaroon, no, medyo buko nyo ta-house usurong Friday night out. Kain man na dati, mga let's say 10 years ago, nga usot aro bar or kabaabot aro bar sa Kalibo. May mga video kay house pa. Makaroon ay, may naman si Gyapon, pero buko nyo gid, no? I don't know, eh. Pamanabi kita nang gasugod karon. Diba ga? Pero dati ta nakaabo-abo ta. Aga bisan na ni mga estudyante, 'di ba? Those were the days for mga Iman, Abrigana, ano pa nga ni, basta abo pa. Sari-sari mga ka-K5. Di karon sa May Plaza nalipat yun ako kung ano pangagan. Main nga inyo ta makaron nga establishment. Oo, magapit ni karon sa kwan sa ato niya police station. Mezzanine, no? Mezzanine. Oo, may una pa di karon sa Zapa Bar. Ano pa? Basta abo ah. Makaron, hibawat akot masyadong sayod. Ay, bukod sa waman ako nagasugod sa bar. Ay, medyo nagsangkira ikot abi makaron, no? Ano ito, mga restaurants ito aro abo makaron. Meaning, hay, mas prefer it mga tao to spend the quality time with their family and friends. Kasi kung sa bar, siyempre, ininom ka mo, hindi man ka mo maghilibati, basko music. Diba ga? Bukon man it, matino rin yung usapan ay mga hilong unyani ka mo. Pero may pang may bagaywan. Diba ga? Ay, kung mga restaurant, ay, siyempre, maayos rong istorya. Nag-aatubangan ka mo and then doon may time ka mo para mag-open up inyo karon yung mga gusto man i-open up sa inyo karon yung family or friends. Coffee shop abi makara, no? Agustanan nga kanto it Kalibo ay may coffee shop. Kailan man mga ginakita it coffee shop, no? Kabay pa nga mag-prosper yung tanan nga mga businesses buka niya coffee shop. Eh, ban niya sa coffee shop sa Kalibo, kuhan mo lang eh, from small business owners. So, atan doon nga, handum gid. Yung kabay pa nga, abo pa gid, magkahilig sa kape. Oo. Agot to, hay, hindi maubusan it customers. Rung waga toong ang mga coffee shops iya sa Kalibo. Sino inyo nga paborito nga coffee shop? Ako po nga mahilig sa kape. Ako nga ang kape is dark coffee nga less sugar, no cream. Dark coffee nga ni. Diba ga? At syempre, Clinica DTX Coffee Mix. Oo. Do yun malataro ako nga kape, mga ka-K5. O siya, sige. Kabay pa nga, tanan nga mga small business owners. Iya sa kalibo ay mag-prosper ang dakaran nga mga negosyo. Oo. It is now 8:51 ako, wala tayong oras. Kinakits tayo sa Sunday. Tutok lamang dito sa Kampiyon na Istasyon. Follow nyo ang KFM News FM Kalibo 94.5 sa aming official Facebook page. At syempre si Papa A ay i-follow nyo rin. Doon na lang kayo mag-follow din kay Angelo Cortez. Kasi dyan tayo may content. Sa Papa A, wala na tayong content eh. Man, nagdewa-dewa ka man at page nga, hindi ka gani man naka-upload ita content sa imong nga main page. Ay, okay kung doon, at least ay mahambang man natin nga, kwan man baga, kahit papano, ay may quality man baga. Kahit papano, malat, ah, ako ko mataginhambang nga quality. Kahit papano, ah. Diba? Nakapanood man kamo sa akin yung mga vlogs, mga KK5. Oo. Ay, diba? Kahit papano, diba ga? May una mat ang quality. Mapuslan mat, abaga. Especially kung amat nag-promote yung mga small businesses. Recent karon ay rung napaan. Diba? Bamboo and Native Crafts Association sa Malayaklan. Amo man tong views, 600,000 views. So kabay pa nga nakabulig ako nga magdugang mga kliyente at napaan since nga maabot na ko nga mga members ay mga senior citizens mga ka K5. Agka na miton ro anda karon nga mga ubra nga mga products made of bamboo. So magandang gabi sa lahat ng mga taga napaan Malayaklan. Adios, see you around. God bless us all. Enjoy the rest of your Thursday. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Let's Tambay and Chill sa Tambayan sa Kalye 5.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Suma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Checklist. Checklist number one. Nga mausar ko D3Bio over ordinary vitamin D3 kung ga D3Bio ko biskan magmasakit ko, why ko ginagutom, ang akon body, maka bato sa akon masakit, nga akon sitrado, kiwala, activity ng akon chan, nami ang autophagy ko, nami ang pag-repair sa akon lawas. The advantage, ang D3 Bio may medium chain triglycerides kung wala sa ordinary vitamin D3.
4: Mm-hmm. Ma D3 Bio ko, Dok Sam, kag hindi na ko mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala yan naga panubo sang bad cholesterol. It's the virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio ang naga panubo sang imo nga bad cholesterol in a way nga ginapataas niya ang imo HDL. Titin kada sa pag-inom mo sang D3 Bio, ang purpose mo, patyon ang kagaw, patyon ang bacteria, patyon ang viruses, ang fungi, ang kung ano pa da, ang yeast, pero iniman ang nagapanubo sang imo nga LDL, nagapataas ang imo HDL. Ina wala sa plain nga vitamin D3. Ara lamang ina sa D3 Bio.
5: Rico, D3 Bio pwede nga magamit instant energy. Ang aton nga tayo nga produce sa isang ginatawag glycogen. No? Pero kung naga D3 Bio kita kadadlaw, ang aton nga tayo hindi na magpagwas ang glycogen para gamiton nga energy. Kasi syempre, energy na ang D3 Bio eh. No? Right. MCT, no? Mm-hmm. Subot silingon, mabuhinan sang trabaho ang aton nga tayo. Hindi siya makuan mabuhin.
6: Overwork.
5: Niya. Overwork. Mm-hmm. O, tungod nga siya nagpagwas ang glycogen. Kung damo ang glycogen, at pila kadlaw maguba, mabankrap. So, D3 Bio, ang stored nga glycogen sa aton nga tayo, gina-store niya lang.
6: Gina-store niya lang.
4: Gina-maintain.
5: Maintain.
4: So, gina-lower ang stress ang aton liver. Mm. So, okay na, no?
1: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Kung D3 lang, it's all your active immunity. Mm-hmm. Your active immune system lang ang iya inarish. Mm. Pero kung D3 Bio, duha niya inarish. Your active immunity and your passive immunity. Imagine ba? So si D3 makanto si mo active immunity and your BCO or extra virgin coconut oil makanto sa imo cellula for your passive immunity. Pag abot sa kagaw, ang imong active nga mga soldiers, active immunity, malat-hulat lang na sila. Dito pa lang sa cellula, patay ng kagaw. Maghimos na lang sila.
6: Uh-huh.
8: Meaning pa, wala sang overreaction sa imo immune system.
6: Kay controlled ang infection.
8: This immunity, nagkakanto na mismo sa imo nga cellula. Daw barangay tanod.
5: Correct.
6: Daw controlled ang infection?
8: Controlled. Kung kaya na makontrol sa barangay tanod, ang barangay, makanto na lang itong polis, kag magano.
6: Mag-record na lang.
8: Mag-record na lang.
6: Kag manghimos, ano?
8: Oh. Pero kung wala, wala barangay tanod sa isa ka barangay, at nawagi kaya polis.
4: Ang secret sang passive immunity, hindi overwork ang imo immune system.
8: Correct.
4: Biskan kampiyon ang immune system mo, kalandan hindi man siya mag-overwork. Like all things, no, everything should be in moderation. Ang immune system mo, kung sakto-sakto lang ubray, effective siya. Magsubra-subra na gani na cytokine storm.
8: So, sa military term, ang D3 Bio, may ara siya auxiliary. Auxiliary.
6: Correct.
8: Lain ganyan kung may backup ka, may auxiliary ka, hindi iya matamaan
6: ang panahon
8: ang mga organic na mga soldado. So, di na nga passive na tungod kay ara sa BCO, gin-imong, gin-inom.
6: Correct.
8: Nangin passive siya.
6: Mm-hmm.
8: Kaya kung di na ni mo inom mo, di wala sang may matabo sa boy.
6: Ang BCO nga ara lang niya sa D3 Bio.
8: Amo nang kaibahan kung gainom ka D3 Bio over sa mga plain nga D3. Kay plain nga D3, dito lang na sa mga immune system. While D3 Bio, your immune system and your cellula. So, di ba kanami kung D3 Bio ka?
6: D3 Bio.
8: Amo na sir boy, D3 Bio nagigusubo. It takes 2 to 3 years kag ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Hindi na basta-basta i-approve sa FDA.
1: D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
4: Storyhan ta, Sir Kevin, ang hyperacidity.
3: Mm-hmm.
4: Siguro, Sir Kevin, wala sang tao nga way kagi hyperacidity, no? In some point sa life nila, kagigiguro. Ano ang rason, Sir Kevin, you think? Why nga nag- abnormal ang release ang I think hyperacidity the words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecrete nga acid what makes it
3: so ang function na sa aton stomach Sir JP no is to produce acid every time we eat no
10: hydrochloric acid
3: so the term itself hyperacidity so there sobra. Is sobra. Excessive production of acid so anong gakosin ni kis a it could be binge eating, no? Sobra-sobra nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige, pasulod pagkaon. So
4: duway na timing?
3: Oh, wala na timing. Timing. Isa pa gid Sir JP, no? Kung gasaka ng imo nga acid, no? Na ginatawag nila nga acid reflux. Basi naghina ang imo nga
4: sphincter.
3: No? So ang tendency na nga kasunog ang imong throat. So muna that's why mas masaburan mong
4: pait na nga laway,
3: pait nga sensation nga daw sabur updo. So muna siyang ano Sir JP.
4: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach. May araman nga sa inom, no? Labanan sa inom.
3: Alcohol, no?
4: Panigarilyo.
3: Soft drinks.
4: Soft drink, isama na.
3: Spicy food. O may underlying cause ka, Sir JP, no? Ang ginatawag nga ulcer.
4: Ulcer, araman. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamo sini, likawan gid ang mga high-fat kag fried food, no? Hindi gid manami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo. Kung may hyperacidity ka, kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks, bawal man engineer kung ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic simpre nga food, may hyperacidity ka nga daan, dugangan mo pa sang mga citrus da nga palakaon ka dabi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na anay.
11: Bawal man?
4: Oh, vinegar, likawan mo ang langgaw. Oh, langgaw likawan mo na anay, kindi naman nami sa imo nga hyperacidity. Ari pa. Mga spicy nga food.
11: Oo.
4: Oh, ining mga tam-an na bla, may mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna. Sobra nga mga ano ni hambal padrio, mga pungent, mga pangsot bla nga klaim bla baho nga mga spices na sibuyas, Mumbai. Oh, likawan mo na na engineer. Ano pa? Tiyan mo ni carbonated kag alcoholic beverages, bawal ka na inom soft drinks, bawal ka inom tuba, bawal ka inom whiskey, beer, kay nagakos pag inasang hindi maayo nga ipikto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man ni, imo man ni nga likawan, inabalang gabi na makaong ka pang inugtulog na. Adin pagtulog mo, full content ang stomach.
11: Uh-huh.
4: O tiga saka pag inangi mo nga acid. Now, diri kita.
11: Sir JP, nang dasig lang magkaon.
4: Oo.
11: Inanay, maka...
10: Nag-trigger man sa hyperacidity.
4: Oo, gusto na. So, ano, paano makabulig si DTX500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX500, ako ang mabulig engineer, para nga ining mga na-damage nga tisyo sang imo nga stomach, bangod sang acid, tisiling tanan Sir Kevin Kaina, it could cause ulcerations.
3: Mm-hmm.
4: Kahit di, base ang imo da mucosal covering, lining sang imo nga stomach,
3: uh-huh.
4: Na it na sang acid. So, ang acid, engineer, kita mo, bisan ano nga paggamo, tunaw yung gani. Oo, tunaw.
3: Mm-hmm.
4: Ang mga kapayas mo, mga Indian Mingo nga hilaw, nga malabal, ginakaon mo, tigaan na bay?
10: Tunaw ya?
4: Oo, matunaw ya. ti engineer kun wala covering sa mucus ang imong lining sang stomach
10: pati tinai tunaon niya
4: magka-ulcer
12: meritate ang imong stomach in addition sir JP no example nagkaon ka cake lang man imong ginkaon pero nga adog nagsaka imong acid. So ang reason dira is ang sugar no even though sugar indirectly maka ano ni maka-contribute sa imong hyperacidity pero ang sugar nagapahinay sang ginatawag natin nga stomach emptying. So gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid no. So ang sugar ginakombine ta pa ini sa fats no lalo na pag nagapangapi kita mayara kita kung kape may sugar may fat no. Amo na ang mga dairy products.
4: No.
12: Amo na ang deadly combination para sa ginatawag nato nga hyperacidity.
4: Nakarelate ko na sa bali Sir Kevin nga ang cake makapasid kay nag-ingos si Joanne sa akon nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag order okay pang kaon namon.
10: Pagkatapos
4: to sang waitress nga manukot na ginacid ko sang kamahal. Ay, 300 sa hiwa. So ang gig pasig ipakit ang presyo
10: hindi kayang presyo
4: presyo. So engineer Ripa kung nagaditex fiberid ka ang plant-based antioxidants abi nagapanubo ini sang pepsin no kag acid secretion. So meaning ginakontrol ya kay ang mga antacids ang trabaho i-neutralize ang acid pero ang antioxidant works in a cellular level gina-address sa gidya ang problema kag ini pa ang nag-accelerate sang tissue healing. Kung sakit na tong imong atyan kay may ulcer ka na mabuligan gid kay balok ka kung grabbing acid engineer it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
10: Correct.
4: That's why kinanglanon mo mediator mapaganhagan mag DTX 500 no kag ati ang number one ginya corrective action sa hyperacidity imo gid jan jitay minanong pa niya kay nung DTX 500 kung sige ka man niya kakaon sang bawal. Oh, hindi kit marami.
10: Ina magtig-up ka bala tapos nagbalik ang aslong bala dayon ng batyag mo.
4: Kung may uyab, may upod kang uyab-uyab mo, gaba na tawag.
12: So sa hyperacidity daw mo underlying cause of digestive problem no or syempre ang imo gidya nga diet no especially ang timing sang imo nga pagkaon. So to address that you need to have a balanced meal. You need to eat on time no. Timing mo gidang imo nga pagkaon hindi kay
4: kung saan mo lang gusto
12: minuto no oras hindi sige kuyam
4: junk food Sir Kevin.
12: It could also trigger because ang bako gani gina Sir JP no ang stomach emptying nagahinay kung amo nang imong mga klase sang pagkaon. So dapat ang imong mga pagkaon is whole foods mas kung ga crave ka kaon ka na lang whole foods no. Di ka na magkaon mga junk foods. Kasi syempre partner niyo na sang DTX 500 Mighty C alkaline vitamin C. Kasi kung ga DTX 500 ka makakas da mga inflammation sa digestion nyo, hapos ang pag-empty sang stomach no. Mas da hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Kag control pa ang inyong sugar blood sugar level kay may ara sang charanti na aton nga DTX 500.
4: Sige. All right. So that's it, engineer. Ang aton nga information angot sa pag-manage sang hyperacidity. Kanto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
3: Thank you Sir JP no. So mga daton anta what ano bala ang imong pancreas? Nga ginatawag ni sang organ with split personality. Nga duwa ko nang personality
12: bipolar.
3: Bipolar ni ko nang ginatawag mo nga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini amo ni minagkihad. Amo ni matagapudpod sa mga ginatawag nga mga sources of food
4: mo. Might
3: it be your carbohydrates from your rice? Might it be your meat, your protein from your meats, or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano, alin man sa avocado, alin man sa manio, alin man sa D3Bio, igina help na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those, what we call this, enzymes needed by your body to digest food. Demo na tungin ang balko gina amylase, which is for your carbohydrates. Okay. Protease, which is for your protein. And of course, lipase, which is for your fats. without your pancreas, you could not absorb this what they call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
10: So nagabulig siya sa digestion.
3: Digestion. And here is the other thing. The next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy. Again, mentioned talin sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Dinig mo lang gina-produce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga proteins, ang imo niya, ang insulin naman niya gina-produce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no? Mm-hmm. So kita ta nga ang aton pancreas is kumbaga amo ni siyang parte sa aton lawas. Nga gaditikar ang sa iya obra nga maabsorb na talang nutrients kag mausas ang aton lawas. So it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na. Cause your pancreas could not produce insulin, no? The, which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
10: So ang pancreas, nag-control manis ang aton na sugar level?
3: O, tungod sa insulin.
10: Okay.
3: Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga, jutay na niya support tayo sa ginatawag naton nga endemic sources of antioxidants. Ang aton liver yung pinaka-spoiled. Uh-huh. Kaya liver tayam has its own factory of glutathione. Ha? Kaya nga, ha? Kasi jutay mo lang ubras ang liver, 500 functions.
10: Bro, bigin
3: so,
10: na yan. Jutayan ka pa na?
3: So, kinalan niya gidya sa ginatawag nga pangtap na sa oxidative stress nga ginatawag nga nga gakos at pagguba sa cells. Ang pancreas niya, once ma-abuse mo niya, paano ka mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. Inom ka. Kaon ka sa mga ginatawag ng mga ulauntat ng kaon. Ha? Kaya kung ulauntat ang kaon mo, simple, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. May so, muntat sang luto to. So, amoy man ang aton pancreas.
10: So, pwede iguon ka sang pancreatitis?
3: Pancreatitis is a different thing.
10: Lain pag ina.
3: Learning yung pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection.
10: Uh-huh.
3: And of course, it could...
6: Hyperactivity.
3: Hyperactivity. You're also correct, engineer. Hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis, ganito yung jutay nga chimpo. Hindi na usually kakatabo. Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Cause we are carbohydrates loving people. We love our rice. Huh? We love our rice. The rice overloaded. That's why uso din sa atin ang unrice.
10: No? Unrice,
3: Anong nilunggos ang pancreatitis?
6: Bangungot. Ang reason behind the ragali, sir boy, no, may pancreatitis mostly sa mga Asians because of carbohydrates. Remember, ang carbohydrates is long chain triglycerides, no? And magambal ta long chain triglycerides, it basically needs your lipase, no, nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
10: Lawig, so, lawig na panahon.
6: Imagine nagbutang ka workload sa imo pancreas, no?
10: Okay.
6: So heavy workload. Ang matabo, imong pancreas is overwork.
10: Mm-hmm.
6: So kakatabo gaka pancreatitis ikaw. So ang ambal to gina ni Sir Boy, ang pancreas ko no has two split personality. So muna to ni highlight, no? Pancreas is a gland, no? Isa ka gland nga nag-a-act as exocrine kag endocrine. Ambal ta exocrine nag-send in isang enzymes para magbulig sa atong digestion while it sends also hormones para like insulin and glucagon para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
3: Ang muna nga tawag, no? That's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin, no? Tikon ang kanon taya. nagtatawag ng long chain triglycerides or long chain fatty acids sila. Ang D3-bio ya, ang muna din na yung kasulod ang D3-bio, D3-bio will also basically provide energy by the body, but it will be basically absorbed directly by your small intestine. From your small intestine, this medium chain fatty acids, gato dito sa portal vein, ginahimahimay, ito lang ko din siya gagi. From your portal vein, it gives your body the energy it needs when it goes to the liver, no? It basically gives ketones to your body for your body to use as a source of energy. Ano lang buot silingon sini? When you take D3-bio, D3-bio does not only helps in your digestion and absorption of what they call this, of fat-soluble vitamins and minerals, but it also helps your body have that energy that you need para mag-usasang lawas mo. Depende kung ano mo, salon mo energy mo sa pagtuon. O salon mo si Sir Kevin, o salon ni Sir Kevin sa pagtuon kayo sa pag-gym. O salon mo ang imo energy para sa ginatawag nga digestion or repairing yourself. Going back to the pancreas, your pancreas is really important. Sa ulo talang pero may pa sa pancreas, diabetes, of course, no, kitungod ka damo, isang diabetic sa atin. Kung guba ang imo lapay,
10: pancreas, oh.
3: Kung guba ang imo lapay,
10: wala na pancreas, wala na produce insulin.
3: Na yan, no, sa type 1 diabetes na.
10: Okay.
3: Ang type 2 diabetes niya, ga-produce ka insulin, but there is also, there is all, and may insulin sensitivity na, no?
6: Insulin resistance.
3: May insulin resistance na, because ang imo cells, hindi nag-accept sa ginatawag niya insulin. Might it be, may dako ang fatty composition sa imo cells, or might it be pigaw na ganyang kalidad sa imo insulin.
10: Hindi na makarecognize, ha?
3: Hindi na makarecognize. So, all in all, na mo makita, nga ang imo nilapay, ha? Is the key to your nutrition. That's why and the mantagin ng aton na pay, no? Mag D3-bio ka. And D3-bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas, it basically also protect your pancreas from microbial attacks, no? Yung pancreatitis kisa, cause manisang ginatawag mga
6: infections,
3: no? Ang ginatawag pag yun nga oxidative stress, you might take DTX500 with D3-bio, but D3-bio has also gallic acid, ferolic acid, and picomaric acids. These antioxidants from D3-bio works together against ginatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
6: If I may add up, Sir Boy, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference ang long chain triglycerides or which is ang carbohydrates na makuha naton sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products, Sir Boy, no? So mo na siyang long chain triglyceride sa kanon, arama na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3-bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce ang imo nga pancreas. Kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder. So amo nang iya nga kinanglan engineer para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
10: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati
3: yes,
10: ang atay. Pati ang atay.
3: They work together. No, kung when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through your bile, no?
6: Ang
3: bile acids kaya tago sa atong gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile. Okay. Ang gatago, gallbladder.
6: So, here's the catch, Sir Boy, no? Ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sa long chain. Pero ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3-bio, hindi kinanglan sang lipase.
10: Okay.
6: Hindi kinanglan bile acids. Mapuslan siya insigida sang imo nga lawas.
10: So simple na activity,
6: yes, engineer, kung ga-diet ka, nami ang D3-bio, kay nga it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
3: Dahil makikita, no? Lain naman ang factor, no? But overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya.
10: Okay.
3: No? So, dahil mo makita, cause our health is like a tree. konektado ni tanan, may branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that one of that part of that tree or that system wala gaobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bulls ay to si Sir Kevin sa Giyat Aseya Punto nga kung long chain triglycerides ka, damo ga release ang pancreas. Biskan carbohydrates lang, ha.
6: Mm-hmm.
3: Kung magkaon ka carbs, ang for energy, ma-release pag idea insulin ang imo lawas, ang imo pancreas. Ma-release man isa glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Ha? Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga, or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While, kung D3 bio yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo by D3 bio or medium chain fatty acids, wala na iya insulin.
6: Mm-hmm.
3: Inabsorb na sa lawas mo kag usar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Damo na gid diabetic subong, ha? Ang type 1 diabetes, hindi ta na iya masagan.
6: Mga diagnose pa lang na, Sir Boy, no?
3: About
6: ang mga undiagnosed kay na nadlock magadto sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
3: Mm.
10: So arin na, Sir Boy, like example, ang kondisyon na muna, ang pancreas nag-produce na sang insulin, normal na. Ang problema lang kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize kag hindi na ma-acceptar ang imo mga silila.
3: There are different tawag nila, no, according to research and studies, no, damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin,
10: okay,
3: level mo.
10: Okay.
3: Pigaw gid ang quality sang insulin mo or your cells has the inability to use your insulin.
6: Nag-build resistance
3: okay, insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, iungit mo sa imo cells, ginausali niya dayon as a source of energy. So amo ni importante sa tanan. Importante, let us basically protect our pancreas. No, guys, agikan o kaon tam-an kadamo carbohydrates, iwasan ang tamis, ha? Iwasan ang sobra pag-inom, no? Remember, pag-inom. And of course, avoid fatty foods. So, updan mo ni isang ginatawag ng pag-inom sa D3 Bio. D3 Bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course, sa ginatawag nga antimicrobial properties ng D3 Bio. So kung gusto ka mag-ayo, ha? Kung gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag D3 Bio.
10: Okay, nami, no? Kinanganta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin, healthy man. Adlaw-adlaw dapat maligo kita, Sir Kevin. Paano naton mapahilti ang atong skin, kinanglanta mag-take sang DTX Beauty Soap.
6: Yes, Engineer, dasigon talaga kay paigoon ta ngaton nga time, no? So mag DTX Beauty Soap para layo ka mo sa skin diseases kag hamis ang inyo kutis, no? Sa DTX Beauty Soap, tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tapnaon sa DTX Beauty Show, sa Beauty Soap. Syempre partneran ina naton ni Engineer sang Klinika Dio Fresh, ang natural deo roll-on, wala siya naga puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo, hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So 48 hours of freshness with Clinica Dio Fresh.
10: Okay, may partner pag hindi na kung gabaho lang imo nga ilok.
3: Ato na, Clinica Dio Fresh.
10: Oh, gani. Oh,
6: ang bako ng Clinica Dio Fresh, mga pinata.
10: Okay, mga pinata.
6: Sa Clinica DTX Coffee Mix, no, bugana sa antioxidant kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may araw sang chia seeds. So nakakape ka na, naka-detox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix. Kag syempre kung gusto nyo ya kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag desugared sugarcane extract. So para sa gusto mag-enjoy sa pagpangape nga guilt-free from sugar, no, mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero kung gusto nyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee mayara sa probiotics nga nagaproduce ang happy hormones sa inyo nga tiyan para mahandle nyo ang stress nga tawhay, no? So para layo ka mo sa stress, kaya nga akin ang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag Prebio Coffee para stress free. Pero kung nga problema ka mo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection or may digestive problem ka mo, permi ka mo gina diarrhea or gina constipate or even may ara ka mo sang ginatawag ning ano ni nutrient malabsorption, no? Mag Clinicas Probiotics 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imong mga good bacteria sa tiyan. Mag Clinicas Probiotics.
10: Okay, no? Pero kinanglan taman Sir Boy sa mga tigulang bla, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ila nga ari bla, ila armas sa nagaloyloy kag nagalaylay na kag gusto niya maguntay. Ano
6: na, may resistance o kinanglan na assistance?
10: Oo. Oh. Kinanglan na, no? Extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Of course, sa mga babae pwede man. Rinami ini ang daloy sa imong dugo ya Sir Kevin kay may take oxide ini siya nga flexible ang imong ugat.
6: Yes, ginapahitad ang kaugatan, no, para nami ang blood circulation halin ina sa makarot kag klabuwas ka mga Peruvian nerves nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess, no, or nagapasaka sang inyo nga libido kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil, no, saktong sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX liniment oil may aromatherapy pa ini Sir Boy. Kung pigaw ila mata, no, or nagaburon, anong ila dapat
3: mag Eye Care Gold, no, para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health ang imo mata, no. Eye Care Gold available niya sa capsule imnon tani adlaw-adlaw may pangtinlo mata sang aton mata. Eye Care Drops, no, every day take care of your eyes, dapat may eye care. And of course kung gusto mo yan nami ang imo blood flow, pwede ka man kapamasay adlaw-adlaw mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ng hagod ginatang sa tired muscles mo sa mga kaso-kasoan mo. Nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo lalo na kung gabiyahe ka or you simply wants to relax your brain, what simutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil, no, isa kabilan nyo sa mag DTX liniment oil lang sana, oil lang bayan.
10: Ang pinaka bottom line nila, kinanglanta maging healthy adlaw-adlaw.
6: Yes,
10: walang tanchim po, Sir Kevin.
6: So sa tanan nga gusto magbakal sang aton nga produkto, available ini tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang amon nga clinics, magbisita lamang sa Facebook page sang Klinika de Alternativo. No, kag syempre available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kag syempre engineer dapat naga DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian, no, layo sa ginatawag nga premature aging. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mga mikrobyo, dapat naka D3 Bio gid sila kag syempre kung gusto nila mas ginpabakod nga sahi sang probiotic food supplement, mag Clinicas Probiotics. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
3: Correct. Boy, hindi ka magdipat, mag DTX 500 para protektado ta kunta sa aton mga bisyo, layo ka pa sa diabetes kay may Ampalaya extract, no. If you want to simply to feel young and look young, mag DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas. And of course kung gusto mo kampyon ang imo eye health, Eye Care Gold, no, and of course Eye Care Drops para sa aton daily kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course kung tatlang kaso ubo sipon kagilanat kampyon ang imo overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
10: Okay, hindi up ni Dr. Ramil Aoy nga itong pinalaga nga CEO kagsang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
3: May ano ko, ha? Pahabol, ha? Belated happy birthday Doc Alcazar, no, sa Palawan, no, Doc. Happy birthday.
10: Okay, belated happy birthday man sa akong yes, pinalangga nga nga may pinalangga nga kapitan dira sa Barangay 36, John Marie Biasca. Mayong kaadlawan Ah, biligtad na ganyan kay kahapon to, Sir Boy. Salamat, salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sa tanan aton nga balatian. Bye-bye.
13: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mga butika. D3X 500.
3: Ako si Albert, nga taga Dumaguete. Ako ang akong mga tiil o mga kamakit. Iliho. Sa pagkaduwam na ko sa D3X 500, akong gindubuldos o kakapsul sa buntag. Mga sagadiin. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Usi Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, kabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon. Kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory

0: mga kababaihan.
1: Sporbiotics.
0: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: TDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya.

0: mula sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tegalidad, gag-aprobado sa mga eksperto? Clinicon, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinicon DTX 500, Clinicon D3 Bio, Clinicon Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinicon Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinicon Deltanativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinicon Deltanativo, Medicina, and Wellness Center.
3: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
4: K5 Kalingawan Time.
5: Sa sulod sang isa ka bus. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kaya ang tanan nga babayi, lugoson na mong tanan!
6: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ng inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
7: Paghinugay ka da ganiday, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
4: Hey! Five! Kalingawan Time! Kaaga pa mati ka sa K5 News FM.
8: Ngayon ako galing si Aital Dioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa anda mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
9: Wow, my puso.
10: Ang kampyon nga istasyon,
11: K5 News FM.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500. Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subo 136 na lang ang sugar ko. TTX 500.
2: Mm-hmm. Istoryanta ang dugang pa nga mga benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Nagliga, Dok Sam. Ang akon nga mga batchmate sa high school, no, na meet ko, Dok Sam, Sir Boy, mga batchmate ko sa high school, dito ko na-realize kung ano kadako ang nabulig ni DTX 500 kag Mighty C sa akon.
3: Yeah, man. No? Mm-hmm. Masubin ka pa.
4: Tingalas lang. Tingalas lang.
3: Oh. Imagine, Sir JP, kung ano nakadugay nga ga-inom Mighty C. Wala pang DTX 500 sa Sir JP. Ga-inom na ko Mighty C mo. Kaya grabe ang research ang vitamin C, alkaline. Dito ko nabalaan nga, you will look 10 years younger than your age kung gainom ka alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Pero sang nadiskubrehan ning kuan, DTX 500, both na eh.
2: Oh.
3: DTX 500 kag Mighty C. Ti minor antioxidant pa lang na, subo nga may super antioxidant na nga aran ang DTX. Namigid yung combination niya eh. Mm-hmm. No? Tungod sa ang phenolic compounds, polyphenols, flavonoids, nga makita mo sa DTX 500. So, te, combine mas Mighty C, mas nagkusog kag gapahubin gid sa aton nga lawas.
2: Sir Boy,
5: Isa sa mga problema sa aton modern society subong ang kidney health, Sir JP, no? Ang availability sa mga artificial drinks like soft drinks, mga instant nga juice, amuni ang ga-substitute sa kontani sang mayong hydration, water hydration. Ang kakulang sang tubig sa aton ginainom, gadugang man sang oxidative stress sa aton kidney, no? Ini ginagadamage sa aton mga renal tissues kag nagapromote sa ginatawag nga inflammation leading to to further tissue injury.
2: Aso ga kaguba ang kidney.
5: Kanan mag DTX 500 kid kag Mighty C and PC, no?
3: Correct, Sir Boy. Kaya ang oxidative stress ni Bla, ang ginakonsider nga important player sa pathophysiology sang acute kidney injury kag chronic kidney disease. Depende pa na sa stages ang imo nga kidney disease. Kung mga late stage na, Sir Boy, tag 3 times a week.
4: 3 times a week.
3: Tapos kinanglan mag-dialysis ka, hindi magdubo sang 10,000 kada sima.
2: Uy! Gastuhon mo.
3: Grabe. Gastuhon mo para mabuhi ka lang. Tiyang pamangkot, hasta san o ang 10,000 mo kada simana.
2: Tisubong niya, tag 14 lang DTX.
0: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500.
3: Kabulo ka, Dok Sam, kalabanan sa mga infection sa baga, ti galabay, ginas ilong, kagbaba. Ang nami sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, amo nga, ini ang ga-protect even sa cellula sang imo nga salivary glands. Draya, ginaprotektahan, dra pa lang ang tissue nga nag-produce ang laway sa imo baba.
2: Correct, Dok Ramiro, no? Don't you know nga ang aton laway ang mayara sang radical scavenging capability, ang pangisar Kevin?
3: Tingala ko man nga kung lawayan ko nun imo.
2: Dagayon,
3: no? Kuan guru na, no? Ang gitawag radical scavenging activity plus probiotics.
2: Probiotics. Yeah. Ini ang nagakulikta kag nagihimo sa mga free radicals sa aton baba. O galing kon sobra na kadamo ang free radicals nga nahimo sini, nagapanos gani nagabaho ang aton baba.
3: Tingala, tingala ka, Sir JP, nga bisan no nga toothbrush.
2: Oo.
3: No? Baho gyapon baba mo. Isa gali sa rason sina amo ang kakulang sang antioxidant. Kay puro tamis dasok mo das baba mo. Mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Indi lamang baho sang baba ang badula, bronchitis mo ang masolusyonan, kidney mo maamligan. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
7: Garantisado.
0: DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ang himpilan kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: sa Kalibwa Clan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga muti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epic. DTX 500.
2: Oh my god, ang dami kong rashes at pimples.
0: Pimples at rashes?
3: It DTX 500 mo na yan.
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
0: DTX 500.
3: Highly recommended
0: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
4: DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby, masami ko din na allergy. Kimagwa lang ko kagmanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.

0: pudig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum. Ito

0: Memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Deltanativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Bionics, Mighty C,

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kontura.

0: Kaayong Lawas.
1: Mga sokin at tagpalamati, welcome na sa programa mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kung sige ka exercise, sige ka kaon utan, sige ka tulog timprano, way ka gabisyo, naga DTX 500 ka, ay Mighty C or Pure C, siguradong sigurado, magalawig ang kabuhi mo. O kamuda, before you eat your breakfast, kung wala ka pa nakakaon, take your DTX 500, Mighty C, the alkaline vitamin C. Don't worry, nami ni siya, best taken in an empty stomach. A good nga good health ka. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon in ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod ta siya na karong nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
2: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong DTX, D3 Bio, Mighty C or Pure C.
1: Isa sa palatandaan, no, nga sobra ang ginakaon sang tawo sa iya sang sa iya kinahanglan, no, nga energy sa adlaw-adlaw nga activity amuning pagdako sang tiyan or abdominal girth, Dr. Mil.
2: So gasugod lang Sir JP ang pagdako sa tiyan, ah. Number one, sala nga ka, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
1: Oo, choice.
2: Mahilig magsige kaon tamis. Ice cream, soft drinks. Nya bilog nga adlaw pungko. Pagbugtaw pungko kaon kadto opisina. pungko. Snacks.
1: No, si Justin na doka.
2: Niaga naman. Pungko. No. Gawan, snacks naman. Oh. Sinunim dako dyan. May tani kong naka, ano? Naka no. DTX 500. Mm. Naka may tisigay daw. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
1: Correct.
2: Ang problema, way pag igakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500 by TCD, dakot yan eh.
1: Gusto, no? Ang, tulok mo ko ba yan?
2: Ano ang buyon eh?
3: May lamisa.
1: Sir Babes,
3: may lamisa.
2: Nabalaka, hindi basta magdako na tiyan ko, Sir Boy.
1: Gani,
2: oh. Pa, ano, abig ka namin magsigi doyo?
1: Oo.
2: Oh. Pareho baboy bla, tapos kaon, danigda.
1: Pagkita ko na si Dr. Milcon, galakat na siya but siling ko nadakuan na siya
2: nadakuan
1: na walking na sa palibot.
3: I just wanna share, no? Nang sa una ang mga tao during the ano kidyan, no, mga stone age ang tao gakaon damo gadako ang ila chan
1: pero pag winter
3: knowing nga after 2 to 3 days pa sila makakaon liwan. So inaangging kaon nila yung paayaw sila kaon may upod ng ajita cause wala fix, wala yung 7-11 sa una, wala grocery ang tao from one forage area sa isang kuan na pagkaon makadto pa sa piyak. So sa una ya applicable na subukin hindi kaya balidok pagkaon mo damo pungko ka sa pisina mo
1: kaon maliwat damo
3: kaon ka naman damo ay dugay panyaga kaon naman
4: yan natin makita si JP nga kinanglan may pahuway man sa pagkaon.
1: Ang pagdako actually sang buyon hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no, kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack.
2: So, kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani. Kung gainom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok na ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo ma-neutralize sa DTX 500 kag Mighty C. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kung ikaw, tani, naka-DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir JP. Tapos, ang importante, good, nga inom gig kaya Mighty C. Ang purpose na kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500 kag Mighty C.
1: The more nga dako buyon mo, the more nga need mo mag-inom DTX kag Mighty C. So, correct kay Doc, no?
4: It goes to say, Sir GPS, nga, the bigger the waistline, the shorter the lifeline. Ganun po ang kabuhay. Galing ka nga man. High blood, diabetes. Mm. So, may kung dakuotyan mo, pwede mag may fatty liver ka man.
1: Gusto. So, it goes to say nga kung gaditi X500 kagamay tisika, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangaisang high blood pressure, kag stroke. Another health risk, Doc, is ining type 2 diabetes.
2: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, wala pa ni Radyo Bandera, sa iban nga radyo, gabayad ko. Hambal ko, hindi, magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sa insulin, tiya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo, sobra grabe nga kaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imo pancreas, tigubay, here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh.
1: Husto. Ang lain pa na, Doc, kay wala man gina-check ang blood sugar wala. Levels. Oo. At tuloy kadamo sa mga
2: i-check
1: tao
2: na lang kung ano, galain na matyag.
1: Oo. Kadamo sa tao nga may diabetes, guru, ah? Nga wala sila kabalo, Dr. Ramil.
2: Sige yun, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce ang, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin.
1: Husto.
2: No, so, maulat ka, nga mabangkrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom o inom sang DTX 500, inom sang MITC kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na kuan DTX 500 kag MITC.
1: Why nga ginabalik-balik ni Dr. Ramil ang DTX 500? Bangot ini ang may charantin extract rin sa Amargoso. Ini ang mayara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin.
2: So, ang matabo ni Sir GP, kung di ba bankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayan mo ang sobrang kaon ka mga ano. Pawayanan mo, agad di ba tamaan gamit sa selula sang pancreas, ang mga cells na kinakontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
1: Gusto.
2: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
2: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
1: So seriously, damo nga problema ang mahatag sa dako nga tiyan, no? Isa ni dira ang fatty liver. Make changes, ha? ASAP. As in, subong na, no?
2: No, dali ko nakita nga wala gid sang baylo sang exercise. May exercise siga, mapilitan ka gid. Tapos intermittent fasting, ang mga nasobra nimo kaon, bawion mo sa hindi pagkaon.
1: Husto.
2: Ang importante na, kay the more nga damo ka ginakaon, the more nga grabe ang free radicals, the more nga gabalatian ka, the more nga dako ang buyon mo. So DTX 500 MITC isa sa mga makabuli gid ara.
0: DTX 500.
5: Yan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
1: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
1: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
5: Mga duha pa ka semana kapin.
1: Pila imong nainom DTX 500?
5: Pagyud ka sab.
1: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
5: Tumultag og gabi eh.
1: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
5: Oo.
1: Ya pila na may sugar nimo ron?
5: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
0: DTX 500. DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumpayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Sige, so again, ah, ang buyon mo solusyonan. Pero ang ilok, minanong mga G-tag rubaw, ginagyapon. No? Anong mayoy mo, Onser Boy?
3: Of course, no. Kung gusto mo fresh ang imo odor, no. Playoan ang body odor. Una, maligo. Kasantong plus herbal soap with VCO ni, no. Kakasunit na nga mga higko sa lawas mo, mga fungi, mga bakterya nga kakos nga gatuga sa pagkabaho sa lawas mo. Kakason sa klinika, what they call this, Santon plus herbal soap. Tapos na, mag-usag ka sa klinika Dio Fresh, isa ka deodorant nga may VCO gapon. Gives you 48 hours of freshness. Gapahamis ang imo ilok, layo ka pa sa ang ginatawag nga underarm body odor.
2: Patigi ko na, Sir Boy, namigid ang klinika Dio Fresh.
4: Yes.
2: Bahala madulan ta na ng klinika Dio Fresh, upod gina yan.
1: Abi mo kon, hindi ka blaka paligo, unang gabatsagin ang ilok mo. So kung arak sa emergency, kantok siya, wala ligo ay, balon lang kuhan, klinika Dio Fresh.
2: Importante mag-assist sa imong exercise ang paggamit sang Xten food supplement at pagpamanyo sang Santon Plus Herbal Oil. Talking about Santon Plus Herbal Oil, damo ya galibod nga gitawag may ngalan man siya Santon, no, pero hindi namon ha.
1: Gel ko, no?
2: Hindi ka mo magbakal siya. Hindi namon.
1: Si Engineer Albao, so, aga pa ng api, samtang pagkatagtad sa pantries, no?
4: DTX ang pag-api.
1: So, DTX ang pag-api.
2: DTX Coffee
1: niya.
2: Mix, ka-Gryo Coffee
4: Gryo
2: Mix.
4: Coffee Mix,
1: oh. And, Sir Boy,
3: of course, premium? DTX Premium, no? Ang kape nga may K, no? May K, kinga, ah. Damo ni siya sang antioxidant. May DSE ka na. Alin sa DTX, may ala ka pang hanggano mushrooms. So, kung may extra nga jutay, mag-DTX Premium.
1: Sino man nga doktor ang pamangkuton mo, ang sabat nila permi nga kapatay ang tao sa COVID-19, it's because ang cytokine storm, no? Uncontrolled reaction, overreaction sa imo immune system nga nag-guba sa imo nga lung function. That's why ginatubuhan ka permi pag may ara ka sang balatian ining tawag naton nga iya ka pandemya. Let's talk about paano makontrol ni D3 Bio ang cytokine storm nga hindi na kaya siya sa plain nga D3. Sa topic ni Sir Boy Solueta, sa top ni Doc.
6: Top ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. Okay. First and foremost, kung medyo gakatalo ka mo, gatrangkaso ka mo, sumong ginakulbaan ka mo, relax, no? May D3 Bio, no? So, ang D3 Bio ara ni para na si inyo, no? To make you confident again to go out, no? Of course, with mask, mga proper equipments, yung sa patang solon, may face shield ka, kag mag D3 Bio ka, para protektado ka the whole day. So, ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50% to 60% sa nagpatay sa COVID. Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Kung ang virus or ang imo na lawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no? Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worry gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Kumbaga, mabasi ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna ang...
2: Nablang nagulpihan, Sir Boy. Nagulpihan ka.
3: Nagulpihan ka.
2: Gamurag-muragan ka.
3: Gamurag-muragan siya, no? Correct. Ang una...
2: Ibubo niya, tanan niya yung kwan.
3: Ibubo niya, tanan niya nga persa. Bala na, alin ka mo di, alin ka mo di. Kibasi mapatay ang lawas. Ginaputiktahan kita sa atong immune system.
2: Pero sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
3: Correct.
2: Ang imo na mismo nga lawas.
3: Iya, imo na healthy cells, Doc.
4: Mga good cells.
3: Ang imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So ano katabo? Ano importante gid abi na matan-aw ta sa microscope ano ang katabo? Ang una gid matubang sa COVID magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, ma-release ni sila sang isa ka enzyme no called interleukin 6. Ang ini interleukin 6 nga ini basically will trigger cytokine storm, no? Ang cytokine storm is basically ang una ginigili correct me no, I'm sala ang ambal ko no. Ang macrophages ma-release ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will padamuon pag ini ni interleukin 6. Ano ba lang ginaubran ni D3 Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3 Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin 6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID. So, by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi magwild ang imo immune system.
2: Correct.
3: Cause after that, ang delikado da, kung hindi matap na or nagwild ng immune system mo during sa adaptive immune system pa lang, pag-develop sang imo T cells, which is your specialized cells regarding the COVID virus, hindi na matap na.
2: Six. Ang una gid nga obra ni Dtribio Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Mm. Sila na to yung mauna yung control sa ano.
3: Correct.
2: Sa pamatyo na to ni Anay, basin maabtan ni karon sa kagaw, ti basin mabagyo naman ang gwanday sa ito kain. Amo nang bintaha kung Dtribio ang ginainom Sir Boy.
3: Correct. Correct. Mm. Minimal
4: kasi
3: na.
4: Kasi napaalam niya si Kwan na si T regulatory cells ha. Para kabalos ang iyang function eh.
3: Correct.
4: Kung tapos ng gira, siya nang ma-stop. Pero kung wala, kung hindi kabalos si T-Reg, ate sige-sige ang ginatawag war, Sir Boy.
3: Ang naminan ni Sir ni Doc Sam nga T-Reg, amun yung regulatory T-cells, no? Nga ginapadamo ni D3 Bio through its vitamin D3 nga side. Ang vitamin D3 na hala kay D3 Bio, epektibo kaayo nga it's better absorbed tungod sa extra virgin coconut oil na upod sini. So ano matabo sa immune system? Kung nami ang vitamin D3, nami ang development sa ginatawag nga regulatory T cells nga mga police enforcer. Kung kumbala mga traffic enforcer, hoy, tama na. Mm. Tama na. Tapos na. Patay na ang kontra. Ang ginagira niyo sa bong, ato na. Hindi na dapat magtandugon. So, that's one way nga ginaprotektahan ka ni D3 Bio. Ang second way, ang motor ginambal ni Doc Ramil. Paano sila, paano ang immune system ta mag-overreact kung wala nang layakan? Kinigintapos na, gintap na ni monocaprin, ni monocaprilin, kag ni monolaurin.
2: Wala reaksyon.
3: Ang virus mo.
2: So, amo nang bintaha, Sir Boy, kung D3 Bio imo ginainom.
3: Exactly.
2: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Kung BCO lang, kulang man. Dapat duhagit.
4: Partner gina sila.
2: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3 Bio.
3: Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3 Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement. So, by taking vitamin D3, you attack the virus in two ways. Ginpabakod mong immune system mo, ginhimos mo na daan ng virus. So basically, hindi na mag-overreact ang immune system mo. Mm. So ano example sini? Maghilanat ka. Paghilanat mo, makabatsyag ka sa pagtaas ang imo temperature,
2: gareak na ang imo immune system.
3: But ang hilanat mo hindi nagdugay kay nagditribayo ka nga kinatap na nato.
2: Dapat kay 4 hours gidang inom sa ditribayo, Sir Boy, kung mahilanat ka, may trangkaso ka. Duha ka soft gel every 4 hours. Mas dasig kaya makasurvive, dali ka maumpawan, Sir Boy.
3: That is the best way to basically defeat this kind of pandemic.
2: Actually, no? Ning mga cytokines, useful gid ni sa aton nga kuan, sa aton nga lawas. Kay the works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
3: Correct.
2: Anti-inflammatory, pro-inflammatory. Depende sa
3: kondisyon.
2: Ano kung alimbabi kagaw, di
3: inflammatory.
2: Pro-inflammatory. Hubago nila. Butangan lakor doon. Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila ang grupo mo.
3: No?
2: Kung pala inom ka D3 Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, this cytokines nga gamiton sa imong akoan, immune response, may ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
3: TNF, oh no.
2: Mga cytokines.
3: TNF na siya, that's a kind of cytokine.
2: Tumor, necrosis factor. Ang may ara man, colony stimulating factors. Cytokine man sila. Chemokines. Chemokines, amo ni mga largest families ang cytokines, nga ang purpose nila, ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba pag gusto la ba? Ganami ni sila kung pala inom ka D3 Bio, Sir Boy.
3: MCT.
2: Ganami ila function kung ganaaga inom ka D3 Bio. The MCTs of D3 Bio, ang di mo na makita sa ano?
3: Di mo na makita sa ordinary vitamin D3, di mo na makita.
2: Correct. But, so, amo na nakalami, interleukins. Di ba sa cytokines? Interleukins. No? Interferons. Ini nga mga function sa mga cytokines, ganami kung pala inom ka D3 Bio.
3: Correct, no? Okay, ang cytokines is also used by our body against cancer. That's why it's anti-necrotic, no?
2: Sir, anti-cancer. Like,
3: ang atong cytokine, ginausarman ni against in infection, like in COVID, of course, no? But also, the cytokines, may alin mo na siya, gina-inhibit yaman ang ang ginatawag mga anti-inflammatory cytokines, inhibit man inflammation kung sobra-sobra na. But there's one thing pagid nga ginaubras ang D3 bio, no? D3 bio by enhancing your immune system, particularly your innate immune system, dala na si macrophage, yung control yung si macrophage, pumiisada ka superstar sa innate immune system mo. This is a crossover between your innate and adaptive immune system, ang natural killer cells. Ang natural killer cells ko, no, once makita niya nang ga-wild na ang killer T cells, kaga-wild na si B cells, mismo si ang imo B cells kag T cells patyo niya, kag hindi ina makontrolar. Kaya over-inflammation na. And medium-chain triglycerides found in D3 bio will basically enhance your killer cells, natural killer cells growth, no? So di mo makita tatlo ang epekto sang D3 bio si mo against cytokine storm. Ang daman taning cytokine storm kay hindi nilaglahog, 50 to 60% nga death sang COVID is caused by cytokine storm.
2: Grabe, no?
3: So kalalo
2: ka sino sa cytokine sang gabalbal gid sang storm, it's the interleukins.
3: Interleukin 6 particularly, no?
2: Siya gina- sila ang kuan mo pro-inflammatory mo.
3: Pro-inflammatory. Si interleukin 6 niya, do booster sang immune system again, ano, tumukon ta emergency mode. Back interleukin 6. Oh, was
2: din kuwanta. Sports mode.
3: Sports mode. Sports mode yan, mang sports mode. Pwede man sports mode. Tumukon na sports mode. Nan. Naka-sports mode ng immune system mo, hala, biskan ano, dala sa unta na, no? Imbis ang protektahan ng healthy cells, pating healthy cells ilabtan. So, hindi magkahadlok, no? Mga abyan, kung gahilanat, gasipon, may kaapin ka, may D3 bio, putang mo ginasong ulo mo, D3 bio, against sa trangkaso, against sa sipon, any kind of virus, hambal pag ni Secretary Nograles, it is tested by DOST, even with COVID, that extra virgin coconut oil will protect you from COVID, and ang alat na sa D3 bio. D3 bio is a cold press extra virgin coconut oil. It has vitamin D3. This potent combination, hindi mo na makita sa iban. D3 bio lang makataksin mo. Boosted ng immune system, protektado pang immune system last sa dalaw. So, mag-D3 bio ka na. Hindi magpakulba. I-D3 bio. Kung makulba, kung ga-sipon, ga-kataro, kulbaan ka magtubang, so, hindi, i-D3 bio na kag-protektahan ng lawas.
6: D3 bio.
7: O, si Karen, kadama mo, it's ang akon hair fall, hindi manami akon putis. Nag-try ako to Mars ang D3 bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang
6: akong putis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mamakal, sumang muti ka. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mamakal, sumang muti ka. D3 Bio.
0: Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, Fronting Paglaum Sports Complex.
1: Sige. Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon lang kundi pabukon mo, kag isa ka balo, pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na blang bubble sang habon, pag nagtapikay sila, gaisab lang sila doksam, pareho na do. Kung ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 bio, ara na sa imo selula gatapik. Pagsulod sang virus, mapilit to siya maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang pore binding power ni, no, may pore binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pariyo lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil,
2: yes,
1: sang kagaw. Now, ano nga to ni Moon? Padamu-damu tainom monolaurin.
2: Padamu-damu tainom ditribayo.
1: Ditribayo.
2: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa ditribayo.
1: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 ang component tama na kagagamay, no? Hindi ka magproblema nga ma-overdose ka. Take ka duha sa aga, duha sa gabi, kampyon nga protection. Agud
2: ba ako niya every 8 hours yo.
3: Every 8 hours.
2: Every 8 hours. Ang namiat ko lang sa ditribayo sir GP amo ni. Isa sa mga nakita ako ning pagproduce duha sang nagakaigo nga mucus, mucus sa imong mucus lining. Amo nang gatrap mo?
3: Amo nang gatutos?
4: Gatrap sang kagaw.
3: Gatrap gaputos
2: para ma-expel sa bacteria. Bacteria. Hindi siya yakapenetrate sa
4: sila. Ka sulod.
2: Okay, alalang i-infection nun itong imong ano, imong mucus, hindi way man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka ditribayo, ga-produce ang gitawag damo nga mga mucus sa imong mucus lining kag dako tsantsang hindi gid siya kakuan kapinitrate. Amo nang rason nga makita mo ra sa imong ilong, sa imong baba ang mga mucus na lamig-lamig, halin baba ilong pakadto na sa dalom, pakadto sa imutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana ginaproduce sa lawas against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang ditribayo sa pag-produce ang nagakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
3: Nga ama ditribayo ko, ang vaccine sa COVID, ginhimo ni to prime your immune system. Para mabalaan sa immune system mo kung ano ay kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No, if your body still reacts, will overreact, amo man gyapon may cytokine storm ka man gyapon. What ditribayo gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in three ways again discuss ko. So ano ni matagsi mo, kumpiyansa, hindi mabayaran ini. Tanan nga tawo subong halos duha na katuig in priso sila balay.
2: Da makadlaw gani ko sir boy. Tapos sa manguro ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain.
1: Bakit
2: naman? Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
3: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isang sa kakarakter nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and
2: say,
3: monocaprilin. Oh.
2: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa ditribayo.
3: Why?
2: Patay ka.
3: Patay ka siya. Kay, biska ng Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man lang yapong katuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nagditribayo ka.
2: Ti, kung wala siya ditribayo,
3: ti, good luck, no?
2: good luck.
3: Naama ditribayo ka, ditribayo has extra virgin coconut oil nga katap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3Bio. Ang D3 ngamay BCO. BCO ngamay D3.

0: sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa glava para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Bionic.
12: Mighty

0: Monday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: You're listening to 94.5. 94.5.

0: Mga K5, bradong oras, alas 4.38 na ita agahon. Good morning mga ka-K5. Gising na sa ato makalagyo pag ililiba. Oy, gising na mga ka-K5 ha. Abo, makaroon datan yung mga balita. Biyernes, makaroon nga adlaw. No? Gising na sa ating pag ililiba.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
1: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Oy mga ka-K5, good morning. Good morning, morning, morning, morning, morning, morning, morning. Good morning, morning. Good morning mga ka-K5. Medan nga agahon gid sa ating mga tagpamati sa bilog nga probinsya at akan kabilugan makaroon nga banwa. Ita kalibo ay makaroon Biyernes nga adlaw mga ka-K5. Biyernes makaroon nga adlaw. Katapusan man nga adlaw sa bugan ita Hulyo. Ay tapos ito, hinaga, Agosto ito mga ka-K5. Anyway, good morning sa ating mga suki. Good morning mga tagpamati, mga ka-K5. Medan nga agahon. Good morning. Inyo ka rin nga ang Kormanas at Alasays Agahon, mga ka-K5. K5, Michael Silorio. Ay, siyempre para inyo ka rin nga mga balita. Mabati ninyo mga balita, lokal ang mga balita, national pati rin mga international nga mga senaryo.
1: Kampiyon nga istasyon, K5 News.
0: Good morning mga ka-K5. Makita kita sa bilog ng kalibutan. Aga, itype ninyo sa inyong cellphone, live programs, das K5 News FM Kalibay. Tanawan ninyo sa inyong Facebook, ha, sa inyong karon nga account. Tapos itype ninyo live programs, das K5 News FM Kalibay. Follow, like, and share para maging updated sa mga balita, lokal ang mga balita, national pati sa international senaryo.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5
0: Aga, sari nga pag-apadayin, ano rato niya mga balita nga ra? Oh. Ato niya mga balita, aga, mga informasyon, mga ka-K5, ano rato niya managapanguna mo karoon niya headline? Dire-diretso kita makaroon sa ating yung managapon ng headlines. So, nagkita sa mga headlines, balita, lokal. Para makaroon sa ating mga balita, lokal mga ka-K5, Rondaya, karoon niya klase sa Pook Integrated School by suspindido. O matapos karang mayaw, matana karang atunto mga ka-K5 nga naghambag, pinaaligar karang may bomb threat. Samtang, adungan natin yung mga headlines sa Kelco General Manager. Gin-explain karo naman, it may unang systems loss. Sa layit, agalira mga ka-K5. No, habatihan ka sa nang interview. Gin-research ko na yung Iperalo. Sa layit, agalira. Soro ginasinggitan na presidente ni President Bongbong Marcos sa anak karang Sona. Nga buon doon daya karang systems loss. Ay, dapat i-amen. Pati agalira, dapat magpasagasaga patarong mga congressman kara. Dapat ma-amend ba't anaro Republic Act? Anong klaseng Republic Act? Kabiran mga ka-K5, Republic Act 9136. So, sige, sana makaroon niya pag padayin dugang paginaton niya mga headlines sa ating pag ililiba makaroon niya agahon mga ka-K5. Samtang islayt Boracay uman karon nyo ginkilanga bangod sa maputi nga baybayon. Presyo manit baboy posible nga magsaka bangod sa pagagit ASF. May atong mga police report, may atong mga balita sa Newsroom Department. Lalo sa mga balita, National Medical Group sa Pilipinas nagkakinangan ni 370 billion para sa PhilHealth. Gun violence sa Pilipinas, malala, suno kay BP Sara. Sailo sa mga balita international. Saudi ag 14 ka mga nasyon nagbilog para sa Sangka Maritime Alliance. Amerika binumbait Iran, binumbait umanro Iran bangod sa pagbagos.

0: boys.
1: Makarayat arahay, wat at pugos ang nakarang ginawa. Istorya ang nakaroon yung mga pistok, mga K-5. Dahil yung mga balita, ginatao katon makaroon. Itaroon dayang DTX Coffee Mix, ang kahelting na klase, nakaitakapin, nakakapikaw, nakadetox ka pa, may chia seeds, may ampalaya, may anapagid nga DEC, the sugar, sugar cane extract. Saan ka mapait nga party itubo para masukon na itong mga diabetes? Manami nga klase kape, makon nga magamig-amig rochempo, no? Kananam nga klase kape, no? Nakakapi ka o nakadetox ka pa. Mabaka sa klinika de alternatibo medicine and wellness center. Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia, College of Technology, mga pitman sa IBL Sports Complex. O nasa mga headline balita internasyonal. Hey, good morning, Ani, sa mga tagpangamat atin yung mga viewers sa Frank Neil Billiones. Good morning, Manager Mike. Good morning, sir. Ronelo Bahero Montejo, good morning. Wagit sa nagabugaw raw. Agay, Miss Gracel Ibanez, good morning. Sige, good morning. Thank you, good ma'am, sa pag-view ko. Talaga nga, umpisa na ito ng mga balita. According sa report ng mga ka-K5, do matapos sa bagaylon it Amerika ag Iran karon it mga bomba, ayro Amerika ay naglunsar ita mabahugan karon nga pag-atake. Panagbalik ko nagtaliwan ng Miyerkules bilang Sabat sa daya karon nga Iran nga pagpaninguha ang atakihon do base militar nga nakaposisyon mga ka-K5, no? Pero pinaka daya karon niya uli karong strike at Amerika o pagbomba ay pilang adlaw nga tumama gid ana sa nasambitan karon man nga nasyon. Ay sigit ah. Sigit anang bumbahan dito. Sige mataratong Pinas at mahal nga langis. Samtang ro Iran matanahin nagpangako man do Iran's Revolutionary Guard nga ro Strait of Hormuz hay sarado ang magapabilin nga sarado agro tanan nga maga sokob manahay madisgrasya naloko na
2: balita K5 sa
1: samtang dugo nato nga mga balita sa Saudi Arabia ang Saudi Defense Minister ang naghamba 14 ka mga nasyon ay ginbakapan do dayang proposal makaroon it Saudi nga mag bilog karon isang ka Maritime Defense Alliance para proteksyonan the international shipping routes ag global trade mga ka-K5. Now, Maritime Alliance, meanwhile, the Saudi Defense Ministry and 14 countries have backed the kingdom's proposal to establish a maritime alliance to protect international shipping routes and global trade. Meaning, hey, para proteksyonan, daya karon nga mga agagyan ita, daya karon nga mga barko at pati pang kalibutan nga negosyo. Tindit ang mga K-5, sige ito ng inaway. Ito, grabe siya na mag-inaway, no? Mga manggaranon, tabing mga nasyon, mga K-5. Mga manyanero niya sa Pilipinas kung mag-ilinaway taro mga manggaranon yung magmuyanghod. Ah, pasikaatan nun, bagakay at siakyan. Bakay at mga sports car na mapatindog at mga pilang gradong building. Tama na si Manong mo man ha, pumatindog man at building. Tama na, mabakay mo man ako tigugtaw, pumatindog man at building. Ang sports car pa gina. Pero kung pobre na mag-agaway, naglinagsan at sanduko. Naman ang mga ipatsyon to. Tanon mo, ginaway naman o, ginaway na. Era naman ang manok, ginagto man at kusina o. Grabe, at bugat, durasyon mga kakina. Alas 4:47 na ratong oras. Dahil mga balita mga ka-K5, ginataw ko aton mo karon. Itaroon daya karang extend food supplement for men manggaranon sa amino acids at phytonutrients isang kapanit makarot at glabuwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity at erectile dysfunction. Nagapataas pagidit potensya at passion mapagakiman akong mapababay. Nagatawaman at ekstrang enerhiya, nagapataas pagidit libido, nagatawaman at ekstrang performance. Mabakal sa atong klinika de alternatibo medicine and wellness center. Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa IBL Sports Complex. Gun violence sa Pilipinas malala. Kung hindi ka man na makahire it 5,000 pesos no, kay BP Sara, ay mega patay o tama na kimo kara. Oo. Sa nakaroon yung paggambaw sa mga supporters, kinambaw na nakaroon mga ka-K5. Nare-implementation it programa, it gobyerno, magain man umayad, hindi matawag man ang crimes against humanity. Now the implementation ng program, whether it's good or bad, it's not a crimes against humanity. Kinambaw na nakararokrimen niya ginapabango dito ICC, ginobrakan ng ama nga si dating President Rodrigo Duterte sa mga pumuyo, gindog na nakarangwa pa mapamatod iron it ICC. Ay ginhamba na nang maya. Umaron man nakalalaro sitwasyon niya sa Pilipinas. Halimbawa, may asawa man ako. Gusto ko man na mag-hire. May 5,000 pesos, may gabato niyo. Tama na. Karo, tagalikalala sa Pilipinas, no? Medyo tama man ay yangani sa Pilipinas ay mag-amigo pa nga ni umpisa na natino mag-mga nanti mag-buunan ta. O, tanawabi. Huwagin at karason-rason man ay, o. May unang ni ko naman, buno mo ta, mana kursunada lang eh, para sa 5,000 pesos doon. Maron kay isod daotok itawo nga mga nga Pinoy mas kapin kon wat trabaho og siging ininom. Oh, san wat anong rason ininom sa naman pre shot man kita pre ha. May ako man ang manok. Pagkahilong nan dali nagsan san san loko. Tama ta ba?
2: Balita K5 sa umaga.
1: Mga ka-K5, sa ilo kita sa ating mga balita, no? Sa ilo kita makaroon mga ka-K5 sa ating mga balita lokal. Ay, good morning mga ka-K5 ba? Sa ating pag-ililiba. Arnold Latsika, good morning K5 Michael. Na-interview kahapon ni K5 Romy si Attorney Ariel Hepte, Regional Manager Karatakel. Kung gin-explicar na, nakararo, ano ra, resistance loss. Kadoin ba yung kasasona nga to, ay nag-paninggitan ka si, ano, CPBBM. Oras na po, para tanggalin natin ang sona. Subukan mo at PBBM, ano, may ka-Estrada man ng limog. Hindi, anyway, pero doon hambag, eh, ano, ra, presidente. Naunaon ka ron, anay, nga naghambag si Juan, si Marculeta, ang buong systems loss. Systems loss, mga ka-K5, para maintindihan natin, yung example nga ni Karani Attorney Hepte sa interview, nga, pares man na bakay kat yelo, no, o ice, ay, binakay mo may tiga-tiga, pagida. So, samtang nagpauli ka, ay, siyempre, gain yun, no, temperatura nag-humok, imaw, medyo mauron baga. Ay, mauron man doon sa systems loss. Para maintindihan pag nag-negosyante ka man it prutas. Tapos bakay ka 30 kilos nga lansonis kinarga mo sa bubungan it jeep. Pag abot mo sa kalibo kinilo mo ay 29 bilata. O ay, nagresiko ta man na kinilo. Hindi magresiko kung sigit ang piknit igtad mga pilang kapasahero. Halimbawa si Babaw ron ay. Kung daron ay, gahat ang pagkaon na bonanda. Medyo mauron baga. O, medyo mauron doon do systems loss. Aga, sambilog ron sa mga ginatanaw makaron nga masubo ay diet ana mga ka K5 nga no diet ana nga kita taro nagapasan nga mga ordinaryong konsumidor ay una tagaliron sa laye mga ka K5 sambilog sa marason system source mga tinakaw nga power abil ma may mga jumper naman narito mga illegal connection o kunano pa ito mga diferensyador ng metro ay kita ta ginapabayad nga konsumidor nga what ani naton nga gina konsumo ay kamayad ta no. Oh, resistance loss according kay Attorney Hepte ginabuwisan patagali. Ngayon kung gina sa dagagan ita interview ay kun maron galing ginabuwisan hindi tanggal gobyerner buwis para hindi kita magpasan systems loss kung pwede man lang. Pamatian ta porsyon niya tang interview ra kasi wa kitat oras. Pamatian nang Roma pupigo diyang interview nga K5 Oliver. Ay sige san makaron nga pag padayon dahil mga balita mga K5. Ay, siyempre ginahatod dakaton makaron ni Itaro dai makaron nga D3 Bio sang ka food supplement ginibro ka basog kita extra virgin coconut oil ag vitamin D3 sa sang ka soft gel capsule rosang ka roday ka ng D3 Bio nagobrat na baka importanteng papel sa pag control nga ni magbawor cellulite cancer ag bisan paglikaw mismo ita cellular ko cancer ang klinika D3 Bio bukod nya mat manggarano sa vitamin D3 ginapanami man kararong absorption ng mga vitamins pagalin sa aton nya ginakaon ng fat soluble nga vitamina sang bilog sa nagapangunang sangkap ay kinanganon para makabrat mabasog klaseng protina nga magasuporta sa immune system para kontrahon do cancer. Mabakay sa klinika de Alternativo Medicina Nueva Center, Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prende Dating Garcia College of Technology, magapit man sa EBL Sports Complex.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Pamatian ta si Attorney Hepte portion niya sa atong interview.
0: Plus the principio it systems loss. So, hamaan may sinuktan kita it systems loss. Dahil lo systems loss nga ba, haging tagana tara itaton ngalayi under sa IPIRA law. Nga kung siin, do diferensya, it kuryente, aging bakay, aging deliver, aging build, hay ratoro ginatratar nga systems loss. So, ayhan, kung duwaon daya nga systems loss nga ra, beneficial magara sa mga electric cooperative o sa mga pribado man nga distribution utilities, kaparehas it Meralco, parehas man it more, yes il Hilo. Bukonda it manami sa aton nga distribution utilities na atong pasanon, paman. Kung sabton tara it distribution utilities, kaparehas it Akelco, So aton nga pag-operate iya sa probinsya, bukod ta kita it for profit. Pro Akelkot ana is a non-stop non-profit nga cooperative. So kung ano nga ginaganar it electric cooperative nga ginasukot sa aton nga mga member consumer, pro gaagto katon niya ruyon nga DSM. Ano ro DSM? Distribution, supply and metering charges. Pila ro sukot karaya itakelko 1 peso and 61 centavos per kilowatt hour. Daya nga kwarta nga ra nga ginakolekta ini Akelco, daya ro ginagamit para sa aton nga mga kahinangganon iya, mga bagakganon para tayo yun do operasyon it aton nga kooperatipa para pagserbisyo. Kuha kita kara it ginaganar. So, may mga naghambay aton nga sekretary, siguro aton sekretary garin ay misinformed, naghambay-imaw sa interview ka na sa kay El Chico nga kami roga benepisyo. Saga ruyo niya ron. Dahil ro ginasukot ni Akelco o sino mang distribution utilities, huwag takamon dun gaadto. Ro diferensya nga ron, ginataot anamon to sa generator. Dahil do generator, retro bill ka to. Okay? Retro billing. Bayaran so, man natin. So,
3: kaparating ka rin ko charges to?
0: Oo, ka-charges. Ibahan na rin to. So, kung amon na sa'yo doon tanan, uwa it mag-survive na electric cooperative o this private distribution utilities. Kung makita nimo sa news, do presidente mismo Ibmeralco, nag-reklamo sanda kung ipasa ninyo, maduwa tanan. Makolapse do aton na sistema sa energy sector. Doon do saga nga
2: balitang K5 sa umaga.
1: So doon mo yung K5 do portion niya nga sa daya karang interview ni K5 Romy. So hindi masarangan it mga electric cooperative nga sayo puno systems loss. Kaya sa laye ay dapat man ha ay sayo puno datawo. Ay nakabutang tagali sa laye sa epera lo. Bisan ginaba ni Attorney Hepti Republic Act 9136 ay nakabutang tabasahon ko sa inyo ni ratong portion niya na raw. In determining eligible cost, tama sa daya siguro ray, of services that will pass on to the end user, kita ron dayang consumer end user. The IRC shall establish minimum efficiency performance standards for the Transco and distribution utilities including systems losses, interruption of frequency rates and collection efficiency. Hay kon mauron gali, hay dapat i-amend pa taro daya karang nga ni hay tao kung pwede kag i-amend na direct mara unahon nanda kung tanggalon gid man no systems loss. O ay bisan si Garin hambon ni Attorney Hepti ay misinformed naman eh mo ginamba na tang kami tagabaton naman ning uwa man na ginatao ta sa generator anor generator kadto ginabuan it supply ita power ita Akelco ay ginabil man na kami kan ginasukot sanda pilang man manakamon na agterya piso ag 61 sentimos. Ngani kon maduga man ang system loss ay haplak man na ro mga ano ngani ay para matindog ro mga kooperatiba gali nga ra sa bilog ng Philippines dapat pasanon ani Juan de la Cruz kumayad ro lay nga ra i-amend lang ninyo ra kung ginasugod presidente nga tanggalon ng system loss so, magaganhagan ug ginabatya git ordinaryong Pinoy ay amen ro lay ay huwaton pa ninyo mag congressman ako. Sa atin nga pagbalik, talakayon taro baboy, basi posibleng magsaka bangon sa pag-i-8ASF. Pagkatapos at mga reminder, standby.
2: Itang K5 sa umag. D3Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapatakas,
5: mga butika. Checklist na ta. Ga D3Bio ko, Sir Boy. Because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. May mga study, Sir Boy, nga pag take mo sang virgin coconut oil
3: soothing.
5: O especially nga ara sa D3Bio, pagbuka to boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imo nga small intestine, Sir Boy, kampiyon kag hindi siya irritated, no? Ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. And hindi pa na dra na tapos. Oo, ginapataya man ang mga bad bacteria sa
3: ara. Hindi lang dra, Sir GP. nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
5: Ang nami pa, Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon, ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hanginon, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Nami. Wala ka sang problema sa nami digestive tract. Sir
6: JP.
5: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
3: Ang Sir JP mo niyo. Ti, palakaon, gigaya man ti kaon. Di ba? Pag palakaon, gaya man ti kaon, mga karni, mga tambong, mas bintaha kung gainom ka ditribayo sa rin. Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing mag-neutralize ng bad cholesterol para pangkwao ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo. Ang iya nga good cholesterol, mas damo ang iya ka D3-bio. Because of the BCO in the D3-bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolo niya yung mga bad cholesterol.
5: Ang plain D3, kinanglan pag na isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumplito si Ricardo siyang D3-bio.
3: So, no, kung na kung gainom ka plain nga D3, D3-bio ka na lang. Kay kumbay na siya.
7: Kumbay na.
3: Oo. So alaala mainom ka D3 tapos mahigop ka BCO, yun nagdumping gasto, gasto mo. Bakal ka na lang D3-bio.
7: Hindi ka masigurado sa quality sa BCO mo.
3: Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3-bio ka against ordinary lang nga plain
2: D3. D3-bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3-bio with BCO. So wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naggamay na akong nga buyon.
2: D3-bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang Kaiser Kevin, Sir Boy, yaman niya, gusto niya D3-bio. Eh, hindi siya sa plane niya D3. Kaya yung imulawas, wala ga-produce daw sa monolaurin.
5: Oo, gusto.
3: D3-bio lang. Correct. Ara lang sa D3-bio ang ga-produce ang ano, monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatay ang kagaw, it's D3-bio.
5: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to. Hindi ako ka na, why na na. See?
3: Disobong, mainom na lang siya D3-bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya again sa mga kagaw kag bakterya.
7: Gusto ko ya ang D3-bio over ordinary vitamin D3. Kay gapo why ang akon pancreas.
5: Ay,
7: ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo amuni tagahiwa, tagapudpod para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut no or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3-bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
2: D3-bio.
7: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kaya ang insulin to, sufficient na para magkuwas ang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
2: D3-bio.
7: That's why got D3-bio kuya, ki gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
3: Hindi siya mabangkrap, Sir Boy.
7: Hindi siya mabangkrap.
3: Oh, see? So, mas mayo magano na kamo ah. Mag D3-bio.
7: D3-bio na, no? Mag D3-bio na kamo, no?
6: Sa ilo na.
3: Upgrade na. Upgrade na sang kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag D3-bio na sila, Sir Boy.
2: D3-bio.

0: Balitang K5 sa Umaga.
1: Balik sa ating mga balita, mga K5, ng mga balita. Tungod kato ni DTX Premium Coffee with Agarico Sumasrom for Cancer and Heart Disease. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina Nuevo Center, Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prente Dating Garcia College of Technology, mga pitman sa ABL Sports Complex. Ay, good morning, Anay, ha? John Arvin de la Cruz. Good morning, Sir Michael. Listening from Sitio Agasili na iso di bahay. Good morning, kid. Sa atong yarang systems laws, kung ginabuwisan man lang ro systems laws, ay pwede tanong sigurong at ang ganon at gobyerno, ay tanan man hayhagos may buwis. Bakay kahit bugong may buwis. Bakay kahit tapritong manok kung sa mga fast food, may buwis, may VAT. Bungon lahat aro yung systems laws nga, na iwaman ginagamit at Pinoy. May pangani kung sukton kahit bakay kahit tapritong manok, ay may VAT, hayhagos. At least, ginakaon mo ta. Ang systems laws, rin din na tumasaran kung sino na knockout kuryente kita, tagabagayad. Agya tagali sa layira, dapat tayo magbayad kita sa system plus. Magkaagam to. Ano si K5 Romy? Pacheck abi K5 Oliver. Good leg it ano, may una ta nga po, kung mga public at imo, ikaw tatanan, tagapasan. Okay. Good leg it. Pero kung mga manggaranon tayo, sige ka ta. May systems plus ay baho mataran ng mga ginakita. Pares man nun ko, daya karang asang ka. Pares man nun ko, daya nga, magawaay ka, sumakak at bukid. Alin, magwapo ka, tapos sumakak at bukid. Ikita ka mga bayi to, ay, mga nakagwapo, tama na, nature lover, tama na, mahilig, tama na sa nature. Kung mga makaring itsura, yung mga makakon, tapos uwa ka pa tahit-ahit, maba, paring buhok. Yat, siya man, rebuild siya man na raw, yat, bukid. Kagawaay kun man na, yat, bukid, rebuild man na raw. Duda man na ako, mga kwanday, mga tulisan. Pares man nun kung mga ministerya nga ni may gwapo nga rang hanak. Nabdos na ba yung mao? Baga pamilya ko ba yung nabdosan? Eh, pakasagay naman na ramo. O nga, ayos man ay nabdosan mo. Mana? Tapos may pangit sa piyak na kanabdos ay. Ay, mana? Ring itsura man ako. Nabdosan mo raw nga. Raman ako. Kihat ah. Kung gwapo ka ting napakasay ka ting, kung magaway ka ting napapriso ka ting. Kay Sir Jack Socate Terrazona. Good morning. Kay Ma'am Jonaline, good morning ah. Good morning kayo tanan-tanan mga K5. Sa ating makarang yung pagpadayon, kampiyon yung mga balita ni K5 Romy Kahilig, no? Sa ating yung pag ililiba.
0: K5 News FM Live Report.
1: Morning K5 Roms.
2: Yes, good morning K5 Mike. May nagiging nga gahon sa aton ng mga tagpagamati sa bilog nga probinsya sa Taklan. Sa aton ng mga tipon ng mga balita K5 Mike, mga manaming nga balita maka-adlaw kita sa Biyernes.
1: Aman.
2: Yes, sa aton nga kalibot din diwa at reported ng mga gin dagang mga maisog K5 Michael.
1: Gam ko ay natanggal yun na systems loss nga to sa interview mo kapon. Nakimot na ako sa interview ni mo kapon. Nasa layit, tagalero systems loss.
2: Oh, ito di mga na akong ginangawahan. Paano mako na yung layit? Mako na nga singit, mako na sa layira, tapos makaraduga akong ta.
1: Ag nabuwisan, nagaliron kay Febro. Miwa mo niya nihigamit, buwisan pa. Oh, kita mo din naroon.
2: Ay, kung pambaw na itong dato ng mga taga-electric cooperative, ay para kanda tabiro na ikalugihan tayo kay Michael.
1: Oo. Hindi sana mabuhi.
2: Ay, ako mga nikuntang isabat, ako ang utang mako ginaribat sa tornay, basta ako makakit mo yung kakot sa interview.
1: Hindi, nag-explicar mo lahat abi sa attorney. Kasi sa layit ay. Sa layit ay.
2: Layit, matuwing sunda
1: eh. Oh,
2: pero kung practical nga application, K5 Mike, apply ko na itong natanawan, ay isipa po ya kung halimbawa man na, no, rotobi para K5 Mike na nag-alin to sa MKWD, tapos Panto Kimo, tapos may buswak na galito, tapos sa Dagan.
1: Oo.
2: Ayaw pa ito ang kasugod sa imong metro. So, kung sa K5 Mike.
1: Oo. Oh. What a Kimo? Oh, ba't kasugod sa metro to?
2: Oo.
1: Oh, tapos
2: ikot na magbinayad.
1: Hugaya man na ninyo ra makamigabot among tubo. Mami, medyo maroon.
2: Medyo makaroon man lang doon sa sistema. Oriente man, o magpinakaiba rin kung imo ba ang tanawang doon ginatawa nga tactical adult fit para kay
1: ako niya, ng sample ay nagbakay, nagnegosyo ka mo 30 kilos nga lasunis, ang kinarga mo sa jeep ay pag-abot mo sa kalibay, 29 kilos, lahat ay ginakinuot na rito sa bubungan ay.
2: Oh.
1: Ipasa mo to sa gabakay, imbis ng 50, isang gatos, daring baligya per kilo, ay nalugi ka sa kilo, ba, isaga man. Imot aron ni risgo aron sa negosyo di ba ga?
2: Parang kuno akong tanong sa si Mike sa civil law ay sa delivery mo jag kay amin jo may liability ka tinga gi.
1: Oh nga ni what?
2: Para di ka na gin puro iba nga mga Ludwig ba kay Mike.
1: Mm.
2: Ay tawo ka ni kay Mike kay may andang meeting kun ang taliwan kuno ato adlaw pero ko suna ni president ay atanan sa bilog ang Pilipinas sa mga kuan, mga
1: kooperatiba.
2: Mga kuan kita diyan manager sa KTP Mike.
1: Oh.
2: At sa bilog karon nagpakuna ro Meral ko gid aron syempre ro pinaka sentro nga electric cooperative sa Pilipinas.
1: Mm.
2: Ay tawo man ang plano kita may move sa nang himuon nga pwede matagyapon ipatuman pero bawasan niya tandi sa pagtutaligid nga
1: Dugaon.
2: System loss kita Mike.
1: Pero kun ako tangani hay kun daywa bi kita ang congressman kay Febro, mi kun ako gatay amen ko lata, indi ko lata igbuwisan do systems loss. Agud dinya tarubugon it gobyerno.
2: Hmm.
1: Di ba? Bakit
2: ang kita Mike sa bilog pa nga bug. Ulo oh. Binaguro bat pero ay dapat tanaw ito Mike ba. Yang sentrero na intindihan man ato presidente ro ginaproposan baka tong presidente ro majority ta kung tanan kita Mike.
1: Correct, tama. Oh.
2: Para sa tao sa consumer ta sempre, para sa asserting ko trabe nga nga nga tiapo sa day posible nga malugi at kung yung isipon nga ni hay ay di kabilo ka na kita Mike. I-upgrade yung kwan. I-upgrade yung andang mga kwan.
1: Equipment.
2: Oh. Agud wat no. Ang tawag niya mamuwasi ba yung mga kwan.
1: Oh.
2: May electric current. Garang di makaabot to sa ratong atong kwan. Atong atong
1: mga magayo. Sa mga magayo. Ay, abimana.
2: Kung imutan ako na bikin tayo. Halimbawa, o grid man na magpadaya man mo 100 watts man na, for example, sa kooperatiba.
1: Mm.
2: Ay pag-abot sa kooperatiba, kita yung mic, ay mga nubintal at ito na nakaabot.
1: Mm.
2: Ay ginasukot ang electric doon sa Akelco.
1: Akelco.
2: Ipasa man katong si Pipe Mike kung imo man nga ginagamit man na 50 watts tapos mabot kayo mo ito mga 40 lang atong guess sokton na si Pipe Mike
1: ipasa nga ni takaton end user eh
2: wala ko mataron
1: dapat nga ni ka ni amin da kung tayo mga congressman day amin da taro lang buon la taro mga maura nga ra
2: dapat tayo kung pila ka makaabot ito nga napan power ratong ka sokton dapat.
1: Kahapon niya tani ako na kasi ginauagyan agyan ko interview kasi minobra ako kibot ako di gato sa layit gali.
2: Wala yung mataon kita.
1: Oh.
2: 2001 ako na ro.
1: 2001 eh.
2: Sa IRC rule la biron.
1: Oh, 9136.
2: Oh, sa ITR lo ng kay Pipay.
1: Ito ro kay Madonna study hi ba kay Febro mi galing kahaba abiro laye. Pero manami ra study han eh. Ah, sige.
2: Oo. Si Pipay nga atong balik-balikan sa parte. Isok kumang balikan karon ang sok man mabuan nga ni man interaction ibang atong mga consumer man.
1: Oo.
2: Oh. Regarding sa ronya ronya gina singgit man ikot kooperatiba nga kundi ka kundua on tay malugit sa nakita ni Michael as mapundo per operation.
1: Mm.
2: Ito ako ano man para awan ko aton nga mga
1: ordinaryo
2: consumer or oh. Mga Pilipino o mga malawan mga tawo ron ko sa awan ay pabor man ba sa longwa ta kare parang pabor di hapon sa kooperatiba kon di matuwa ro kanya ra.
1: Ay taro na siyempre kita tagapas. Nag in fairness mata sa Kelco ah, daya mata according kay attorney Hipti ay sobra piso malatangani kuno kandaron ero ginasukot nandangon na ginadaga man nanda sa ginatao man nanda to ginabilingan sa nagalit mga generator nga daya nga ginabuhat nanda power man eh.
2: Oh so kana kita ba
1: so nung ani mata kana
2: karon ay syempre negosyo ka daro kanya ra electric bike. Di ba pideron taran hay imo tanan na ini ako madong porsyento nga sa sentence man ni makaway man do kooperatiba
1: 1 peso ang 61 kuno kandaga adto eh.
2: Kon 0.8 karon 0.10 na charges ay ilang milyon do ala dami sa kuryente ay.
1: Pagay, oo. Oh. Masadya tara.
2: Masadya
1: tara eh.
2: Oo.
1: Sige pa dayon. Ang makalita
2: na kay Pai Mike, sa toon ka nga kasi matawag kay Pai Mike na wabit. Ginda nga mga masaway kay Pai Mike. Pero luwas ka na kay Pai Mike, kaya siyempre, recorded makara, no? Agka nagkatanda ko na toon dahil karang investigation do aton ka nga talibot sa inpe. Karang dahil ka nga bomb threat, matak kay Pai Mike.
1: Doon no, yan eh.
2: Threat, agka world class si makara sa karang dahil ka nga para sa atong nga Pook Integrated School kay Pai Mike nga ako sa CN ara rong sa integrated nga ay elementary at high school kay Ibar kay Pai Mike ay matapos kaning mabagsahan tara sa Ronday karang kalibos patid nga Facebook nga may una nga pagpagag nga magdaga kare sa bomba sa nasabitan karang eskwelahan so may tanan kay Pai Mike kay proactive trato ng alcalde kalibo
1: oh abdik kay gi sa mayor eh suspend kay gi ro klase
2: suspend to klase naga at makarang block Pai Mike ay makatanda kay mabalik kay hapon daton nga kalibog din sa pagkanda kay hapon na pag-secure sa Ronday karang lugar kay Pai Michael no so may una gid man ba nga abumba aga siyempre sa gihapon accessual nga trabaho ay buong naman doon ng arang account at kaitaw naman ito sa Ronday Karang Rako para sa nagkakaigong ang investigation kay Pai Michael ang medyo pagyak na matapos makon doon mga pamtret na naghihapon niya sa akong sa aklan kay Pai Michael after yung ita mga nagkinatapos bilang Domingo ay aron yung mataas so I recorded kay Pai Mike at ipalo up ako atong karon nga kalibo PNP Station.
1: Mm.
2: Kay Pai Michael matulang ito sa dugang gihapon ng mga update lang sa guwa man sa akong nga panawa ita kalibo formalon ka lang ang timpasakayot kaso ka lang ang murder, runday ka lang ang sangka, and suspetsado nga si Pipe Michael sa pagbuno at pagpatay. Di ka na mismo sa may barangay Kahasur, iya sa may banwa karat banga, kung taliwan ka ng adlaw kay Pipe Mike, na kumatandaan, hay ginsugit, runday ka lang pain tino ibianyos ka lang suspect, runday ka lang nagkataog nga lang 50 anyos, agin bakas karat na buno, no sa gawas, agwon ka abot sa panghospital, agpatay nga na kay Pipe Michael. Agro, sabi nyo tatan abe kay Pipe Michael, hay, bangod sa kanilungon, pero kay Pipe Mike, no, base sa ato mas ang personal na pagkandak at investigation, may madalong din kay Pipe Michael nga personal na ginobra ron dahil karang biktima sa pamilya karang suspect kay Pipe Michael nga wo sa hapunggan ay nag-ausig ka ito stay siya ron dahil karang suspect sa na mismong pamilya. At sa manapang kay Pipe Michael, ikaroon na portion nga ron isla, so rin medyo remote at nabuhayan pa ron dahil karang suspect kay Pipe Michael, rason nga haobra taro dahil karang nga
1: patay. Ano
2: ay han? Kaya si Pipe Michael ay medyo wapar putang ang kabulaslan. Karoon dahil karang biktima, karoon dahil karang suspect, nga ginalagaan pa yung matapos karang mastok, aga misa kukuha rin mo, aga...
1: Ah, ginalagaan it suspect o biktima?
2: Oo. Pinapasabay karoon dahil karang suspect kay Pipe Michael, nga ginalagaan na, ay kaso tahay, instead nga bailuhan na kunta kay Pipe Michael, is marami kunta nga kapubukon, aga pagpakita ko ya, pag-respeto kinapon, dahil despite nga mo, nakarecover, ay may ginubra pag-ibig mo kay Pipe Michael niya po sa naming rason, na nag-tikod sa ronday ka rin. Kuha tara si Pipe Mike sa statement ka itong pimpi, pero sa ato nga pagpanayosaw, hindi na sa pag-elaborate si Pipe Michael ay masagugit ka censored abe. Ganyan siya nung kung ato nga mga tagpumati, kaya ang anatabo nga. Pero sa ngayon, abe sa layo si Pipe Michael, may nagkakumit ka rin mo itong day ka rin agreement. Ay sa kihapon, padayon ka nga nag-file, nag-file it kaso ag murder agot niyang sa kay Pipe Michael. Rona sa migtan ka rin nga ba suspect sa ato kay Pipe Michael.
1: Kailangan nila edad suspect nga ra?
2: Bata pa lang, about 29 pa rin.
1: Oo, oh, may edad, pero biktima, no?
2: Oo, oh, 50 anyos yun, no? Pag-touring ka ng hotel, magsalabar ka sa kurimen, parang ano, tang tatay, magsakit pa yun, may kaso ay, nagtang ane, nagdahimo, tapukot at marami. Ang buhatong nga, bigit yung simpo nga, nahilong rugay karal nga, suspect na K5 Michael. Samtang sa dugang gihapon nga balita K5 Mike, nakaguan K5 Mike, no, aton nga, amigo nga rang, sa anak karang kulungan kahapon.
1: Oh.
2: Di ba na? Si Carlo.
1: Oo. Nakapiansa imaw.
2: Nakapiansa ni Mokey Pipe Michael. Oh. It might have been at 30 mil pesos sa anak karang kaso nga cyber libel. Oh. Matapos kuha na karang warat o pares sa atong karang korte.
1: Oh.
2: At karang kaso abit karaw na din file sa atong nga of course, may kasi mo agaro. Ni Washington na ino mag-establish ni Washington. So ni Washington do din try-an po ng karang warat o pares. Agin mo gin-aristo. Agin-daga. Sa ato mismo karon nga ni Washington Pimpi. Pilangan daw mo nakakulong sa pangyayala ng kaso para sa Metro Manila, sa Manila Regional Trial Court Branch 28 kay Pipe Michael. Anong pila ka mga kaso ng nila pangatubang iya sa probinsya sa aklan ng kay Pipe Michael. So kahapon...
1: Ay, ito tagin file sa Manila.
2: Oo. Anong hauna itong kaso na dismiss, makaano may anong panibag-uman ng kaso ng kay Pipe Mike ay pangatubang ay balik-balik man mo ito para. Sa iba na ito, no? Ay may mga atraso man mo sa mga probinsya sa Aklan sa pila naton ka mga public official base man sa nakarang nangin trabaho man no sa nakarang pinaubra no kay Michael
1: ya
2: mahamba tong won sa kon ba nangin Paul no mahamba na ton so ina program mo kaso ang imo rahay magapian sa pero sa gapon patayin nga iga pangatubang aro anak karang kaso kay Pipe Michael. Kay Mike dahil na itong mga kanyang isa ka nga mga balita. Alin niya sa mga area, may gimatawa, di matatisan sa aton ng mga kapanawahan si Pipe Mike, no? O talo si mga may simpugin at siguro din nga matawa. Ato nga pangamuyo, may matawa yung aton nga ilog na probinsya sa Aklan. Sa niya po, ako si K5 Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. Balitang K5 sa umaga.
1: Balik sana nga mga balita makaron mga ka K5 aga sa aton nga pag ililiba no. Good morning anay sa aton nga mga suki nga mga tagpagamati ha. Kay ano ra Jeneline Marte Fernandez, good morning ka K5, naka-join inyon kami sa radio ag naka-livestream pa. Pa shoutout lang do Marte ag Silorio family sa poblasyon Leso, ag kay Nong Ramses ag Arlene Gonzalez, pero bigid sa ron nagapamati kay K5 Michael. done sharing na and God bless. Thank you good mama kay Janeline Marte Fernandez. Good morning. Good morning man sa Silorio family sa Ochando, New Washington. Good morning kali kay ano ha. Ma'am Leia aga nung boy Regalado ito Ochando, New Washington. Oh. Good morning kid gali sa akong mga kampo na kay ano ra, kay Ralph, kay Aping ba. Aktibo gid aray mo sa simbahan noy. Good morning kid po do agay ko ano kay Eric ba si ampon Eric nga ra. Takon sige pa imo ra sa kuan ka ta medyo naggusto abi nagambay mo katuka kon gusto na nang magpamembro sa barangay sang Birhin day. Oy, kumusta lang ha? Kita siguro ako nanda karamakan sos yang Ginoo. Good morning lang na tanan nasa Otsando ha. Kay ampod noknok oh. Dahil ampod noknok karay ga iniibig sinuno dan ako tokon magpamana kami karo. Mga high school siguro kay pero hindi man akong magpamana abi. Gakaon nya tangtan ng dakop. Ay ga sinuno da ka medyo mapusa undo kilid baruto katod kinuyambit ko ay. Ampod noknok ka na ngara kon ina kami kato. Imoro ga pamatbat kon magpangaji kami ay. Gani Elias Quatres, good morning ka K5 Michael. Shoutout lang yaka mo na nagapinamati sa Siyo Tabayag, Arcangel Balete, ag sa tanan nga nagatanaw sa imong programa nga nagapamati sa istasyon. Good morning, kid. Good morning, manam. Tristan Wyatt Gulay, medayon niya aga K5 Michael. Good morning, manam. Sa ating nga pagpadayon, ay makaroon ay posible tang maapektuhan do dayang presyo at baboy. Posible tang magsaka, ha? Pero bago ron, siyempre unahon natin anay ron dayang nga ranga. Bomb threat nga ra nga mga K5 nga ginpost di kara sa ano ra sa Kalibos Patid ay magadayo ako not bomba sa sangka eskwelahan sa Kalibo nga nero na si Mir Joris Bautista sa Socro nagpaguwa tiyagi mag-class suspension sa Pook Integrated School letter tong ginadayaw sa aton nga alkalde ay maabtik baga mag-action sa mga mora ra ginauna ro safety it mga pumuyo actually kung ikaw abis ang ka-local chief executive no gobernador ka man local chief executive nga ni ikaw, gobernador o mayor din ng mga posisyon local chief executive. No? Sa atin yung mga tagpangamati. Ayro, vice mayor, matagasang guni ang bayan, yung mga legislator, sandaan. Yan, kung ikaw local chief executive, nakabutang ito sa imo, abing function doon, sa daya karang, ano raw, sa rondaya karang Republic Act 7160, nga dapat, ayro ka magairan, gida king pumuguyo, ay unahon, gida. So, dayaw, matanatan, ay kadasig, tiyagira pagpaguwa. Itarundaya karon nga class suspension sa Pook Integrated School yat ara pero sa iba matang eskwelahan may klase mataka mo ba si mambal kami tama na ginamba man ni Kipay may kuma man kasi ro Pook kay sa Pook ikaw ga eskwela oh Pook Integrated School yat aro gin suspendi karon ni mayor do klase makaron nya July 31 no oh ay bangod nga ni sa rondaya karon nga ano ra daya karon nya ginasugid nga may bomb threat oh magadaga ko ni mot bomba mayad ara no mayad daro mga maura nga ra no. Ay sa post abi nga ra ita daya karon nga no dayang Kalibos Patid ba oo ay daya mga ka K5 nga no daya nga naghambay mo nga no ra ro daya karon nga naga post nga ra nga magadagat ako nimo ita daya karon nga bomba sa nasambitan nga eskwelahan ay mas mayad daman according sa report nga unahon taro daya karon nga safety it mga estudyante iyon. Oh, aga mahuhuli ka rin. Oh. Ay madakpan ka man gyapon. Oh. May dangani ro mga makarang may mga announcement ta ang ara makaron yo tano. Oh. Kami ka to pag may bagyo bisan kahagunos pero uga na binaktas kami agdo sa eskwelahan kay. Wa tabi ka tat mga announcement pata anak ka to ay buhay ko tar tong chimpo man ano. Nagabahag pata ka to sila pulapo. Ay, elementary kami bisan ka binunok taro uga na awa ta. Abot kay igto sa eskwelahan ay. Sarado taro mga kan, do mga kwarto. Ay, wa pat cellphone. Ah. Putano namon do mga magwangguang estudyante. Ay, man, nung ito, what class ay? Wa man na, ay, kabasko man ako kan. Basa man na panty ni ma'am. Ah, sobra pa sa may bomb threat. Uli, kaki ako. Amat na uso, takatar. Pagkabati mo tang basa panty, ay, uli, tiyagi, sobra pa sa may bomb threat, ay. Oh, ay mayad na makaroon kasi may mga announcement yun ta, mga ka-K5. Alas 5.22 na, tagahon makaroon datong oras. Aga, daya ka rin yung mga balita, mga K5. E ginato ka itong makaroon DTX 500, ang ka-superior antioxidant supplement abong binipisyo para sa itong ikayong gawas. Nagapaw ng epekto ginasukan oxidative stress ang kaproseso kung sa siin nagkakasama do si Lula bangod sa sobrang mga free radical sa mga molecules nga nagataw at premature aging nga nagasari-saring mga masakit. Pagi sa mataas ng antioxidant content, nakakabulig rin DTX 500 yung proteksyonan do si Lula para hindi rin masama at nagiging healthy para organ ng immune system. Maliban ka rin ng DTX 500, may potential man nga masuportahan do tao nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, nagadabad ang inflammation, nagabulig sa regulation ng blood sugar level, parehong importante para sukan ng mga diabetes. Ag sa kabilugan, DTX 500, ay huwag amang nag-detoxify it. Gawas ko na yung nagsasarbing natural ng suporta para sa healthy ng metabolism, mas malimpyo ang gawas, mas matibay ng resistensya kontra sa chronic disease, kapresko diabetes. Ag siyempre rin ang partner ka na is vitamin C. Ay kailangan man do vitamin C nga nagkapabas kong resistensya sa kagawasan, pero mas manami, gidaman akong alkalanya vitamin C, bukunit acidic, agro alkalanya vitamin C, makita ni moron nga, mighty C. Ginapabas kong graton niya, immune system, ginadugangan do collagen production, aga supportado ro ato niya kaugat-ugatan ng ato niya kasuan. Partners na DTX 500, no? Mabakaw sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Iyaga mong ron sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa Prente, dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa aton karon niya ABL Sports Complex, mga ka-K5. Oy, alas 5:23 na, gising na. May klase taro iba, haro mga iba, ang eskulahan, ginaumang may klase ta, integrated, pook integrated, malang rugin suspende. Oo. Jason Natabio, good morning ka K5 Mike. Pag-greet kami iya sa Barangay Mamba, Madalag, Gabigid, sa Natabio family. Kada agahon, giga pinamati sa programa mo. Oy, good morning ha. Sa, ano ra, sa Mamba, Madalag. Kinyo tanan ina, no? Natabio family. Agay na inan siya, Grinaldo Salazari. Daha Norte, good morning. Weda inan, good morning gid. Good morning gid. Aga, iharay mo, Bakaw Norte, kundi ako magsaga. Eh. May aton pang listener nga ni iya sa kwa, no? Sa Daya, karang Bakaw Surman, no? Eh. Daya, karang mag-asawa, karang si... sino nga nira? Si Mr. Daya Karanga Pablito Estilita Brenio. Oo, ang saan ang guwapahon na nakaunga si Ma'am Maricel Tongkala. Good morning. Oo. Dali yang ha. Ano ra? Daya makaroon mga ka-K5. Daya makaroon mga ka-K5 o dali yang. Ay, aton karanga. Daya makaroon yung precious baboy. Ay, posiblit ang ano ra? Magsaka mga ka-K5. Bangod nga ni sa ano ra? Sa rondaya makaroon niya. Daya karang ASF nga ram makaron mga ka-K5 no pagagit ASF ha dayang ano hoy dayang presyo it baboy nga ra ay posible magkugang resupplied baboy magaling sa Guwait probinsya kasunod dita pagahigpit makaron ita provincial borders bangod sa pagagit ASF sunoron kay Engineer Agrabante Federation of Livestock Hog and Poultry Raisers Association. Dapat ni ikonsiderar ang sitwasyon ita hog raisers bangod sa daro na apektuhan sa presenteng sitwasyon. Ginpunto pa nga dugang pa nga maapektuhan ro negosyo it mga negosyante kung maduga ro mga hog raisers bangod sa daro nga supply it buhi nga baboy. Bangod sa nagasalig raya nga bastante mataragon ro 190 sa 200 kada kilo sa buhi o meaning sa farm gate mga K5 bangod nga ni sa presente amang raya nga sa presyo it 150 ro kilo makon. Ah, dapat ay kung may magbakay galikin nyo 190. Oo, oh, ayun man ta, no? Kung amat ay mga 300 plus, ta, kung makarni mo sa bagay ay. Kung makarni ko, tangani mo, matodi, nagbuhin-buhin matodi, may buon mo na bagahibur, ano, ginalimpiyohan mo ay, pero kung amat, kumahag ta. Kung amat, isubran, kat baboy pa man nga raw, ay, may una, karong kontra, gita sa mga masakit, no? Pero kanami, tabi, kinawan mat baboy. O, di ba ga? Ay, sige. One time kayo, may nagpa-doktor man na, ay, pag-abot ka ng aking asawa, ay, aman mat maguya ka magkubabaye ay pagpa-doktor ko man ay grabe ta ba doktor mas med siguro man nakara buwag lata kita ba ko anang asawa gaki aman mana ba man akang doktor ginapalikaw man ako sa matambok si paon ta man ba asawa tambok abi ra asawa eh. Ma'am Irene, good morning kay Ma'am Irene na Daya karay nga dumalaog ma'am good morning ha akong teacher day dali ang bukod ta nero mga balita sa Newsom Department bago kita magkalipatan dito death toll kara sa magnitude 7.1 galinog sa Japan nagsaka sa 18 Telegram CEO wanted sa Russia bangod sa terorismo kampiyon nga mga balita no ni K5 Rio Trico K5 Rio good morning
3: Nagabot sa hindi magnaba sa 18 ka mga individual. Runa i-record niya namatay agwa sobra 62 runa ninahan. Matapos rumabas ko ga magnitude 7.1 nga linog nga tumama sa Kumamoto Prefecture sa timog nga parte at Japan. Matandaan nga nataburong linog ko Hulyo 28 kung si inag-aywan rayayt magapnagon niya kasamaran sa isla at Kyushu. Sa makaroon hinagapaday rumadasigan nga operasyon, ikapin sa 4,500 ka mga soldado emergency workers para usuyon rung mga biktima. Nga ginakabagaan nga natrap sa idagom it mga debris. Libo-libo ka mga kabagayan na dugaan it supply it kuryente samta nagkasamad man mga kalsada agriles it tren sa rehiyon. Nagpaandam si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa mga residente nga magpabilin niya mapagmatsyag bangod sa pagagit padayon nga mga aftershocks. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, naglunsarong gobyerno it Russia it sangka international wanted notice kontra sa Chief Executive Officer it Telegram nga si Pavel Dobrov bangod sa akusasyon it terorismo. Suno sa Russian Security Services, ginagamit si Gonrong Telegram it Ukraine para isabotahe ag pag-recruit it mga terorista. Magwas pakararo pagpamalibad it nasampit nga app nga pagsonro mga ginabawal nga impormasyon. Ginkompirma it Moscow nga si Dobrov hay may buyot si Gon nga pasaporte it France, UAE ag Russia, ag presente nga una makaron sa nasyon nga France. Mabuhay Gonrong uwa pagkaintindihan sa tunga it Kremlin ag ni Dobrov bangod sa pagpamalibad kara nga isurrender mga pribado nga data it mga user it Telegram. Balitaan sa K5 News Center hatod gaton it DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, ag nag-regulate it blood sugar level, D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist. Ako si ka-K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Okay, dire-diretso natin yung mga balita. Mong salamat K5 Rio sa kampiyon yung mga balita. Ag balita national, guarantee letter indigon kinahangan para maka-avail it medical assistance sa gobyerno. Guidelines sa igapanupon nga 200K sa barangay. Gin hatachon makaroon it DILG. Kampiyon niya balita K5 Teresa, good morning.
4: Hindi yun mangin kinangan rung pag-angkon it guarantee letters o kung magpa-endorso sa mga politiko para magkabuog it medical assistance sa national government suno kay Pangugong Ferdinand Marcos Jr. Rayer ginambay presidente sa nagkataliwan ng State of the Nation Address kung siin ginpahayag kara nga pwedeng makapag-apply rung mga pasyente it medical assistance to indigent and financially incapacitated patient nga programa it Department of Health online pinaagi sa e-gov.ph application at mga ospital it DOH angot kara dahil wala mang sigon ka mga dokumento pero kinahanganon ni isumiter it mga pasyente agad niya makapag-apply it bulig pinansyal sa medikal. Sa pihak ng bahin, nagpagawa man it guidelines ng Department of Interior and Local Government o kung DILG para sa pag-abatunon ng 200,000 pesos at masobra 42,000 ka mga barangay sa bilog ng Pilipinas. Base sa DILG, rung pondong 200,000 pesos ay paghahation sa daimong parte kung siin rung katunga karahay para sa bagong Pilipinas Barangay Scholar Program ag rung 100,000 pesos ay para man as assistance for the barangay component. Sa scholarship program, magapili rung tagsa ka mga barangay it lima ka mga incoming fourth year college student para makabato ni 20,000 pesos nga finisher fund para sa andang gagastuson sa pagtuon sa school year 2026-2027. Agrumahabilin nga 100,000 pesos ay pagagamiton mana it isala ka barangay para sa kinahanganon it komunidad kapareho't mga kagamitan para sa serbisyo publiko, opisina, street lights at disaster risk reduction equipment. Balita magaling sa KFM News Center hatod gaton it DTX 500 the superior antioxidant makabulig gaton nga makaligaw sa oxidative stress sa sakit ni cancer diabetes at mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio the natural antiviral antibacterial at antifungal specialist. Ako si K5 Teresa Igid para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kalingawan sa kalibo K5 News FM.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Amo sigamat K5 Teresa sa kampiyon nga mga balita. Hindi yun kinangan ko na endorso it politiko para sa guarantee letter. Pero dapat lang kasi buwis man o tawo.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Sa ating karoon nga pagpadayon mga ka-K5, dali ang makomersyal ako. Ang K5 Mike, kamba ni Eric Gregorio. Kung systems loss do maduga sa Bagayrat Akel ko, di ka naman sandaron dahil makabawi sa sinsilyo loss dahil wa man sandaron kung ga saguli it mga pisitas o 20 cents abiron pisitas sa lapi sa isinta sintimos. Pila kita nga konsumidor sa Aklan, base may 70 mil kita nga konsumidor. Thank you, K5 Michael. Habi ka lisod, naman ka nusoy, mga pisitas at tamatod, no? Pisitas ni sa Espanyol, tabing hambag ron. Sa English ay 20 cents, no? Sa lapi is 50 cents. 60 is 60 centimos is 60 cents. Sige na, cluster ko, yung mga unga ako naman dito, kagubot nga mga more pisitas. Sige ba? Sa ating nga pagbalik, doon natin yung mga balita tapos at mga reminders. Standby.
0: Balita KK5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 34.5 K5 News FM. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare.

0: Dr. Drops. Epektibo, gigkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas balak ang Ibu Blood Sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500, masalikas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500, masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Balik kita makaroon sa ating mga balita, mga ka-K5 sa ating pagpadayon, no? Sa ating mga balita, ang mga balita ginatod ka aton makaroon ita Clinica Dio Fresh Top Bacteria that causes underarm body odor, may VC o may vitamin E nga nagapakinisag, nagapaputi ko aton karon nga kilikili mga ka-K5. Mabakayroon sa aton nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, iyaron sa atong Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente ang dating Garcia College of Technology ang magapitman sa aton karon nga ABL Sports Complex, mga ka-K5. Okay, ginawagat natin dato niya K5, kumustahan sa atong makaroon niya pagpadayon, mga ka-K5, sa atong niya pilang ka mga dayang mga balitaan. May mga, doon na lang dayang mga na-promote nga rin ng mga PNPO. Dali ang bawasan nato na nairo pila ka rin ka mga text messages makaroon mga ka-K5, no? Bago kita ka rin nga mag, ano ra, bago kita mag, kina mabasa nato di ibang araw, eh. Again, padayaw na ang mga mensahe nga rin, no? Hambang riyaw. Good morning, ka-K5. Mayad matana, eh. Naghambay imong madagay imot bumba. Madakpan ka kunta, kabay pa. Hambang ka ni Mr. Simeon Renacido. Of course, kay ano rano, Nena Taplira sa si Rodo. Good morning, ka-K5, Michael. Great man si Paeng Agnini Salazar. Pinamati gidiya sa pinamukan. Sagamat. Oy, kay Nung Paeng. Oh, sino nga ni Nung Paeng? Good morning,

0: Ya karanya daya karanya kay Feb, kumustan kita mo kung host nga agahon eh. Pero dali ya nga sa mga presyo-presyong right baboy. Although kung mga mag saka-saka kung tayo may katsang kiri yang ayaw man niyo pag doyon nga ano daya karang pagpagaksigid ito sto at doyon ba nga pareho ang kitang mabuhi ro konsumidor ag rundayang ano ho mabuhi ang ro konsumidor ag rundayang negosyante o bukon yung gidman ita grabe yun matana nga ron niya ano baga ho daya nga daya karang nga pag-apaw yung mata pagarihas kitang happy di baga. Ay, kung amat nga niro mga sa mga bariyo nga rama, ginautang latang ni Kiko, kung amat dubaboy, napautang mata. Sa bisis man ang kulsing ka man, nagali na, igtumana, nag-utang man ako't baboy, oh. Adlaw-adlaw taman, nababoy taman ang suwa. Ay, med man na, wakat yung ginahiblara, at kinaot baboy, adlaw-adlaw. Ay, siya, inutangan man na ni mo, wakat yung ginahiblara, na ang baga nandang hiblaron, kaya't kinaot baboy. Awa mo taman na, manan. Ang ginahibla, dahil ang ginautangan, wa man ako gabayad-bayad. Yogi lang, madali ka pa na nahimatan sa buhi rito kung di kang bayad. Sa aton man nga, ano ra? Sa aton makaroon nga pag-apadayin, 38 ka mga polis, halin sa aton nga Akran Provincial Police Office doon na-promote mga kaka-K5, no? Sa interview karon sa Public Information Officer, gakip sa na-promote karon hay 11 ka mga commission officer, meaning mga official, 27 karon mga kaka-K5, ro, ano ra, 27 ro, non-commission, o bukunit mga official mga kaka-K5. So, may muna karon 38 ka mga polis. So, ay ginambay karon ita regional director, nga ro promotion nga ra, hay bukun niya amang itpagilaga sa anang trabaho, kundi dugang man nga responsibilidad. Tama, daron. Dugang nga responsibilidad. Para pabasugon niya po na programa, para sa peace and order ita aton karon niya probinsya. So congratulations sa mga 38 ka mga pulis ha, nga daya karon niya na promote bahay pag meaning it na promote abingan nga dugang taring sweldo kon. Oh ay ta kon pila ta makan do sweldo it pulis agi ro starting na naman is I think is mga 30 to 40 siguro wat yabot mga allowances eh. Pero kalisod-lisod gabi magsugod sa pulis dapat eligible kati mo mga K5 o maman sa militar, makaw na militar ay pagparehas mo lang anat pulis, mataas-taas siguro anat pulis. Oh. Di karon mo makita ro, ano ra, ro, dayang servisyo nga ginatawag mga kakay-five. Oh. Ay, yung mga pulis, ano, ng motto ko is to serve and protect, to serve and protect, yan. Sa army, mataana pare sa mga ranger, man, we strike. Oh, sa mga marines, mataana ay, daya karang first to fight, mga maon, abimana. Oh. Sa navy, mga no retreat, no surrender, mga ay, pero kung doon mga sikyo, mag-guardia na ito na ay, anda ko na ay, no ID, no entry. Din anda ko. Mas matindi, ah, natanod. Ano naman, natanod ay, wala kape, wala duty. Di, madidli tayo, no? Sa joke lang, ah. Sa ato makaroon nga pag padayon dugang pag inaton karang nga mga balita makaroon mga ka K5, no? Ayan, makaroon dati nga K5, kumustahan sa aton karon nga dayang line number 7, Bacolod. Good morning, Daddy Babe, si Robert, good morning! Papataro Bacolod, gam ko, iyaw tayo.
1: Balita K5 sa umaga!
0: Ginahugat naton makaroon do dayang ato nga mga kaibang kara sa ano ra, sa dayang ano ra sa atin niya tandem, no? Ay ginahugat natin mo karon. Oh. Bacolod.
2: Na kami.
0: Daddy Babe, si Robert, good morning.
2: Morning, Sir Michael, si Lorio, dere sa amon sa siyudad sa Bacolod, kamanaya-naya sa panahon, daway kaya problema na nakaroon kon ang mga Turko na, mga bot na, mga kakifad. Campion signal mo niya pa, naka DTX, Coffee Mix na kami, back to you.
0: Damo salamat, Daddy Babe, si Robert. Damo salamat. Kampiyon man ang signal. Diri sa Aklan, manaya-naya. Man diba sa Banuas ang Kalibo ang aton panyempo. Kuhaunta ang mga, kumusta ang taong signal sa Iliilo. Sir Ray, good morning.
2: Mayong agagid, Sir Michael. Mabaskog ang signal diri. Naka-DTX copy mix man. Gasanag kay ti Juan Subong Manuel. Manuel Duke ang TGIP. Thanks God, it's payday. Balik si mo, Sir Michael.
0: Lain ang meaning sang TG, ano? Thanks God, it's paid.
2: GIP.
0: Oh, kampiyon. Anyway, damo salamat, kampiyon. Ang signal sang Iloilo, no? Kuha na ito. Kumusta na ito ang signal ni Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
3: Good morning, Sir Michael. Huwag ka ginagpakita sa ang ligan ng Laudra sa Kalibo. Nanago ka ginagayo kag may tanik kapisi mo, pro.

0: Baga, kuan, panaming signal mo diri sa probinsya sa Capiz. Makanay ka na yaga pa na ka DTX Coffee Mix. Na back to you, Kalibo.
1: Sir Jobert, nakita. Taka, nindito ka abi sa stage mo. Joe Masako, siling ko ah. O sige, mabawi lang ko liwat ah. Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon ng signal, Antique. Sir Nestor, Sir Mirmar, kumusta ang signal sa Antique?
2: Good morning, Sir Michael. K5 Western Visayas, Negros Island Region. Mayadlang aga kaninyo nga tanan. Kampiyon ng signal dyan. Kampiyon man amon pamatyagan. Kay magluwas nga swildo. Naka DTX Coffee Mix kami kag D3 Bio. Balik kanimo, Sir Michael.
1: Damo salamat, Antike. Kompleto na ang aton barkada. I-check na to ng kampiyon yung mga balita sa Bacolod. Bacolod, good morning.
3: Mayong aga sa liwat, Sir Michael Celorio, mga kakipay, mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, ginapanginbulahan, ginato ng mga PNP, ang na-promote mga kakipay, daw may mga membro sang PNP diri sa Negros Island Region, ang ginpang promote mga kakipay, sinto sa Sintay City, gid ka mga membro, ho? Sang Philippine National Police, sa pagpanguna, sang Police Regional Office Negros Island Region, sagin na patigayon nga oath taking, donning kag pinning of ranks sa Negros Occidental Police Provincial Office mga kakibab sa covert court nga gin patigayon dire sa my camp Alfredo E. Montelibano Senior sa Barangay Estepania Ciudad sa Bacolod. Nalakip sa promoted members ang 18 ka mga police majors, 4 ka police captains, 12 ka police lieutenants, 42 ka mga police chief master sergeant, 5 ka police senior master sergeants, 20 ka police master sergeants, 34 ka police staff sergeant, kag 32 ka police corporals mga kakibab. Di amon ni ang ginpatigayon dira sa may NOCPO sa Negros Occidental Police Provincial Office kahapon. Congratulations!
4: Sa pihakabahin, isa ka babae nagasakay sa motorsiklo ginsundan sang duha ka lalaki ginluthang pilason. Ang biktima ginkilala kay Catherine Ray Laerta, 22 anyos pa lang ni. Natabo ining insidente sa Barangay Suba sa Banwa sang Calatrava ni Negros Occidental, Hulyo 30, 2026. Sunod sa report, samtang nagamaniho ining babae sa motorsiklo, ginsundan siya sang duha ka mga kalalakinan nga nagasuksok sang jacket kag makaligad ang pila ka minuto gin luthang asod-asod kag pagpalupok sa iya pang wala ni siya masalamat kita wala mapuruan pang may pilas sa baba kamot kag paa kag subong padayon niya ginabulong sa ospital samtang ang motibo sang krimen padayon pa nga ginapadalman sang mga kapulisan sa Calatrava Negros Occidental Police Station.
3: Aman ang mga balita na Mondria sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat, Bacolod. Daw pirmi na lang may ginatiro sa Bacolod ba? Kuha na ito ng mga report. Dugan na ito yung mga balita halin sa siyudad sa Iloilo. Si Rek, kumusta ang siyudad sa Iloilo?
5: Mga dalagko nga balita di sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo. May ginserbihan kapon sa cyber warrant, no? Isa ni ka 29 anyos nga lalaki matapos nga ang iya sa ning obra, no? Nagapakigilawas sa mga minor di edad. Ginabaydan niya ni, pero lipod si ibalo, ginakwaan ng isang video, kagang niyang video, ginabaligya sini sa online adult website. Direklamo ning tatlo ka minor di edad, dakop ining nasambit sini nga lalaki. Kaglaki pa, diri sa may siyudad ka probinsya sa Iloilo, daw ay gakahubas illegal drugs sa amon di. Kahapon, ang RPDEO ko ng Regional Police Drug Enforcement Unit na patigayon sa Baybas Operation, masobra mga 3 million nga balor sa illegal na droga. Kagabi sa Lanit man, may 700,000 pag ito nga balor sa illegal na droga. Pagkatapos, may Baybas pagid nga nadakpan ang marihuana. Kaysa nagligad itong adla, may tatlo kong mga kabataan din sa amon, estudyante na dakpan, gahit-hit sa marihuana sa ilasing CR. May isa pa yung estudyante, dakpan man to, na nagahupot man sang marihuana. Kamu na gina-istriktuhan din, kaga itong involved no, sa kamalamalahan to sa Esplanade 11, pinpaidalom na sa intervention sang City Social Welfare Development Office. Amo naman dahil, kung balik tayo sa may bayan sang syudad ka probinsya sang Iloilo, balik si mo, Kalibo.
1: Grabe tayo sa Esplanade. Adlaw kag daw wala man sila sa napalipdan pero sige lang ah. Bira-bira eh. Kampiyon yung mga balita ko naton sa Ciudad Song Roja. Sir Jobert, good morning.
0: Good morning once again. Mga nagapangunin nga mabalita diri sa aton sa ning probinsya kag Ciudad Song Roja, mga ka K-5. Ang apon sining duha ka mga congressman sa probinsya na gusto sa karon ng suportado nga pagbulig sa amon sining Rojas Memorial Provincial Hospital, pinagi sa gipatagayon nga Senate Joint Committee hearing ni Senador Risa Hontiveros nga ikuan i-upgrade ang amon sining provincial hospital into level 3 general hospital sa La Nutra City. Ni Congressman Castro kag si Congressman Ginto, mga kakaifa, inibingod man sang kakulangon sang amon sini nga facility kada muon sang pasyente kag ginaduso pagkaron mga ka K5 nga ang Rojas Memorial Provincial Hospital ipaidalom sa management sang Department of Health agun manging kompleto ang mga serbisyo kag pagatawgon ini nga di Capiz Medical Center. Madumduman sa no kay Governor Ferdinand Castro nga ang Capiz wala sang National Hospital kapareho sang Iloilo kag karon na ginamintinar ini tanan-tanan sang amon sini nga provincial hospital provincial government. Dugang ang balita, ang hepe sang amon sini nga banwadri sa Punta Pedrao matapos nga natabo nga natiruhan patay sa isa ka bidyukihan kag ilimnan si Police Captain Rian Ampuyos, ang commander sang Capiz First Provincial Mobile Force Company gin relieve sa iya sini nga pwesto si Police Lieutenant Colonel Lidawan ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo sang tinalikdan nga adlaw. Abot diri ni Tuanyo serve na ang kwani ang memorandum mga KK5 ginpapungko nga OIC sa karon ang dating hepe sang pilar nga si Police Major Alfred De Leon sa Mobile Force tamtang sa Pontevedra PNP gin relieve man si Police Captain Mark Garcia, hepe sang Pontevedra talusan ni Police Captain Maria Fi Umiti. Sige pang investigasyon sa kung nga anga atong pulis nga napatay, wala gid mabuligan sang iya duha ka mga upod pagid nga pulis sa ilimnan. Amo na mabalita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon yung mga balita. Dapat mapadalman nang natabo dahil pagtiro sa isa ka opisyal sang pulis. Kuha na ito ng kampiyon man yung mga balita sa Tambalang Milmar. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest sa Antique?
2: Pagkita na lupang doon nga balita dyan sa probinsya, matapos ang pag-umpisa kang 20 pesos sa nga kilo kang bugas ra may banwa kang bugasong, nagkumod man ang iban ng mga banwanan, ay sanota namon! Ihambal kang Office of the Agriculture, Agriculturist, natalana sa tanan ng mga kabanwahanan, hulaton lamang ang andang schedule, masarara, magid kamutanan. Pero ging klaro, hindi tanan ng mga pumuloyo, ha, makabaton. Ato lang ang mga vulnerable sectors ta kangay sa senior citizen, person with disability, mga solo parents, four-piece beneficiary, mga mangunguma kag mga tricycle drivers. Samtang sa dukang pagid nga mga balita, kapin sa 29 tanan ka mga personnel kang Antique Police Provincial Office ang ginpang promote kadungan kang simultaneous oath-taking, donning and pinning of ranks kang nagligad nga adlaw. Jagin nakipan kang 21 ka mga organic non-commissioned personnel, darwa ka National Support Unit, tatlo ka police lieutenant kag tatlo ka police major. Suro kay Provincial Director Police Colonel Ryan Divaras ang jang promotion, nakapakita kang pagkilala sa andang hard work, dedication, professionalism kag unwavering commitment sa serbisyo publiko. Ambal naman, hindi lang reward kuno ang andang mga na-accomplish, kundi challenge man nga mag-obra pagid kang dugang bilang mga police officers.
5: Para so far mga balita, namo just probinsya kang Antique. Balikan niyo mo, Sir Michael.
1: Sa mga balita, sa Banwasang Kalibo, wala subong sang klase ang Apook Integrated School matapos nga may ginasugid naman nga bomb threat. Ang nagpagawa nga daan ka gabi pa sa suspension of classes si Mayor Juris Bautista Socro kay isa ka message halin sa Kalibo spotted, nakita nga magadala ko na siya sang bomba. That's why nga gin-suspend ang klase kag ongoing ang investigation sang ato na kapulisan. 38 man ka mga pulis halin sa Aklan Provincial Police Office ang na-promote. Bali, 11 ang official kag 27 ang non-commissioned officer mga ka-K5. Sa Banwa sang Kalibo kabilog ng probinsya Aklan, posible magsaka man ng presyo sang baboy bangon sa pagugot sa mga provincial borders. Nga hindi makasulod ang mga karnihalin sa ibang niya probinsya bangod sa hana sa pag bangod sa ASF mga ka-K5. Wala na ta oras. Kita ay ta sa Lunes mga ka-K5. Damo salamat. The wisdom of Zion. Tat oras oh. Anyway, thank you kids sa inyo karon yung paglilibha sa mga one ako mga mabasa may mga mensahe pat anaw oi. Dali yan. Good morning Sir Mike. Happy Friday permit kamo ni kami naga monitor adlaw-adlaw wa ang ga comment kay halin kay Ristelin Aguirre Rotolo. Good morning kinyo. Sa mga mensahe may iya pat anaw oi. Renilo Montejo, Bajero Montero, Sir Mike, hindi nabasa ko rin. Jeffy Arias, good morning ha. Hiner Posing Pescadera, good morning. Well, last time kita di karayang makaroon niya. Adlaw nga, Biyernes, mabatin ninyo ako tumanay. Ano ta? Foro de los Pueblos, sa adlaw nga Domingo. Kasalos pagkatoon mga balita, si K5 Romy, kahilig balitang pulis. No? Ag sa aton karoon niya Newsom Department, K5 Rio Trico, ag K5 Daya karanga. Teresa Igid, Balita National. Sa Technical Engineering Department, bago ng partner pa ron si K5 Oliver Kahilig. Tangan ka mong Station Manager, Ma'am Gloria Villasmanio, ag sa among CEO, kay Dr. Miloy. Good morning! Ribang mensahe, balikan ko lang galing personal kong basahaw. Mga ka-K5. Sige, hapon ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon niya, Servisyo Publiko, Galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
6: K5 News FM.
7: Shopping the lives of the Filipino.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
10: Ang imong sugar sa una, pila man?
9: 300.
10: Kano sa amakan nag-start og inom og DTX 500?
9: Mga duha pa kasi man kapin.
10: Pila imong nainom DTX 500?
9: Pagyud ka sab.
10: Duha ra ka sab. Yun sa man yung pag-inom.
9: Tumultag og gabi eh.
10: Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
9: Oo.
10: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
9: 126 na lang taong kalu
8: is Ginoo. DTX 500.
11: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa tao nagapanigarilyo? Ang inyo kaingod balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado? Sa second hand smoke. Storyanta ila karon, kaupunta sa diskusyon, Dr. Miloy, aton CEO. Istoryahanta ang isa ka bisyo nga makahalit hindi lamang sa lawasang nagasuyop. Mm. Kundi, kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addict kag-destructive sa mga cells.
12: Kada to, Sir GP, siguro mga sobra 100,000 ka-Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. Mm. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaking Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Mm. Madamo nga naghakulo sang secondhand smoke, kaglaban sini, wala pa ya gainom DTX 500, wala may TC. Kaya nga, wala silang antioxidant, Sir GP. Mm. Haklo lang haklo, ah. Wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
11: Ang aso sang sigarilyo ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients, oh, including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
12: Mm. Kung delikado sa mga nagasmoke, mas delikado ang sikanan smoker. Hindi basta-basta nga mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo. Mm. No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
8: DTX 500!
13: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako,

0: naka-try sa GTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal ng hamo.
2: Sa GTX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
3: GTX 500.
4: Now, ang lain pa, ang paghaklos ang second hand smoke, inabala ang asos ang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
5: Grabe, arsenic.
4: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. No? Ang pamangkot, kapila ka maghaklos ang sigarilyo halin sa pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. No? Ang question, kapila man gagainom GTX 500 kag may TC or pure C para maprotektahan ang selula mo?
5: Correct.
4: Especially ang baga.
5: Oho. So, no, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year. Eh.
4: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa GTX 500 kag may TC. Amo nang dapat na himuon. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa GTX 500 kag may TC or pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from fire damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo ni ang naga-release sa mga substances nga naga-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag so iniman ang naga-release ang enzyme nga naga-control sang blood clotting, immune function kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and then gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit gid GTX 500 kag may TC. Lan tawa bla, Sir JP, sa balay nyo aga panigarilyo tatay, panigarilyo imo uto, imo tiyo, aga pa haklo mo ng second hand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadto ka skapian, may atuman.
5: Oh.
4: No? Meaning halos oras-oras exposed ka sa carcinogenic compounds halin sa sigarilyo. So dapat adlaw-adlaw mo proteksyonan ang imo nga selula gamit ang GTX 500 kag may TC or pure C.
3: GTX 500.
2: 27 lot 57 akong edad.
0: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Kason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang GTX 500.
0: Pagkumar mo sang GTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
0: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
0: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
0: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
3: GTX 500. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:01 itagahon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.

0: Para sa ato yung mga headlines sa headlines sa balita lokal. Polk Integrated School, white klase makaroon ni adlaw bangod sa ginaaligar nga bomb threat.
1: Ang headlines balita lokal, kasong murder ginpasaka kontra sa suspect sa pagpamunon sa banga.
0: Samtang sa dugang headlines sa aton yung mga balita lokal, SB member Candelario ginklaro ng petisyon kontra sa presidente Ita Capotoda.
1: Ang dating media practitioner nga si Carlo Astorias nakagawa-gawa ng kulungan matapos magkapiyansa sa kaso ng cyber libel.
0: Headlines sa aton niya balita regional. Pagpang hold up sa bilog sa mga ginatanaw nga motibo sa pagpamaril patay sa sangka delivery rider sa Rojas.
1: 20 pesos per kilo nga bugas nakataga naman nga igabaligya sa iban nga mga banwa sa Antique.
0: Headline sa aton niya balita national. Kapin sa 1,000 ka mga Pinoy nga marino nagapabilin na sa Strait of Hormuz.
1: Ang balitang national lakson, ginpamalibaran rugi na ayo nga ceasefire kontra sa pag-expose sa mga maanumalga nga infra project sa Tagig.
0: Balita international. Headline sa aton niya balita international. Linibo ka mga Moroccan migrants nagtabok sa border in Spain.
1: Sa balitang international, pitorong patay sa naghugpa ang helicopter sa Argentina.
0: Balitang negosyo. Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo. Utang it Pilipinas sa naglobo sa 19.07 trillion pesos.
1: Ang balita sa negosyo, supply it produktong petrolyo sa Pilipinas, bastante para sa katukon na 45 diyan suno sa DOE.
0: Balita sports. Headline sa ato niya balita sa patagit tinampang. Aydelin Diaz magapatigay ni world-class weightlifting competition sa nasyon.
1: Sa balitang sports, MPBL ginsibak rang bakolad maskara bangod sa game manipulation.
0: Balitang entertainment. Headline sa ato niya, balitang showbiz. Angelica Panganiba nakabuo it nominasyon sa Content Asia Award 2026.
1: Sa balitang showbiz, South Korea police ginbasura ng reklamo kontra kay Kim Soo-yeon angot sa underage dating allegations.
2: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas isa sa isrong aton niya oras. Magka K5 yung batiaro nga pangunang headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio, MyTC, at DTX Coffee. May dad niya gahon na Banwa ita Kalibo. May dad niya gahon na Probinsya Itaklan. Good morning, Western Visayas. At ako tamakaroon ita Biyernes. Pesa 31 sa buwan it Hulyo dagon 2026. Welcome sa pagpangalaga na programa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Live lines sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
1: At ako man si K5 Regilin Tornino.
0: Ag sa detalye at aton yung mga balita una kita sa aton yung mga balita lokal.
2: Balita lokal.
0: Balita. Suspendido rong klase sa tanan nga level sa Pook Integrated School makaroon nga adlaw it Biyernes sa Hulyo 31. Suno sa anunsyo karani Kalibo Mayor Juris Bautista Sucro. Raya haya may kaangtanan sa isang ka Facebook shared post. Itsang ka user nga Kalibo Spotted matapos raya nga magpamangaga nga magadaga it bomba sa nasambit karanga eskwelahan. Suno sa alkalde mas ginaprioridad rong kagumasan nagsiguridad it mga estudyante agrong kong school community. Gin padumduman karan ng publiko nga kung may impormasyon na naangot sa nasambit karanga or nagabuyot karait nasambit karanga nga page nga nagpamagag nga magadaga it bomba hay ipasayod gamang sa nagakaigo nga otoridad.
1: Lang nga detalye at balita lokal ginpasakaan ko ni kasong murder ng 40 anyos nga suspect sa pagpangbuno patay sa 50 anyos nga biktima sa Barangay Dahasur sa Banwa Karait Banga ko Martes nga adlaw. Nagapabilin tayo nga naka-hospital arrest matapos mag-angkon itlastro sa alima tugay pagdepensa it biktima. Matandaan nga gabi it Martes na taborong insidente. Kung sa sin base sa investigasyon it mga otoridad una sa impluensya it aga krong suspect. Katkin sugod ng bagay it biktima samtang nagakatugog ag-ana raya nga ginpuno. Nakabagos pa raya sa suspect at mabugtawan kung sa sin na sayuran nga may personal nga baginarong daywa. Nagpagiw parang suspect apang kuuli ay nagsurrender raya sa punong barangay agin hospital arrest it banga PNP.
0: Samtang sa piyakabahin na duga nga detalye at aton nga mga balita lokal. Ginaklaro ni Kalibo Association of Barangay Captain President Neil Candelario rong petisyon. It limang ka mga toda nga nagakwestiyon sa legitimacy ni Medel Valenzuela bilang presidente at Kalibo Poblasyon Tricycle Operator and Drivers Association o Kapo Toda. Suno kay Barangay Captain Neil, intalakay sa isang kasesyon itsang ginang bayan rong nasambit nga reklamo. Inklaro ka nga dati gon niya ginhambagan si Valenzuela nga hindi paggamiton rong pangagan niya Kapo Toda bangod may una agon raya nga lehitimong opisyal ag accreditation sa lokal nga gobyerno it Kalibo. Dugang pakarang hilway man sigon nga magbilog it bago nga grupo sa nga grupo ni Medel bangot hindi gamang paggamiton rong pangagan niya Kapo Toda. Nagugat rong isyo sa petisyon it limang ka mga toda bangot sigon sa kawad-an it accreditation ni Valenzuela ang ginaaligar nga pagpamuno kara sa sambilog pang toda sa Banwa Karait Numansya. Angot karagin ayo ita nasambit karang nga grupo nga nagpetisyon nga ideklara it konseho bilang invalid rong ana karang nga presidency.
1: Ang detalye at balita lokal, temporaryo nga nakahilway rong 55 anyos nga si Carlo Astorias matapos nga makapyan sa Cuadlao Karait Webes. Naaresto it ni Washington PNP si Astorias ang kadating nga media personality Cuadlao Karait Miyerkules sa Barangay Uchando ni Washington sa gahom it warrant of arrest nga ginpagawa it Manila Regional Trial Court. Branch 28 angot sa kaso nga cyber libel. Nagtaga na rong korte 30,000 pesos nga piyansa para sa nang temporaryong kahilwayan. Matandaan nga ko Pebrero itraya nga dagon, hay naaresto man si Astorias sa kaparehuman nga kaso.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
3: Wow!
2: Balitang Regional.
0: Alas 6:11 rong aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita regional, ginahatod gato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa.
2: Balitang Regional.
0: Pagpang hold up sa bilog sa ginatanaw nga motibo ita pagbaril patay sa sangka delivery rider sa Rojas. May kampiyon nga balita si ka K5 ba Rodney Dalano na please kami.
4: Pagpang hold up, isa sa ginalantaw nga motibo sa paglutang patay sa delivery rider. Tatlo ka mga angulo sa subong ang ginasundan sang Rojas Component City Police Station sa nagapadayon nga investigasyon sa pagpanglutang patay sa isa ka delivery rider nga natabo sa Sitio Ilaya, Barangay Sibagwan, Rojas City, Hulyo 28. Ang biktima amo si Chester Alagon, 23 anyos, kag-residente sang Barangay Dinginan, Rojas City. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., Hepe, sang Roas Component City Police Station, ginpayag sining nga kalakip sa tatlo ka mga nagapangunang nga motibo nga ila ginalantaw amo ang posibilidad sang pagpang-hold up bangod nga may dala nga mga parcel kag collection ang biktima. Suno kay tumagtang, ginausisa man sang kapulisan ang posibilidad nga mistaken identity o kunasalan lamang ang biktima bangod nga amo palang ation nga nag-deliver sang parcel ang biktima sa amo nga ruta. Isa pagid sa anggulong nga ginaimbestigahan ang posibilidad nga may kaangtanan sa mga pagpamahog o threats batok sa biktima. Sa subong, ginatinghuan sa mga investigador nga mabuksan ang cellphone ni Alagon agod mahibaluan kung nakabaton ini sa mga pagpamahog antes ang pagpanglutang. Samtang, wala pa sa gyapon matumod sa mga otoridad ang pagkakilanlan sang duha ka mga kalalakinan nga ginatudlo suspect sa krimen. Base sa investigasyon, nagpalagyo ang mga ini sakay sa isa ka Yamaha Mayo nga motorsiklo nga nagaduwag berde padulong sa Ibisan Capiz. Na-recover man sa ginlontaran sang krimen ang mga personal nga pagkabutang sang biktima, mga parcel, tricycle, kag isa ka helmet nga ginapatihan, ginapanagiyahan sang isa sa mga suspect. Na-recover man sang scene of the crime operative sa Consoco ang isa ka fired bullet cartridge nga sa subonggin pa idalum na sa ballistic examination agad nga matumod ang size ang armas lutang nga gingamit sa pagpanglutang. Ginsigurado naman ni tumagtang nga nagapadayon ang maidid nga investigasyon sang Ras Component City Police Station agad nga mahatag ang hustisya nga ginasinggitan sang pamilya sang biktima. Ini si ka K5 Bro ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Buga nga balitang regional, 20 pesos per kilo nga bugas nakataga naman nga igabaligya sa iban nga mga banwa sa Antique. Sa kampiyon nga mga balita ka K5 Eileen magbanwa, please come in.
3: Magluwas sa banwa kang bugasong, una rin naglunsyar katong Hulyo 29 kang 20 pesos per kilo nga bugas o kunang benting bigas meron na program. Lauman man nga makabaton ang nabilin nga mga banwa sa probinsya kang Antique. Sa interview kay Noraline Sitias, ang supervising agriculturist kang Office of the Provincial Agriculturist, ang naging pahayag nga mayre dyan kang mga target beneficiary sa bilog nga probinsya, kagalatan lang ang schedule kang andang banwa. Suno kay si Sitias nga sa local government unit o kon LGUs ang nag-a-identify ka mga benepisyaryo nga ginalakipan kang senior citizen, persons with disabilities, solo parent, four-piece beneficiaries, mangunguma, tricycle drivers, kag iban pa nga mga vulnerable sector. Ginklaro man ni Sitias nga wara ti dapag kag sinaw ang bugas nga ginabaligya nga nagalin sa NFA kag hindi imported matapos dya nga gintigang kag ginpakita sa mga benepisyaryo. Matandaan nga katong Hulyo 29, una rin nga ginlunsyar ang programa sa Banwa kang Bugasong nga may 1,000 ka mga benepisyaryo. Balita regional halin sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:15 aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita nasyonal. Ginahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ug naga-regulate ita blood sugar level. Nagapabilin sa Strait of Hormuz rung kapin sa 1,000 ka mga Pinoy nga mga marino nga sakay kapin sa 500 ka mga barko magalin sa Southeast Asia. Apisar nga ginpahayaga ni Muhammad Safwan bin Otham, Chairman at Federation of the Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Ship Owners Associations, nagdubo sa makaron rung numero at mga marino nga uwa pa nakahalin sa Strait of Hormuz. Sa paggalala ita krisis sa Middle East, may unaon nga masobra daywang libo ka mga sigakyang pandagat rung nagapabilin sa lugar. Apang gingklaro man ni Othman nga hindi paraya sa makaron, hindi pa makaron na masairan kung raya rung insakto nga datos mangod sa ginpatay at mga barko rung andakarang mga radar bangod, parang hindi ma-detect at mga otoridad sa pihakara nga partido.
1: Balitang nasyonal, ginpabalibaran ni Senator Panfilo Lacson rong ginapahayag ginatanyag nga ceasefire matapos ginbuyagyag rong maanomalya nga flood control project. Wa man gin hinambitan ni Lacson kung sino rong naghingyo it nasambit karon nga ceasefire. Ginpahayag dugang kara ita senador nga rong ginatanyag nga ceasefire itsang katawo haywa ita pundo nga pagpangatake agwa it anuman nga rason rong hilimuon para para itago rong nasambit karon nga maanomalya.
2: DTX 500 Morning Newscast. K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow! May
2: puso. Balita International. International.
0: Alas 6:17 rong aton nga oras sa para man sa detalye at aton karang balita international, balita sa Guwait Nasyon. Inatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik ng agnat, ubo ag sipon, mag-inom ni D3 Bio. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Nagapangayo itbulig sa mga otoridad sa Shota rong gobyerno at Spain matapos ro pagdagsa it linibo ka mga migrants sa maisot nga Spanish territory sa nahilaga nga parte it Africa. Nasa Urania, ginayo it Madrid nga magdeklara it national emergency ag magpadaga ita mga soldado para mapabaskog rong seguridad sa nasambit nga border. Kabuan sigon sa mga gusto nga mag-agto sa Spain hay mga pamatanon nga gagaki, kaibahan rong mga inunga, agaroanda karang mga pamilya. Tuno sa Shota Regional Government Head nga si Jesus Vivasa, kinahangan nga dugangan rong puwersa at pulisyag militar para mapabilin rong seguridad sa nasambit nga nasyon.
2: Balita International.
1: Nga balitang international, patay rong 7 ka individual matapos nga maghugpa rong sangka helicopter sa nakatungdan nga bahin it San Juan, Argentina, kuadlaw karayt Miyerkules. Rong Bell 412 aircraft ay gingamit para magbulig it patay it kagayo sa kagugangan ng forest fire sa nabukid nga porsyon ita sambit nga lugar. Ginakakipkan raya it mga bombero, kapulisan, at civil protection personnel sunod sa pahayag ni San Juan Governor Marcelo Orrego sa social media nga X. Padayon pa magkaroon ng investigasyon it mga autoridad agod matumod o gintunaan it insidente.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow! May puso.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Alas 6:19 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Inahatod kato ni Mighty C rong mas ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Nagsaka sa pinakamataas nga record rong kabilugan nga utang it Pilipinas sa katapusan it buwan it Hunyo. Kung sinuna unraya sa 19.07 trillion pesos sunod sa Bureau of Treasury. Sunod sa ahensya rong domestic at external borrowings nga gigamit sa pagpondo it mga programa para sa national development nga ginadahilan it pagsaka it utang it Pilipinas. Una sa 518.98 billion pesos rong gintaas it total outstanding debts it Pilipinas ikumpara kubuan kara it Mayo. Sa kabilugan may una nga 12.84 trillion o kon 67.33% rong domestic debt samtang 6.13 trillion o kon 32.67% rong mga external borrowings.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Ang balita sa negosyo, ginpahayag it Department of Energy nga stable rong supply ita petrolyo sa pungsod Pilipinas sa ginagauman nga magaiko raya sa sugod it 45 diyas. Ginpahayag ni Energy Secretary Sharon Garin nga wa nagnuborong level it supply kara ag nagapabilin sa ginatawag healthy level maghalin sa pag-umpisa ay kinagamon sa Middle East. Apisar nga nagsaka rong anak karang presyo. Ginpahayag dugang itahensya nga may una nga pag-improba sa international nga level nga posible magresulta sa pagnubuit presyo ay petrolyo sa masunod nga mga dinomingo.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow! May puso.
2: Balitang sports. Sports. Sports.
0: Alas 6:21 ro aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita sports. Balita sa patagi tinampang ginahatod katon ni Klinika DioFresh. May VC og vitamin E nagapaputi, nagapakinis ag nagapahumotit aton nga mga underarms. Haumgon sa pinakaunang rong sa pinakaunang Olympic gold medalist nga ag weightlifter nga si Heidelin Diaz nga paghiwaton sa Pilipinas rong sangka world class weightlifting competition. Rong HD let-off, rong opisyal nga paigwaton sa masunod nga bugan kung sa siin, pagapangunahan Ryan Nanday Diaz, ag-anak karang asawa nga si coach nga si Julius Naranjo. Sa makaroon rong nasambit nga torneo ay masigabi si, tinutuyo si Gonit nasambit nga torneo nga masigabi nga makilaga rong sports nga weightlifting sa Pilipinas. Pagahiwato ng kompetisyon sa maabot nga Agosto 15 hasta 16 sa Makati City.
2: Balita Sports.
1: Dugang balita sa Inampang, ginsibakuan ni Ita Maharlika Pilipinas Basketball League rong Bacolod Mascara sa nabilin nga party season. Matapos rong ginadudahan nga game manipulation kontra sa Bulacan Cuyas. Sa nasambit ng Inampang, nagangkon it 164 nga pagkapyerde rong Bacolod. Agwa nakapunto sa ulihing 7 minutes and 48 seconds sa fourth quarter Itampang samtang nakahimugamang itanom ka mga turnovers. Sa kay MPBL Commissioner Emer Ureta, hugot nga ginadepensahan itliga ng integridad it Philippine Basketball. Agilayon nga magahugag kontra sa anuman nga tikang nga magasamad sa pagsalig it mga taga-suporta, kupunan ag publiko. Dugang pait MPBL nga datigon nga natawaan it paandam, rong Bacolod Mascara may kaangtanan sa nauna nga insidente nga ginreport sa tagatapan it Commissioner.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow! May puso.
2: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
0: Alas 6:23 rong aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balitang showbiz sa balitang artista. Kinahatod ka aton it DTX sa Beauty Soap. Nakabaw si Angelica Panganiban it nominasyon sa Content Asia Awards 2026 para sa Best Female Lead in a TV Series Made in Asia para sa kara sa pagdaga ipapel bilang si Jackie Carpio sa The Silent Noise. Magwas kay Angelica nominado man sa arong drama comedy ng Device Ganda ang nadin lustre nga Call Me Mother sa Best Feature Film category. Kaya kip man nakasugod sa Best TV Format the Adaptation in Asia rung It's Okay Not to Be Okay nga Philippine Adaptation it Korean Hit Series nga ginabidahan ng Diane Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino. Nominado man sa rung Action Primetime Hit nga Incognito para sa Best Drama Series Made in Asia. Ang iga-announce siguro mga magadaog kara sa Agosto 26.
2: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
1: Ang balitang entertainment, ginbasura it South Korea Police rong reklamo nga ginpasaka kontra sa aktor nga si Kim Soo-yeon. May kaangtanan sa aligasyon nga nakipagrelasyon si Gunimaw sa nagtaliwan nga aktres nga si Kim Se-ron kat minor di edad pagamang raya. So na si report, nag-desisyon rong Seoul Songdong Police Station nga hindi gon pag-ipadayon rong kaso. Bangod sa kakugangan it ebidensya. Nagumpisa man ang issue matapos nga akusahan it pamilya ni Kim Se-ron nung nasambit nga aktor nga nakipagrelasyon si Gun sa aktres samtang raya ay minor di edad.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow! May puso.
2: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast.
5: Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:25 raton nga oras. Mga ka-K5 nyo rabati ano nga pauna nga balitaan sa programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Friday edition, July 31, 2026. Para sa dugang mga balita, hindi magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Leonard Vira. Ikaw man kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
1: Ako man si K5 Regilin Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Opening the lives of the Filipino. I Care Gold.
7: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: Cook Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo niyang kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.

0: Durum pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sa imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali. Nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica,
8: Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500.
8: Clinica D3 Bio.
6: Clinica Sport Biotics.
8: Mighty C.
6: DTX Coffee Mix.
8: Free Bio Coffee.
6: DTX Beauty Soap.
8: DTX Herbal Oil.
6: Clinica Deo Fresh Roll-On.
8: And many others.
6: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa.
8: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
6: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: You're listening to 94.5.

0: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:36 na sa aga.

0: Estasyon K5 News FM.
1: Yon ar Viray
0: Foro Telos Pobos. K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
2: Wow! Right?
1: Komentaryo ng patalo.

0: 31, 2026 na. Sweldohan mga kakipay. Sweldohan, sweldohan. Ay, sigamat man na may gabayad man at anak karakarang utang. Pero may mga utang gabayad na, ay may mga sweldo na, mga kakipay. Kung may hibilin man nalang kay 5 lord, mabayad man na kita. Ikon uwa, papasinsya, tubui lang anay. Awa ko't nagkatograng alima or pagad gali, swilduhan gali man ka ng adlaw. Biyernes kita ang adlaw, ha? Mga K5, aga siyempre mag-ililiba kita daywang oras sa gatunga. Kapag atod kinyo, pila na ton ka mga nagapanguna, mga preskag, bago karang mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal, isyo lokal, isyo nasyonal. Kaya siyempre, ang partner ko magkaroon sa technical side diya sa studio, si K5 Fred Batoy. Puro Delos. Inyo man, anchorman, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, Puro Delos Pops.
0: Sa aton ka lang, mga listeners, aton na yung pag-good morning kanda ha? Sa mga suki na aton ng mga taga-pagamati. Yan ang gatutok magkaroon nila, especially sa aton ng mga tsindahan. Sa aton ka lang, mga public market sa bilog ng probinsya Itaclan. Aton nga mga negosyante, bulantero, bulantera, mga K5 nga nagatutok na sa makaroon ka ng pangunason. O may nga pag-monitor kinyo, ha? Aton din nga may Kalibo Shopping Center, nagapamati aton nga mga vendors. Aton nga may Kalibo Public Market sa may Juliana Market, nagapamati man sa aton nga pag-ilaliba. Sa aton nga mga terminal, una sa mga nagapila na nga mga L300 van, biyahing Kalibo Katiklan, vice versa. Sa mga nagapamati makaroon, sanda nga mga stereo, ha? Sa mga nagabiyahe, hagong kita. Limang kalipat nga rumata sa kalsada, lima sa Manibela, para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga listeners daton, yung mga ginikanan. Nga naga po pamati yung nasanda ka ng mga panimangay. Pag-isanda nga mga transistor radio, wali nga nagapreperit pampamahaw, ganda nga mga istoryante. May klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may klase, may sugod sa opisina. Ang ano paro ginahugat naton, 6:40 na, 20 minutos, alas 7 na. Ang ano sa mga nag-opisina man, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bangun na! Good morning sa mga listeners manaton abroad. Nga nagasubaybay pagi sa aton ka ng Facebook Live, aton ka ng Facebook page, Pero K5 News FM Kalibo 94.5. Good morning sa mga mangunguman naton sa kabukiran, sa aton man nga mga mangingisda, sa mga bukas ng restaurant man makarang oras, sa mga kusinero, kusineretang nga masako man mga ka-K5. Pero sa may shopping center, good morning. Sa may Jassy Catering and Services kay Ma'am Honey, na kay Sir Unayan, good morning kinyo talantaran ha. Nasa ton nga mga nagapamati kay Bro Vladimir, kay Bro Arnel. Good morning. Aga di kara sa may sea oil istansya, nagapamati naman sa ton nga programa, mga duty nga pump boy ag cashier on duty. Good morning. Aga siyempre sa may Pastrana Ubos, na kay Daddy Harley, good morning. Aga sa mga nagapamati man ikira sa may crossing Vinturansa, nagasinigabong na ton yung programa na kay Madam Jim Yap. Good morning man kinyo talantaran. Ang sa kutob, kumabutan ka ton yung signal, magarang adlawit Biyernes. Welcome ngon sa ton ka nga Friday edition. Ita ton nga palatuntunan.
1: Puro Delos Pops.
0: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan ito oras, aton ka nga pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, isyo lokal, isyo nasyonal. Ya kita sa aton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal. Ginapahayag, Comelec Aklan, preparado gon. Pero kay lapit man ka nga BSKA or Barangay Sangguniang ng Kabataan Election 2026. Kakililita, git man nakita, karakap ka, trabaho mo. Trendo yung brako iba, makaroon ay. Pero, kamusta ho naton? Ay dahil, hambal ko nga ni, last Wednesday, Thursday, kahapon, may nga ginpabati kita, no? Ng mga information ag audio kinyo, parte sa mga statement, itaton ka nga mga nasa posisyon sa government. Kasi pag hinabaw ni mo, may manabo ka nga postponement na naman sa rin nga nga eleksyon mga kakifay. Pati siyempre, no, may gahom nga karon nga mag-postpone, no? Raton nga mga mambabatas. Ay, ro, sa mga congressman, raton nga mga nasa lower house,

0: itagambay matangani nga medyo may batik-batik rin na nga base man na madayon gid man. Pero hindi pa mambay kung makarang 26 ay base man na kung 2028 man na K5 na. Rin na mambay ko mismo karang nga unga man ni Albie Benitez nga isang kakongresista. Inaano ma kung itatay ng statement ay kuno na istorya na si Secretary Rimulya. Okay manag may mabaho nga percentage nga madayon kita man na. Iba taro kanta ko ana nga unga nga si Benitez man. 2028 na ba si man na? Oh, ay may meaning may mga kanya-kanyang version. I don't know, sa Senado ay si Amy Marcos malang pero daw nagkaintensyon nga hindi man pag-ipadayon na yung nga ng eleksyon na numakong klase. Pero at least nabatian ninyo nga majority kanda naghambag nga ipadayon gid ana. Depende gid kanda isang dagabuyot ko bula ka ra eh. Ano mangutana kita, speaking ko eleksyon, mangutana kita, iya sa ton sa klan sa COMELEC. Kung anon do plastada, ano ng mga preparation, masandig kitang mabase, sa lay ka nga ginatawag naton calendar of activities, no? Itaton nga taga COMELEC. Balikan ta rin doon na, ha? Pero may kantanan, seleksyon-eleksyon nga na, standby. Samtang sa pihak ka nga parte, sa dugang ng mga balita. Local government unit, itkalibo, magkapanagtag, itlibre nga bag sa mga istudyante. Ma komo every year da ginobra ni Mayor Jurisman mga nasa 10,000 plus na kunoro na panagtag. Ma komo tatabo nga mga bagro na panagtag iya sa kalibo. O, may mga sa private school, may nasa public gid gabanyaban. Na mga kakifay ket mga what ikasarang ba iti ka provide bisan bag sanda nga mga estudyante. May purpose yun nga ni Ron. O di gapon ka bakay ko bag kuan ng inunga ay pag hinambat akon may purpose ka mga nanay mga tatay. Eh, siyempre, maadto kong dokwarta sa education, sa health ninyo. O hay, mangutana ko, nasustener nyo sa inyo. O nga, ano, ginabili na ka, tabi ninyo, lapad man ang mag, kung ano-ano, tarina sa inyong bagay. O, tapos ang baon nyo, kugang ka mo, ginakugang ka mo. E, nasagod na nga ni kamong kagobyerno, aron pagid, may mga paaman pagid. Grabe, utaan naman. Good morning, ag, sa aton nga mga kakalibo nun, ag aton nun nino na iplastar, ay makamano-mano ta, si Mr. J.R. Arante, parte sa rin niya nasa meet ng balita, mga K5. Ang ino na sa COMELEC, by the way, nalipat kita, makamanumano man na ito niya gwapo nga taga COMELEC clan with Sir Crispin Dudoy Gerardo hinuna mga K5, parte sa eleksyon na ito. Agis, remember, Raymar Rivaldo, pabor nga ibandrong mga palpak nga kontraktor iya sa kalibo. Dapat yang mga K5 nga kwanon doon nga ron nga mga palpak nga kwan baga mga kontraktor. O nga man, iban gila taron doon ay palpak ko nyan eh. Meaning, hindi manami randa karang trabaho no sa mga kung ano nga mga infrastructure projects. Iya sa aton sa may banwat daya karang kalibo. Ino naton man buat statement karon ha, si SB member Raymar Rivaldo, mga ka-K5, standby. Samtang sa pihak ka ng aparte sa dugang naton ng mga headline. DOE or Department of Energy mga ka-K5 ginasugid, nagbilog, itay ka ng task force para sa daya ka ng ginatawag naton pagkakas sa rekara ng system loss charge sa rekara ng bill itay ka ng kuryente oh. Ay dero mando ni Mr. President Bongbong Marcos Jr. di ba? Dapat man nakakason gid aron pati rubat react mga electric company malugi man na sira man na kita kada ang mga kondo dapat gid dibatihan makara nga chimpo ay katok pa man do may mga balak ro ibang mga mambabatas nga aksyonan do yon ay at least halin sa bat presidente no ay rogi naman do ana kada ro mga mambabatas kon pwede yang ideyahan ninyo rina si Dagom. Alas 6:47 raton nga oras. Ang kampiyon na istasyon. Ito raton nga mga headlines sa tawan ito oras. Ito nga pag-ililima. Pag-check it at duga nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Manasanda nga mga areas of responsibility. Kalibo PNP. Pag-check dugang sa pila na ton nga mga PNP stations. Ang balita sa ton nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka ng pangunason mga ka-K5. Ang kampiyon. Tanmay ka mo ay K5. Pero isang eskwelahan riya sa Kalibo nakabaton itay ka nga bomb threat no haslo man makonde nga nga Facebook user gin share na naro accomplishment itry nga ra nga LGU ay nagtaos ang datay ka nga daw metal detector ba sa eskwelahan na sa Puok ay kalibog in una ni Mayor Joris tag mga sa sentro like mga Kalibo Pilot Elementary School ag iban pa nga mga eskwelahan diya ag haton niya ni pati sa Puok in tawaan parang at least ro mga barangay tanod ro mga gwardiya itay ka nga eskwelahan ay ma-check tanan-tanan do mga bags itanda ka nga mga estudyante ay basi ko nagadagal rin at mga kutsilyo, armas o kung anuman nga mga bladed or deadly weapon nga makahalit sanda ka nga kapwa estudyante o mga kakipay ay ginkwandon gintawaan gididiya ay tapos ginshare tanan na aga na nga hambag rito nga manaharagali man na madatat bumba man na at siyempre tahangal nga pagagron bumba tabi diba ay may aton nga may batas kita karon aktiro aton nga pulis aktibo parte sa rin nga mga pagag kasi nga ni kung aton matandaan may mga nanabong ato sa Tacloban na pila na estudyante katulo na matay sa shooting incident baga no ay nagdagat at baril dulay nga mga estudyante ag remember ha after ka rin nga mga insidente sunod-sunod iya sa Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao may mga eskwelahan may mga estudyante nga ginpang aresto oh, agin pang bugan itarmas. Ay randa nga bag may mga 38 revolver, may una nga daga nga mga marijuana, may mga daga nga mga pizza corno, may mga daga nga mga siyaw. Oo. Ay at least makon aragali. No? Aragali ro sitwasyon naton iya sa Pilipinas parte ko rin nga problema. Na nakita naton nga rin galing nga mga estudyante, aron taga dagat at mga baril, armas, deadly weapon. Kung ano yung dapat karon ay ginaksyon naman ako presidente, ginmanduan na ro PNP, nga hugot yung abantayan ro maeskwelahan, kaysa magtinambay ka mo rin na sa police station matuon, ay ato sa mga eskwelahan, kapin mga maurang oras, no, ay tigsugod ko mga estudyante para maiwasan do mga kasot bullying, ay una ro estudyante, nagalinanga sa sugod, natiga pang bully, hindi ko may presence at police, makwansan na matahap. Kaso abing makaon, ibaut at timplada ko mga estudyante, do kugang lang ani, pulis pa kanda rumadlo. Oo. Ay, what at respeto, bisa na yung mga rally nga na sa nasyonal, takong sing lugar to ba nga, sus, ginoo kong Diyos, ginsaway imaw ko pulis, ay bawa nga niro vandalismo. Nagadagat imaw at mga spray paint baga, mga properties anaton rito, government properties, anata rito nga bakas ka kon baga, vandalize, de, sawayon ka ka pulis, di ba? Tapos gino, pag-abot ko pulis, esprehan na sinimo sa buhok at sitsura, ay makukailinit, bagat kabugukal, bagat dugo nga raw. Lalo tama ko mga sudyante, mga inunga, ra. Hindi man tanan, ha? May mga pilang bilog malang rakanda. Nga daw, at respeto, bisan sa pulis. Katotal kapit ang mga unga. May mga nag-visit ro pulis. Ay nag-adturon sa mga eskwelahan anay para nga magkwan man, mag-share man it mga informations nga hararo mga dapat iwasan ninyo ro magpangbully sa mga kapwa niyo estudyante araro epekto droga maron baga ang visit sa nada time mayro pulis ka to pag mas ginatahod pa mas ginatahod pa nga ni sa maestra gid ay to maestra during nagaklase ang may singkiring may mga sangag ka pa nga mabatian or may mga meeting araro kabilugan ko eskwelahan may mga mabatian gagid nga sangag pero kung pulis ro tumindog sa prente magdiscuss wagit bisan putik rito nga mabatian. Ay, siyempre, wamata ginakukubaigid, gakubaan ka. Pero nga ron is respeto. Ay, makaroon, sus, ginokon Diyos. Riba, masa nakikita, taka na nga balita sa national, pas ko na itong maestro ang gid, ginsaway na malang residente, nga bimaw ni mo to. O, sus, sinaputit, imo ko, daywa ka mga estudyante. Riyaman sa aklan sa aton, ginbalita ang ginyan iman sa national. Profesor it raya karang sang eskwelahan ni na sa may New Washington kung napin sa may Tambak o mga K-5 ay college yun matod ro yun college yun pero sing kating kabatas nga respeto lang gidman matod ni mo sing teacher may akig ka butang ta pero may edad na ro manugturo nga ron no, teacher nga ron sa putihon pag iti namatay ta ay nakumatos ay igo na uwag tumugpa pag ito sumatiga nga bagay na kumatos na kiro magugang mano teacher nga nag-uitar dinangatan ang bukong tapamatagariya sa aton makulmuta ron. Dahil siguro makundo time nga manawagan kita sa mga ginikana naton nga nagapamati. Gabi, please disiplinahan yung manuyong inunga. Na tubuan man baga ikahadlok sa mga bisan bukot hambaw naton sa teacher, sa kung si Inri na. Respeto baga. Ag ginatawag naton tudluan nga itakto nga bagay. Ay dati tabi karon nay harun man na imo man na may pulis. may man pangumangki ka mga unga no. Oh. At least ay kay paano pabor ta ko kang mga mauron. At least ay makakita ti mo pulis pinakadlaw ay. So saludo ti mo wag una ro respeto kadlok. Hindi man totaling kadlok nga manguba gid janti ba or unga. Then the big challenge makaroon sa ginikanan nagsaton yung Department of Education kung paano ma-disiplina to sturo mga inunga. Di ba? Oh, ay din doon, inuna ro parte sa ring balita sa may puok nga na. Standby ka mo, yun naroon niya patrol, nagatutok na sa nasambitan ka nga balita.
1: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
0: Anasay, 55 ngon, daton nga oras. Aga sa aton ka nga pangbalik mga K5, aton iplastado mga balita nga ra, no? May kantanan sa politika, yan. Aga rayang nga ra nga eleksyon. Iplastar ang gid naton. Tatong niya pagbalik ro matapos siya importante nga mga pahanumdom. Standby.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So makadto na ta sa extra benefits ang D3 Bio.
4: Pinaka-nabis din basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio gitawag ni your extra immune system nga wala gadipindi sa imo built-in immune system.
5: Correct.
4: Gamatumato na lang siya blaw.
5: Tumato siya. Yeah. Extra standby, no?
4: Mm-hmm. Oo. Oh.
3: Well, siya labot kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetico ka, nga nubuang imo immune system.
4: Amunin ka nami kung nakainom ka D3 Bio. Sang una, sir boy, permi na to, ipastrong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
3: Wow!
4: Nga pag-agi niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Permi na to, ginabalik-balik nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Terminator balik-balik diri nga kung mag-inom ka D3 Bio tanan nga kagaw ma virus man ma bacteria patyon ni D3 Bio. Kay siyempre sir boy adlaw-adlaw gasulod ang kagaw. Adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man ta inom D3 Bio.
3: Exactly.
4: Amo nang pinakaimportante. Pero way ka kabalo nga ang D3 Bio sir boy is also anti-protozoa.
3: Uy, ano gayon da?
5: Lugaya.
4: Mga ginikanan nga may mga kabataan. Amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang manigatambok, nga niya sustansyado, pala sa balati anon man, basit, may kapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sa ano, sang D3 Bio, para mapatay na sila, para wala kompetensya ang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilang atiyan, sa ilang atinae. Amo na ka-importante ha, kung pala inom ka D3 Bio, hindi lang nga patyo niyang kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da, or mga gitawag, gatinerda sa mutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
3: Ang inyo na Candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag kumaigsima ka.
5: Ay, kahit budlay na budlay.
3: Madiyos ko, katol-katol na sir boy, kakatulog akong gabi. Imagine na, bilog mong alawas, may atopic dermatitis. Kagkabudlay niya bulngon. Kagway niya gani bulong.
5: Kagway niya bulong, no?
3: Ang nami sa D3 Bio, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
5: Correct.
3: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sang D3 Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
4: Kung na-try na nila yung tanan nga with Ben, itry mo man ang D3 Bio.
5: Oh, grabe, epektibo.
1: D3

0: ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Ang topical ability sang D3 Bio, di mo makita sa eczema, makita mo minin sa mga tawag ng mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni D3 Bio. Intra mo na ang tawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
3: Sir Boy, kabalon ako. Pwede mo na dots.
2: Dots
3: sa mga vaginal dots.
4: Pwede.
3: Kung medyo kakatolbi ang mga flower.
2: Wait, kabalo ha? Basi fungal na.
3: Oo, pwede mo yan. Ipahid
4: na. Yes, infection na.
2: Fungal infection. Don't you worry. Because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginaputanggin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sang sapat, nangabi, ini sa gulpi, mag-inflame. Kuha ka isa ka D3 Bio, kuha ka dagom, opuson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection mangit nga cause na kayo, may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid, or MCT sang D3 Bio.
3: Wow. So, sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
2: ay, importante giniya.
3: Importante giniya.
4: Before magpa-vaccine.
3: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3 Bio.
2: Correct.
3: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
2: Was.
3: At least 2 days, every 8 hours.
4: Oh, before
3: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
0: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Matatags, magabuti ka.
0: D3 Bio. Health News.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan, sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM.
4: Yonar Viray,
5: Foro de los Pueblos.
6: Alas 7, impuntogon, raton ka nga oras, ag balik kita sa aton ka nga pagpadayon, yes, aton ka nga programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Aga siyempre sa Japon, inyong anchorman, K5, Yonar Viray. Sa aton nga pag ililiba mga ka-K5, good morning anay ha, sa mga listeners naton nga nagpaabot it raya karang minsahe no ya sa aton nga Facebook live eh. Makarang agahon mga ka-K5 una kay Norming Placido. Ayan, happy Friday sa tanan nga sa tanan nga nagatutok sa programa sa Foro de los Pueblos. Shout out ina sa Maria Cristina Madalag eh. Sa family Placido mang Sipok Islao Fernando. Ag Mercedes, nasa may Mercedes Madalag, sa family Dalmacio, Donato Francisco Lubrique, agabigid kay Kapitan Margarito Francisco nga mahugin nga nagapamati, yes, aton kuno nga programa sa Foro de los Pueblos. Good morning and thank you gila sa mga taga Banwa Itraya Karanga, Madalag, no, nga nagatutok, yes, aton karanga, pag ililiba. And good morning kay Edward Andrade nga nagapamati man, kay Jerry Jr. Imarga na sa may istansya, sa may terminal, Italtabas, Kalibo, vice versa, ng L300, ha? Na sa mga Imarga family, good morning. Ag sa mga gwapo nga mga drivers naton, ita biyaheng Altabas to Kalibo nga mga L300 man. Na kay Madam Maria Lisa Nacor, good morning. Kay Merle Latore na Elgas, nga nagpupamati man. Yes, ato nga programa kay Madam Ethel Panim, nga nagatutok man. Kay Tristan Gulay, gapamati, thank you so much. Kay Madam Guafa Kalipa, good morning. Ama ni Ma'am Ethel, happy birthday man na kay Five Nard, kay Catherine Flores nga nagaselebrar kuan nga birthday makaron nga adlaw it Biyernes.
7: Happy birthday.
6: Happy happy birthday sa mga naga-birthday, happy happy birthday.
7: Happy birthday.
6: Kay Madam Jocelyn Zarandona Zubiaga, good morning. Ag kay secretary nga guwapo, no? Itraya kara nga agmailig kay Jojo Zabala Zapwes. Dali lagi da ko magkasatmit lang kay imong akwan nga rai. Okay, secretary Jojo Zabala Zapwes gapamati una sa may barangay may thank you gida. Sa mga nagatutok rin na man. Well anyway, sa tun yung pagpadayon, speaking ko mga barangay nga ra. Talakayo naton do may kantanan sa barangay and SK election 2026 nga pagabuton. Before naton ilatag, ro daya nga ra nga ginatawag naton calendar of activities. I-remind yung ba naton kamo, makadali basi kun nag-aspirar ka baga nga magadagagan bilang kapitan kagawad ag makuan ka baga mo siya mika eh dagan ka timo rin at pinangampanya o patinggali ka file ka si OC. O may nagapangampanya guta. Abo nga rin nagkakomento nga mana kay 5 na dapat ipadayon yung tagidra it kumilek ro rayang rang eleksyon kasi nakamatamat yung tamana kami nga rat nakamatamat yung tamana kami nga rat it libot agriba nakagastos yung tagid nga niya eh. Sa realidad nakamatamat yung nariba it pahumot ko andang mga pangagan now kulast Wednesday mga ka-K5 raton ka rang commission on election or raton ka rang COMELEC nagahambal nga anda ka rang pag-istoryahon si PBBM or anda ka rang i-astrito kay Mr. President Marcos nga mana i-declare na rong November 3 nga wa it-trabaho agwa it-daya ka rang klase. No? Kung pwede ang mana ipakwanta ipabot na rito sa presidente natun. No? Ewan na ma-mention do kuwan eh. Pero eleksyon, sana nga suna kung ano ra ng desisyon eh. Sa bilog man namin presidente sa nag-decide man gid karon, no, kung ano randa karang stand party sa eleksyon, kung padayunon, ay saan na rin may power mo? O, sa iba natin nga majority sa lower house, nga mga kongresista, di ba, ay anang mga kalyado gid. Ag sa Senado, apisar hindi sanda amig ko anang igmanghod niya si Amy Marcos. Kung halimbawa, mag-same randa nga pamanaw ag randa karang nga na decision party sa eleksyon, kung si Amy, para ka na, hindi anay para kuno nga matawaan man itligwar o mga naga pamagandong, kung sa mga kwan, si Manasan tama na nga, pamagandong ron ay kwan man sanda naga dumdum ko andang nga mga pamilya nga nagtaliwan baga sa piyak ang kinabuhi. Kung pamagandong manaruguwa na kararon ay siyempre gadto ka to sa probinsya, gauli ka, gastos ka ta pamasahe, which is normal, no? Ag dagawang karun man do daw reunion man ko family. Eh karon sana nagakililita man ay uli kita kara sa ding adlaw man na. Gaban-yaban karun mga katapusan it Agosto, gauli na. Agod November 1, gasindit kandila, imo man November 2. Ay timing man yan ng re-election is November 2. No? So para nga mas matawaan pagid it ligwara yan nga mga butante, o mga Pilipino naton, ay rin do decision it COMELEC. Anda bang napinsar, no? Aga why not man ang Mr. President ihambay nang dag i-request na noryon so pisina tay kada nga presidente. At kung kakon man yan eh, daw i-grant man daw ko presidente, iwa mat may magaing karay, kundi para man sa tananda, no? Nga kung pwede, wa itlase, wa itrabaho sa November 3, no? Para nga ma-encourage man na nato na magko taga COMELEC, rumabo nga mga Pilipino, nga magboto, no? To cast their votes man na para sa BSK Ingra or the Barangay Sangguniang Kabataan Election 2026, mga kakipay. Rindo point it COMELEC. Kung kakon, tama man. Ito yung mga tanawon, taro kalendaryo ta, mauli kami man at mga August, no? Mga K5. August 31, ti kwanto? Lunes, no? Lunes. Turi ba ka, mauli yung gidman it mga 29, Sabado to. Domingo, Duterte. Oh, diba, di yung gidman kwat Lunes. Kung i-holiday pagidro tres, or what may suspension ng klase ag trabaho, mabaabagit imaw gid matun man nga bakasyon, tanawon tapa kung hindi yung gid kabuto kung doon mga Pilipino. Ag para ka kung daw pabor man nga ni, para kanda, no? Nga rin nga day ro ilatag ro election November 2, kung kakon malta, dahil timing man nga nagauli ro mga butante sa tagsa-tagsa nanda ka mga probinsya. No? The reason nga man itriba hindi kaboto sa mga nagtaliwan nga mga eleksyon, mga pa-national election, ay man ay may trabaho ako, so i-prioritize ko gid man na rang trabaho compared sa boto gid, kasi mauli pa man ako rito sa amon, magastos ako at pamasahe, no? Ag mas magastos gid, mauli ka man na sa inyo to, di ka man pwede gid nga hindi ka rito kapagastos it sinkere bisan pa inom gilang mana. Oh, magastos gid man akong gauli. Oh, sa parayang sa boto, no? Itawaan ka man at politiko 500. Hindi makot mi nakaron ay boat buying mako nun bulok ron. Oh, man nato at mga advice ba sa makigmanghuran tayo, yung kita magpapadaga ko ng mga limang gatos. Ay bud light ana, no? Hindi ta nato makakasa na sa posisyon doon sa sugod it San Domingo, kundi mabuhay-buhay na naman nga termino. Depende rin kung butuhan na naman mo sa next election. Ti gahaba nga nagahaba, tara na nga termino.
4: Wow!
6: Okay, paano kung may mga postponement naman dahil sa sunod. Di ba? Do time mo nga kakason yung kapitan, yung makagawad, hindi mapuslan. Ti kung mapuslan pa, ti balik nyo sa servisyo eh. Ano man lang kasimple, di ba? Now, timing nga nagauli, before November 1, una undun. Happy-happy. Magdumdum ka nga nagtaliwan, pamilya nga nagtaliwan sa piyak ng kinabuhi. No? Depende man namin sa pag celebrate ko iba, nakasanay na ko iba nga nagkinasadya, no? Dahil nga nga daw may reunion nga manabo dahil una gakilita o magmangangog ng pamilya. O no? Riba nga ni, di ba dati kita kong katmangawa patbawaw sa mga sementeryo, gadaga kita nga ni rito at video okay. Sus, ginuokumakon man. O dati, Kakabirit sa kami to sa piyak ane may mga video kit ang daga nga di, kato uson do di bluetooth abing nga speaker nga da connect mo ang rito ag butang ro cellphone mo ay pwede ka man kay YouTube dira nga makita mo ro mga lyrics hagin bawagan nun ko simbahan ang katong nga PNP o di ba ana sana sa patyo nga nga kinaon tan ang nagakinasadya ay mananday sipre din do nakaangdan ko namatay man ang aron yung pamilya nanda. Eh, sadyahon taman na ito. Doon ba mataga pa? Daw ka pa magandong tabi ba ng guwa nga daw kasubo until now. Eh, kaping kompres ka pataan nga mga memories nga ito patarmana. Depende pero sa kaman sa pamilya. Te, in short, ay una ro mga magpamilya sa anda ka nga bagay. Makaulikin sa nga mga probinsya. So may oras. Anong kita bir kahaba ro oras at pagbuto? Taas yung karon do 2 hours na garo pila. Diba? Oh, te timing, te mga November to okay naman. Pagkaaga, November 3, waman yapot lasi what sugod ko nalimbawa i-grant it presidente rin yaron nga ayo it dahil kira nga taga-comelect naton mga kakipay. Pero ako kapati, ako i-grant na eh. No? Dahil buko man da ito ang gid nga issues nga dapat usisaon pa. Kundi para man da sa mga voters naton sa pagbuton kira nga eleksyon sa mga masunod nga mga bugan mga kakipay. Ano yung dambag it-comelect? No. Anda nga i-suggest ang ipangutanag i-ayo gid rito kay Mr. President do yun nga ron nga ayo nanda. Now, kung naton balikan, ring election na bingara, what at kano na what aron it iba nga dapat i-move mo sa kung anong adlaw, tugot akaron do latest nga petsa November 2. Because, kung matanda nyo, after nga na-postpone ra, nga supposedly dapat tapos yung election ay konbasihan taro dati nga schedule December 1, 2025 last year. Ti dapat before mag 2026 may ato yung takunta nga mga bagong sets it barangay officials sa ibang nga mga sa mga barangay naton iya sa bilog nga Pilipinas. Kaso nga ni aron yung may mga postponement ang katog yung desisyonan sige man na in November 2 lang gid naton. Agaron pagapit yung dayon nulay nga nga November 2. Oh. So, ro, COMELEC, ang mga mismong chairperson naton with Sir George Erwin Garcia, ginambay na na, nga as of kwan man na, November 1 nga to, kat November 1, no? Ro, Sunday is a special non-working day. Ay, All Saints Day to, no? So, abog ito man na kararoga bisita ng mga Pilipino November 1 ay kung tanaw na itong dupit sa November 1, yan ay ka, no? November 1 is October, November. So, Sunday. No? Dos gali ro August, matara akong tinanaw galing ito. September gali. Habi ko ito August. September, October, November. Yan. November nga raabong ga uli kara mga November 28, 29, 30. Oh. Ay do one is Tuesday. Dapat mga kanila October, November. Yes, October abot ag uli kali kara. No, saga. October. So mga October 30 una ko ang uli ro iba. Yes, Sabado. Riba karon ga tigapon ga uli timprano at mga October 30. No, sigat ang kalendaryo kinang tanaw August agalid ato no. So 30 goal undi ba karon. Mabaw no time nga makakuan sa family makabanding. 31 Sabado no. Ti pagka Domingo November 1. Aron do ginatawag naton special non-working day. All Saints Day yung ginatawag. Okay? Pagka November 2 aron yon election. Ti ginahingyo nga November 3 what trabaho or what lasi. Ti 4 sa na mabalik. Mahaba undon nga oras. Pagkabutot 2, pwede ka biyahe pa makapabalik sa ginobrahan nga mga trabaho kung sinto nga probinsya. Ah, di ba? Doon doon. So, mabaaba. Ti Miyerkules ka makabalik, Webes, Biyernes. Di ba ka ma? File, git, it, leave, it, mabaaba pa gin. Miyerkules, Webes, Biyernes. Agod, second week na November, git nga makabalik. Depende ron sa diskarte man ko iba. Saron do ginapabot it mismong COMELECTA. May insert may enough time. No makify. Mama ni Garcia nga ni. For barangay and SK elections, the COMELEC on elections will request our president to declare no classes and work on November 3, ano nang hambang ni Garcia. So November 2 is also considered man as a special non-working day. Eh, kwan man dabi imaw, All Souls Day. So mamat problem ron. Ay ribakan gihingabot matsindit kandila rito sa cemeteryo. Dohong ka rito mga 2 hours and then pwede ka kabuto eh sa matapon dun. Di ba? So kung wa man na iklase, mga K5, ay mas mabahura yung chance nga makabalik at makasugod man doon ba pabalik sa trabaho by November 4. Depende man na nun kung aprobahan it aton ka na nga presidente. Pero si bisan si Garcia Gambag, ay mabaho man dana ka na nga pagpate nga kung nun sundon matarong ko presidente man na. Rabon man nga request nga na. Okay? Now, anong do schedule it raya ka nga mismong barangay sanggunian kabataan election naton or the BSKE 2026 mga kaki 5? Anong do ganap? Anong do mangin mambay naton schedule kung ano ro akon nga adlaw nga paga pahauman, no? Kung ano nga bugan ako mamat-amat kara ita prepare or nano K5 man mausoy na baga ko karat ka partido ko akon nga mga tawo nga mangin kibahan ko sa rayngarang eleksyon eh, kasi bisan eleksyon barangay sininyo ro masako man kara ro mga opisyal sa mas mataas nga level, di ba? Mas masako man nagapupamatsyag man na sanda ay eh, andang gamiton man sandara sa 28 nga posisyon. San sino man din ang nagapamati, tama? Oh. Pero mga kapitan makaroon masako man sa pagpangunsiho rito kung siin pwede makapangayot bulig, manay. Kung ako ring buligan, ag dumaog si tuit nga rubilog ng barangay nga Raki Mura sa next manimong eleksyon sa 2028. Kaping kung ikaw nagadagagan ka man ita membro ita limawa, mayor, vice mayor, sanggunang bayan, nag-aspirar ka man ay pwede mo sandaron makukablet ay sin man ay binuligan taman. Buligi man ako. Ani pabaabo mat barangay karo rin nampang. Sino man baga karo magaserbi nga financier, maga pundar. Ano rin nampang ya bisaton sa Pilipinas mo? Bukon ta na ita kung sino ta na nila ang kunta ko tao dato tanaro pabayan nga makadagagan, bukon ta partido kung sino rin na nga mag-inindurso. Eh kung ta may laan ko tao, di ba? Oh. Ay sino man na sandaron kay Pablo maga-file ko andang COC or Certificate of Candidacy rin o ginahugat ginaton. Ay ko, last year, umpisa ut abiro calendar of activities itaton nga COMELEC. Diba, may mga filing at application, may mga voters registration, ag nang tapos nung kumay man nga to. Ay karoon kita sa 2026, September. Ay September, danda ka nga filing it Certificate of Candidacy. September 28, no? To October 5, mga ka-K5. Doon do paglatag itaton ka na nga taga-COMELEC. September 28 to October 5. So, makaroon na bang it-COMELEC, makarama na nga time, ro-COMELEC wana will now require the attachment of a birth certificate upon the filing of their candidacy. Oh, kinangan tanaro birth certificate yon. Mag-file ka tayo ka ng candidacy para makita tanando mga details ni mo. Details ni mo una nga bilang politiko nga nag-dayagan sa rin nga posisyon mga ka-K5. Diba? Oh. So, kung aton i-plastar, madya magapit lang ay August, September. August sa hinaga, Sabado, September next month, bahay, madali lang gid. Ay kung basihan ta, 28 before magantas ro, ray ka nga September, may aton yon nga masayran, no? Ay madali malaman, September 28 to October 5, ay first week it October, may masayran yung kita, or before nga ni ako magantas ro September, mayon ako nag-file timplano man nga ni mga kaki five. Ano to masayran nga may una na. No? Kung sinugon, ro yun nga mga tao nga naghahangad, itro nga posisyon sinyo ka na mismo nga barangay. Naghahangad nga maservisyuhan kamo, no? Naghahangad nga matauan man kamo it bulig base sa anang man nga abilidad, anang agam. Oh. Ay kung sawa na kamo sa bulig man ko rin nga ron nga presenting na sa posisyon, mapa-chairman or barangay kagawad, hey, di kamo ang kanong butante ro may gahom. O, di ba? Kamo ang dubahala kung maglista kung andang mga pangagan. Te, malaki five dad, kami man galima na kara rumang lista. Ay kung sanda man na sa barangay rumang lista, uwa, ginama na kami pirme. O, kung tupad, pabalik-balik na lang, anda lang manatanan-tanan, pirme ro tupad. Pero kung pamangkuton taro dole, bawal ginama na kay five dad ron. Nga si Juan, next 6 months, si Juan na naman mana, puro lang tanan-tanan, anda. Di ba? O, sa AX, sa AKAP, anda man manatanan-tanan listahan. Tagsa bugas man, yaktan mat politika, anda man managyapon, bisan ga trabaho sa munisipyo, sugod sa sugod sa listahan. Aktibo nga maestra, sugod managyapon kay Five Nine sa listahan. Oh. May magapad nga ganas, nga guswat aga problema ko kwarta ay nagadonate panganit man nga kung ano na pwede nga maidonate sa eskwilahan, nagadonate, sugod man managyapon sa listahan. Oh. Ano pa? May mabahol nga pwesto sa tindahan, sugod sigapon sa listahan. Di ba? Oo. Oh. Ay kami man man nakarakipay, nandun man lista man. Ay kamo taron, kinyon do power. Ay akong baga sa mong magpadagadaga kamo sa 500 pesos. Oo. Oh. Tapos eleksyon, hindi ka nakapakita to kay kagawad, kay kapitan kung sino rin butuhan mo. Ay bangod nga, tapos man ang eleksyon pauli ay man imoron wa maton yes kapitan sa Manila may meeting nagawad man at tagbalay pwede kami kapangayo man at bulig manin mo to ay si Mauray kinangan na munit bulig ang baga wa man yes kagawad ito mato na namugangan mga mauron baga dito ninyo mahagila pero kung eleksyon hagos dito maghalin sinyong bagay ay na taga pilinong ko ag gahuat kita ko desisyon yung kung anyong bilog ng pamilya o butuhan nyo. Diba? Ah, maroon tabi sanda ron yung mga politiko. Pakapalan ta na ron ito. Yahon gid. Diba? Diba ha? Rigon na rigon mata. Hmm. Ikaw maya kita kanda ko ng eleksyon. Ikaw mo ta ron may gahom mabukani. Ayoso nyo't boto. Ayaw ka mo't pati-pati rin na sa mga subre nga ron nga or posisyon ginapangako kinyo. No, inyot ang isipon ay rin yung mga unga sa pasa sa uling tubo. Eh base baga kung butang nyo rin na tapos ay sanda malang pamilyar o gaganas na matapos sa nang di ba? May nakita karon sana sanda malang pamilya gid ag andang nga mga sure voters do gaganar ko Garcia ko barangay. Bukon tat patas baga. Mm. Pagkatapos it filing it COC sa ringan ng September 28 ang start October 5 ay ma-considered naton nga mas mangin masako ang dokumili karon tutok kung sanda. Oo, tutok kung sanda. Sanda nga nga trabaho. Kutob nga wat may nagagawa nga postponement. Di ba? Ay trabaho at kumilik. Dire-diretso taranda ka ng preparation. Dire-diretso taranda ka ng mga trabaho. Sandig sa anang ginatawag calendar of activities. Kutob nga wat nagtawag postponement. Tideclare na October 22. October 22 ha. 2026 election period na dayon maki 5. Pag inambay naton election period at siyempre una na karon partner ng daro PNP. No. May mga pagpatuman it ganban, no. Do ganban October 31. Ayan. Ang pag inambay mo pag election period automatic undon campaign period na. Hasta it October 31. Oh, ginaganban no October 31. Ay dato na gidrong last nga campaign period ay kun amat mainit karon no magpihak ag pihak nga mga partido pero yes aton saklan wa matagid it may mga mauron gid ah nga nagaursa nga wala gito si kwan si presenting kapitan si presenting kapitan kontra sa kontra nato sa pihak oh like mga ibang lugar guro is Pilipinas no like mga Mindanao grabe ta rito bisang barangay election ah magmata may mga soft ta rito army gabantay sanda nga mga polling precinct no ay manumano na tong eleksyon nga ra. Mm. Pagka Tapos it October 31, iti siyempre November mason gabugan. Pagkaaga November 1, eleksyon na. Oh. Mga K5, pagkaaga ko November 1, November 2, eleksyon na. Eleksyon Evro November 1. Dispiras kung sa aton pa. Ay sa mga kamo ko dispiras, maabo ko nga pinangangamang. Maabo nga kamang, karon uso kaya mangan. Ay dita ka mo magpinang mauron, ay buto-buto gata. No, bukod at ayos kat sa ayos nga eleksyon niya tabaga. Ano, biribay, ginapadagan, ginat kwarta. Ag kamo manabi man nga mga butante, kapadog daog mga mo sa kwarta, ay mas mabaho tabi man tinaw ni Maura, ay ito man na kami. Oh. Pero inyo takarong isipon, ro agam, ag-ana nga tagipusoon ko kapitan nyo, ko kagawad nyo, especially mga kagawad. Ay may mga komite ka na ron na ginatao. Ag kamo man nga mga may grupo ron, may inyong ginatindog ko nga grupo, please lang ipakilala nyo at mayal inyong kagawad kung ano rabilidad. No, may natabi ko naman kay dinagagan basta lang nga ikuno maboro pamilya ay ruing apelyido ay abot pamilya pero patubad gon to sa publiko sa pumuguyo nga wa mat may gin pasar nga bisan kun anong sinugundan nina sa nang barangay. No, ay kumoke sikat kuno ay mo kilaga to. Mm. Ay may committee ron sa nang ginabuitan. No, education, especially sa agriculture. Ay atong ang probinsya taklan yaban yung mga barangay may lupa nga buhian agrikultura, pangisda. Oh, ay dapat kung inyong makagawad, may abilidad karon, di ba? Oh, may gabuyot sa Committee Peace and Order. Hay rin yung kagawad niya gabuyot sa Peace and Order, kathaning maoy man nagpuro record sa barangay. O ay tama, baga ron. Mga mauron, baga, i-present yung mga ramaton, posible itong butangra sa Committee Education, sa amunin mo to, sa health. O ay dahil nga rahay, ranang unga man nakarahay nurse, or imaw mismo rahay may experience sa pag-abot sa ikaayong ngawas. Oh, matabangan at kita kung saan ang base saan ang experience, may at ang abilidad. Oh. Rin kagawad ba na mahipos na pero may pagkakawatan tara. di ba? Oh. Dapat ipakilala nyo to store inyong mga kagawad sa publiko, sa inyong mga butante to store. Bukon ni Tara Imaw, umagad ba na rin maurara, mayad naman na rin, maskog na pilido ka na, big time na ng pamilya. Ay, sanda matana, wata kita karon kung mga ginataon na rin ng manggad, basi pa. Nang mamati kita ka na sa mga parte sa pamilya ng akwartahan. Eh, itong ginausin na servisyo o sa barangay ta. No, nga matawaan mo at committee nga ma-perform na tusturo yun. Hindi na na masaway rin mga masangag ng tambutso sa barangay. O, hindi na ma-implement tusturo peace and order. Eh, the curfew, waman na gina-implementa. O, gahugot pa lang sa nat-implement karon kung may mga krimen at may makunanong manabo sa nang mga banwa. Diba? Oh, November 2, about campaign. Bukod yun kanon, allowed ko nung pangampanya. Campaign is strictly prohibited yung katon niya kumilik. Liquor ban man dun, bawal inom ka nun. E riba ka nun ay inom, long neck, may nakabutang imbis konta, brand at nakabutang, ginapaksi ag butang at itsura ni kapitan ang line up ko ng kagawad. O rin talaga gawa ko naman ka nun. Ay bawal ron, dakpon na ka mong kupulis ka nun. Oh, election day, November 2, ro aton kana nga pagboto ka to alas 7 agahon sa alas 3 oras hapon. Te mahaba-haba ang oras, 7 AM to 3 PM. Okay? Ay pagkakuan man pagka December at adayon, October, November, December pagka next month it December 2, he ba silipat kamo perdi daog ga file ta kamo karon it statement of contributions and expenditures or ginatawag naton sose mga kakipaybe.
4: Yonar Viray Foro Telos Pobos.
6: Pero para mas maathagan kita kara, kamusta ho natin no preparasyon it kumilik? Eh, haro mas magapito eh. September 28 to October 5, nga filing it COC. Oh? Ega pamangkot ka mo kung ano rin yung mga dapat daghon, ag ano rin yung himuon. Eh, noon ay pamangkot na ron with kumilik aklan, atong amigo nga gwapo, kay Sir Crispin Dudoy Girardo. Balikan taron, matapos siya may importante. Nga pahanom-dom, standby!
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 34.5 K5 News FM. I Care Gold.
8: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmi nga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castanyo, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX!

0: si Efektibo Gift.
1: My DC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo Gift.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mamakang sa mga butika.
6: Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
8: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
10: Clinica For Bionics,
11: Mighty C, DTX Coffee Mix,
12: Free Bio Coffee,
13: DTX Beauty Soap,
14: DTX Herbal Oil,
15: Clinica Deo Fresh Roll-On,
16: and many others.
17: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
18: may free check-up ka pa
19: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
20: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
21: You're listening to 94.5
22: K5 News FM.
23: K5 News FM.
24: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
25: Yonar Viray Foro de los Pueblos.
26: Alas 7.35 gon daton nga oras ag balik kita sa aton ka nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon inyong anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililibang good morning anay kay Rex Unaw Nama no, nga nagapamati. Good morning, shout out kay Nang Anali Kulas nga nagapupangapi ko na DTX Coffee Mix makaroon nga gahon. Okay, good morning ha ag sa mga nagapangapi rin at DTX Coffee Mix na kay Kagawad Gaga Rolly Baladay gapamati man sa may barangay Magpagong sa Manuit Batan. No, good morning rong gwapong mahugod nga Kagawad rita Magpagong gapamati everyday.
27: Yeah!
26: Ang una kay Aileen Medialdea gapamati. No, good morning kay Five Nard. Iya hay abugon nga grasya nga nagaabot iya sa hugas. Wagid kami kasamit may ginapili. Ginapili pa buabo abit pamilya good pang eleksyon eh. Daw gagi man ang bahay rin tagal urbasyan. Pabuabot at pamilya para tawang at ayuda. Tinuntot ah, no? Dapat man na i-challenge sanda do mga kagawad nga mag-draft it barangay resolusyon agray karang ordinansa. Eh, riba nga na, di nga negatigo magsugat ka dinagagan sa ring posisyon. Ga-draft pa it resolusyon ag barangay ordinance. Ipa-draft mga abe. Aron do dapat i-challenge naton which is correct gid aron. Numero uno. Sa kagawad, eh, puro lang kita, kupitan. Ah, kupitan, kapitan. Oh. Kagawad, di na ng trabaho karon ron. Bukong taron magpinapugi-pugi, magpinagwapa rin na sa barangay nandang. Kuno, muni mo to eh, barangay kagawad ka ron. Dapat muni. Dapat barang kagawad, harap na dapat rin mong estilo. Mag-crear rin at sinundan sa barangay. Hey, mag-draft kang gid it kan una. Resolution or ordinance, tigo ka mo. Oh. Bukong taron ni tampangan do pagka barangay kagawad. Bukong tat basta-basta ka ron do trabaho, ribabi ka, dinagagan niya kung magbubakasyon to sa Manila, ay makasunod man. Diba? Agro ba nagadagagan niya kung dumaog, ay kung sino man dito ro meeting, ay kuno ay dayang partido man, kung magkapangapikapi man to, kung magkasama sa may, sa congressman, sa gubernador. Basta gata. Din trabaho ninyo, ayusong tanin niyo, mungutanaw kinyo sa mga una, gapailiher, gapari-elect, ano rin yung ginbulig yung barangay? Bukod tambagon gitao kamo dayang itawang ko man imong buligan kimo sa anang masakit maka makato hindi kwanta create ta kamo rin it sa legislative ta kamo eh create ta kamo rin at mapuslan kinyong barangay nga pwede implement pagi sa inyong ordinance or resolution. Oh eh kamo tigo ba kamo magbay karon hindi do iba makasugubo gina-assist man kay busog kada permit trabaho secretary Tapos kamot

0: Sir Dudoy Gerardo, mangutaan na kita kanda kung ano ka preparar sa anda, no? I-connect aton partner do aton ni linyada with Sir Crispin Dudoy Gerardo. Ayan. Para mangutaan na ta ay September nga na ro pinakamagapit nga dapat preparahan nanda. Oh, 1 month yun, umpisahin agay. Agosto na. Oh, Agosto na. So, sobra 1 month lang ng preparasyon. Ano randang announcement parte sa mga pag-file nga right COC ay dagusoon da. I believe dagusoon da kung mga nag-aspirar sa mga posisyon. Una sa anda nga mga barangay. Una sa anda nga mga munisipyo gali. No, mga K5. Abugid na kararo nag-hingabot nga maka file it anda karang kandidatura. Hindi na pwede nga imbalido ay oho, so, kugang kasaraya, kugang kasarato. Ano rin mga na-encounter ng the last nga mga filing it COC? Ay mabuhay takaturo eleksyon ng taliwan yun. Buhay yun ta. Mga K5. So, apisar mauron, I believe preparado ro kumilek dahil nga ni nga halin pa matakato sige randang preparar ay sige man do postponement. Nga ni una takarong permiro preparation it kumilek. Gahugat na tabisan dara nga kung okay na, diretso kita, iwa mat may mga postponement nga nabatian kita makam so far, eh, diretso nga, diretso talat kumilek, mga K5. Now, i-check na itong partner, arat na partner, i-connect lang, no, garing. Una, karon, sa aton nga cellphone. Una, sa cellphone natin maagi. Sa cellphone, karon sa cellphone. Okay naman si Sir Dudoy Kapon, para nga makamano-mano natin sa aton nga linyada, no, mga K5. Okay? By the way, sa mga listeners naton nga nagapangapi makaratan awan nyo't mayad yung kape nga giniinom, ha? Basikon kat mga kape nga nga bulok, no, ag hindi naton mapuslan nga kape, no, nga magatao katot halit sa gawas, kapin kun umikuan ka mo, daw pamatsag yung init yung suksukan, hyper acidity ron. Dahil sa kape nga giniinom nyo, ag tapos iba pag yung kunano rin na ng mga giniinom, mga soft drinks, etc. Ag sa ginakaon yung pagkaon nga puro imaw tamis, no? Dali ka mo magka-hyper acidity. Dapat inom ka mo DTX 500, DTX coffee mix nga kape nga makabulig sinyong ikaayong gawas. O, eretaro kape nga dapat inyong gitaron nga imnon every morning. Ag sa hapon naman ay kasi nga healthy coffee gina-endorsot mga doktor na Tony S. Aklan, no, nga namit gid ra nga kape numero uno nga kape dahil nga ni nga may mabuog kamo nga benepisyo like dai kada nga ampalaya nga unang inbutang sa DTX coffee mix nga makabulig sa pag tapdang ining maglalain yung diabetes kasi may charantino ampalaya nga likaw kamo sa diabetes plus may chia seeds pa maroon ang tawag nato nga pampaniwang kape ay may chia seeds dahil chia seeds nagapaniwang kinyo nagapaiso shot kinyo mga K5. Ani magkape sa gahon ng sapon DTX coffee mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Yonar Viray, Foro, Telos Pueblos. Ara na partner, no, si Sir Dudoy, ara na sa aton nga linya din ako mag- ara na. Okay, sige. I-check na ton si Sir Dudoy parte sa eleksyon niya, ha? Dapat pamatinaan yung gidra sa mga nag-aspirar din na sa kung anuman nga posisyon sa barangay, no? Ara na sa piyakalinya. Si Sir Crispin Dudoy Gerardo at ato niya Comelec Aklan. Sir Dudoy, live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
1: Hello, man. Good morning. And good morning, man. O may dahil niya gahong sa tanan niya. Kaya po yung ng K5 FM.
0: Sir Dudoy, aton niya Comelec or the calendar of activities Comelec, kung aton basihan makaroon, no? Ay natutukan naton ay rong filing of certificate of candidacy or the COC tapos yung doon datong mga nauna naton nga mga voters registration filing application so tayo natong natutukan mo kung nagmadya magapitut ana ay tomorrow is Agosto September so September 28 nga nag October masako uta kamo kara no sa pagbaton ko papel nga ra ko kandidatura katon nga mga nag-aspirar nga klanon sa tagsa-tagsa ka posisyon sa barangay Sir Dudoy
1: tama din no. Tama din nga na tapos yung mga pag-perform lakon ng mga kami sa kombinasyon ng mga dapat na may perform.
0: Mm-hmm.
1: Like pag natapos yung nani kita sa medyo masigot na itong registration natin, maawat yung dadlaw, natapos ba tayo mga ito, aga nakahiyo.

0: meg ápoljon, itt már jön, itt átönne, Komenek Nacionalizó átönne, mert a tárgyakot köszönjük barangai. Hát, vagy nem már, bőtöm bárjön, hát omegy be kemé. Tehát, a dihámban jön a tárgyakot köszönjük. Hát, a tárgyakot köszönjük, ami nyilván, hogy kerülhetem a fejben, a pillanatban, mga pusinto, mga functions, sa agnaw 8 na yung eleksyon. Aga tama man ikaw sa paghambalan na ginapakauman natin yung filing at certificate yung kandidas yun kasi di karoon natin masayagan kung sila sila yung mga file aga di karoon man yung mga inadlaw na kung sila yung mga atong yung mga aspirante na may servisyo sa atong yung komunidad ay mag-file yun sa andang certificate of
1: Ano rin mga kinhanganon ka na, Sir Dudoy? Email lang ka pamati, no? I'm sure may riba ka rin, gahugat kid, kung ma-file man ako o hindi. Ano rin mga dapat daghunan da? Agsin sanda mad to, kung ga-file na't anda nga nga kandidatura, Sir Dudoy?
0: Una, mga basic yung ilang anong, ano? Pag-file, certificate ng candidacy, siin kita ga-file. So kung taga Pragaligo ka, ay sendo sa Kalibo. Kung taga New Washington ka, ay sendo sa New Washington. Kung taga Leso, taga sendo sa Leso. Kung Banga, ay Banga. Makaroon ba lang. So, opisina, in other words, sa opisina, Comelec, sa opisina, collection officer kita. Malaag to, kasi taga file. Aga, masunod, ay reformas. Reform, ay pwede mo tama download, pero para masigurado kita.
1: Yes, yes.
0: At makabo, at maklaruhan pa kita kung paano mag-fill up karon. Kaya mas mayroon kita nga maan sa kita sa opisina, election officer. At ito kita mag-secure.
1: So,
0: maraywa ay, ano,
1: go ahead, Sir Dudoy.
0: Tapos, ay, may mga possession, at yung possession kita nga ito, hindi na dapat na pailan eh. Una, ay kung kagawad na SK kagawad or SK chairman, barangay kagawad or barangay chairman. So, in other words, up at yung formas doon. So, sigurado ang gina natin, nga rato yung ginapilapan yung formas kung last year at iba ay kagawad, ay sa kagawad. Usually, nagkasaya karahin para sa Chairman.
1: Okay.
0: Lani yung mga katabuhay, inamatabi ay fill up abisan na noong limang kaka second copies ay isang bilog na formas ay nabutangan ta na anak na pinapan ay anak ta na it tagawad. So,
1: may una kita matulog ko lang, Sir Dudoy. Nga I think last election nito nga sa skate ani ako naka-encounter ka rag nagapit ka ko na ano kuno pwede mo bra ay imaw kun tama SK chairman hay ito din mo nagbutang sa SK kagawad ay tiwat at nang inkontraro anang kuan anang supposedly kalaban kunta hay paano man mas maayos pa ay makonek kun datot ama ko ulit aba na kon baga na nakita utag na submit ta sa Comelec. Ito ma kung anong mayad ma kung karoon, ay madya sa pag-isay kung ito't ag na ma kung kumilik ro data, ay madya malabo ito ma kung ninyo ron nga maayos pa, Sir Dudoy.
0: Ngayon, mga ano nga dapat ay bukong na tamat na nabuo kita sa papilag-tila pa natin.
1: Oo.
0: Bukong na nga. Para klaro din ay na yan nga, since nga personal nga mayon na pag-file atong na circumstansya karon na ginabutang na atong gina sa atong na paugalingan. Yan yung kita matadakan mag-imbra.
1: Oo.
0: Or kung bago kita magperma karon bago na kong permahan, basahon din.
1: Basahon, correct.
0: Basahon din.
1: Mm-hmm.
0: Basiko. Yain ka na. Yain.
1: Ano ron, gina-checkan mo lang siguro ron, Sir Dudoy? Gina-check mo lang ni mo up at ka choices nga to?
0: Usin mo, waman, ay may una ita rin title doon sa ibabaw.
1: Oo. Yan yung taro. Ano, basa-basa ka dapat before mag-fill up?
0: Oo, yan, basa mo sa basa ka gini mo.
1: Ay
0: basi una ang nila nyo reformas, eh, kung ano reformas, doon yung position ka rin mo nga gina-applyan.
1: So after nga ma-fill up ang tanan-tanan, pagbuo, pag-submit sa COMELEC, sa andang nga munisipyo, ikaw yung tanong do data, no? Sa computer, Sir Dudoy?
0: Tanaw pa naman doon, in-access pa naman doon, kung ikaw ay registered voter.
1: Mm-hmm.
0: Dapat na-registrado kita, bago kita mag-apply. Ngayon, kung nag-aspirar kita, ay makaroon pa, nag-aantong yan sa opisina sa Melec, at mag-check kung registrado kita o kung kasi kung ka-deactivate mo na ikaw, mga makaroon ba ang
1: yes. Eh di ba kung mga so, three times nga uwa ka participate sa election, three times na kung di ako kasa sa Dodoy, madya ikuan counting at twice. Ay ikuan counting karon, ano man nabuo ani kana karon?
0: Ma-deactivate.
1: Deactivate. Okay. Okay, okay. So makaron ro aton nga plastada, sipre abo para ka nagabuban time nagapo pa matyag. Ano ron pa pwedeng nga magdungan para base ba iba na may mga mainit anang kwan baga may mga history baga sana sa aton saklan so far may mga mounted na monitor nga dapat although nga nakaton nagatap ang PMR PNP Sir Dudoy
0: wa man kasi pag file ka ra tanda na tumuro aton yung filing at certificate ng kanila siya September 8 to October 5 so mahaba-haba ang inadloron. Pinagdungan na sa kamo ay wow man pag-ibig question siguro no ay pangod niya sa uling pag-file ay dapat wag ibig pagpangampan niya. No filing yun. No campaign yun. Sorry. So hindi pwede kita mag-pangampan niya nga niya kung wag pagpangampan niya ay wag kumbaga ay wag na wana hahamon wag ginayata ba yan? Nani ko simple kaya mag-acto sa opisina yung COMELEC ay matawahay bilang mataala ron ko.
1: Okay.
0: Pag-agin na rin nila natin na yung ring adlaw ay once yung nag-file kita at certificate ng candidacy ay no campaigning nila ron hasta sa October 22.
1: Oo. Hugat sanda it datong adlaw nga gin set nga mangin kwan imaw campaign period ay October pamat ato no hasta October 22 to October 31 kung sanot agina declare nga kato pwede kato sana magsunod no Sir Dudoy sabi lo ko pamangkot siyempre ri bagit akala ba si mga imo pa ang kauli sa andatong lugar ano ro basihan kara Sir Dudoy kung pila ka years sa residency para pwede mo kadayagan sa ring position mapakagawad or kapitan Sir Dudoy
0: sandagon sandagon
1: sang dagon ag bisan yaka nga makauli sa anda ma pwede ron may makalaming issue ko namatay manay may bagay imo pero wa man managauli riya
0: ay wa bu ko mag ask question na kun namatay sa bima na natin ay taga Kalibo ako pero ito yung trabaho ka opisina sa Washington ay sundo mo sa matay na sa adlaw ka ito bidang sa opisina ya sabagay ay sa kadating hindi
1: Dinin ko lang. Raya nga ra nga hambay ita mismo naton nga COMELEC National ay anda ko no nga i-ask kay Mr. President Marcos nga i-declare nga no work no classes sa November 3 nga ra no may update kaon kara although nga kulast
0: November 2 election
1: but di COMELEC National Sir Dudoy ga request kay Mr. President nga kung pwede ko no i-declare nga no work and no classes around November 3 para mas ma-encourage do mga Pilipino nga mas pagid nga makaboto sa ring November 2 nga adlaw Sir Dudoy.
0: Tama no. During din man usually abi makuod hay may kwan na ta, may sinaw na pagka next day. So, depende rin sa akin nga liderato kay executive o kay presidente. So, ano rana nga pag-bitsara pag-bitsara. So, mas mayag rin matuod bangod niya sa pinigit sa party sa akin nga mga maestra sa insandaw na kapadayagan.
1: Mm-mm.
0: Ay mag-aawin sa mga mayado.
1: Mm-mm.
0: Pero sa iba, ay ginakonsip. At yaro yung nanaging at siyempre, ay bakasyon mo sila, nag-uuli. So, Martes din nga adlaw. So, I just don't know kung base na sa hamba yung matang holiday rin siya sinuwi.
1: Nakadepende. Nakadepende kay... Nakadepende kay Mr. President. Oo. Kung i-grant na natin, manami imaw. Kung i-grant na, okay imaw. Dahil pagka November 2, adlaut butuhan, tikon man siya, di kapagin makasod sa trabaho or mauli kung to paadtot kung sing ka nga banwa or probinsya ga work, di may enough time nga makatravel pabalik, Sir Dodoy. Kung i-grant ko, Presidente.
0: Tama din.
1: Sir Dodoy, imo siguro nga mensahe sa mga klanon nga nag- pamati no nga nagapupamatsa kay said naton dero mga nami gid ang inabangan ko iba di bale ro ayuda importante ta man madayon ta man ro eleksyon nga raw do nga wa man himensyon da ni Mr. President last zone na kumanday pero may mga kahaka ro iban nga mga mambabatas no basi kung may una ta sabon nga magfile pa postponement pero so far until now wa pa man no ro komelek ano ro stand gid naton kay Sir Dodoy
0: din nga ni no definitely or minatugi ba rin na may eleksyon iba nga matabo, hindi pwede. Hindi pwede nga magtingin sa pwesto na atin ng mga opisyalis sa barangay no? Pagkating sa SK. Request ko ng ilang mga in-uno sir, when? So, tulong sa lagi ay November 2, 2026. May naga yutaw ng mga abo-abo nga spekulasyon, abo-abo nga mga kapingin sa social media.
1: Yes.
0: May nag-ayotaw ng mga balibalita o mga istorya na ipospone mo to some other date. Pero sa panarawan na bingit ko, nila kayong haraya sa asin na may layo pa kita nga nag-ahambal November 2, 2026. Ay yun ang ano, panarawan ng atin na communist na may eleksyon dito kita.
1: Ngunit dayon.
0: Ang November 2, 2026 ay may atong libang election. Ayon sa pagdugan na talanawang communist, considering na may atong tanangalayin na naghambay ka ron. So, sa makaroon abe, medyo update ba yan? Ay medyo waman standing bill na naghambay dito sa Kongreso.
1: Yes.
0: Na maghambay kita ito election, layin na ganyan mo, aga dapat kayo layin man lumad po sa tone ka na o mag-deeper into another date. Since nga white na yung bill or nagalayo nag-dihinig ko sa Kongreso ay stand bagi hapon nita ng atandang election sa November 2, 2026 nga niya kung last year kita ay magpahaon na kita.
1: Sige. With this information, Sir Crispin Raymond Dodoy Hilario, sana po kinisiyamat sa oras kinitaw sa K5 News FM Galibo. More power kinyo, Sir Dodoy, sa Comelec Clan. Good morning po.
0: Good morning at more power din sa K5 News FM. At lag, ako po kinisiyamat sa rayon po. Sa rin na napaabot sa atin doon. Balita sa atin ng mga imang binagabi-abi news po din sa K5 News FM. With IDC mo, more power sa K5 News FM. Good morning and God bless us all.
1: Okay. Si Sir Crispin Raymond Dodoy Hilario aton migo nga taga Comelec Aklan. Ay kun basiya naton makara nga oras makara nga adlaw, ay wat at may naghamba nga wat may mga postponement wa pa tana. Tayon nga dayon tana reeleksyon mga ka K5.
2: Yonar Viray Foro Telos Pueblos.
1: Alas 7:57 oras pagbalik ta. Balikan ta para matapos sa mga importante nga pahanomdom. Standby.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta ka ron.
5: Ano bala ang
4: inyo nga brain. Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa akong diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Ramil.
5: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan topic kay diri mo maibuluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo ra ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
4: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tawo, amo ang brain. The command center of the human nervous system. Ini ang ginabug-usan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
5: Correct. Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabug-aton sang brain, Sir GP, is about 1.4 kilogram. That is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
4: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
5: Perte ka damo.
4: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
5: Imagine, Sir GP, ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga selula sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka selula gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon, Sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is ang mga trans fats. Inatanan niya mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Tikon wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C. Tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulo, ga migraine ka. Ina, Sir GP, mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
2: DTX 500.
6: Ako si Laylay De La Cruz.
4: Ano ang imo ginabatyan?
6: Taas ang ako nga sugar, 375.
4: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
6: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
4: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
6: 120 over 180.
4: Wala ka maintenance?
6: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
2: DTX 500!
5: So, amo na, hindi man po yung Sir GP nga hindi ta magamit sa atong utok. Ano na nakaroon? Kay bisan pa, at rest ka, your brain still needs to control your breathing and your basic biological function to maintain life.
4: Correct.
5: Tulog ka, B, tulog. Nagihuga po ng brain eh. Sige ka ginhawa, sige ka produce ang free radicals. Tikon wala ka antioxidant, it will create imbalance sa dito ang redox state sang brain. So, mas bintaha kung naka-DTX 500 ka kag-BTC. Take note ha, layo sa imo ang mga Alzheimer's disease, dementia, epilepsy, kung bastante ang antioxidants nga halin sa DTX 500 kag Mighty C ang imo nga ginainom. Because you can maintain sang healthy environment sang imo nga central nervous system or importante ang imo nga brain. Hindi na pagulata nga magproblema ka sa imo health. Pagi sa husto nga pagkaon, healthy lifestyle, exercise ka, inom ka damo tubig, tulog ka timprano, iwas stress, wala bisyo, kaon utan, kaon prutas, kag ang pinaka-importante, taas ka tama ang imo nga antioxidant nga suplemento adlaw-adlaw. Di, ara lang sa DTX 500, ara lang sa Mighty C, ara lang sa Pure C.
2: DTX 500!
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka DTX
7: 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX

0: ang kampyon na istasyon K5 News FM Yonar Viray Puro de los Pueblos.
1: Alas 8:03 raton nga oras sa gabalik kita sa aton kada nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyong anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag ililiba, good morning kay Madam Marisa Orbista Villarias gapamate, nagahon pa una sa Kalibo Public Market.